0: Gabin tayo.
1: Subong siguro kay nagpas ng edad mo na.
0: Gawin mo na guro.
1: Yatag ta
0: na guro sa mga kabataan. Why ko gana? Unless ha,
1: Ay, hindi lang hatag sa kabataan. Hindi, bata ka pa man.
0: Radyo man mag, sinin ako iasagi. Ako nga tao, tamaran ako iasagi sagad kabutig. Ay, bala mo ang September.
1: Birth month mo ni.
0: Kuniti, hindi kuya magsagi kabinete.
1: Pero mga pila ka nagid manaw.
0: Sa sininga birthday
1: sininga ko? September.
0: 37?
1: Nalaim ko kapon.
0: Kagapon? Binutig to yung kagapon. Subong yung area, area sa tuto lang. 37. Mm. Doon mo lang katuig, magulangan ko si imo mo.
1: Ako niya totoo, di mo yun.
0: So, ito pala pati na ito, mga garadjuman, sumunga aga, tabi ang mga mo makasiman, warajuman, mga.
1: Mayad-ayad nga aga, sumunga kasiman, wako rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi, dya, ang inyo kasiman, wanagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo, dya, Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo, nga panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, myos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nan's Liniment Oil, kimisangkap ininga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat nga kung gamit pangumagid ang ginapangita ninyo, kontak lang mo sa akon. Mrs. Yoko ah, no, kay Patigayunon, taka mo to sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kadto ka mo to kay Ma'am Susan, kay Mr. John Erland Punadera. Hambalan nyo na itong gin-refer ka mo ni Boss Idol. Tanan nga gamit panguma, labi na ginang kubuta. Dayon, kung makabakal ka mo dito, minimum 3,000, may coupon ka mo. Kag ang coupon nga ina, ihulog ta sa Tambiulo. Sa December 5, bunuto natin ina. Ang grand prize natin, kubuta traktor, lapit isa ka milyon ang binisina. Tax-free, siyempre. Isang piso, sway kabayanan. Gani mga karadyuman, sa matang palamati natin, basta gamit pangumagad, tuna sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balatan Saharo, malapit sa Bayseres Terminal. Kag sumuman sa mga listeners natin sa Ina Farm, mayong aga sa taga Ina Farm, kanami, dira magbakasun, mga weekend bala, dira, dira katulog. Dahil ang mga bulak nila, radyuman, mas nagpulugang-gang ang bulak nila. Baka nami ito. Sa mga tagpalamati natin, Ma'am Susan, good morning. Salamat kit sa pag-upo din sa aton siningapag. Pangalagad mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
0: Lasot-sotres na ang takna sa aga. May iban kita ng mga talamyawon. Okay na kita, Radyuman Mags.
1: Good morning sa kay Ma'am Nurses Fortuna dara sa may San Miguel, kay Ma'am Elenita La Pastora, sa aton mga gauturan nga nagatutok dari sa RMN, sa kay Sir Stephen Panega, kag sa iban pagid. Pero, ang tiyempo balasubong daw hindi gid maayo parte ka init, tapos gulpi lang maulan. Gani uso naman ang flu ukon ang trangkaso. Ang flu, isa ka common nga masakit nga nagaresulta sa ubo, hilanat, sore throat, sip-on, palanakit sa lawas, sakit sa ulo, kag iban pa. Hindi naton pagpawalaan ang masakit nga flu kay ini isa ka viral infection nga nag-aatake sa lungs kag pwede kamatay kun pabayan lang. Gani dapat pabakuron gid ang immune system para malayo sa trangkaso. Maginom sa Dr. Pinoy's Quilin Capsule nga may aras ang alkyl glycerol nga nagabulig padamos ang white blood cells sa lawas para mabakod ang imong immune system. Ang Dr. Pinoy's Quilin Capsule isa man ka adjuvant and nga ingredients sa flu vaccine halin sang 1998 para mangin epektibo nga bakuna batok sa masakit. Gani para nga likawan ang trangkaso, mag Dr. Pinoy's Quilin Capsule.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati natin subong aga, sa mga suki natin. By the way, ginatamyo natin sang happy happy birthday sa kay Dr. Tita Rose Prudente.
1: Ay, happy happy birthday Tita Doc.
0: Tita Doc, happy 75th.
1: Wow, happy happy birthday Tita Doc.
0: Bala mo naman na guro, Tita Doc, ah. Bala mo naman na guro. Saliwat, happy happy birthday sa kay Tita Rose Prudente. Kay sa mga tapalamati natin, good morning gid sa inyo. Tanan, hindi na ko manamyaw sa inyo, ha. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Standby na sa programa Straight to the Point sa kay Philip Dolce nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Salamat, salamat kag salamat gid sa inyo tanan. Away ko matamyaw, ginatamyaw ko kamo sa maayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak! RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Mongshi!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pilang win! San Miguel Pilang win!
6: Sobra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
7: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutilya o cans o kung 2 kalitro na butilya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigin ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Sinumala, 11 na.
11: Cheers to Nalo, promo na.
10: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal.
11: Ng Hinebra product.
10: As i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
12: Promo runs from 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Hindi na ka.

0: P. Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Mga karadyoman, sa ngalan sa serbisyo publiko, naghihapon upod ninyo. Ako si Radyoman Novi Malion Guazo.
2: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Mga karadyoman, tumanyo ang latest nga balita nga gin-post sa school publication sa Central Philippine University, ang Central ECO, nga may professor sila nga mo mismo ang nag-complain kag ginpalabot sa ila ang ginimo sa isa ka security guard nga ginhaboy niya sang plywood, no?
2: Actually hindi plywood, ah.
1: Ano to?
2: Daw baratiha lang,
1: tape.
2: Kwan ng
1: ginlagari.
2: Ginlagari ba lang lubi?
1: Oo.
2: Kita mo lang daw dako-dako sa sadus purdos, guro. Basta dako sa Radyo Manuvia, dumam na kalabao.
1: So, ginhaboy niya ang
2: Dubaratiya.
1: So, ginsaway siya. Kagti, nag-trending ang CPO. And to think bala, sa 2024 lang, April of 2024, naniaga kita di upod kay Presidenta Ernesto Wardaguhoy, upod si Dr. Florentino Alerta, kag si retired prosecutor Jeremy Bunan. Mga bigwigs man da, no? Kag nataha sa CPO ng mga alumni.
2: Yeah.
1: Assuring everyone nga atong natabo nga pag paniro sa mga gwardiya. Hindi ito yung panugot sa administrasyon sa CPO.
2: Why ito yung ginatolerate? Ah.
1: Kag tinagambal ganis sa aton si President Daguhoy, animal lover man siya.
2: Yeah.
1: Kag hindi na pwede, bisan sa lugar ang gindakuan niya sa Amerika. Kaya tinagbalik lang na di siya para magpresidente sa CPO, kay US-based na siya. Kag ti sa personalidad ni Dr. Daguhoy.
2: Daw hindi guro makita.
1: Daw wala agad sa personalidad sa tao ngayon manakit sa prihas niya.
2: But.
1: Verbally, kag base sa buhat.
2: Yeah.
1: The time nag-kiss and make up kita. Kaya talagang ginaayo tamalan sa

0: kita nga professor, gintabog niya man lang. Well, way ta kabalo kung may nagsugo. Gidman, ora mo lang gid ng manner niya nga magtabog. Pero teko na mo ng manner niyo magtabog, way gapon ka mo kay insindi sang ginasunod nga direksyon sang CPO nga mangin animal friendly ka mo nga universidad. Te, na-highlight ni, tinapukawan naman liwat ang call for adoption sa tong ido ngay na boy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya may mga video dira sa CPO, kaya may mga picture sa Mr. Jante, nga ining si Tiger ngay ni, ga-intra sulod classroom, do si Murphy man lang ga-klase ka muda, ga-feeling comfortable sa.
1: Mm-hmm.
0: In other words, sociable animal sa, why sag panakit? No, plangga bala sa universidad, symbol gani isa sang congeniality, no? Ga-promote sang friendship sa tanan. Tikaron, na-renew ang call for adoption, na-adapt sa busay dun.
1: Ah, na-adapt siya.
0: Immediately, ha? Hmm. Tiyan mo na kung kaisa, blessing in disguise, man. Okay. No? Blessing in disguise. So, ibaloon naton inakaron sa aton nga pagpangalagad. Kung ano ang latest nga update kay ang nagpabalo sining adapted na siya, amo ang tail, ang Team Aspin of Iloilo.
2: Tatak RMN.
0: Ang DIY, do it yourself. Sikat man isubong ang DIY, no?
1: Bisan sa mga banwa, Radyo Manuvia, rana sila mo?
0: Sa muna, amo niya, be ang improved version sa ginatawag tabo sa idol nga Divisoria, no?
1: Divisoria.
0: Ang Divisoria, di China-made products mo. Ang DIY, ano ha?
1: Tiyan mo man.
0: China man, di ba?
1: Di China man.
0: Galing kay na-socialize dyan. Nag-social gawa?
1: Nag-social sa kay ti aircon ang lugar.
0: Nami siya.
1: Dayon, kumplito, ginaya Radyo Manuvia. Nakaplastar. Lalo ka, sunod ka lang bala sa mga dalagko, nga mga
0: hardware.
1: Kumplito,
0: sa una, sikat mo lang sa ito, di handyman.
1: Handyman.
0: Robinson Builders.
1: Nama muna.
0: Ace Hardware.
1: Muna.
0: Galing, ti medyo pricey siya.
1: Tikay mga do ang nag-price kay ti original
0: good quality gid man abi. May ulo in check man da
1: pero kalabanan dara good quality Radyo Manuvia.
0: Good quality. Ti ining ilan ni alternative ni sa mga gusto man niya makabarato.
1: Mm-hmm.
0: Ti amo ning improved version sang Divisoria.
1: Tumuda mo da subong sa mga banwa may DIY.
0: Grabe gid. Diri sa guys anong DIY miara. Kagda pagsulod mo, ma-amaze ka nga kumpleto gilita. Tapag mo sa idol mo.
1: Kumplito, damo-damo. Halin niya.
0: Ang SM Hypermarket, may DIY naman subong.
1: Ah, may DIY na dahil.
0: May ara na.
1: Grabe.
0: Dari
1: sa Iloilo, alone, Radyo Manuvia City, ha?
0: Oo.
1: Damo-damo na di DIY.
0: Tiyan mo na, no? Tibisan dira sa may building nga nasunugan. Ang DIY, damo gyapon parokyano.
1: Sa City Mall, oh, sa may Tagbak, may DIY.
0: Grabe.
1: Draman kuya Radyo Manuvia nagapamakal. Kundi sa piyakto may Ace Hardware or handyman.
0: Mm.
1: Dayon ang pihak niya tinuparan sa sang
0: DIY.
1: Wala tao sa handyman.
0: Kaya abisaton ang tingi-tingi mo muna mo. Kita mo mangkotab lang magulang mo sa Germany. Dibla kada pulay niya pangdala sa mga shampoo kaga habon nga pertig dagko.
1: Pertig dagko tama na.
0: Kay why man to ya sachet sila?
1: Yeah, wala to sachet.
0: Ah, mga foreigner ko to dis Pilipinas eh, what is this shampoo? This is very small. No? Teka yung Pinoy, may ilig sa tingi. Kaya mula lang masarangan.
1: Sugata mo sa Pilipinas nga ang kape nga sa sachet na ginibutang pa sa cellophane nga gamay ma balaan mo kun.
0: Ang isa gani ka kilo nga kwan nga kalamay sang una ginaputos-putos nga magtunga ka mag 1/4 subong ya perti pagidya ka gamay mo presyuan lang ya patupaan lang kay pero damo ka bakal
1: damo kay, bakal kitiya mo na eh
0: ang tanan sa aton di nga ang trabaho bala remedyo general no fixed salary
1: why man sang kapitan gid nga damo nga kwarta
0: informal sector nga hindi fixed ang sweldo. Kung ano lang marakit sa bunga daw, kaga mula na available, ngay bakal niya pagkaon, mula na. Tila tawab lang packaging sa bunga sang pandisal. Sang una, busay doon ang pandisal, nakatingo, bisa kaset mo, baklon mo. Tigaling, why man may mabakal. Subong yan, bisan, binilog yan, pwede. No? Binilog, kapin pa ning malunggay pandisal ni kisa, magyan mo skili dalan. Kung damo, gabalakal, no? Abo na kadaga, happy ko bala makita, siling ko. Grabe man niya ka amazing sa Pilipino, no? Sa piyak sa tanan ka kalatabos kabuhi.

0: makita mo kung kaisa ang kalipay sa dalan mo sa idol. Sa magyan mo, gatambay ang tricycle nga naka-display ang malunggay.
1: Kwa na, inang mobile nga kwa na, nga tricycle na nga may... Uso na na subong!
0: May display yan, layer-layer siya.
1: Oo, dayon mainit man na. Do, mainit
0: pa. Man. Muna damo ka bakal kay mainit pa. Dayon, damo bula nagapila. Nga daw ginalook forward every day sa kanan nga nagakapi. May bit-bit nga mag...
1: Tama.
0: May bit-bit nga tasa. Balanon dayon nga kanad. Ga yum-yuhum nga nagakit-kit ka... Malunggay pandisal, malunggay pandisal. Gawa na ng kanta na
1: sa mga. May ga-trending na eh, nga ang nagakanta sang malunggay pandisal, may, kuwan bala, sungi?
0: Oo.
1: Game pa-trending nila.
0: Naglay.
1: Grabe na siya.
0: Ano ang kanta niya? Malunggay
1: pandisal. O, malunggay pandisal. O, na, gibatihan mo na, Bal? Nga, dalagan ang iya na nga tricycle nga may ara sa burutangan sa pandisal. Dayon ang nagatukar nga jingle, ang gakanta sungi. Sus, damo-damo nga bakat.
0: Eh, siyempre, lipay man tao. Tiyan mo na part na sa pagka-positive.
1: Positive ang Pilipino.
0: Tiyan, kumagyan mo pag idadira sa may corner, Javiliana, Komisyon Sibil. Ang baligyan, balasang manapla puto.
1: Bahu?
0: Kita mo na da?
1: Kita ko na da. Oo, oh, kita ko na da. Kita ko na da. Kabakal ko da eh.
0: Sa ngarko, sa Abiliana,
1: haro. Oo, oh, nakabakal ko da eh.
0: Do ka gamay man lang gani nga tsanggi. Do ay man gani na himos, gil. Pero bahu bo sa idol, malang malahalon nga salakyan na nagadulog, nagahasard, ka magbakal. Kagisa, magagi ko da, ginit ulo ko. Okay. Kapin pa kong Domingo. Kaya kung ako na turno, ubos na. Siling ko, ano na yung dimalas ang akon man?
1: Pero namit gin man na da, Radyo Manubi. Kita mo mga
0: pero manapla po to gali ni Busa Idol. Abi ko gani niya manapla ni Gross gini.
1: Ano anong na, anong
0: tagal tatsira gali niya ang origin?
1: Sa manapla.
0: Oo.
1: Tinga ginanga nang bala na o na manapla.
0: Abi puto? Sa mga nakakilala da paano sila matultulan sugiri niyo biko ni kay
1: di nang,
0: picture ta ni Luwat be. Nakita ko ni una-una manapla po to. Dira sa Villana Haro sang elementary at high school ko.
1: Okay.
0: Kaya ang mga magulang ko, dira naga boarding house ang una, tabok sa boarding house nila, may manapla puto. Kagkabantog-bantog, diyan pagbakal mo, pagtila mo manapla puto, namit.
1: Di na subong ang original nga manapla puto.
0: Sa tatsira ko noon yung original nga branay, gid. Tapos sining na pang baklan ta, mga kwanan isla do sort of the mga distributor, reseller okay. Bla.
1: So meaning ari gidiya sa may tatsirang main.
0: Oo.
1: Tining mga puto ning mga balaan mo mabalaan mo abing manapla mo.
0: Mahumok gid ya.
1: Lain yang texture niya Radyo Manubi ikumpara sa mga ordinaryo nga mga puto nga makaunta nga magupal bala.
0: Oo, nga may mga kagaras
1: do. Magaras kalaway isang texture niya dayon kun dumaturtig sa manapla ya.
0: Marimis
1: sa do nagayunot-yunot sa iya Radyo Manubi.
0: Mo gina.
1: Basta... Kaya regali di sa ato, nabi ko iya, sa totoo lang ha, parang kaunta ka mo, ang manapla po to iya, sa Negros ginayahalin.
0: Teka yung manapla Negros mo. Pero, I don't know kung base dito ang origin, inspired by dito, pero may ari ginagali sa ato, kuno ah.
1: Pagkitaon ta nabi, kaya gusto ko makita ng original ng manapla.
0: Natural.
1: Abi, imisis ko kami din ang original nga manapla sa Altat Sira da.
0: Abi, be. Kito sa haro lang ni Kuno. Basta sa division
1: kaya
0: sa haro.
1: Kaya papalan tala permi. Kada magkaon ka sa batsoy, puto, manapla. Ginabutang ginadara, Jumanovi, manapla puto.
0: Kung sa idol, may alternative na kita sa batsoy. Weta pa ka masugiran.
1: Why, paano?
0: Hindi ko anay pagambal eh. Ano na yung imo man? No, ihuti ko lang karon. Try okay. Mo sa idol.
1: Okay.
0: Kada kaon ko sina, 30 gid ako kamalipayon kay siling ko. Finally, less ang cholesterol.
1: Okay.
0: Actually, wala gid yagani cholesterol, healthy pa. Pero, bato sa batsoy ang sabor niya.
1: Mo namit? Di ko basta na namitan ka na, namitan ako na.
0: Natural!
1: Kaya nga ako, Radyo Manubi, ang tanan ko gani nga na namitan, huwag ka gani manamitan mo. Pero kung manamitan ka,
0: natural
1: namitan
0: natural
1: ako.
0: Natural, Idol. Wala akong ginagawa. Research ng research. Sana masasarap sa Iloilo. Kita mo? So, amo na bla, may mga positive things about like, subong do ka, ayambot, nabatsaga nyo, kadispirate sang panahon, no? Lang tawan nyo bla, Mexico, US, Nepal, Thailand, nagligad, no? Pilipinas, tanan na lang baha, ginamo, no? Sa Hormuz,
1: Gira.
0: Iran, no? Israel, Hamas sa Palestine. Daw kagarot na sang kalibutan ang Ukraine kagrasya, sige pagyapon. So do wala naging blado, puro na lang ginamo. Kaya mo na sa tigamay nga bagay, let us be happy, busay do. Let us enjoy eating.
1: Muna.
0: Kapin pa kun sweldo. No, ate, 1 to 2 restaurants, tigamay lang nga budget.
1: Tigamay nga budget.
0: Maka dula-dula, blas ang stress ta, busay do.
1: Muna nga akong gidiya nga, siguro ginabutang ko gina sa pinsar ko pirmi. Nga pag nabaton ko ang akon nga sweldo or ang akon gamay nga mga nga mga talent fee. Naga kuan gid ako iya gina Radyo Manubi. Naga hatag ako sang oras. Para nga maka ulo unwind kami upod ang akon tatlo ka bata.
0: Nami gid.
1: Kaga isa lang ka asawa.
0: Amo gid dapat.
1: Na tatlo lima kami, sining ko bisan tigamay lang. Happy na. Kabakal kada sang gamay-gamay para sa ila. Kay ang bilog mo nga semana, hindi ka mo magkilita na isang bata mo, hala, puro lang sila eskwila, dayon kami ni Mrs., puro lang kami ubra, duway na gani kami chimpo nga mag-inistorya, kay pagkakabuta mo sa gabi, matigaan ka na, maluto, makaon, tapos luto, tapos ka matulog, pagkaaga-aga pa ko galakat, hindi ko naman makikita mga kabataan.
0: May nalipatan ka pa nga isa?
1: Ano?
0: No? Edit vlog eh.
1: Tigaling kay tigamay malang ina Radyo Manubi.
0: Hindi na lang pagyapon, meaning hindi na kamo alos kilita.
1: Daw hindi kamo kakilita na, why na kamo ga istorya.
0: Kaya mo na kung kaysa, kung payday, guwa-guwa man gamay ah.
1: Gamay-gamay lang, hindi kamo iambal nga mag-gastugig kamo dako ah.
0: Actually, gamay lang. Bus Idol, kami mag-date sang bata ko. Bus Idol, kisa magbilabi 1,800 to 2,000.
1: Oo. Oh, oh.
0: Daw ka dako gid sa iba, no?
1: Kaya dako na si iba.
0: Dako man na, bisan sa aton, dako na.
1: Dako naman na.
0: Oh. Pero why gilayin buot ko? Kaya ginaisip ko, may take out.
1: Amo na.
0: Ti may sobra, ti ambal ko, meaning, hindi 2,000 gasto ta. Ambal ko, kay 2 meals ang 2,000 ta, 1,000 lang. So, hindi giman dako.
1: Hindi giman, nakagawa ka pa.
0: Oo, nakagawa ka pa. Naka-unwind ka.
1: Pero sa amon, Radyo Manubi, okay ka mga duwaya eh, or ka mo magwa nga magpamilya. Di sa amon lang tawabing mga lawas naman.
0: Tingali kaya amon, duwa lang kami. Tatlo lang kami mo sa idol. Tapos isa kong ay pang nanay ko po, duwa lang kami.
1: Amo na nga ko
0: kaisa. Isa lang niya, duwa lang yung manugkaon ni Hoya. Apat ang manugkaon. Tina ko na apat lang na ang isip ng kaon.
1: Okay, sa gambal ko siling ko, inang ang order ko na. Hindi ko na, gamay yung ko na. Hindi, kada isa mo order mo. Ginagamay ko lang na kaon ang akon. Sabi, ako ni order. Gamay yung ko ng akon. Kaya ang pinsar ko, balunan ko pa niya buwas.
0: Para kinot.
1: Kaya ubusan mo nga akon, ubusan ko abe, tiway na kuya buwas.
0: Galayan na yung buwas. Galayan. Kasi mo ko nakuha sa gasto ko, isa lang kakaon. So, mo ba na mo sa idol, kinanglan,
1: pero,
0: ang term ta, strategize.
1: Strategize mo. Pero totoo, subong abe, Radyo Manubi, may mga chimpo ka dapat, sa kamo na nga mga bagay. Bisan once a week lang.
0: Dapat, gid.
1: Eh, chimpo ka nga, hindi kinanglan nga magasto ka sang nilibo, bisan tigamay nga bagay, basta, makaka-istorya ka mo, makabanding ka mo nga magpamilya. Nang tawala subong, ang simple subong, like subong, ng examination sa mga estudyante, tigbalayad, Radyo Manubi. May tatlo ka ka-estudyante, may kolehiyo ka, subong ang elementary kung private school na, mahal kayo.
0: Sakit man eh.
1: Ayawan ka kapamayad ka, lalain ka.
0: Kung nang balon mo lang, dason lang, matatanay. Why ka na ka-moment? Kibot ka lang na lima anak tuwag, why ka na ka-moment?
1: Amo nang ginambali, misis akon, ini ginashare ko lang para nga kamo may ideya man. Pag naglagaw kami, mambal, sa baklan, taka pantalon, bakal ka na pantalon, no? Kaya mo malang na Radyo Manubi ang ginabakal ko pirmi. Amo nang weakness ko malang, pantalon. Ti, bakal ka na pantalon, mambal ko, ganyan ang nanay. Ay, balayran pa ta.
0: Pero, kung di mo paghungdon.
1: Kung hindi mo na paghungdon.
0: Wala, ginaya.
1: Matuigan lang. Huwag ka. So, amo na nga sila niya, hindi. Kung mabakal kita, baklon mo na, paligbilan na galing ang dason, basta subong, kay may kwarta ka nga ginakaptan,
0: may income ka pa man,
1: baklon mo na, tiyan mo na, sinin ko kung may utang ko be, pag may utang ko, nambalang ko na dayon, sige, duso ito anay, bakli ay kuwan ito anay, bayrito, kay para nga ang utang ta, kung why na tada balayran,
0: pwede naman utangan,
1: pwede naman ta ka utang.
0: So chill-chill lang ang buhay.

0: Speaking of mapapaulala, standby.
1: Tatak RMN.
0: Ang tanong kidugay, report man ni Radyo Man Joel Franco. Busa idol, may arasang opinion ang local DILG officer ta. Parte sa sining ginaistoryahan nga DILG legal opinion with attached sa Supreme Court decision. Parte sa mga sanggunian presiding officers, vice mayors and vice governors nga sa tuod lang hasta ang inyo giya trabaho gid as defined by law, preside lang kamo and vote in case of tie.
2: Yeah.
0: No? Why na iban nga siling ma-privilege speech kay imo ya?
2: Why na mga duso
0: ka resolusyon
2: ordinansa? Wala na.
0: Oh, teke, subong sa ato mo ni ginilinan gamo. Di gusto ni Vice Mayor Lablab Runda mangita sang gamo. Pwede ka reklamo sa mo. Di sa reklamo niya, daw gin vilify bala ang mga konsihal. Di karoon nagsabat ang mga konsihal. Siling nila sa agad kada ka reklamo. Nawa'y masapakan ang ordinansa mo. Nga gintugyan sa amundi para hiringon, para mapasar. Pero ay ka man gahatag kopya sa ordinansa mo. Kiko ay kopya. Anong ihatag namon sa mga mabisita sa public hearing para nga maplastar tamayad ang imordinansa?
2: Common sense na niya, Radyo Manubi, bisan din pa na ipakadto. Kami ni Vice Mayor Barunda, mag-istorya na kami, Abi. Why ko kaagi Vice Mayor, hindi man ko lo student, Radyo Manubi. Pero ang akon, ibala sa iya, common sense lang. Din ka kakakita nga ginapaubra ka sang imo maistra sang imo assignment essay dayon ang ihatag mo kay mamo ang imo lang Radyo Manubi nga title lang abi sang ginapaubra sa imo abi din ka kakita nga ordinansa para sa pumuluyo sang sudad para sa benepisyo sang tanan kagusto man ini nga imapasar dayon kamatun-an ina sang imo kaupod tinga hindi ka maghatag sang draft
0: tiyang rason niya sila ba si kopyahon
2: nila alipukin nga mga kopya-kopya
0: nga yang pangrason Vice Mayor ikaw mismo ang nagasunog sang lawas mo
2: malipay ka pagani nang off-dan ka sang tanan
0: ti gareklamo ka kay wala nila ginaktuhan ang ginapasar mong ordinansa. Pero pangayuan ka nila kopya, hindi ka man. Oh. Ti ano abi ang...
2: Ano kuno ina man?
0: Hiringon nila para nga ma-attender ang gusto mo. Kay hindi ka man magatag kopya. Sila niya sa hiring ko lang dalon. Ti way gitimo trispito, Vice Mayor Barunda. Sa iban nga pang-invitaron to, nga mapungko lang sila daya, din mamati lang niya si mo. Way sila kagi kita kung ano ang background. Sang ginkadto nila da?
2: Sa 38 anyos kong pagtiner sa dutang luhaan, Radyo Manubi. 38 ko mo, manong 39 ko. Sini nga September. The first time kuya kabati ng isa ka vice mayor. Why niya ginahatagan sang kopya ang kaupod niya mga konsehalis? Kay basi kung ilugon.
0: Amo na yang iya
2: ang concern? Ang iya nga ordinansa. Mama mo na yang imugali nga main concern? Abi ko gani ang main concern ni mo nga maiduso mo ng ordinansa, mapadasigin ang ordinansa, then kung mangin effective na ina and pwede na ma-implement anytime kundi mabinipisuhan sang aton nga mga kasimanwa.
0: Di ko ng tao ang ginapaminsar mo. Ang ordinansa mo makabenefit sina ang tao. Nga ang wala mo ginatag ang kopya. Di bangod lang niya kay gusto mo ikaw gito yang madala. Sa hearing, hindi ka maghatag abansing a kopya. Ti Vice, paano yang tawo? Di ba? Ti subong reklamo sa. Ti subong mayone kay nabukara na lang sila nila. Sa tuod lang, hindi man ikaw kinangan magpasarordinansa. Kay Vice Mayor kaya.
2: Kita.
0: Kung gusto mo kuno nga magpasarordinansa.
2: Lagan kay konsihal.
0: Ambal ni Councilor Romel Duron, lagan ka konsihal. Ti, muna. Gina-invoke subong sang majority sa City Council nga adoptaron nila ang DILG opinion nga hindi iya ka-intra sa passage of ordinance ang Vice Mayor. Ti sa Cebu subong, ti dako na ginagani nga syudad.
2: Yeah.
0: Ato na sinampulan niya nila si Mayor Tami Osminya. Si Vice Mayor Tami Osminya. Ti
2: mano
0: nila magpasar eh.
2: Ti kay may basis ra Jumanovi mo, kung may basihan ka, like subong, may DILG opinion, and na nag-issue sina ang central office, then may corresponding attachment from Supreme Court, nga may mga desisyon nga kasubong sina. Ti sinuabi, ano abi, mambal mo nga, illegal ina, kay may aras sa basihan. Ginalantaw ko subong, siling ko ano ang main function sang vice mayor raw. Kaya ang pagkabaluta iya sa Radyo Manuvi, ang vice mayor, kung wala ang mayor, siya ang by law of succession, siya mabulo sa mayor. Matik na iya. Then ang vice mayor as presiding officer. Tigina lang taw ko diri, ang mga mayor nga function sang vice mayor, para nga mabalaan nyo, gid, presiding officer lang siya, nagapanguna siya sa mga meetings for the city o municipal council, siya ito nagapreside o sang gunyang bayan. Tiebreaker! Votes na to break tie decisions during council sessions or sessions. Meaning, ti kung magbinutuhay da,
0: kagpatas,
2: patas,
0: i-break mo.
2: I-break niya.
0: Kung wala patas,
2: wala, wala man sa i-break. Ikatatlo, succession. Steps in to act as mayor or take over the unexpired term if the mayor is sick, absent, or vacates the office. Hindi siya mabulos to kung hindi na ang mayor. And administrative duties, appoints staff for the vice mayor's office in council and signs financial warrants for council operations.
0: Muna iya.
2: Amo man lang nigali ang ubras ang vice mayor?
0: Ang pasaro din ang saya, ginpanad lang na sa unang mga presiding officer nga mahilabot bala sa pagpasarkid ordinansa. Te kay ginpanad, that does not make it right. Kaya naanda na lang, yeah, kaya nagkakaulugan, insakto, Vice Mayor Barunda.
2: Ano pa rin ni Radyo Manuvi, butang tagin sa hustong at konteksto bala. Palariho mo lang ni mo. Timi presidente kita, di ba, muna executive. Ang legislative na ito, Radyo Manuvi, muning senate, abi, no? Ti, kung mag-amo na, parehas mo lang kamo function. May gobernador kita, may mayor, may vice mayor. Parehas mo lang na ang actually ang function. Pero kabati ka mong ang vice president naton, si Sara Duterte. May amo man nga function, Radyo Manuvi. Anamin ko, ang vice mayor, kung ang tawon mo sa ilang job description,
0: wala na yung magpasar.
2: Why gid man ka mo yasang punto nga magpasar ka mo sa ordinansa?
0: So, hindi na magsagad ka gut-gut. Kagpakalainon mo pa ang mga kaubdanan mo dahil mapaluiluoy ka sa tawo. No?
2: Diba?
0: Kag isa pa, isang butang tabi, mapasar ang ordinansa ni vice mayor. Ano gid man abi to buy sang ordinansa mo nga makabenefit gid ang tawo, luwas nga i-display mo sa lawas mo nga may napasar ka ang water break ordinance mo.
2: Ma'am, ano ato kuno
0: ordinansa ara sa committee on health kag committee on education, councilor Saldivar and Ganzon ang mauyat sina nga committee ba. Vice, common sense lang. Daga ka pa, way ka pa bata.
2: Yeah.
0: Way ka giman bata, Vice, no? Daga pa siya mo.
2: Kita ko si Vice dalaga. Why sa iyasang bana, Radyo Manuvi, dalaga.
0: Ti, bisan why ka bata, Vice, amo na gani ang bal nila. Ang common sense, why nabili mo?
2: Hindi
0: mo nang bakal, no? Vice, common sense mo lang. Ang bata, magkadto sa eskwilahan. Kinanglan palayi. Halin kay Lablab Barunda, para nga makainom sa tubig.
2: Ma'am, ang bata
0: ko na. Tidason, sinay ko mapasari ni Vice Mayor Barunda. Base karon si, sino pang mga konsyal tada? Si Sin Maria.
2: Oh.
0: Kay kalyado niya. Mambal naman si Sin Maria mabilog. Ay, napasar ni Vice ang water break ordinance.
2: Mapasar
0: ay,
2: man
0: to? Mapasar man ako sa urination ordinance. Pangihi. Eh, ano, but mambalon, ikaw pa yung mambal kung saan mangihi ang bata? Ay, nandan ta, Vice, bisan ikaw, kagi ka man elementary, kagay school, bisan college pa.
2: Bisan college pa.
0: Gambal ka, ma'am, excuse me, may go out.
2: Oo.
0: Dibla? Amo ginaya, ma'am, may go out. Mangihi, or may inom tubi.
2: Mo ginaya.
0: Actually, may gani madala sa may go out, inom tubi.
2: Wala na, gumatamatik na lang na yan.
0: Kaya ara na yan.
2: Bitbit mo na mo.
0: Human right na yan.
2: Uy.
0: Kay physiological need mo na ang tubi, you cannot live without. It will endanger your life if
2: not
0: allowed. So, ginaunay ang tubig, ang pagkaon lang yang may oras.
2: Yeah.
0: Kaya ti siyempre messy.
2: Oo.
0: Siyempre, karoon kong mga bukog na, kag mga tulan.
2: Mga sabaw na karoon ka.
0: Oo, ni maula. Karoon mabasa ang mga libro nila.
2: Oo.
0: No? Pero kung tubig, inon mo mala na alin sa iyang container, diretso sa basa bata, ti vice, igot-got mo gid na. Kung nalimbawa, huwag maktuhan, hindi man ang nisisidad, it is not something, ano, ikamatay ginaton kung hindi may mo, ah.
2: Pero abi mo, Radyo Manuvi, nga mo ganining aton nga komentaryo. Kay way gani namon mamakita, way namon mabasahan ang body sang imo nga proposed ordinance. Basi may iban ka pada nga mga ginahambal nga daw makapaayo. Pero ti ang mga konsehal mo gani. Way mo gani na ginahambal eh.
0: Ti kay way sa gambal gani sang unod, natural tanan kita bisan kita nga nagabalita. Yeah. Amo na pag-interpretar ta kay manipulos.
2: Kay kun iduso mo na nga may oras, hindi ako magsugot.
0: Oo.
2: Bilang parent ta Radyo Manuvi, ang bata ko nag-i-reskwila, dayon sa imo abi ordinansa, abi-abi lang ma-approve abi na nga ang water break ya hasta la every alas 10 lang iya sa aga. Di ako imong sugot.
0: Kung nag-privilege speech ka na lang abi, Vice. Kung ako bing adviser mo, nag-privilege speech ka na lang abi nga strictly enforce ang wala man gina-enforce nga libre nga tubi nga hooker sa restaurant.
2: Ina, yeah.
0: Siguro na mo ma-believe si mo, Vice Mayor Barunda. Di blang otor sinisang libre nga tubig si Councilor El Estante. Tiway man sila go-offer tubig kundi ka mga yo. Tapos sa style na sa mga restaurant, upiran ka na yung, sir, ano imo? Drinks?
2: Na.
0: Tubig ka? Ano, sir? Service water or bottled water? Nga dapat tani, automatic na niya, serbi ka mo yung service water da.
2: Ano muna yung bala, ma'am? Para sa amon nga naglugay na sa trabaho nga ni, ang aton bala yung Radyo Manuvi nga ordinansa, ina bala may kabuluhan bala? Hindi niya for quantity, ah. Hindi niya padamu-damu iya sang isugid ta, nga mambal kita. Ay, ako ng ordinansa, pulo!
0: Tapos kay gusto niya mag-ordinansa,
2: hindi na muna niya.
0: Bisan why man gid sang nisisidad, gid, ilain sang buot niya. Pero, bisan amo na lang na ganing huwag manisisidad, atindiron man tani sa mga konsyal, galing huwag niya man ginahatag kopya. O, isa niya koordinansa. Ano to kunong institutionalize niya ang good house pig, barangay good housekeeping? Iyan naman ang adaan ubra sa DILG.
2: Ubra na sa DILG.
0: Di mo ubra ka ba iya sa imo ordinansa? Ano gusto mo ma-project ka sa image di? Nga ikaw ang nanay sa matinlo nga panggobyerno sa barangay? Muna?
2: Yung mga ordinansa na nga...
0: Kung nagpasar ka guro ordinansa nga... No SOP ordinance. Doon bang believe si imo bisan na...
2: Pasar ka ba lang mga ordinansa nga ang mga kapitan ka mga barangay kagawad bla?
0: Oo.
2: Why SOP?
0: Bisan privilege space na lang gani. Kay total si Congresswoman Barunda gani nagambal man nagligad nga ina-convert to cash kuno sa mga barangay officials ang mga projects barangay.
2: Amo na bala mamang imo.
0: Tindi bala mabakal sa tawo.
2: Mabakal na sa tawo Radyo Manuvi. Ina balang
0: oh, ang isa niya.
2: Ka-relate ka bala dayon.
0: Eh ginatokso niya da si Councilor Irene Ong. Te ang isa pa gid si Councilor Miguel Trenas naman ng reklamo niya man. Kay ginaduso niya ang spirit of volunteerism. Institutionalize ang spirit of volunteerism sa syudad.
2: Di volunteer ka
0: naman. Sa common sense na lang, gintawag gani na nga volunteer. Kaya ang may gusto lang, titapos mo tangan mo timo ko ordinansa. No, tikon ordinansa, I don't know, may ordinansa nga may penal clause. May penal clause gina yan?
2: May penal clause ang ordinansa, Radyo Manuvi. So, although nga limited
0: so,
2: lang
0: siya. So kung hindi mo pag-i-honor, ang pag-volunteer sa tao, multahan ka. Kaya di ko gani, volunteerism, duwak bagay mo, two ways ang pag-volunteer mo.
2: Yeah.
0: Kabubuton mo nga manerbisyo da, or, kung hindi man yung tao gusto magbaton sa serbisyo mo, ano man yung sala niya?
2: Tiyoy.
0: Kay volunteer mala na. O again, nag-assume lang kami kay nga,
2: tiyoy man kami kakita eh.
0: Oh.
2: Basi hindi man ang imo gusto tani Vice Correct. Mayor. Oh. Pero tikay wae ka sa nagipakita nga kopya.
0: Oh.
2: Nagahaum-haum lang kami.
0: Kay title man lang to
2: mo. Kay title man lang mo ti paano ka kambal nga ang spirit of volunteerism himuon mo pa ordinansa kay ti voluntaryo gani.
0: Oh.
2: Amo nang ang akon amigo nga konsehal Radyo Manuvi. Siling kuti may naubra ka na nga ordinansa. Sinya ginabasa ko man ang amon di sa banwa. Niya daw kumplito naman. Pero siling ya, ang style ko, bisan isa lang kabilog sa isa ka tuig Radyo Manuvi. May ara siya sa likuti anong imo ginobra. Niyaga ano ko gra research ko sa iban blang mga probinsya. Ginkopya niya kuno ang ordinansa sa Quezon Province.
0: Daw mo man obra nila?
2: Ti siling kuti okay man siling ti kay wider sa aton. I-implementa dihin nami ni nga klase sa ordinansa Radyo Manuvi. Tiyan mo na nga sa mga konsihal naton sa sudad and vice mayor kay ti kamugani ambal naton. Gitagaan naman ang kamusang puder nga maobra sang mga ordinansa labaw sa inyo sila nga trabaho bilang vice mayor. Ubra bala kita iya sang mga ordinansa nga may tupa. Inang Radyo Manuvi, inang mga ordinansa bala iya nga kung mabatian sang tao may binipisyo siya. Amo na yung gusto natin ng mga ordinansa. Kaya kadamu-damo na kita sa ordinansa sa sudan. Aram lang gani, pending man, may man gani, nagahululan.
0: Ang kopyanay ordinansa, uso na ina, busa idol. Kaya tiyan mo na gani, may benchmarking.
2: No, benchmarking.
0: Kung anong nami ito sa iban, kopyahon. Kaya hindi man na iya libro nga sinulatan.
2: Nga kopyahon mo. Mo.
0: May violation kas kasuguan.
2: Yeah.
0: Plagiarism.
2: Ari wala niya.
0: May copyright infringement ka. Para sina, sa City Hall Beat Reporter, ko istoryahan tabla si Vice Mayor Barunda. Ang tax incentive ordinance ang una, under sa kay Mayor Mansing Malabor, kag Vice Mayor de la Liana, damagos ni Tanay Buhok da si Rita Sarabia, nanay ni Councilor X, no? Kag si Councilor Perla Solweta, no? Kag daw habuyon ka microphone ni Councilor Solweta, si then Councilor, retired fiscal, Jun na sila.
2: Gabi na sa una.
0: Ti ang mga Malabor boys ang una, amo ni sila, de Asela, de Deluxe, no?
2: Herman Gonzales.
0: Herman Gonzales, de Lando Dabao. Ang sa oposisyon sa una, si Perla Solweta, kag si Ramon Kualoksin. Ang sa oposisyon, ha, ang independent, ya, si Benjingos. Pero kisa gatindog na sila tingog na tatlo, no? Kaya ti siyempre, ga-fiscalize sila sa Malabor administration. Dako na nga isyo sa una, ang sa tax incentive ordinance because ang SMCT nakasulod na di antes ginpasar ang ordinansa nga tagaan sang tax reduction ng SM.
2: Okay.
0: Tiyang gina-insist ni Solweta ang provision sang local government code kag sang tax code. May tax code of the Philippines kita mo. Ang tax code na gasiling, you can only give incentives to entice investors to come to your city.
2: Okay.
0: Di klaro mo. Kasi niya, din kayo kita nga i-entice mo. Arin na di. Sang arin na di siya.
2: Amo pa lang.
0: Amo pa lang pagpasar mo. Kagang malala, pagpasar, at rason pa ang implementation, meaning retroactive. Magambal proactive, applicable to the future. Magambal retroactive, no? Kung nagsulod bing SM subong nga bulan, September, tax reduction eh, maka-avail yung SM sang buwis, hindi sa September lang pagsulod niya, halin January. Ti guwapo.
2: Grabe, no?
0: I mean, halin September, pagpasar ordinansa, kung saan o sa din nagsulod, at rason.
2: Grabe,
0: no? Ti na time hardly criticize kid si Mayor Mansing. No? Kag-permi niya ko to nakigan sa una. Ginsugid ko na kay Councilor Mandres, lingkos, tatay mo sunang, akig niya sinasakon, permi, grabe. Galing kiti bataon ka bilang reporter.
2: Oh, eh.
0: Na gusto mo man mag-establish ang pangalan sa industriya, tino si Pitoy Kahang ka man mag-gadto eh. No, but sinang Terry, kung bakod pa subong, sekretarya sa unan, Mayor Mansing, hindi ko kasulod kung why na siya. Kay plangga ko niya ng Terry sa unan. Si Mayor, why niya sinubi? Ang gapamangkot na niya, gabuyayaw yasin mo si Manny. Ang gabuyayaw yasin mo si Rodel. No? Pero tito, lang ka programang ko gabi na biyaya ko man sa ti, amo to sang unang isyo sa ordinansa. So, ang point tadi is, kung ang imo ordinansa nga ginapasar, kung ginkopya mo sa iban, i-share lang.
2: Share lang.
0: Kaysang time nga tubo sa idol, ambot sa kasako ni Councilor Asela, kag ni then Councilor Joshua Alim, kasi sila ni mga nagaduso that time.
2: Yeah.
0: Ang ordinansa ginpanagtag nila sa mga konsihal, wala nila guru ma-review. Why man ma-review sang staff nila? Nadakpan karon ni Perla Solweta. Nya balaanon gid kamo. Nga nag-ubra sang inyo ordinansa, hindi kamo SM. Kaya nabutang, no? This proposed ordinance will try to help establishments in Lubao, Pampanga.
2: Ayan po!
0: Ti karoon nining perlas ulit, takip may researcher.
2: Ti, gin-research?
0: Gin-research. Mm. Baubag-ugid to ang SM sa Lubao, Pampanga. Sili niya siling tagi daw. Taginako inias ang Lubao, Pampanga, nga ang nagbulig draft ang ordinansa para magsulod tong SM sila, ang SM mismo. Sili niya nami eh, amo ni galing nga pabalikon yung ordinansa. No, hindi proactive, retroactive nyo. Kay SM man gali ang nagsulat sa ordinansa na makabenefit sila.
2: Bukasadya-sadya.
0: Matandaan ko gid na, kaya mo nang baptism, fire ko as beat reporter sa una. Amo na nga nasaksihan ko kung paano nagtulo luha ni Councilor Ali. Sa first time hindi sa kapati nga hinanusan sa tulutudo, sang radyo nga ginhalinan niya. No, sa opisina pa nila to sa law office nila. Si Director Larry Tabsing, ako, kagang manager sa K5 Subongo, nga batchmate niya sa amon sa unang istasyon. Amo na ang nagapamati to samtang datulong luha niya, so hindi ko kapati sila niya. Sa ulo ordinansa nga ini, hinanusan ako sa akon ginhalinan nga radio station.
2: Igaling kay ti, kung sa layang imong trabaho, Radyo Manuvian, usan ka ginayan?
0: Kagan, os gito nga tulutulo.
2: Kaya may balingag eh, ako ganag apamati lang. Balingag kayo nga
0: kasi sa... Kaya matandaan ko gina, 5 years nga tax incentive na...
2: Mili sa tax incentive sa 5 years, why ka bayran?
0: Sa or, ang first year...
2: First year?
0: Damay
2: mo
0: ang bayran mo lang...
2: tax holiday? Something.
0: Hindi, ang bayran mo lang sa na-compute nga bayran mo nga 100%,
2: okay.
0: Bayad ka lang 25%.
2: Okay.
0: Sa second year, bayad ka lang 50%.
2: Mm-hmm.
0: Sa third year, bayad ka 75%. Sa fourth year, bayad ka na 100%. All the way sa fifth year. So doon muna siya ang pag-prastar nila sa tax incentive. Of course, design na to for SM, pero at the same time, ang nagsulunod ni nga mga negosyo na.
2: Tiyan mo naman na.
0: Amo na niguro ang ordinansa ang gina-apply sila.
2: Tiyan mo man ito ordinansa ang gina-apply sila.
0: Galing that time, nagutugot lang si Perla Silvita kasi sila niya mahatag na malangkamo tax incentive.
2: Hmm.
0: Niya nga ginhulat niyo pa yung SM. Ngang inyo nga mga ureg de Escalerial, gapangayo man tax sa relief.
2: Mo man na.
0: Why niyo ginsapak? Amo na nga that time, nagmigahay kami ni Mrs. Fanny Uy. No? Nagmigahay kami ni Mrs. Bombing Ko. Kung tandaan pa ko na nila, nagmiguhay kami ni Subong Judge na Cyril Regalado. Kaya bugado na sa sanguna sa Panay Retailers Association, ang muna ang asosasyon sa mga negosyante dire sa Kalirial. Kaya sila na ang nagreklamo gid. Yan, fair sa mga tumandok. Ngawaay kami asang amoning incentives. Pero sila yung abagode, dako pa sila. Mayara. Na so muna sa una, grabe na nga isyo. Pero ang point na di is, ang kopyahan na yung ordinansa, as early as that time, nakatabo gina na iya.
2: Ay, nagamater na.
0: So, amo man ang gusto, tapayinsindi kay Vice Lablab.
2: Nakulbaan ano, ka din, ma'am?
0: Why ka nagahatag kay hadlo ka kopyahon? Ngaktali, amo na ang practice. Kung kopyahon, honor mo na.
2: Yeah, kay ikaw
0: na. Nadamos ang gusto magko-author sa imo. So in other words, huwag kang selfish.
2: Ano ginaya Radyo Manuvi kung kopyahon ang ordinansa mo kay Balaan Masantaran bisan kopyahon pa na? Amuna ikaw man gyapon ang author sina.
0: Vice, do not be consumed by hatred. Do not be consumed by political rivalry. Nga kung ano yung imo-imo lang.
2: Iba.
0: Hindi. Amo na gani gusto tapensindi sa iya. Sa puno palang gusto mo unity, di ba? Nga bisan lain ka mo partido sa mga trenyas, unity gusto mo. Ti hindi ka man consistent sa ginambal mo nga unity. Kaya kung ako maka-advise sa imo, ipasar nilang ordinansa mo kag hindi, may pulos mo na kag walang ordinansa mo, bilang vice mayor, tanan nga ordinansa nga napasar da, credit na sa imo.
2: Yan, to na. Ikaw vice mayor mo.
0: Oh, bisan na di ang balon ka da, gina-criticize ka. Nga tibaw, why man ito pa sila blabrunda, stam lang isa saot-saot sang
3: mapapaulala, mapapaulala sa piling mo.
0: Kaya mo nabing hambal nila si mo, Vice, no? Kaya hasta ka lang kuno sa saot-saot. Kapo sabton, Vice mo. Naton bilang Vice Mayor.
2: Ang tanan nga nagalalabay.
0: Pasilipat ka mo, ngang ordinansa ni Miguel, ordinansa ni Alan, ni Romel, ni Sedpre, ni Nene, kakun sino pa da, ordinansa ko mana.
2: Yeah.
0: Because, why naman pasar kung hindi akong presiding officer?
2: Nantawa nyo bala ang ordinansa Radyo Manuvi kay ang gapirmada sa likod, di ba, Vice Mayor?
0: Oo.
2: Vice Mayor!
0: So, in other words, Vice, ang gusto naman ni Ambal sa imo, tindugi ba lang ginasugid mo nga you are for unity? No? Imo yae mayaiyahon ka. Why kagabalong ang imo ginambal? Gabalik sa imo.
2: Kung wala mo na naman...
0: Kakinangyan kagin namon, sining ang paintsindihon. Mm. Kabisan kami, Vice, kagi kami City Hall Beat Reporter,
2: naintsindihan
0: namon ang paito dahas ang pasaranay ordinansa.
2: Balanta na na.
0: Ini mo kinanglan, Vice, nga magambal nga akon lang ni. Damor nga damo, co-author, pabor na sa imo.
2: Nabatian ko gani, Radyo Manuvi, sa sangguniang panalawigan. Pag naghambal, mako-author sila. Mako-sponsor sila o mako-author sila. Nalipay ang proponent.
0: Teaton niyang Vice Mayor, ta?
2: Hindi siya.
0: Hindi siya.
2: Kasi niya base kuno sunoon.
0: Pero amo na nga Vice Mayor ang gambal nga sila niya unity lang tabla, wala ta politikahan.
2: Ano man?
0: Anong... In other words, questionable ang imo sinseridad, Vice Mayor Barunda.
2: Abi mo ma'am.
0: Kasi na-highlight subong ma'am, nga self-centered ka.
2: Gusto mo lang ikaw.
0: Gusto mo lang yung kredito. Ang imo gusto sa ordinansa, ya? Kredito sa lawas mo, hindi kay kung ano ang benepisyo, sinaasang tao.
2: Abi mo ma'am, mga mong komentaryo, kay ginabutang gininawa ang lawas namon sa lalawas mo. Inang ginabatsyag tabala Radyo Manuvi. Pero sa akon, abi nga, punto nga, ang bilang konsihal, kay Wayman kita kakonsihal nga duwa, ilugon ang akon nga
0: ordinansa
2: ako sina ang nagkaminsar para sa akon ma'am daw ay gidman problema kay nga ti ang trabaho mo gidman di ba ang ambal mo nga ang matrabaho ka para sa tawo hindi niya kredito ang ginapangita nato Radyo Manuvi ang dapat may ordinansa gid ko ako ni ti kun butang tabi no ako abi ang may ordinansa nga water break ordinance dayon ikaw si Radyo Man Mark mambalti di unami na
0: Ma-co-author
2: ko da, bi?
0: Kaya may ari man ko tani, sinasin, unahan mo ko.
2: Unahan mo ko, mako-author ko, bi?
0: Pwede ko ka-co-author. Di ba sharing kita?
2: Di ang...
0: Mag committee hearing to, i-plastar mong imo,
2: plastar ko
0: akon. Akon.
2: Di ang...
0: Tapos, sa mga bisita, ta, madugang man da, ang mga resource persons, hasta nga ma-fine tune ta.
2: Di ba?
0: Amo na nga nag-post gig ko gani sa Animal Welfare Ordinance.
2: Tama na.
0: Kaya sa 2024, ginayo ako ni Councilor El Estante.
2: Yes.
0: Sila niya, daw kilala mo man ang madamo ng mga animal welfare groups di. Nya pwede mo sila ayo nga ma-attend ka mo public hearing. Nya dapat ara ka. Te, ginpangambalan ko ang hindi man tanan, kaya hindi ko mamlabot tanan. Pero mga kilala lang eh. Nga active bala sa social media. Ginpang message ko, gibran ko group chat. Asta sumara pang group chat na mo.
2: Yeah.
0: No? Tapos, siling ko, sumahon ta na di ang tanan nga ideas nyo para nga ambal ko, pwede ko nga ako ang mambal, then sulusog po na lang ka mo.
2: Yeah.
0: Tiyan mo itong natabo sa committee hearing, sa public hearing, ginsumarize kong tanan, nga matabo, nga gusto matabo sa mga animal welfare groups, tapos kinfidan ko ni Councilor Estante sang unod sang ila proposed ordinance.
2: Tikita mo?
0: Oo. Oh. Taas na sa uli, siling ko, diri pa tao, makasulod pa tadi, kaya ara na sa provision nila, i-fine-tune tani, ang proposal sang ila body sang ordinansa, i-fine-tune tani, isalot ang aton. So, ginsumarize ko. Pag sumarize ko, noted tanan, kaya nakibot ko, pagpasar sang ordinansa, why ganito sa hearing si Councilor Miguel Trinias, nga siyang utor?
2: Yeah.
0: Siyang utor?
2: Siyang utor, wesa sa hearing, ha?
0: Pero balaan ko man, ha, nga he was working hand in hand.
2: Yeah.
0: With Dr. Fernando Abulinsa, kasi linya niya ni Dr. Abulinsa, sapat ni mo. Ti, why to gani si Miguel Trinias ang gahiring si Ilistante, si Johnny Yang Ara, dayon si Councilor Rudolph Ganson. Ti, why man to si Miguel Trinias gani? Pero ato tong kopya sa ordinansa niya.
2: Amo na gani ang...
0: Ti, kita mo, pasarman, ti ang kredito. Why man kawangal si Miguel Trinias nga hindi ko magatag na kopya kay karong kopyaw niya ni Nubi na yun mambal siya sa radyo may iyan niya or why man
2: or bisan si Ikuan na lang mambal ti ato to si Johnny Yang ato to si Rudolph Ganson tito why man sang amuna radyo man
0: why ganito ang utor
2: why ganito ang utor
0: pagpasar imo ang kadayawan kisang utor
2: yeah.
0: Sila yung sponsor Oh, kung may nagko-otor man, ti, ambit sila eh.
2: Ti, pero ti, bisan ang magambal
0: kaya
2: na otor.
0: Kaya muna siya ang natabo sa public hearing. Ti, si Vice siya, lain niya, ti Chod. Si Miguel Trinias siya, why ganito magkanto? Ginpadala niyang kopya. Hasta nga sang uli, kami nga nagpahinsyon eh, ng mga imbitado to. Hasta nga napasar ang ordinansa. Nga muna, subong ginagamit sa syudad. Nga bisan paano nag-ausad ang animal welfare. Tati, si Vice siya, iyayabliskan. Yan, hindi ah. Di ko yung padala na.
2: Ilugo nila na
0: yan. Pero kumpiyaw nyo na yan.
2: Pareho na kay Sin Marina Tabo. Lantaw ba naman namin sumura, Jumanovi? Di ba madasig sa pag-abot nyo na sa hearing? Madasig ninyo nga nakaka-come out ka mo sa inyong mga suggestion because gingaan ka sang advance copy.
0: Kaya ginambalan ka mo nga anong ubrahon nyo.
2: Amuning amon unod sa amon nga proposal ordinance. So ikaw na natunaan sa grupo nga ti Aryo, diri kami madugang. Amuni ang gusto natin, diri tayo fine.
0: Hey, so,
2: amon ang punto, Vice!
0: Nakaagi ka mo direct sa animal diba? Welfare group di si Lilo.
2: Amon ang punto.
0: Busa idol, makalbo ka timprano. Oo. Kagamo man na sa tanan nga sektor.
2: Yeah,
0: may away sa tubig, water break.
2: Amo man na.
0: Sa education sector ka mangayo sang opinion kag ang mga health experts makalbo kay tanang ideya ra
2: arang ideya nang ideya da
0: kulang ang isa kadlaw kun ni public hearing mo nga tanan mambal amo to ang bako i-summarize ta
2: plastaron ta mayo
0: ako mambal tapos kamo ya dugang-dugang na lang kay ang iba no huya man nagtulog damo ideas
2: pero hindi niya mapagwang ideya niya
0: pero ginasikol nila ko nga dami guro idugang tanga mo ni kaya mara ko, sige, isumarize ta. Amo to ginambal ko. Duha kami ni Dr. Abulinsa tong pinakdamo, wakal, kiti sa yung
2: veterinaryo. Itilihan niya mo.
0: Asta sang uli, gin-propose namon kay Councilor Estante, sir, mayari pa kami amon, idea? Siling ko, makreate tabla Animal Welfare Council, nga daw amugin niya ang iya ang policy making sa animal welfare. Kaya panagani, ma-implement ni Mayor sa Subong. Pero hindi man kinanglan implement gid sang mayor kung kita niya nga pwede man lang nila sila anay mahandol. Pero Mayor Raisa, mayo gitan ni kung implement muna na. No? Ang Animal Welfare Council, may representative ang lain-lain ng mga ahensya for the implementation. Gin-propose na muna kay Councilor Estante. Gin-baton niya.
2: Yeah.
0: Amo na nga may Animal Welfare Council pagin kita nga nakalakip di sa Animal Welfare Ordinance.
2: Kaya muna nga kita mo, madasig Gradjumanovi, kastago.
0: Kagalang ko to ka kita. No, kay Miguel Trinias na utor sa ordinansa, pero nandales kay ginpadala niyang kopya,
2: kita mo pasado.
0: Napasar.
2: Di ba, ma'am? Tingi mo yang gusto mo gid.
0: I'm sure may nagko-utor.
2: No? May ara eh, may co-author eh.
0: Te, kay may nagko-utor. I think si Johnny Yang, kag si Liz Tante ang co-author, kag si Alan Saldivar.
2: Ti na
0: kredito kay Miguel Trinias.
2: Ti duway man.
0: Oh. Butang ta pabe, wala sang kredito, pero ang benefit sa kasapatan ta. Ang animal welfare ordinance, saka benefit kita tanan ng mga pet owners di sa syudad sa programa nga ginbase sang mayor ta sa ordinansa nga ginpasar santo sa ideya sang tanan nga sektor nga may stake sa animal rescue.
2: Hindi ko ya Radjumanovic.
0: So, pasensyahon mo kami, Vice Mayor Baronda. We sympathize with you for several times. Pero diri subong, ma'am, pamulitikan yang imo.
2: Why
0: kami agapati nga may punto ka di subong?
2: No, kalayo iya sang akon nga paglantaw sa ginubra ni Vice Mayor Baronda. Natawa ba lang, ma'am, sa Senate, sa Congress, sa isa ka House Bill, Radjumanovi, mapasar abi si Congressman mo ni, damo-damo na dasang co-author? Kaya gimambal sila ti ako na mumanti nga nga sa aton diri sa syudad sa Iloilo. Hindi kaya?
0: Galibog, ganing ulo ka mo. Kisa mo naging libog ulo ko, magdalaga ng mga senador, magpare-elect. Si Joel Villanueva, gamba, ay Lamonovi, Regan. Akong may apga ng batas na ito, lamang lang dugi-dugay. Si Cayetano, interview mo, Lamonovi, Regan. Ito, ang batas na ito ay pinasako. Kisa galibog ulo mo nga tanan nila, ga-claim.
2: Di kay ko-utor.
0: Kay galing, may utor, may ko-utor, may sponsor.
2: May sponsor?
0: No? Tiyaining Free Education Act, bla? Sa college ba? Free college education.
2: Di ba ang co-author sini si...
0: I think si Ralph Recto, hindi.
2: Ralph Recto or si... Basta!
0: May author gina.
2: May author ni ang...
0: Si Bam Aquino.
2: Siya ang sponsor, di ba?
0: Sponsor. Actually, sa author kag sponsor, para sa akong equal ang kredito.
2: Pareho lang ah.
0: Pero mas budlay ang ubras ang sponsor.
2: Tika ikaw ang madibate mo.
0: Ikaw ang madibate da para sa ginsulat sang author. Pero parehas ka muna nga may kredito sina.
2: Yeah.
0: Ti... Why man di prinsa kung sing uda ang
2: importante nga napasar.
0: Nakapirma da, tibay sa nugi dyang imo, hindi ka mag-submit, tapos agad ka da ka reklamo.
2: Da yun mambal ka lang nga dito ko lang niya i. Sini yung ginahambal ko man ni office sa open session, nga dito ko lang niya i-submit sa amon hearing. Ma'am, ipabalo na na balangadaan. Kagda yun,
0: ipasa to?
2: Ipasa na dito para matunaan. Amo ni gani ang ginambal mo, Radyo Manuvi. Tama ini ka ang ihimplo nga ginambal mo bago lang. Amo ning suit gid nga ihimplo, kay kita nyo pag abot dito sa hearing, why na duro iasang mga chichiburitsi? Plastado na nga, amo ni plano, amo ning mga kaka suggestion na mo. Kaka mo
0: first nga passage ang ordinance nga diba? Ginimbitar ako. Kagti siling kung may itugda, gid ko da.
2: Yeah.
0: No? May tugda gi kuda for father ni for the past 20 years. Ti siling kuda mo gi kuy tugda da. Na cover ta nga animal cruelty cases, pertik da mo. Siling kuda mo gi ta tugda da. Pero sang inimbitar naman kita, ikaduhang imbitasyon nga nabaton ko ara kana ni Councilor ni Ned Dilaliana sa sex education.
2: Yeah.
0: Siling ko ini tamad kadto.
2: Yeah, wala kami nagadto.
0: Ano gi manabing yambag tada? Kaya hindi man kita expert sa muna nga field.
2: Tiyo.
0: Why man kita experience sa muna?
2: Kaya ni Ned Dilaliana, Councilor, why kami...
0: Councilor, pasinsa.
2: Pasinsa ka lang, why kami nagkantuan.
0: I-appreciate nga ginimbitar mo kami. Pero ang natubong tamalan to pag-interview ta sa iya. Islan lang ang title.
2: Islan lang ang title.
0: Why? Ito lang. Tiyo, amun na nga amun, Councilor.
2: Amun na.
0: Kasi lang abi, mapungko. Tato,
2: hindi man kami...
0: Mga... Superintendent abi sa DepEd sa mga
2: kami.
0: Taga Family Planning Organization of Philippines kita tong pinakamango so hindi ta tuyo magkadto kay wala na itugda
2: kung gina
0: wala magpasagasaga dahil mapapicture picture lang tayo piling ta si Kata
2: wala kami
0: kung gina vice hindi kami magpasayang sayang sa isa kabutang
2: ngayon wala kami hindi mo na pagkabaton ko sang ano sang aton tong invitation Radyo Manuvi tinagambal ka siling kuti siling niya ning mo ano man abing itugda ta dira so, may actually may mga iturutugda man kay pero hindi kami expert eh
0: so, iduana ikaduana no
2: yeah, kaduana
0: so ay ko magkadto kay way gimanta itugda
2: way tayo itugda
0: title lang ya mo na to ah
2: mano da yun
0: isli lang title may katatlo pa ko nga piran sa City Hall nga officially invited ko kakasta subong amo ning ginagutgut ko pa no nga sa pamatsa ko doon ang utisan ako ni Mayor Espinosa. Doon dumaan mo tong isyo kay Fred Villanueva.
2: Ah, uy. Dira sa nabitasan.
0: No, ang dilidiri, Blatos Changes, ang bugas nga may ngalan nga CSWDO.
2: Nabitasan. No?
0: Di kaya itong to expose, kita ang nakakosecure sa mga video, gin-expose ta, gin-pausisa ni Mayor Espinosa.
2: Yeah.
0: Ba pagatubang ko to si Attorney Lauria pa to ang legal officer. May mga bataon pa to sila ng mga legal staff, iban to do lawyers na inipagkabalo ko. Formal investigation. Sige, gig ko kambal tanan-tanan to sa nabalan ko. Pero waay mat dinangatan.
2: Nabalan ko lang to, yan, nag-retire lang niya dayon si Fred Villanueva mo lang.
0: Nag-retire si Fred, nadali ta gid to si Fred. Nadali ta gid to si Fred. Damo aktali ta nadali na.
2: Yeah. Damo na.
0: Kaktali ining mga isyu nga ne. Tapos gin pa buli-buli nyo pa kami sa mga bata-bata nyo social media.
2: Aba,
0: damo gi kami dalihon.
2: batid na kami sa muna nga mga estilo ninyo kami pabuli-buli.
0: Why gito? Siling ko, ano to yung plano ni Mayor Espinosa sa to? Sagad pa kumukaulo si Isa sa to?
2: Damo ka na galing inapiran sa City Council, no?
0: Te, baloka, hindi ko gusto nga balon kita bo sa idol. Nga, stama lang ka mo permida blita sa radyo. Abi, kadto de.
2: Ako na duman ko, Radyo Manuvi.
0: Kamu man ang rason nga ang gapinananom takahoy.
2: Yeah.
0: Para do may rason man tabla manita di sa mga opisyal ta, nga sagad ninyo ka pabaya ang partis baha
2: ginaobra na natong gani
0: mo.
2: Ang hindi ta na gani obligasyon Radyo Manuvi obra ta na dunduman mo nga nag-appear ako sa City Council ining expose nato ni sa ginaihawan sang manok sang manginasal
0: oo sang una
2: dira sa may esplanad
0: kay injap na da eh.
2: Kay injap na da nga si
0: likod sang kwan sang St. Joseph
2: tubang St. Joseph
0: oh tubang niya
2: ara na dang ila nga komisari
0: ng karsada no
2: komisari na da
0: dito
2: nila gagwa atong ila nga mga hinuga sa manok to sa aton sini nga suba esplanada subong nag hearing to sila pero why ko to kabalo na ko nanong inaputan sa to gimpatawag ako dito ni sang time nga to si Councilor Tony Piscina si Councilor Eldred Piñe Eldred Antiquera, dito sa City Council para nga
0: i-confirm
2: anong expose. Pero ay ko kabalo kung ano itong natabo, pero ito siguro ba kung may pagbago man
0: nagkayog ito
2: sila, nagkayuto sila eh,
0: nagbutan sila water treatment
2: facility. Tama
0: kaya mo nang isyo nga ginapulyot yung Iloilo River. So why ka mo water treatment facility?
2: Gusto na balaan ko na
0: water. Hindi ko na malipatan kay balaan mo nga that time ang vice president ni Jap, no? Bayaw ni Tita Roso si Mr. Joel Adrias.
2: Oh.
0: Nagadingli ng wife ni Mr. Adrias. Ayaw na siya natawo.
2: Oh, doon duman ko na.
0: Maestro na siya ni Jap sa sanag mo. Nga mo naging pamanage sa negosyo niya. Kasi Sir Joel, brilliant na siya sa marketing. No? Hindi ko na malipatan. Kaya na-offend ko na. Sa nagkitaay kami ni Mr. Adrias sang kasagsagan sang isyo. Amo man ikay mayuhay ang pamilya, ugangan niya sina kumpare sa mamay ko. Ang division superintendent isang unaw, si Mr. Jose Piruno. No? Kag nangin vice mayor na mo na nice dingle, kumpare gid to sang tatay ko. Miguhay gid sila tama. Kitay kami sa Gaysano, di ba may Dicos da?
2: Dicos.
0: Kaya Dicos, kaya Japan man mo?
2: Kaya ilan na da, Gaysano, ground floor.
0: Kumusta ko ni Sir Joel? Huwag ganun yung sakbalo, guro nga mo ning unod sa Blatsagon. Kung pura yung istorya ko ni
2: Sir Joel. Kaya, tidugay naman to.
0: Niya, oh, kumusta? Kumusta? Di kumusta na yaman, di okay man.
2: Yeah.
0: Bako okay man, sir, ano nga yaman? Niya, napatawad na ka. Clyde, Blatsagon, huwag ginbubuhan ako, batsoy mo. Sino yung napatawad? Sa sulod ba nasa batsuyan nila? Nga mo na nga chimpo, dapat customer is
2: dapat gina
0: a little bit right. Oh. Di man gid kinanglan always right. Siling kumakaon lang ko diya batsoy. Dalon niya pa na diyang hugot niya sakon. Tiabot ko na na. Kumialam, kaya sindihan mo na
2: napatawad
0: ta na ka. Kaya that time ya, tika tong reporter.
2: Oo, ako to.
0: Ti sinoblasad to sa una ang gapang haboy missile ako. Kami ni Rod Dixon. Amo to nga chimpo nga.
2: Grabe gito
0: nga winaswasanay. Ti, nakwata to gusto ta.
2: Nakwata.
0: Amo to ang first contribution ta.
2: Yeah.
0: Sa amo tong ambag ta paglimpyo Iloilo River.
2: Tikita mo ginbutangan nila halin sa wala sila sang water treatment facility. Nagbutang sila ang dudungduman ko radyo manuwino na gasto to si Injap mga close to 2 million. Something nga to para nga
0: tida time gasugod pa lang to siya.
2: Hindi siya gidya gani radyo manuwi ang
0: nagatubang
2: sa ako. Nasunod ko to sa ila building. Nakaputi siya. Dito nakasort lang si Injap sometime
0: na to. Nagambal ka pa to gani, sige report mo. Nga kabuot klase tao si Injap siya.
2: Di ang gindalaya ko to sa likod. Ang ginapang slice-an, abla sa manok. Pakita niya sa akon, nga diri amo ni. Ginplasta niya to sang time na to. Si Injap siya, hindi pa to sa muto kamanggaranon, Radyo Manuvi.
0: Pagong pa lang to siya.
2: Di isang uli, ginabutang nga nila sa water treatment facility. Nakita ko pa to sa likod. Nagbutang sila sang daw tangke. Na yun ang tangke, may division. Nga halin sa first phase, makadtutong tubi sa ikaduwa. Pag nasala sa makadto sa ikatatlo, may ginabutang sila nga daw microbes. Hindi bulong daw mikrobyo na siya. Nga ibutang mo siya, Radyo Manuvi, sa tubig. Nga inang mikrobyo, kanon niya mga contaminants. And bago siya, magwa dito sa iya nga tubig na mismo last na, ang tubig dito treated na. So, pwede na siya, kaya na siya sang aton nga mga isda, hindi mapatay kag hindi mapulyot ang aton isda. Amo so na, I think, ang akon nga nadumduman.
0: Samo nang inagihan ta. Samo na hindi ko malipatan ang Dicos incident.
2: Grabe, no? Paginingi mo.
0: Abi ko gani nga tisiling ko, ay, kasi manwa, ma-reconcile malang kami. First word ni Mr. Adrias.
2: Ano ko no?
0: Sinya, musta? Makuki man, sir. Yan, napatawad na ka. Ako guwapo. Daw iluhan kong batsoy. Di, karo ko reklamo ko siya. May lusot man siya.
2: Yeah.
0: Huwag man kung may ginambala.
2: Di na patawad.
0: Di na patawad. Di pro pa mangkot ko sa lawas ko. Mami, sala ko. Kamuyang may gaig ko sa river. Kalinti, simpre, medyo ang tao na bigayan mo man komentaryo. Pasugti man mo ang propotwas. No? Okay lang na. No? Part na sa trabaho, ta? Pero amo na ang ngambal na ton, bala. We always walk the talk. Ti, ikaw nag-appear ka to sa
2: nag-appear ko to sa City Council.
0: Para isugid ko na ito ang nakita
2: ta. Nga,
0: sa sila nang naglibot, why na nila makita?
2: Yeah.
0: Iti, media, permi, una, ginaya, permi sa expose. Kaya mo manasang una, pag-congressional inquiry, di? ang expose namon sa Iloilo International Airport, ang Committee on Good Government, ang chairman si Congressman Art Defensor, ang vice chairman niya mo ni Subong si Ombudsman
2: si Buying
0: Rimulya, sa amigo Teresa Hotel giniwat ang congressional inquiry.
2: Ang bitong kainitan gid ra juman ubi sometime.
0: Mga resource persons that time ato si Mayor Ramon Reyes ang kabatuan. Ara si Sol Sokal dito sang Pinro.
2: Pinro.
0: Sila tong ginapampisa-pisa kay issue to that time ang pag-supply sang filling materials. Nga damo-damo sa mga reported nga mga anomalies. Tiga reklamo ang hapon. Isling ko bumbahan tanga bumbahan amo tong chimpo nga ginpagwaan kami ni Boy Miorada sang disinformation. Siling niya kuno, sugo kuno ni Garin. No? Daw gusto niya pagwaon sa tao nga, ginabayaran kami ni
2: Garin. Gina newspaper kamo to, yapir, may kita ko

0: tuon
1: marami.
0: No? Pero amo nang ginambal ni Boy Mirada so na hindi ko malipatan na, hindi ko ginamalipatan. No? Pero tingala kung man pagsulod sa remen, sino ang nagpahalin kay Garindi nga Black Timer?
1: Pagsulod na mo ni makuan pa sa oro ablada pa sa timan.
0: Oo, oh, kaysa una magasta si Garindi. Do tag iya ka remen? No? Kay ga Black Time sa matsag niya, do tag iya sa silingko si Gibitis tinganta. Te, pinahalin na mong programa niya di, sa Ilosa, tiwa na gisakbali. Te, muna ang ginasugo ni Garin. Muna ang magdugay. Magwagi na yung kamaturan mo sa idol.
1: Kaya muna...
0: Ni si Boy Mirada that time, daw papel ng guya niya katurasok ni Buying Rimulya.
1: Mm-hmm.
0: Si Art Defensor, tikul ni siya. Si Boy Mirada, di pa alam-alam to siya. Mm-hmm. Kaya ti administrator sa that time, mm-hmm. Under sa province ang pag-manihar sang quarry operation, no? Singgitan sa ni Boy Rimulya. Shut up! Pagambal nga stand up. Shut up! Kaya gatikal pa si Boy mo. Man. Balon sa ni Rimulya niya. Gusto mo ipakontenta ka? Papriso ta ka to sa Manila. Yan pakargata ka kung siruplano. Gada tayo plakpak lung ganis lang kugaba. So, muna, we always walk the talk. The time, atuman po kami.
2: Araman, di ba?
0: So, inquiry. So, amuna, sa kay Vice Mayor.
1: Hindi kami masugiran.
0: Hindi
1: mo kami masugiran, ma'am.
0: Ang passage sa ordinan, sa sakto, ini mga konsihal. Bisan may politika pa ng ila, Vice Ma'am, bako sakto sila.
1: Yeah.
0: Kaya halin mismo sa ba mo, ikaw nag-ako. Nag-ako ka mismo, nga hindi ka magatag kopya kay base kopyahon nila. Ihambal mo lang niya kung magiring na. Tisala ina, Vice Mayor Barunda.
1: Sandin mo na dalon mo ng imong mga ginahambal, ma'am. Tiko, para sa amo niya, tiko na yung imo na nga ginahambal.
0: Pero anyway, sa interpretasyon sini, karon lang taon tanong hambal sang city DLG office. Stand by.
3: Tatak or...
0: Sabi na si Rajuman Marjorie Miane, kung ang tang-update sa sunog sang DIY.
1: Rajuman Ovi, sa mga tapalamati natin, ginaangan na natin ang dugang sini nga report sang PDRRMO kay kagapon kundi may pulo ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang namonitor nga may ara sang haze, no? And kaina sa report natin, ang kagapon, way ka mo kabalo, ang aton diri nga air quality monitoring sa may lapas, very unhealthy. Sang hangin kagapon, Radjumanovi, diri sa may nabitasan lapas. Part ina, sang haze, nga ginanagakatabo diri sa aton, Radjumanovi. So sa mga pumuluyo natin, may mga haze nga na mga nasiplatan sa Banate, Concepcion, Leon, Igbaras, Miagaw, Haniway, Tubungan, Kalinog, San Miguel, kay San Junisio. Pero labuton ta subong naman nga adlaw, ma-check naman kita sa another series nga monitoring sa PDRRMO regarding sa kaso sinisang haze sa probinsya sang Iloilo.
3: Tatak RMN.
0: Check tanay, andam gi kamo sa sunog kay bisan Miami ang panahon.
1: Ay naya ginapasinong may kalayo
0: ya. Sunog yapon. Check tabi ko nanong ginhalinan sini parang ibanda. Kasi kung daw medyo related man di ang inyo kaintangan sang wirings nyo, o kung kurinti man yung ginalinan, o kung ano nga circumstance, mapunggan nyo pa, no? Kahit yung damage to property, busa idol. Isa daw damage man sa kabuhin.
1: No.
0: Imaginable ako maubos, tanan mo ang kapital da. Why ka na, balik kagit sa puno.
1: Kapunta ko ng mga ginapundar mo, Radjumanovi, halin inaya sa imo inutangan. Ti, pag nasunog na, mautang kaliwat.
0: Jesus. Radjuman, Marjorie Mian.
3: TYRI, Radjuman, report!
4: Radjumanovi, Radjuman Regan, ginapahayag na sa vault room sa Mr. DIY, dira sa may lupas ay naharo, naghalin ang sunog na nagluntad kaina sa kaagahon. Sunod rin kay Jesmar Cristobal, ang assistant supervisor sa Mr. DIY, nga nakabaton sila sa tawag or nakabaton siya sa tawag kay inasang aga sa caretaker sa building nga nag-aaso ang ilang establishmento kabangdanan nga gilayon ini nga nagpadulong sa lugar. So gincheck nila dito kay ina, actually daw mga isa pa ka oras or 30 minutes antes na buksan ang Mr. DIY because ang lock bala nila sa dalo medyo siyempre ang security bila Radjumanovi, Radjumanregan ang perta hugot and may roll up and may ano pagina siya may main door. Now, pinalibuton ang asugahalin sa iba.

0: above sa second floor pa saka hasta nga gin-desisyon na nalang nga buk-on ang portion sa crystal wall sa Mr. DIY sa second floor. Dito nagwa ang maitong nga aso, kagati na tap na man gilayon, wala na bala mag kalayo gid, aso lang tanan ni itong nga ginmakot dito sa sulod kay napa nasudlan man sa Bureau for Protection gamit ang ilang protective equipment gamit sila sina. Kay ang aso la sakit sa mata kag sa ilong. Sunod diri kay Cristobal nga ang initial nila nga pag-check sa initial pa lang nga kay ongoing pa sa gihapon ng investigation na sa vault room naghalin ang aso. Kung sabihin na hagtang ang ilang mga kagamitan, tangan isang computer, ang sa radio na bula nila na ginagamit, Radyo Manobi, Radyo Manregan, electric fan, but according sa iyang electric fan, wala kuno na nagagana kay guba. And nagabot man kuno kagabi, pero nagabot man kuno sa mga personal nga to dito. Pero dito naghalin ang maitong nga aso, nga halos dubilugid nilang building halin sa second floor, pasaka sa dalom, ang naapektuhan, Radyo Manobi, Radyo Manregan. Pamatian natin si Gismar Cristobal, Assistant Supervisor sa Mr. DIY sa atin ng interview.
1: Bali, ako si Gismar Cristobal.
2: Ano ka dali?
1: Assistant Supervisor ako dali sa store. Bali, mga kaginapasado, mga 5, may nagtawag sa akin, tiyan mo ito nagdali-dali, malako pa ka today kay amun ako nung nasunog ang store. Okay. Pag-abot ko diri na buksan na nila niya ang main entrance namon. Kag nagbukas naman sila sa second floor ang glass panel namon. Ti pagkaginaya ng damol-damol pagdating ang aso, hindi na ma hindi pa kami pakasaka. Hasta nga nang tapos naman kunta ko sa isa ka firewoman naghambal si ma'am sa akin nga ang kalayo kuno nagumpisa sa vault room namon. Sa vault room. Sa vault room namon. Ti pero ang sa selling area, tanan nga item namon intact man, wala man sang ano, wala man damage or wala man mga nagtala guba tala. Ti pero amo lang ang problema nila kay ang aso bala wala sang guaan sa gua. So, wala sang guaan sa gua tapos ang amo lang desisyon nila ma-open na lang kuno sila sa second floor sa babaw para magsulod bala ang hangin para mag gua na ang aso. Amo na ang sa vault room kuno namon sa may sulod sang receiving area namon vault room dress second floor
2: sa din upper right section
1: balik kung magsaka ka na are lang nada sa may atubang lang gid sa hagdanan man sa receiving area namon
2: ano
1: actually hindi ko gidamo gid ang equipment sa sulod galing like mga water dispenser man namon computer nga naga ginagamit man namon sa gawad no hindi man gid siya damo ang apply adong ka pero may mga may ara man like ang computer ang water dispenser tapos ang sulod sang receiving area namon ara dang ang panel sang amon nga radio bala nga gawakal-wakal bala nga ano bala kadat bad ka oo
2: anong ginalan dito yung mga bilin nga nakasubsan
1: ay kagabi, nang gimpanggalbot ng tunong nila ang mga dispenser nila mon.
2: Sino ginadaan na ka-stake it for
1: reason? Actually, ang building ini, may ari na siya yung ano, gid nga daw gabantay, ginagi. Kaya amo na siya ganyan yung nag-report man nga may nag-aaso na kuno. Kaya tapos ang pero dito sa amon yung story, wala man eh, wala na daw sa may nag-abot, ano, nag-abilin nga magbantay, wala.
2: Pero ano
1: kung sa vault room, may damage? Sa vault room, so far, wala pa ito naman na check up na sulog gid kay nakalock na lang siya mo.
2: Pero ano na siya nabudayan mo sila kay nakalock?
1: Oo.
2: Ano nila
1: ang nakalock, ang namin nila kabila nga nakalock is ang amo nagay yung entrance, oo. Di amo tanging, I don't know lang kay na-open naman nila, na-open ganin nila. Balik yung personal ang guru nila. Tapos ang sa babaw naman is gin-open nila ang glass door, ginbuka na lang nila para makasulog sila.
2: Pero ang sa vault room ninyo, sir, wala ka buta ko na lang kasi may kaya
1: nasulog. Ay, siguro ang ito wala man itong mga ano bit mo, mga nakasaksakit sa vault room. Kayo bisan ang electric pa namin sa vault room, kani wala na nag-function, kaya wala naman na namin ginasaksak.
2: Ano yung plan sa
0: vault, sir? Just mark the Radyo Manovi, Radyo Maragan, Assistant Supervisor, so Mr. DIY. So, hindi pa nila matumod kung ano ang ginhalinan sa kalayo, pati initially ang vault room nila, ratladang ilang kagamitan, computer, dispenser, electric fan, aircon, kaga... Pero, gina-check pa na nila sa karon kaga tingin na usisa pa sa Bureau of Protection, ang ila lang ang mga baligya.
3: Oh, wala na basta. Marsa. Kurente gyapon na.
0: Daw mo na ang gagawa initially, kuryente.
3: Oh, dalong niya gali. Mars, may dikos pa, no?
0: So, dalong niya may dikos. Amot ko maka-operate to subong, kaging basa to kay ina. Kaga, wala man actually na sunog ang...
3: Tingayin na blang, yung mga spesimento nga naguba, bla, sobrang ganyan. Tiko, oh, ba mga na? Spesimento, maliwat naman ang pasyente, kanto na ako mag-submit.
0: Oo. Oh. Kay ano siya mo, ang tupaday lang sila, gaso na sa dalong. Kung wala siya nahingagaw buksan, kag nahingagaw buka kaina, wala na kagwa ang grabe nga itong balanga aso. Oh. Surungaw na siya sa ano eh, pero, sa part of the building.
3: Swerte pa nga way man maubos, gino?
0: Actually, bago pa ni Maho, palang ginakot, ginakot-kot na siyang BFP mo, kita na ito kagina.
4: Ang ilan na na Rajuman Mars nga ano, nga... Nga, na ano tawag sinay do dasig lang pagresponde kay ang Bureau of Fire, di ba ara lang da sa tubang lang sa daan nga haro PNP
0: yes dara lang
4: may gani na guro 50 metros ang antages na
3: mana mo mana.
0: Oo, tinag-responde sila, pero mula na kay ina, syempre hula ton gidang clearance, kasi insilihan mo na ito, negosyo mo na, hindi pwede nga buk-on lang dahil so, gin-analyze pa nila kung diin nga part sila mabuka, kung diin nga part nga hindi nila matandog ang bilog. Kasi ano na sa modo, ang do panel-panel bala, kung kasi paglampos, dobla mabuka ang piyak pagid ng mga crystals, kundi dakagako pagid nga kwan.
4: Pero te, kung sunog yan.
3: Sa Chimpoy meron siya, kung public safety nang involved.
0: Oo.
3: May authority ang Bureau of
4: Fire. Yeah, may authority.
3: Balaan mo na, Barnes, balaan mo gid na. Balaan na mo nga, balaan mo gid na.
4: Balaan mo na. ang Bureau of Fire, kung nakita nila nga daw grabe gid ang kalayo.
3: May intra na gid na.
4: Intra na sila.
3: May panaya clearance.
4: Pero te, kung daw nakita nila nga daw hindi man tama daw, aso-aso pa lang, sumangita na sila na isang daw hindi kita na matamaan gid kaguba. Pero kung nakita nila nga nagapalapaga ang kalayo, wasako nila na daw.
0: Sige, may human gani kina-abdan kay ina, kahit kung wala to, gulpin nila to magkalayo, malabot totoo ang building sa tiyak.
3: Tag-iyas, na franchise ni Mars, di ba?
0: Oo, at ito gina-assistant supervisor eh.
3: Gina-franchise niya ang DIY, di ba?
4: Franchise niya?
3: Franchise
0: niya. Oo, na.
3: Franchise niya. Oh, oh. Di, limbawa, ako na be-franchise. Dayon, layo pa ko kag makahatag clearance. Hambalong ko malang sa mga bumbiro da, kay may sunog na malang kag-confirm, ang inyo pagpalong sang kalayo, pabor man na sa negosyo ko, i-DIY nyo na lang. Do it yourself na lang. Di ba,
0: Mars? I-DIY, gitba
3: nila. I-DIY mo na lang. Ano mat minima tomato na do it yourself DIY na lang ah.
0: Okay, DIY man.
3: Actually nami okay. Ganina guru headline mo Bureau of Fire Protection nag DIY
4: sa DIY. Nami amo na mag Marge. Amo na headline mo.
0: Hindi DIY sa DIY.
3: Hindi DIY man sa bumbiro.
0: Pero ano siya ang kaina syempre grabe ginalantaw man nato gina-assess man nila mo ara man nila supervisor si Inspector Mercado in fairness man kay ginalibot niya kay ginasaka asa sa dalom ang grabe man bala nga ginatun-an nila ang sakilid nga diin ma hanoos nga hindi man bala mabuka ang piyak nga kristal
4: okay. Para bangon man nga Rajuman Marjorie nga kagina ang kalayo hindi gid man amo na kagrabe.
0: O kag hindi ma-detect kay ina kun diin nga part
4: daw aso pa man ang to pero tesiling ko gani kagina kun nakita mo to nga daw nagalalawas na ang kalayo. Lain naman na nga action ang imuon sa Bureau of Fire. Anyway, salamat kay Rajuman Marge.
0: Amo na madulong naton nga update sa sunog ang naglunted kay ina sang kaagahon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Sa vault room ang ginhalinan. So, anong arada? Siguro may wirings man gyapon eh.
4: Wirings gyapon eh. Kasi kung may nag-short circuit Radyo Manovi.
3: Tingang vault room, arada ng kwarta, diba?
4: Di kwarta eh.
3: So, tingang dira ang sunog ako.
4: Munang way mabala.
3: Pagpadalimin niyo, Bina. Diyan ginalinan ako.
4: Pero tikon sunogon ang vault, Radyo Manovi, hindi mo manaya maubo, hindi mo naya masunog ang kwarta mo.
3: Pero tikon sunog na rin, may access ka.
4: Pero hindi mo na makuanan, ma...
3: Hindi ta gusto hindi, mag-sauce ang intriga.
4: Hindi mo mabuksan ang vault gyapon eh. Gusto kaya ang vault na iya, Bira Radyo Manovi, may kwan, di ba? May
3: code eh.
4: May code, may timing.
3: Lain to yung vaults, balay nyo yung...
4: Voice command.
3: DIY ito eh. DIY to yung.
4: Sa nasunog, hamo mo ni Kadlaw ko nga.
3: Diba naglaitos tong kwarta nanay mo?
4: Sang...
3: ano man eh, yung matag na ginang kamabol sa malam? Yun ang mga baratuhon. Teh, sinuptan sa malam. Yun ang naglaitos to yung sa init. Isa ba yung masunog?
4: Eh, hindi man sa bolt nga ano, ang nga daw, iba mo ang ibang nga bolt na Jumanovi, bisan sunugon mo sa sagwa, daw may aras sa sang insulation, nga ang sulod niya, hindi sa mano.
3: Kag bulletproof pa na?
4: Oo, bulit, ini yung baratuhon niya.
3: Tiyan mo na ganin. Sa DIY niya, laban malalo ni. Kabaligya sa sang baratuhon, low class ng mga bligya.
4: Wrong iya na iya gamit.
3: Wrong bolt niya na, secure niya
4: ginya. Kaya pagkasunog sa balay namon, mutongin balikan gidla ni nanay. Kay ti, siyempre, ang mga tigulang.
3: Ah, ang ila gamit. Ila kortaya, gamater gina sila.
4: Ay, yung bolt niya na, why man sa, may lang kay why nagatapik sa dingding. Pwede mo mahakwat, bala Radjumanovi. Pero why niya madala, pagkalipas na, ara, ginkali namon, ara ang sulod lang sa kwarta, pero ang kwarta sa sulod, pag bukas mo na Jumanovi, kundi kung ang papilo, nakapiod, gapiod pa siya, okay. Ang papel nakahantal, okay. Pero sa nahanginan, gamat-amat lang sa kapun.
3: Karapudpun. So, ay itong puslan?
4: Wala, eh, puslan.
3: Diba, teko daw mga pulok milyon to?
4: Hindi, mga unsi. Okay.
3: Kanugon sa kwarta, no?
4: Hindi kanugon. Kung ako ginakon may sunugan ka, ti ano
3: yo, at least buhi. Ang munang pinaka-importante, nga buhi lang.
4: Tatak! Pero, Radjumanovi, bago sa tanan, nagsaka, diribago lang si Mr. Nestor Canong, ang atong siningat chairman, sang head sang task force, no?
3: Task force on morals and values formation.
4: Oo, kay kagabi, sa may area sila kunusang city proper, nakita niya upod sang pulis, nag-roving sila. May ara sang wallet, nag-ara sa kilis ng dalan. So gin-check nila, may unod Radjumanovi ang wallet nga 6,600 pesos. Pero may ngalan siya. Kung sino man ang nakakilala, subong anyway, post namon sa Facebook, gito na over there sa amon. May driver's license siya, ngalan sa driver's license si Carl Anton Cepeda. Taga San Roque Tapascapis. Reading imo nga wallet sa amon. Anyway, may ngalan ka di.
3: May size mil pa.
4: Ang unod niya is 6,600 pesos. May ara sa sang ID niya sa good time. May card siya. May damo sa di sa mga IDs niya. Kuhaon mo lang di sa amon. Pakita mo lang di, may tsura ka man di.
3: Swerte man nga tao ni ba.
4: Ah, nakakita
3: niya, size mil niya.
4: Kakita si Mr. Nestor Canong, ginturnovi niya bago lang sa aton.
3: So ngayon, giman si Mr. Canong, mangin head sang task force on morals, values formation. Kaya karoon kung hindi niya napag-uli, doon hindi gisa ngayon da.
4: Hindi kinabalans ako sa pulis. Turnover niya sa pulis, pero ang balansang pulis niya, sir, turnover na na sa radyo.
3: Kasi na, hindi na maurasan.
4: Hindi maurasan. So kung may nakakilala da sa inyo, sa kay Mr. Carl Anton Cepeda, ang iyang nga wallet, may unod nga kwarta, giturn over ni Mr. Nestor Canong, ari subong sa RMN.
6: Tatak, RMN.
3: Pagbalik ta, mga karadyoman, ang ato naman nga update sa DILG, parte ni sa inaway sa ordinansa di sa sudado. Anong pananawan sang local DILG ta sa sining legal opinion sang ila nga central office? 9:35.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Hot Radio, pamatid ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhago na aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
3: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
7: Tatak RMN.
8: Aras 9:42.
9: Mga karadyo man, standby ha, sa ato sa nga pagpangalagad kay ang inigabahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga may nagapagwapo, nagapakinis sang aton panit, ka nagapapag-unsang aton tulan, amo ini ang Santon Gold Coffee Mix. Gani mga karadyo man, sa matang palamatin aton may kape ka na gwapo ka pa. Iugaliun naton nga may ginainom kita adlaw-adlaw nga Santon Gold Coffee Mix kun vitamin C, may mighty C kita, alkaline, digalidad and healthy nga vitamin C sa mga suki naton, alkaline siya, bisan wala unod imo diyan, maginom ka sang vitamin C way gasulab ang imo nga sulok-sulok kay man alkaline siya. Para ini sa imo nga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, giban pang balatian, inom kita sang mighty C kag suliton ko lang. Ginapabalo naton sa inyo ari ang aton siring nga food supplement nga may ara mga karadyuman. Amo ini ang D3 Bio, may ara siya sa medium chain triglycerides kag subuman virgin coconut oil. Ano ini ang epekto sa lawas ta? Number 1, punggan niya ang mga bakterya kag viruses nga magasulod sa aton lawas kag halinan sang balatian. Ikaduwa, nagapadamo sang aton good cholesterol, ginasilid niyang bad cholesterol. Ikatatlo, nagapabakod o nagabulig ini para mangin fit, mangin relax ang ato lawas, nagapadasig sang ato metabolismo. Produkto ni Dr. Ramil Oy, mga karadyuman, mag D3 Bio.
7: Tatak RMN.
8: Alright, standby si Radyuman Joel Franco. Para na sa Mark. Sharing aton health news, Radyuman Joel Franco.
10: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalo bala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: Nga bala nga gina-diarrhea ang tao kung stressed siya. Ang loose bowel movement o kung diarrhea, nagkakatabo o kung stress ang tao bangod ang brain-gut connection, nagka-trigger sang fight or flight response sa lawas. Resulta, ginapadasig sini ang bowel movements kaya ginaguba ang gut motility. Sa masami, ang mga anxiety-related scenarios nagatuga sa pagsakit sang tiyan kag hinali nga pagkadto sa comfort rooms. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Juman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Salamat, Radyoman Joel. Ari naman ang loves ko si Mother Earth, Radyoman Joy Paraonda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
12: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagregalo sang tanom sa tion sang okasyon. Ini indi lang makahulugan kundi eco-friendly man nga desisyon. Ang mga tanom matahom na kag nagabulig pa sa pagtinlo sang hangin nga aton ginahaklo. Suno sa NASA Clean Air Study, pila ka mga indoor plants ang makabulig sa pagbuhin sang toxins kag makaimprobar sa kalidad sang hangin. Samtang suno naman sa mga pagtuon sang University of Exeter sa England, makapahaganhagan ang mga tanom sa stress nga aton nabatsyagan kag makapamaayo pa sang aton nga mood. Gani imbes nga magwakal sa mga regalo nga kinahanglan man nga ihaboy gilayon kag malimtan, maghatag na lang sang tanom isa ini kabuhi nga pagpanumdom sang pagulikid, pagtubo kag koneksyon nga makapamaayo sa aton kag sa aton palibot.
5: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Salamat Radyo Man Joy para Onda. Check talipot lang gid no, confirmation na ni ko na no subong ang stand sang City DILG. Parte ni sa ginawayan nga DILG opinion nga manginbasihan nga sa implementing rules and procedures sang City Council, hindi na yung pagpaintrahon pa sa ordinansa ang Vice Mayor. Radyo Man, Joel Frank.
7: DYRI, Radyo Man, report!
13: Nag-confirm no, si City DILG Director Oscar Lim sa sining legal opinion sang DILG National nga ang poder sang vice alcalde o kon ang vice gobernador na sentro na lamang sa pag-preside tag sa pag-break sang tie sa tion sa may patas sa voting. Pero susaya so dapat sini ang maghatagid sang formal nga opinion sa sining legal opinion sang Central Office amo nga aton nga regional legal office man Nova Rajaman Regan. So sa iya, kung maadoptar man sang City Council ang ining legal opinion, nagdepende na ini sa konseho nila at good as dead.
8: Okay. So kung adoptaron sang konseho, well, why hindi, why naman sa NDILG? Da, iyan niya sang konseho na.
9: Eh lang nga daw dula-dula ka na Juman Joel basi ko naara ka sa enclosed blang nga lugar raw.
13: Ang presumption na Juman Novi nga kung ano matong previous nila nga gin tackle sang wala pa ni mabukara ng ining topiko mayara sang regularity no.
8: Yeah. Pero ara man na presumption of regularity. Tiyan ang ambal niya.
13: Pero kung ano man ang decision sa City Council, siya ilan na ina, hindi na makahambal ang DLG.
9: Iway, kadati kung mag-desisyon ang City Council, Rajuman Joel, like a majority subong, after sang, ano nga,
8: next week, guro, muna
9: pagwa sang ilang internal rules na, base bag-uho nila.
8: So, why ka na may sumdon? So, hindi man niya ka-intra ang DLG?
13: Yes, o, kahit ilan na yung internal rules, no? Ang gani, si Councilor Sarabia, ko lang naman tabukon, bala, by introducing sa sining legal opinion sa IRP nila, in effect, ma-amend no IRP. Kay based sa ilang rules, Regimanovi, once nga ma-approve ang IRP, may 90 days sila sa period to amend. No? So naglapaw na may 90 days period to amend. Pero sa kay Council Sarabia, hindi man niya form of amendment mo ang ilang himuon. I-adapt mo lang nila ang ining ano ang ining
8: so kinanglan pa ning mag public hearing ang committee on rules, so why na
13: actually kung sundon daw hindi na gid man kinahanglan. Okay, pero ang balik sa Sarabia as a matter of courtesy lang no sa vice alcalde pamatian man nilang side sang vice alcalde kay
8: on session nila na obrahon o kung mas separate gid hearing
13: committee hearing sa committee no, sa committee
8: ina ko makadto si vice
13: Oo, kay ti during
8: the interview. Kung na di si Vice magkanto, ti ma-report na lang sa diretso.
13: Oo, posible man nga mapadala na lang isang legal opinion, no, ang legal team sa Vice Alcalde,
8: yes,
13: no, to argue, no. Kay ti wala abi ang alcalde during deliberate ini sa mga ni Council Sarabia in respect man, no. Sa Vice Alcalde, pamatian sa man ang yasing aside, although na sila niya mabugad na niyang statement kag ang legal opinion sa DLG kada mabunday na baliyon because based maini sa mga previous man nga legal opinion kag bisan party man, no, sa
8: Korte Suprema. Yes, correct.
13: Oo.
8: Okay, yes, so ang matapos ni kung matapos na ni ma-pirman si Vice or hindi, ma-report siya as chairman sa Committee on Rules si Councilor Sarabia, then ma-move siya for adoption, then butuhan sa mga membro.
13: Yes, oo. Ma-move siya nga i-adapt kag ang iya committee report, ay dire-recommend niya nga i-adapt man nila ang ining legal opinion sa ila sing IRP, no? So dira na. Pero sa mga statement niya, inclined nila na i-adapt man ini bilang part sa ila IRP.
14: Piyo ka na, hindi na nila pag...
8: Ay, ano may himo, kapit pa. Yawang ka na. Si Duron nga naan, bro, nung manik dungol, sa muna nakbakol ya. Pagka nambal niya, dusol niya gina ya.
13: Pero it will not diminish naman. Ara ka man gyapon, naka-preside naman gyapon.
8: Ara man gyapon. Hindi nasasagad pa sa ordinansay.
13: Ati pwede naman na i-channel, no, willing man to si, ano, eh, si, ang ibang nga councilors, willing man si Councilor Shinbury Mabilog. Pero isa lang din ka pa man, kung tanyo, no, be what will happen, no, sa mga previous nila ng mga minutes, i-ano blan nila walawat, itakaw nila, and i-amend nila.
14: Matyago, Rajuman Jewel, ang bago na lang eh.
8: Well, nakita mo ang last part, nagambal ko siya nga ang DILG sa opinion nila, nga mga previous nga action taken, ngara sa picture si Vice Mayor Baronda, automatic, well, may presumption of regularity.
13: In effect, Radyo Manobi, ang mga ordinances, may presumption of regularity, mag-amuin na ang ilang opinion. Pero dipindi naman niya sa majority.
8: Dipindi sila.
13: Ano ang ilang mga indesisyon.
8: Ang brown nila, kaya independent sila, why hindi man sila mintran, because nasa sa visa sa local government code, nga ginarespeto ang devolved functions ng LGUs, Radyo Manjuel.
13: Yes, Radyo Manobi. Unless makakuha isang, ano eh, isang
8: lain nga opinion.
13: Korte. Oo.
8: Or may korte. Pero kumaga, muni nga may first opinion, then may contrary opinion, abe. Or contrasting opinion. Mientras walang korte, yung city council, sistira nila ng ila.
13: Kasi puro man sila abogado. Dabalan na nila, Radyo Manobi, no? Damo sila mga abogado da.
8: Yes. Okay.
13: Tanaw na ito na. Hindi na pa man niguro ma-report out gid Radyo Manobi sa next session, maybe after next pa. Kay wala pa din ang Vice Alcalde mo. So, mapatawag pa ni siya sa... Unless nga within Monday and Tuesday, makapatawag siya sa committee hearing, then ma-deliberate nila. Kaya makaobra siya sa committee report, nga ma-report out niya by Tuesday. O galing ang submission, Abi Radyo Manobi, sa agenda Friday mo, Thursday, Friday.
8: Diway na.
13: So, posibleng di pa makahingagaw ni.
8: Next week next pa na, bro.
13: Yes, yes. So,
14: pero, nantaw ko, Radyo Manjuel, tumba na na di. Hindi na ni...
13: In the bag na na. In the bag na na.
14: In the bag
13: na.
14: Okay.
8: Piyo ka na da.
13: Majority ni, no? Although ang iba itong mga kaunselo, wala ang mag-comment, pero being a majority, ara na yun. Bisang gani si Councilor Shin Marie Mabilog, wala naman gani nag-argue during the time.
8: Malang naman ang mga nag-yapon.
13: Naghamba na lang siya na i-refer na lang ano, sa committee and let the, ano, the Vice Mayor man maghahatag man siya sa inyong bahay.
8: Sikapin pa kayo may panyapon sila nga daan karoon kong weekend.
14: May panyapon na,
8: May panyapon sila, no?
13: Po na ya, ang isopin na ya, isopin nila lang. Gamitin na sila ya.
8: Gapanyapon na sila, permis, balayin mayo, tapos na well.
13: Oo.
8: Nagamit sila. Diblambal ni Kunsi de Liliano, masigdala pa sila sudan.
13: Oo.
8: Sige.
13: May isa gani kita kaupod, nga ano, nga, upod manamon sa presko naman. Kasi nga, nga wala daya si, gin-raise niya pang question nga, wala daya ko no, si Vice Mayor Baronda sa grupo, sa meeting bala. Si Sabat ko siya, sila lang makadto si Vice Mayor sa balay ni Mayor Raisa. Ang balot ko siya. Ilan niya sa majority ng meeting,
8: gani.
13: No?
8: Ilan na, grupo nila.
13: Ilan niya sa majority ng meeting.
8: Fellowship nila kada weekend, ah. To talk about things, yeah.
13: Kaya actually, after session, usually, isang una, after session, nagtipo na sila ka nag-lunch, no? Pero subong daw, wala na. So, siguro, muna ang agit every weekend na lang nila, ay sometimes hindi man available si Vice Mayor Judas Espinosa. Nga muna yung tipon-tipon sa ila.
8: Yes, okay. Sige, salamat, Radyo Manjoy.
13: Balita, nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Manjoy, Joel Franco, to Top RMN.
15: Tatak RMN.
8: So, ang DILG nag-defer siya sa decision, sa sulat nga daan sa legal office nila. Sige, why not touch him po sa idol? Di ka mamalipat, the new and improved NAN Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano ka malunggay, para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik ng lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ng korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, NAN Super Plus.
15: Tatak!
9: Magkaradyo man, mag Super Fiber, imno nato na 30 minutes bago kita magpaniapon o bago kita magtulog o kunarang umlang kita sa balay naton, bilog adlaw, pwede mo na minum anytime. Kaya imo kalain sa buot pagwaon mo gid, magkaradyo man. Aga pa, sulhay ng imo paginhawa, kaya nga, wala sang constipation. Ubuso niya ang tanan mo nga mga kinaon, pagwaon niya, nga wala ka nag-aagay-agay. Ganit din pong atong siningatina, imalayo kita sa colon problem, magkaradyo man, mag Super Fiber.
15: Tatak RMN.
8: For mental clarity, no, prostate health, kaga mas manaming intimacy, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Para lang sa inyo suki ang mga butika. Ang Mega Man Gold Coffee, nagapanami isang kondisyon sa atong prostate likaw sa busisaw. Dayon ga pa likaw sa aton sa pagtig-an niya, pagtubo sa bukol, kapila kadlaw, base ko magtubo da ang cancer. Prone sina mga men in their 60s and 70s, no, maglikaw kita sa prostate cancer. Kag mag-inom ka mo adlaw-adlaw, kape na malak, Mega Man Gold Coffee. Arbitin. Ayos ka na ang busa, idol.
9: Kita na kita buwas.
8: Radyo Man, Novi Guas.
9: Radyo Man, Reagan Arlos.
15: Satak, RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang badya doko. Amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan and that.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Anong gusto nyo? Hacks

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Oras tatak impunto alas 10.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Community Health Alarm. Kaupudi, Papaji.
6: Noms! Urban Absula!
7: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatam ang pisga, partner? May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O base, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina, magwa, ng ihi. Kag-natural, partner, practice gadyasan good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, mangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule! Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigotwi, tungkatali, kag kinse nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, maagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos sang partner, yara na ang palating. Ah!
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Man's Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapat ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pala ng lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nice! Liniment Oil!
7: Gani, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib na niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nance Liniment Oil!
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na sang kaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nance Liniment Oil!
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nance Corn Coffee!
7: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out? Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, inahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay perni ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
6: Nance Corn Coffee!
7: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula yasin ni ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee!
7: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kaya ginaparubo yasin ni ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee!
7: Acid neutralizer, mabakal sa mga butika.
6: Megaman Gold Coffee Mix!
7: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na! Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Gold Coffee Mix!
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Megaman Gold Coffee Mix!
7: Alerto ka na! Power up ka pa! Yara lang sa mga butika!
8: Kitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you!
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: TTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: So, wow.
10: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tusok-tusok sa akon nga tiil.
11: Sa mga wala pa naka-try sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
10: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, inami gitingi sa akon nga lawas.
9: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Historyahan ta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na ito nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria. Or, ining non-infectious cystitis. Dito akong tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
12: Sakit pag-ihi.
11: Sakit pang-ihi. Tapos
12: sakit
11: kung mangika, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, bugin na busisaw ka, Doc. And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho. And Doc Laudy.
9: DTX 500!
13: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka batinamon nga may DTX 500.
11: Sa kapila ka maginom?
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
11: Subong, kamusta?
13: O ay, nagyo ginabatya, maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ng DTX 500?
13: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
9: DTX 500!
11: Ano pa? Mapatsagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ining tawag tanga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry. Urethra sa lang ang buhoslan niya.
12: Infection.
11: Correct.
12: Mahubag. Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
11: Isa man na.
12: Mahubag ang imo ano.
11: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
12: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
14: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
9: DTX 500.
12: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iba nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga beris-beris sa Amerika.
11: Layo.
12: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
11: DSE.
12: Diri nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, nasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
9: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
15: 470.
11: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
15: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at
11: least. Ila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
15: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas ang blood sugar, anong hambal mo sa ila?
15: Inom pa mo sa DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: mga. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
17: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, talikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
8: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaloy-looy?
7: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
9: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
8: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nagalibot siya, gogo?
7: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
9: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
7: Mang!
10: Ay, kaya mo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
11: Ama ka na?
10: Diba? Oo, sometimes.
11: Love conquers all.
10: Oo.
11: Amo na galing once.
10: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
11: Gani man.
10: Kanugon.
11: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
7: Kun ako, pahambanon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, ka gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kunako Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
23: Nabakal sa mga butika.
24: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Magsuk Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
25: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
26: ACS. Alas Jess, this is Ais.
25: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: TTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times after 1 week. Nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka ang butika. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog it sa akon hair fall. Hindi manami. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang Visio ng may D3. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
3: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
10: Number 1.

0: everybody. Girl, boy, bakla, tamboy, butikik, baboy. Hello, da sa inyo, tanan-tanan. Mayong adlaw. Ay, kaya sa excited ko, ah. Kaya, syempre, na-updanay naman kita. Subong nga, adlaw. Kaga, I'm sure excited naman ka mo sa kung ano naman nga problema ang ipadala diri sa amon. Kag ano naman ayahan ang advice namon ni Delilah. Kag sa sini nga adlaw, lingawon ka mo namon sang sulat nga ipasakop sa ato ni Dari. Dari, go, go, go!
1: Ako si Dari, isa ka private employee. Masilinga, nagkapangasawa ako sang may sarang. May mga napanoble sa kaliwatan nga mga antiques o kung matawag nga heirloom. Kagkon ano pa da nga mga something pricey. Pero daw, wala pala sa bungog ko ang mga butang ina. Kon ano ang ginapadala sa akon ni Mrs. nga suludlan nga ginapabalunan niya sa akon sang let's say sandwich, daw wala la sa akon. Agod nga mahangpan ninyo nga konsulat, yari nga akon pagsaysay.
2: Ay, eh, dare-dare. Oh. Aring balan mga paborito mga sandwich opisina, oh. Hoy, ikaw na bahala magtipig sa suludlan, ha? Kagdalon mo gindiri pa uli, bisan ano pang matabo.
1: Ma'am, perte man nga, tugon mo sa ako, nan ba? Bisan ano gindiang matabo?
2: Oo, eh, kung ano ako ka-importante para sa imo, amo man sina ka-importante ang premium rectangular container nga ina sa akon, okay? Kay mauna ako sa paglakat. Late naman ako sa work, eh.
1: Sige. Eh, buta lang da palihog kay ako na lang ang bahala magbutang sina sa ako sa lakyan. Mag-una ka na lang lakathan kay nag-ailis pa ako. O, uli man yung sulod ko sa akon nga opisina, eh.
2: Ginatugon ka sa imo, ha? Halungigid ang rectangular container nga ina. Pagkatapos nyo kaon sang sulod sina, kagin pasobrahan ko ina, pwede ka makapanghatag sa mga office mates mo. Kay pila man lang kamuda kabilog. Ay importante ang suludlan, ha? Nakichindi ka?
1: Yes, honey. Thank you, gid sa pagprepara sa balon ko, ha?
2: Pag abot man diri karon sa balay, kung nakauna ka sa akon, ihatag dayon sa timbang. Agud nga, malimpyuhan niya kag matago. Inday, nakabati ka man sang akon nga nasaling kay tuto mo, ha? Ikaw na karon remind sa iya sa paghatag sa imo sang gindalay nga container subong, okay?
3: Ati ho, oh, mama.
2: Oh, sige na, lakat na ko. Bye.
1: Bye, honey.

0: 哎，是第一大手门啊，是第一那多。Inday, Inday, hindi ba lang nga ginambalanta na ka nga pag-abot na sir mo kung anong ginhatang niya sa imo, limpiyuan mo dayon kagtagoon dari sa talagoan?
1: Ay, tigin buhat ko man, ma'am.
0: O, tindi na, ha? Nga wala de.
1: Ay, ma'am, nakulbakan ako bala sa imo. Ang nga, ipa, si sir na lang balang pamangkuta kung anong ginang ginapangita mo kay Piho, siya lang yan nakahibalo.
0: Ay!
1: Alam, ma'am! Ma'am! Natubod yun na karoon ang ihi ko sa imo mo. Nadlogid ko yan bala, ma'am.

0: đã xem
1: à, tiêu hộ mama ơi xem sẽ trả lễ cho bà cần mama ai xuống bông kiên xem
0: à, sao tí nó tụ mến
2: à hắn ano tung đáp ý ta mo nga taga lang lap si gud si intay sang tawag sa kon
0: sugid sugid kun diin mo
2: ma'am ang ano ano ka nga do mamingal ka gidya sa akon sa kakigaw agig ka
0: ano sa panulak mo ha
2: agig
0: diman
2: ma'am nga ang ano to hao
0: sa diin mo
2: ang ano gani
0: a premium scratch resistant airtight rectangular container nga ang taklob neon blue ang lid diin
2: ang buta ada, mama. Ay, te. Nga, pirte kita pamirsa mo.
0: Diin mo gani. Kapila, tagid ka malapas sa anan. Nga, halungan mo at to. Kagdalang kita uli. Gintalak-talakan mo lang yan.
2: Rima.
0: Eh, lama to sa pamilya. Mahal ato kayo. Pangita ang adaan. Agot maayo lang kita ka to, ha?
2: Alam. Rima.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
2: D3.
3: Plain D3.
2: Because
3: plain
2: ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin sa ear sta, alin sa eyes sta, ara magi sa underarm.
5: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ay sa flower. Da ang tambay niyan
2: ni 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
4: Correct,
2: na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones.
4: Happy hormones.
2: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka ni Tribayo, sir boy, pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
4: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat
5: yung mga
2: ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong bilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
2: So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
4: siya. Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
5: Wala.
2: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na.
5: Luwas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
7: Kamu lang trap eh.
2: Kung trap.
5: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gini epekto.
4: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungaan sa chan, healthy si probiotics, pambalindo kami, nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
4: Correct, no? Nga ma-B-complex kang magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang, may problema pa, makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
4: Correct.
2: Yung mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa plane nga D3?
5: Wala.
2: Wala, no? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugilang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! Health News!
9: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
12: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
11: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
16: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
18: Mamakal sa mga butika.
16: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
20: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Anong gusto nyo?

0: ang ginsod lang sa sandwich mga namit-namit kapon.
1: Oo, Gina. Kadumdum ka kung sa diyan, ha?
0: Eh, pagkatapos ko bikaon. Gakaon pa man to sila ni Claire. Siya bing tawgi.
1: ate, sige. Tawgan ko si Claire. Thank you, kid.
2: Oh. Nan, kita mo ng katangadal mo?
1: Pag-ipos bala, anay, han? Patawai bala? Kaya paano nagaroon maganda ang utok ko sa pagpanumdum kag pagpangita kung nagaamo kasi na sakon niya? Relax bala, eh, tawagan ko si Claire.
2: Loudspeaker na yun, ha? Kung makasabat na siya.
0: Hello, Dar! Katawag ka man!
1: Ho, Claire. Di ba kahapon nag-count ang sandwich nga dalag ko na sa opisina?
0: Oo, nanamitan ko to bala. Saan ka naman madala?
1: madala ko liwat, ah. Basta makita ko. Makita ko to na yung suludlan bala sa to.
0: Ang suludlan?
1: Oo.
0: Di na to man. Wala mo na dala pa uli?
1: Wala gani, Claire. Amo na gani nga napangita ko subong. Kay, kamo to ba yung uli nga nagkaon?
0: Ayala, basi ko nahaboy na to sa basurahan.
1: Ma'am,

0: Ipos ka ni Blanay, han!
1: Ala, sinunong gamaon!
0: Rima, Rima. Gamban ako gani, nga pag-relax ka da, anay. Kwan, Claire. Te, wala ka kagid ka balo da?
1: Ay, wala kagid ko bala idea, dar. Bas, eto man lang to, ah. Tawgi bi ang guard.
0: Ah, huwa. Tawgan ko. Salamat, Claire, ha?
1: No problem, ah. Bye!
0: Bye! Si guard has ko ang tawgan ko bala. Tawgan
2: last
0: ko siya.
2: Last na lang tong guard, ha? Oras na pati yung guard, wala sa may mahatang nga info na tulungod sa suludlan, tapos higit sa akong dari.
0: Rima! Han!

0: Sir?
1: Oh!
0: Ginbuksan ko na di ang fridge. Wala man di sang amo sinasang ginapangita mo?
1: Dira sa sulod sang amon opisina da sa amon tagsak cubicle. Gin pangtanaw mo da?
0: Eh, wala na ko sa minasiplatan di. Ah, ang lain sa to, sir, napilak sa basurahan. Kinagagi na di kay nadaan ang nagapick up na truck sang maton basura.
1: Ma'am! Ha? Ati, tapos na, tapos na. Ah, sige, guard, salamat.
0: Oh, bye.
1: Han, Dai, pasensya. Pero wala gito nakita sang gwardya sa opisina ang suludlan.
2: Hindi tagig ka mapatawad sa nabuhat mo ngayon eh, subong dari. Nakabati ka, ha? Hindi ta ka mapatawad. Bisan pa ka nagahugpong ka sa subong, sa kamot mo, ka nagapangamuya.
1: Ma'am, Rima, Han, oh!

0: secrets of health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragid pero may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan yung kamukabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man niya ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga epekto bagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isa sama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini si quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
0: The Secrets of Health.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
5: let's go with the flow.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Apo, unat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
14: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
15: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: PTX 500.
3: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kanon kapila ka magin
5: sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay ni ko ginabatsa.
2: PTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
6: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-adlit. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mabakal sa mga
2: butika. PTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
7: Hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Hmm.
6: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Santon Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala ang Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold. Pumili sa mga butika.
11: Ay! Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.
16: Eh, amo ginabla sa buong na problemahan ko kay wala nagasapag sa akon ang akon asawa. Mapatawad ya lang ko kuno, once nga makita ang balonan nga ato, ti manu na lang ko kun hindi ko gito makita. Madulaan ko galiasi ni asawa. Panawag ya sa akon, talak-talak, o hindi gani, tangadal, baham. Anong mayo ko nga buhaton sineman? Suggestion, please be, kung kamo pang balon, dari.
17: Bo, grabe gitong sentimental value to sang irlom-irlom nga ina.
18: Halin sa puno hasta sa punta.
19: Maguba ang relasyon.
18: Pero actually, may tawo na
19: sa sinunlan. Sa balunan to.
18: May tawo na yung amo na yaling. May sentimental value ang isa kabutang. Kun, labi na gid kun palangga niya katama ang naghatag sa iyo.
17: Diba? Lola, kami nagani nga. Dumdamo na kami sa sulod sa kabinet.
18: Ito, oh.
17: Ginapang kay... Kaya, ano siya? Na, may ano tawag siya? Ga-hoarding, bala?
18: May, nang ano na siya, nang... Balaan mo, Ling, once nga makasugod ka na... Nang, ano, no, do collection mo na mo.
17: Oh, gamay lang.
18: Once nga makasugod kasi na, padayunan mo na nga do. Ay, may bago naman sila nga nagwa nga, mabakal ka naman liwat. Oh. Kaya, amo makuna sa una, nagbuang makuna, Ling. Sa mga subong. Gamay, wala na subong. Hindi na ko bi subong, bi. Amo na, bi. Litok-litok ko na lang ko. No, na.
17: Gamay na lang ni gamay na lang.
18: Gamay na lang. Isa ko na, makakita, mga gagmay na. Mm. Asta nga naglalag ko, asta nga nagbalik naman ako sa gagmay, mga baso, mga pinggan, mga... Imagine nun mo, kung pila ang bilis, sinasang una.
17: Uh-oh.
18: May collection, kiko na isa ka platira mo.
17: Mm-hmm.
18: Galing kay... Dugay man siya maguba.
17: Mm-hmm.
18: Pero... Inabilang mambal ka nga, ay, kanugon.
17: Hmm.
18: Kay ginakit-kit sang ilaga. Muna.
17: Tiyo muna na makapahaboy na kay kit-kit.
18: Oo. Mabuslot, kit-kit sang ilaga.
17: Tiyari yung, ang problema yan, iti. Magamog siyang kalibutan niya kayo lang kita na kita.
18: Malahalon, gidbalan, guro na, Ling.
17: Basa.
18: Or may sentimental value, gid.
17: Oo. Nami tuguro quality palangga ya gito ka nga sa nasu hindi kaya magpadala to sang ano
18: mga
17: ordinaryo na lang ipadala
18: ba paper plate
17: paper plate Di ko si tinulad ako misabaw tayo
18: na. May aral na nagsubong. Butangan mo sa plastic, kinasun ibutang mo sa paper plate.
17: Hindi, kadamon mo sa mga bara. Ay, correct, oo.
18: Oo. Diba?
17: I-plastic mo siya, anay.
18: Oo. Nasun isulod mo sa damayaw-yawong man na sila nga papel na doon mo na.
17: Plastic na.
18: Pwede mo siya mabutang.
17: Nahan, correct.
18: Oo. Kaya parang magata kasi daw, sila mo daw ka, okay man lang kayo daw, aras sa nga yawong-yawong nga papel na. Doon mo na. Damo na nabaligya. Tiyan mo na ng uso, subong. Uy na ng mga plastic ng mga malahalo. Uy na na iya.
17: Di, hindi na na makabuli kay Dari kay nadula. Tingnan, amang bakunsi mo, Dari. Kami pa nga makita mo na to.
18: Kabay pa. Kay magubak yun ang kalibutan mo. Gali.
17: Padayon ang mapadalas ang sulat ni Risa itong palatuntunan.
18: Kuna ko, pahambalon. Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
15: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
20: Tusiran Forte!
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Sample Plus Gold.
25: Ko si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
24: Sample Plus Gold.
26: Mas pinalakas.
27: Pinagali.
26: Pinahusa.
27: Sample Plus Gold.
28: Sa mga butika.
29: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
30: Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamut sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kunulbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused. Wapa Stress Tabs.
33: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
36: Charm Fab Con. Pamung pumaka bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
37: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
38: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pamong kumbaka bloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
39: ACS.
40: Oras tatak impunto alas 11.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
39: ACS.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, termay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char and Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggang amoy ko lumang sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumbaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod si me, permi na ko hagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako si me, naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
9: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
13: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, ang health and wellness program ka ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes uko ng parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsagan sa madali o kung madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kung trangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second-hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagduon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016. Napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan nga ang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong,
4: why na.
3: Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang rambal ko sila, lantawon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakili, hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga Main Branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Alas 11:12.
10: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Philippines, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN. Number 1!

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugbon sang kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: ako, Fritz? Agad nyo may ibakal ako sang gatas ang bata? Pero sa ako ba ang managod ba't iplan mo sang gatas ang bata kag mapadede? Ni wala mo mahimo!
1: Ni pagi naman kung tatbaba mo! Matagasa ka ginagalaw!
0: Fritz!
1: Ikaw siya sungag mo!
2: Wala, wala! Agad nyo magtagalong gaga niya!
1: Eh, bakit ito?
0: Ano? Ano?
2: Wala ka kabalas lang kasi babae? Hoy! Punta de! Kipaminsar mo! Nga kung ende tungod sa bata ako, wala lang na may mamantener pa sa imo. Ina tungod, sikanhan ka man lang ya, boy! Mag-istar ka ba diri sa balay nga, fre!
0: Kagano gali ang gusto mo, nay? Maarkila ako diri sa balay mo? Asawa ako sa bata mo!
2: Asawa? Ay, ano ang status mo, how?
0: Ano git ba lang ang gusto ninyo pagoon?
2: Ay, ah! Ang umagad ba lang ang nabasabat sa iyo ugangan? Ginagabaan! Hay! Hindi na pagulatang ang pagsabat mo sa akon. Amo ang mangin rason nga gabaan ka! At aking kwarta ang baga mo! Ako na makapaliwaliwa man sa kalain sa buot niya nga nakapangasawa sa imo nga sikanhan!
0: Ano? Ah! Ano pala kamong klase nga pamilya?
2: Ay, maoy na!
0: Daw nagsalagin ako sa pagpamana sa imo, Fred!
1: Suswala ka na sa mahimo. Bakit yung asawa? Tanong ka mo! Rene, sira. Tagi ko na sa kwarta kayo, mainom ko. Kagoy, magpahuli o karoon nga hubog ko. Handa ka? Eh, pabusngon ta naman ka sa ikaduha, taka bata!
0: Fred!

0: ara pa ho na, nakita mo na. Pangal kala mga basura, agun yung magtinlok na da. Kagdara ipamutang ka ng mga basiyos ang ako mga ilim nun, ha? Abi hinugay pa himo ko kay natakaan ko yung magtulok nga nagatinamaran ka mo diyas balay ko.
1: Kung ano man ang ubrahon mo, Mads, ubrahato kay ako na diring bahala. Hindi ko na di paguntatan mientras hindi magtinlo.
0: God! Masulod ako sa akong tiyangge, ha? Tapos mo dira, pangayo ka kwartas bata mo. Kag magbakal ka sang sudan nga manamit, namit gidya. Agod niya makakaon kita. Tapos sa kaon, manghugas ka kag magpalimpyo dire sa kusina. Magpanglaba ka dayon, kay damo tatulago. Hindi kuya gusto nga makita, taka nga nagatulog, ha? Kay awayon, tagid kaya!
1: Oh, ano, Mads?

0: Fritz, mahimo mo ba lang ha, ikaw anay magsugat sa mga bata sila school? Hindi ako makahalin diri sa balay. Bangod may urgent meeting ako sa client. Kagsibo, gid sa oras sa buhi sa mga bata.
1: Iste nga!
0: Wala ka man sa may ginabuhat! Kuhaa sila sa eskwelahan kay base kung maano to sila karon.
1: No. Wala ginafree ang sugat ko.
0: Ano ang buhat mo silingon nga wala ginafree? Mga bata mo sugaton mo, hindi ka iban nga bata!
1: Agon mo palakat mo ko. Daan ko na 400.
0: Para sa anong 400, ha?
1: Hindi, palakton mo ko ba eh? Hindi magamit ko yung motor ko eh. Anong ibakal ko na karong gasolina?
0: Gas lang, git! 400, git!
1: Ay, te! Wala ko na nga budlay! Siyempre nga budlay ko bala!
0: Hulat! Kaya taganta ka! Agod na maglakat ka lang kag hindi maano mga bata!

0: Daw ang manghod mo.
1: Dali ka, Richie. Duwatod na ka. Salamat, Manong Andre.
2: Ari na ka mo, mga anak.
1: Ma!
3: Ma!
1: Ma!
2: Naasubang lang ka mo. To kay ina ka pa man naglakad, Fritz? Kaya hindi ko ikaw makontak, ha?
0: Ate, oo. Abi mo, hapos na yung magsugat sa mga bata mo nga, kabudlay, bla. Kabudlay ang kasimotor. Kamagihuan pa. Kaginpayawan pa ko nila hulat sa gwa sa eskwilahan nila. Katalaka, bla, ho?
1: Wala man niya kami kinsugat sa among classroom, ha? Kami ay lang kayo nagtimutimok at to say yes, makita siya nga mo.
0: Baya, ho?
1: Ginpagtampay lang dahil kami bisan, harapan nga among mga schoolmates.
2: Ano? Fritz nga, ginaamong mo sino mga bata?
0: Mga nga, bababa mo! Ay, turong, dapalunta lang ka! Dapalunta kita kung matakaan ko! Kiputan ang sungad mo, ha? Masakit ka kikilang!
2: Fritz!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsano.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mahigko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masalikan DTX 500.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag
1: Mighty C!
3: Mabaka
1: sa mga butika!
3: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 nga may Visio!
1: Ang Visio nga may D3!
3: Mabaka sa mga butika!
1: D3 Bio!
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang.
8: Pero,
9: sa start...

0: Magkaon ka mo sa madamo, mga anak. Agad nga makabawi ang lawas ninyo. Pagkatapos ninyo kaon, magtoothbrush ka mo ha, kag magsulod sa banyo, agad makapaligo. Tapos ilis, magpahuway ka mo dayon kung nakahimo na ka mo sa mga assignments ninyo. Oh, ha?
1: Oo, ma.
2: Kendra! Kendra! Hoy, Kendra! Malimual ka, Kendra!
0: Naya, anong ginasinggitan mo?
2: Hoy!
0: May problema naman bala, ha?
2: Ginaaway mo naman ang bata ko? Kung makapressure ka, no, ikaw ang nagpalusot sa iya ba?
0: Mga bata niya, ginpasugat ko sa iya, nay! Kaginkuhaan pa ako sa 400 para lang mag-iyo siya? Ote! Sa din kasi na makakita, ha? Dili lang! Sa iya lang, hindi bala? Tapos kay wala niya magusto ng pagsugat sa mga bata, hintang sakit pa niya? Hintang pa mo ako, ha?
2: Ano karon, ha? Mabaso ka sa akong yung ugangan mo? Ay, basikunta lang ka! Aray ka pala sa panimalay ko!
0: Nay!
2: Maakit ka, kaging padapatan ang bata mo? Hoy! Amay nila nagpatupa sa ila! Man ang mga bata mo nga ina, pareho man sa inyo sang iloy mo nga mga salawayon, mga lampingasan!
3: Wala na kami, napasaway lula.
2: Gusto mo ito pa untaman ka? Ha?
0: Mga anak,
2: ay!
0: Nasigan ninyo ang pagkaon, kagtumanan ninyo ang ginambal ko.
2: Hoy! Kamu nga mga bata! Hindi naliwat ninyo pagpabudlay yung amay ninyo sa pagsugat doon sa inyo skilahan, ha? Pagtimutimo ka mo, akin ka mga dalag ko na sa inyo? Manining iloy ninyo, inauna pa ang trabaho. Gabi kuno ang duty niya. Kisubong kay Adlaw. Ibalibad nga ma-meetings kliyente, ha? Basi balakon, ginatarotot na sineng bata ko? Ha! Mapamatud-an ko lang, mabal-an nyo, gid. Mga buisit ka mo. Ay! Nagamalang! Dugo ko perme sa inyo! Pwede!
4: Ang matutong kang sugat sa mga kabataan sa eskwelahan.
2: Ay! Kagpatumbayaan mo mga olobrahon, Dres Balay! Baka namin sa imo, no? Mangliyas-liyas ka! Agad nyo makapalagyo sa mga obligasyon mo, Dre!
4: Hindi mo ako diri kabulig sa balay mo! Nga maltrat na ron mo sang subong sini!
2: Ate ho, oh! Naga-star ka mo dere! Hindi ka magtrabaho, de! Mapatauhay na lagi ka mo, ya! Ay, ah!
4: Kung mag-amo man lang sina, mahalin na lang kami dere! Mangita na lang kami sang masayluhan kagdalo na mo ng akon mga apo! Ibili na mo sa imong bata mo!
2: Ano? Ay, tilawin ninyo! Basi kung dira nyo pala makita ang kapintas ni Pret!
4: Kagtilawi man ninyo! Ha! Tiyon na! Agod tapuso na namon ang kabudlay nga ginaabaga namon sa panimalay nyo! Mahalin kami dire!
2: Kung mahalin ka mo, maghalalin ka mo! Pero ni isa ka gamit, wala ka mo sang maibit-bit!
4: Madamo kami dire sa mga gamit nga dala sang magsaylo kami dire!
2: Well, isiling pa nga ang mga gamit na ina, bayad nyo na lang ina sa pag-star ninyo dire. Oh,
4: nagbuang ka na ba na?
2: Ay, oo! Buang gidman, kuya! Ganit tilawin nyo nga magbit-bit ni isa kagamit pagwa! Kay dugangan kong pagkabuang ko! Tanawon ta kung si sinong mahuyan sa aton! Pwe!
4: Ano?

0: na ka mo sa ilang abalay eh. Hindi na ninyo pagkatagis ang tsansa mag-iloy ng ina na dugangan ang pagubas ang kabuhi ninyo?
1: Ano ang buhaton ko? Ni isa ka gamit kinabalabagan niya nga dalo namon? Amo ng mga gamit nga ina?
0: Ipabarangay sila eh.
1: Barangay?
0: Oh.
1: Mabulikan na yan kami sa barangay?
0: Nga hindi. Kantuin ninyo bala. Magpangayo ka mo sa bulig.
1: Dom!

0: diet and exercise, manalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Mabuligan ayan sila sang katapo sang barangay, pananglit magdangup sila dito. Kag ano ang madangta nila sa ilapaghalin sa panimalay ni Fritz? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Kendra nga aton gintiguluhan ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sigisigi ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinananga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: ko? Ano ang buhato namon?
1: Wa na kamo sa ilang balay eh. Hindi na ninyo pagatagis ang tsansa ang mag-iloy nga ina, nga dugangan ang pagubas ang kabuhin ninyo.
0: Ano ba lang buhaton ko? Isa ka gamit kinapalabagan niya nga dalo namon. Amo na mga gamit niya ina.
1: Ipaparanggay sila eh.
0: Barangay?
1: Oo.
0: Mabulikan na yan kami sa barangay.
1: Kag nga hindi. Katuin ninyo bala, magpangayo ka mo sang bulik sa barangay.
0: Nung!
2: Dali ka sa amon. Iupdan ka namon sa barangay. Hindi na ka mo magulat pa nga masakit pa ka mo sa mga bastos ngayon.
0: Oh,

0: ang ginabuhat mo, Kendra.
1: Shhh! Ma, ikaw lang nakaibalok kung sa diin ko ginatago ang kwarta ko. Nagasupot ako. Kundi hindi kita mabudlayan sa pag-abot sang husto nga tion. Bisan madula man ang ibang tanga mga gamit sa aton. Ang importante, may natago ako nga kwarta. Agud may kihuon kita sang akon mga anak, inkaso por inkaso.
0: Ano ang ginabuko mo?
1: Kinahanglan naton nga mag-antad sa pamilya nga inima.
0: Kendra.
1: Katalag man lang ang maagom naton diri. Uligi ako sa pagpangutang sabag sa mga bayo naton. Ang mga importante lang, kay mangita ako sang balay nga sarang naton masayluhan. Sa amat-amat, ipaligwin ko una ang aton mga bayo. Sa tagsang maglakat ako, ibalibad ko nga project sa mga bata ang dala ko. Kagang iban, kung wala si Fritz kag si nanay niya, ipauna ko sa kilala naton sa bangga ang bag, kay dito ka nalang kuhaon. Kag hindi kagit magpasatom sa mag-iloy na nagahulad kita sang patago. Hama?
0: Kendra?

0: Ano ni? Nga nga muli ni ginatag mo sa akin? Ano? Kaigo ni si Carillo kagilim nun ko?
1: Anong mahimo ko? Gipit na ako sa budget tungod ako ang ginagastuta din sa balay ninyo. Lima kitang nagkakaon! Internet, electric, kag-water bill, alawan sa mga bata, projects, kagang imo pa! Din pa ako makuha sang sobra sa ginapangayo mo!
0: Ang silingon mo, kulang kayo sa Carillo. Dali na bala. Kay paiyawan ta ka.
1: Bisan ang kunon mo pa ako.
0: Ano?
1: Hindi na ako malamitan pa, Fritz. Gali ang tatin ay na.
0: Gali ka. Gali ka. Gali ka. Gali ka. Gali ka. Gagayaw? Daw sa wala lang si mga gagaw ka. Ano man, wala ka na naluyag sa akon? Nga wala ka nagabalo sa akong romansaw. Hindi ba lang nga nag-ihi-ihi ka man gani sa dosang romansahon, taka? Amo na gani nga nakuha, taka? Kay tama lang si mo kapos kuhaon?
1: Sadto pa to, Fritz! Sang bulag kaghangag pa ako! Subong! Nakabugtaw na ako sa akon madalom, madulom, kag makamuok na katulogon bilang isa kahangag!
0: Anay kabla! Lungkot mo silingon! Prangka ako, ha? May ginaplano ka?
1: Wala! Hulaton ko nga ang Diyos ang mag-iho agad makalampuwas ako! Kami sa mga bata ta, kagsang iloy ko sa malaot ninyo nga pagpanghingabot sa amon.
0: Sige, pamate. Kung hindi ka gusto nga maglala ang pag-inop ng night na dire sa balay, sagura ko bala sa paghatag sang kwarta, amula lang kapos.
1: Madugay ko na kaayo na kilalang matuod nga kulor sa pagkatao mo, Fritz.
0: Ata naman tabla mo.
1: Hayag na kaayo sa akon. Kamo sang iloy mo. Gintinguaan mo nga makuha ako gilayon kag mapaluyag sa gusto, agad nga mahimo mo ako nga tando-tando sa paghokhok mo sa akon. Apang sinasiling ko na! Hindi ko na ina mapanagutan nga mapadayon pa, Fritz! Tumbukan ko na ini!
0: Ina kung masarangan mo, Ina kung nakagwanta ka, ha?
1: Di na yan siya makadto! Kaganong yagi na to yung abuhaton! Bahala ka sa kabuhi mo, Fritz! Wala na sang may magpapangakwarta sa akon kung igarnat sa mo man lang. Total naglakat siya. Chance ako na yun eh.
2: Ah! Hindi!
1: May, si mama to! Naaya nagsingitan siya! Anong natabo? Tatuan ko siya! Ma! Ma, anong natabo?
2: Kendra!
1: Ngalan siya agad ka, ma!
2: Insubmit niya ang bata mga magulang! Kaging guyot pa kanto sa pangpang! Ihulog ko nun iya din ko!
1: Ano? Diyos ko! Hindi! Anak!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3.
8: TTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. So, pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500!
10: Alas 11:49.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit, Just stop it. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kumbali si Bibi, masami ko din na allergy. Kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
10: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
10: Mga butika!
14: Hindi na

0: Ma, maglakad ka! Magpangayo ka sa bulig sa mga kaingot ta! Kagkong si Sinong Malihog ang magtawag sa mga taga-barangay, agad na mabuligan kita! Sundun ko sila ni Fritz kag Andre! Hindi pwede nga may buhaton siyang malahin kay Andre, ma!
1: Pero basi kung mapahamak ka dito!
0: Mas ka mapahamak ako kung hindi ka magpangayo sa tabang! Kanisige na, nag-uksik kita sa tiyon!
1: Sige, pero maghalong ka, ha? Hindi ako magpasugot nga may malain nga matabo sa inyo ni Andre!
0: Bantayan ako sa Ginoo, ma! Padala niya ako sa anghel nga magapangapin sa akon! Sige na! Nasiga ang pagulad mo! Kag maghalong ka man sa iloy ni Fritz, ma!
1: Ako nang bahala! Masunod ako sa imo!
0: Dila ka na! Nagasobra ka na git, Fritz! Nagasobra ka na git! Hindi ko ikaw mapatawad pananglit yung may malayang matabo kay Andre! Hindi!

0: Ay, ba? Sandihin mo ko talon? Kingis na kita kung sa nilabuhat mo, papuhilang ko!
1: Eh, gulong! Kung ipaging bad ko sa akin, maaki kung ganito sa'yo mo!
0: Ba?
1: Itawagin mo kung paano sa kabwisit sa ngayon mo!
0: Ba?
1: Abot ko na kung nga nga nadulaan sa sagdana sa akin. Ha! Kagpalagyuhan ninyo ako, ha? Hindi na ako makatilaw pa sa kwarta ni Apres! Ako'y matagam siya! Sabulan ko siya!
0: Anong buhato mo sa akon, pa?
1: Halik, hindi ka lang kung ano mang sulod sa utok ko, ha! Halik! Halik, halik, halik!

0: akin na lang!
1: Ma!
0: Hindi mo galing ang bata! Hindi ko sa pag-iintra sa aton ka mo!
2: Ara, galing. Inoy mo, ho? Itasala-sala pang itase mo. This time, let drama begins.
3: Papa! Papa! Ano po ato mo sa ako? Nagipitin mo ko! Mata!

Madayon ay hana ginabuko ni Fritz sa bata. Paano ini manawas sa iya mga kamot sa diin, nagalain ang iya utok. Mga pinanangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Kendra nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
2: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na
5: San Miguel Pilang win promo.
6: Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
7: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Nons Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nons Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nons Liniment Oil.
14: Anong gusto nyo? Success!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Char Fabcon.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangbang kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa All-in-One Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: All you want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
13: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako kasi si Captio Lisang, batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
17: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS
1: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akong high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
3: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Hindi na!

0: Coffee.
1: Bisan diin ka pa
0: sa trabaho,
1: ka mga ulubrahon sa balay,
0: ang Nan's Corn Coffee.
1: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
0: panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nan's Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy,
0: focused kag energized.
1: Nan's Corn Coffee.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Mula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula.
3: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan tergita na isa unto karong adlaw kita subong mga kabiyanan nga Biyernes. Ari kita sa ato nga pangalagad diri sa palatuntunan tergita na isa unto karong adlaw petsa 4 sa bulan sa Setyembre 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ng kalibutan, basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita na gabi-abi man sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa atong kabukiran. Pakato sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakato sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro na dagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Inyo kami babatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
10: Inyo man makita namon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Subong adlaw Master Don, subong aga sa provincial haze monitoring update naton diri sa Iloilo. Wala sang untat ang pag-monitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO sa sining haze situation diri sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Sa monitoring nila, Master, may mga yara sa minimal haze nga makitaan sa pila ka mga kabanuhanan kag iban pagid nga mga nabukid nga bahin sa probinsya sang Iloilo. Minimal haze remains visible in several municipalities while some areas have visible haze, particularly sa mga upland locations. No, timpanugyan subong sa PDRRMO nga PDRRMC nga ang pumuluyo nga magsuksok sang mga mask, no, face mask, mag-inom ka mo damo-damo nga tubigid, no, kag dapat Master Do siraduhan tagid ang mga bintana ta, no, kay para pati na mga pertahan nyo sa balay kay para di magsulod, no, ini labi na gid kumera ka mo da sa mga pamilya nga may respiratory discomfort, no, kag illness. So ailment mga kabyanan, kagiban pa nga mga illnesses related sa mga problema sa lungs.
10: Yes.
9: Dapat naton nga proteksyonan sila kag bantayan mga kabyanan bangod nga delikado inigali Master Don kung mahakalo direkta sa aton nga mga pumuluyo.
10: So muna nga aton ang demandira, so ginapanugyan gani sa aton sini nga Department of Health, no, ang pag-aware sang N95 gani.
9: N95, you know, damo
10: nga mas nga masgid, no, kay hindi natong paktan, sige singot-singot tada, no, gasinulod ng gali kag later on sa kadugayon parikoy ma-accumulate nga ma-accumulate na. So it's better for us to be safe nga sang sa maginulsol kita sa uli parikoy.
9: Yes, sometimes sa piyakabahin, congratulations sa Alex Yala, ti nag-daog, no?
10: And going to the third round.
9: Third round na, ti si Jovitz ang mangin inkwentro niya. Akin na ni si Perde kay Jovitz mo, no? So, in a way, nakita na ito ng improvement ni Alex Yala, Master Don, kay actually, ini ang nakagimang Perde sa kamot ni Olinikova. Pero ini siya nakabawi kay ina. No, congratulations Alex.
10: Actually, mga napirdihan niya sa nagliga, napirdihan matungan sa last, o naluto siya man, no? Pero tiine ang sa third round nabiyo mabakod-bakod din eh, kay rank number 14 ni mo.
5: Yes.
10: No? So siya na rank number 18 pero wala tanto na balaan because right now Alex Yala puno sa karon sa mga balita parikoy sa isa sa mga pinaka-popular ha na tennis player, women tennis player sa WTA subong.
5: Abi mo siya gani master daw ang gina-consider subong mangin ikaduwa gurong manggaranon nga kwanbla na female athlete tabo no kay bangod nga ang endorsement gabaha mo tibalo ka bisan ang ranking mo hindi magid siling amo na ka grabe kiti rank 18 ka pa lang subong ug tinagligad galabaw na sa rank 100 something pero subong rank 18 na siya eh. So somebody na gid siya sa patag sa tennis plus nagasaka sa rankings. So ang iyaya popularity so overwhelming.
10: Bisan balaan parikoy ang iya sining hampang do hindi maka-generate sa mga tennis enthusiasts no. Pero bangod sa kadamo sa mga Pilipino, pero may puno ang stadium.
5: Ang karisma yara.
10: So grabe. That is why ang balang nakaubra lang na yung butang ang bayo yan Nike na pero may mga sponsor pa no do katulad kay Manny Pacquiao lang a short yeah, ang ginimo nga billboard. Pero parikoy ang bal nila that's the only one no. Nga nakita nila ang sanguna ko noong balto sa isa ka tennis expert nakita ito sa kay tennis player sa China nga si Lina no Lina nga may mga patches mo ni sa mga sponsor ti every hampang mo ang exposure balaan sa ilang alan arap mo
5: arap gid
10: arap man to may bangko man to
5: Umera, mga
10: may
5: bangko.
10: Telecom man to
5: yes kiti isa man lang tagiya mo.
10: So in a way gina-workout ko subong nga mabutang ano? Ang Nick's Chicken ni Nasal
5: arap aba
10: oh dira sa kay pari Alex.
5: Pare Alex kay Marie, Marie Alex.
10: Marie Alex.
5: Anong ibutang mo?
10: Next chicken na nasal. Ang sa likod, of course.
5: Labugay Boys.
10: Labugay Boys.
5: Comedy Bar.
10: Comedy Bar. Diya, butang ko sa tubang.
5: Tubang yun.
10: Ang Labugay Boys Comedy Bar.
5: Pwede man kiti daw hubin siya. ODZ.
10: ODZ. Na.
5: ODZ. By Labugay Boys. Ati, why na iguan ng iba ni? Sponsor. Silinguro sa iba na naman yung pitchy-pitchy niya yung hinkuha.
10: Uy! Uy, di ah! Ito ka to! We are the only comedy bar in town. And perhaps, the whole world.
5: Yeah. Anyway, mga kabiyanan, diretso ka na sa mga dalag ko. Yes. Pag-inaton ka talalupan noon ng mga balita atong 15 anyos bilang suspect sa pagpangutang sa eskulahan sa Tacloban.
10: Oo.
5: Ginkasuhan na sa Department of Justice. No? Ginpasakara sa kaso sa DOJ. Pininkin siya niyo sa estudyante ng Bulbado sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban sa tinilikdan ng Hunyo kung madumduman naton. Kay suno sa DOJ, kay DOJ Undersecretary Aya Norman Dato, apat kakaso ni Master Don nga frustrated murder. Kag-anom kakaso ng attempted murder. Ang ginpasaka, batok sa sining child in conflict with the law.

0: Tapos nga naging yo ini ang ombudsman, ang prosecution naton nga dulaon siya kay himuon siya nga state witness. Parekoy do medyo madamo ang naga hindi nagapabor sini because he is the secretary mo sa Department of Public Works and Highways.
1: Mm-hmm.
0: Isya siya sa makabig naton nga mastermind, no? Pero bangod siguro sa kaimportante siyang iya nga mga statement. Kagbasi, may mga ibandera nga ati sekretary, kung hindi mo pa ganun lang, imong budget na, dinamon pagamuna, dinamon pagpasarde. So, he is one of the enabler, pero hindi siya ang pinaka puno gid.
1: Mag-amunibalan mo, pwede mo sa mahimo state witness mo.
0: Yes.
1: Kung mag-state witness, tidak ko nga bagay. Because, alang-alang mahimo ng state witness ang hindi involved.
0: O, ang ordinaryo lang district engineer to.
1: Masalik, damo rin ka pa, mangkot, tingaging imo nila na state witness, nga mo na yaw.
0: Mm.
1: Balukat, sino ang manugid sa katuntuhan sa sulod kung ang state witness mo, outsider?
0: Oo, kagamay ang ibalo.
1: Na. Tisibunuan, tanan gagi na siya, na
2: Kaiti, siyempre.
0: Siyang sekretaryo mo?
1: Sekretaryo sa DPWH. Ano ka ba?
0: Tindong, kumbaga, pare ko iti, subong guro, kakurog na ning tingko guro ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Guba na lang tuhod.
0: Senator Ramon Revilla. Bong Revilla.
1: Guba na lang tuhod mo to. Padanlog paliwat, ibunggo na lang tuhod na para dasig magpa-hospital. Kinawiti, ini, ang kasalanan dapat giman niya bayaran, Master. Kapila na ka mo ang balan eh. Kapila na ka mo ay pagigidulan.
0: Dukat, permi na lang, sulit-sulit na lang yung kaso sa ila pariko eh.
1: Naka-grand slam na ka mo ay pagmumpadudla.
0: O gani, bausos, Maria Kagusin. Maluoy ka mo sa Pilipino, galing kiti mo man akong kaisa pariko eh. Pilipino man, mga butanti man ang nagbutang sa ila dira sa palangakuan. Nga ti wala mga nagabulig sa tong, kundi ginakwarta lang nila ang ila sininga power. No, ginai-convert to cash nilang power nila. So I hope nga mangin maalam na kita nga mga butante sa palabuton nga 2028 pare koy.
1: Yes. Sa piya kabahin do may gamay lang ko nga trivia party kay Alex Iala. Labi gid sa daddy niya. No, si Mike Blas ang permino bla makita tama na.
0: Address sa kili do.
1: Oo, kag si mami niya rada. Balo ko si father ni nga si Mike kag mga utod sang father niya. Nagdalag ko green sa Victoria's Milling Corporation.
0: Oo,
1: sa sugat sa Victoria's.
0: Oo.
1: Nag-graduate sila apat ni ka mga mag-utod sa Don Bosco.
0: Dira sa Tacloban
1: Tech Institute dito sa
0: Dumaguete.
1: Sa hindi dito sa Victoria's
0: nang Victoria's andon mo
1: sa Victoria's kedo. Kabalo magilunggo eh kag si Lolo Frank Iala ko no, former executive vice president gali sa Victoria's Milling Corporation. Mo na nga dito gali.
0: Pero mga taga diin gid sila mga Iala ni.
1: Tini sila kuana.
0: Lolozon.
1: Posible mo na.
0: Pero sila
1: go by heart ah.
0: No? Pero sila dira nang nagdalalako na kay mati dira nagatiner ang tatay nila. Dira na assign no sa may Victoria sa Milling Corporation ko namin ito sila nga
1: gabi na sa
0: namin Spanish sa Spanish style sardines nila sa Victoria
1: sakto na boga kang kahanga ko na
0: tutod man
1: tutod
0: namit sang
1: may mga chorizo da may mga ano ganining
0: luganisa
1: luganisa na muna kag iban pa in a way to isikat na sa Negros
0: ama ko gani ko makapit ka to sa may Victoria
1: dasan na upod ta
0: balan mo may ara kami sa unang sa idalom na
1: pangabayon ta to nga makuanta guro dasunod nga tuig kundi matur na to base sa Negros isa guro sa patulungan ta muna malisensya ta eh
0: nami na manami
1: isa na ka lugar nga outside Metro Manila may ara iya sang manufacturer nga muna mo
0: oo karamit ti amak mo na milling na nang ilagin siguran tapos they're going into foods na
1: oo hambalon to dayon nga pwede pagpuli sa taga Remenda yun ang daw takilid man kami bilang maglakad galukdo ka bilang
0: sang dilata
1: dilata
0: pwede ah pwede
1: no, no, diba?
0: Kung sobrang nangit ka kapal sa ngaton kuya no
1: parekoy Royko Hautia kung ano yung mga Hautia na bisa Victoria's nga ang Arimen na Iloilo may plano nga mag
0: matour
1: tour na bisa Victoria's Milling Corporation bi
0: no papalo pa mangkot man ta kay Alex Iala to mga roots siya kay labalaban may mga nabilin pa tong Iala bro may mga nabilin dito anyway parekoy istoryahan taman to gitugay kumalabot na to ang NGCP because ang nagkakalatabo diri subong sa aton hindi niya problema sa NGCP hindi niya problema sa MOR hindi niya problema sa ILECO. Problema ini sang power generation power generating companies kay wala nag-generate amo ni ginasiling gani naton eh ako ginit ang ulo ko because ini bala nga we want to be green we want to nga medyo ang aton sininga kwaan sang aton sininga nga energy sustainable hindi makalit sa aton sininga environment but we are doing that ining Greenfield the coal fire fired

0: power plant, amuning greenfield pa rin ko, amuning ilang classification because they are using green technology, clean technology.
1: So coal siya, pero green technology.
0: Yes, kung grabing pagsala, bla, hindi si bugay ang aso.
1: Balo ka, may nox, may ground ass na, may fly ass na, oh, sa doon. So, nox kag sox, na muna.
0: Kaya karon, sa 2020, nagpagwa sa memorandum, sa moratorium gali, ang DOE. Nga-stop na.
1: Uy!
0: Nga-stop ng pagpaubra sa mga bago. Oh. Ng mga coal-fired power plant. Okay. Ang mga bangko, wala na nag-finance, siyempre. Eh.
1: Okay.
0: Wala man sila gapugong sa memorando, sa moratorium, nga sa expansion, kung expansion, ara na nga daan, before ginpagwa ang moratorium, ang problema pa rin ko, damo patani, gusto nga magpatindog, dito isubong mo. Nasuffer kita, dugangan pa, nga nagatag ang atong gobyerno sa franchise, worth billions and billions of pesos, para tani sa mga solar panel ni sa solar energy.
1: Nga diskarel pa
0: ni Toto no Leandro.
1: Oh,
0: out of 24 billion nga multa si iya pare ko, 80 milyones lang nabayran niya.
1: Agay, tiyoy.
0: Sa hearing to kapon, ha?
1: Oo,
0: sa,
1: grabe, no?
0: Bayad sa DOE.
1: Amuni, pero ti, ato sila sa abroad kay si mamaya ko, no? Ang batita sa ginambal ni Meg Zubiri, ni Senator Zubiri, nga daw may serious lang problem
0: siya.
1: Oh, tama na nga ara sa sabi.
0: Galukmat gali masakit mo kung may kaso ka, no?
1: Ting ibang gani nga wala masakit ganik brace. Ibang gani na ga way masakit ginabunggo na lang tuod. Para sige. Ma-damage. Anyway, check ta mga drago yes. Ng mga balita na sunod kag international no pod ang RMN Network News magabalik ang
2: Targetanay sa udto. RMN Network News.
3: Na pag-ulat ng Dumaguete City Police Station natanggap nila ang ulat ng pamamaril at kagad nag-responde sa lugar kung saan natagpuan ng mga investigador ang dalawang biktima na may tama ng bala. Batay sa inisyal na inventory mula sa mga impormasyon na ibinigay ng katiwala at pamilya ng mga biktima, ilang personal na gamit at mahalagang bagay ang nawawala mula sa bahay, kasama na dito ang iba't ibang alahas, wallet, banking cards, laptop, computer, passport, Apple Watch at iba pang personal na gamit ng mga biktima. Samantala, nakuha sa inisyal na crime scene processing bilang mga ebidensya ang dalawang fired cartridge cases, isang slug, isang live ammunition at isang deformed slug. Patuloy naman na tinututukan ng SITG Dual ang lahat ng investigative leads, kabilang na ang pagsusuri ng forensic evidence at available CCTV footage para matukoy ang mga sirkumstansya ng insidente at makilala ang mga salarin. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatag ka naman! RMN
4: Network News! Samantala, dalawang lalaki na umano'y bugaw na aresto sa anti-human trafficking operation sa Libmanan, Camarines Sur. Walong kababaihan na sagip. Kasama na rin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Radyo Man Kelvin o Kevin Alba.
5: RMN Live Report!
6: Dalawang lalaki ang umano'y nagsisilbing walker o bugaw ang na-corner na sa isinagawang entrapment operation ng mga autoridad kaugnay ng naiulat na human trafficking sa isang resort sa Libmanan, Camarines Sur. Isinagawang operasyon sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng National Bureau of Investigation o NBI. Walong babae ang na-rescue sa operasyon na pawang mula umano sa kalapit na bayan sa inisyal na investigasyon. Dalawang rescued victim ang posibleng minor de edad. Nasa kustodiya na ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang mga minor de edad at sinisiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon ng polisya at ng NBI. Samantala, maring kinundina ng LGU Libmanan sa pamumuno ni Mayor San Marfil ang anumang uri ng pang-abuso at human trafficking at tiniyak na hindi ito papalagpasin sa kanilang lugar. Hindi muna inilabas ng lokal na pamahalaan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na individual at establishmento dahil nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Mula dito sa DWNX RMN Naga, ako si Radyoman Kevin Alba Tatak. RMN! RMN!
7: Network News. Alas 12:30 po tayo mga kasama. Bad news sa mga motorista, lalo pa kasing lumaki ang halaga ng aasahang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa apat na araw na oil trading sa Mino Plat, Singapore, tumuntong na sa 5 pesos and 10 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos per liter ang increase sa gasolina at 5 pesos and 5 centavos sa kerosene. Ang big time oil price hike ay dahil pa rin sa epekto ng gulo sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East.
4: Samantala sa ibang balita, mga kasama, nakalaya na sa kustodiya ng PNP si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos ang maberipika ng CADG ang release order na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division kahapon. Sinabi ni CADG NCR Director Police Colonel John Giagi na nagtungo sila kaninang umaga sa Sandigan Bayan para suriin kung may nakabinbin pang kaso si Bonoan. Samantala, masaya naman daw si Bonoan na makakalaya na siya ngayong araw, pero isa sa ilalim pa ito sa medical check-up bago makalabas sa ospital sa Campo Crame.
7: Lubhang kaduda-duda naman ang paggamit kay dating DPW Asia Secretary Manuel Bonoan bilang state witness sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control project. Kasunod yan ang pagpayag ng Sandigan Bayan na makalaya ang dating kalihim matapos alisin bilang co-accused sa kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada. Para kay Bayan Secretary General Raymond Palatino, bagamat hindi na sila nagulat pa sa nasabing hagpang, questionable pa rin lalo't hindi pa naman dumaan sa masusing pag-aaral kung maaari ba maging state witness ang dating kalihim na may tuturing na main character sa nangyaring anomalya. Wala din pong nakikitang matibay na dahilan itong si Palatino at kung may bagong sasabihin si Bonoan na humarap na rin sa iba pang imbestigasyon gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI.
8: Kung paano yung modus operandi, yung pamaraan ng pagnanakaw. Ano pa ang bago niyang sasabihin mo na hindi kaya ibigay ng iba pang mga USEC na ginawa na rin witness or kayang ibigay ng testimony? Maganda yung dissenting opinion ng isang justice na bakit tutol siya doon sa pagkapalaya kay Bonoan. Na in the first place, bakit pala siya kinasuhan kung malinaw naman pala yung ebidensya? Tapos isa pang datayan ng kanyang opinion, premature. Kailangan judicial evaluation muna ng kanyang testimony kung talaga bang pwede siyang gawing witness.
7: Dagdag pa ni Palatino na lalo silang nagduda sa tunay na layunin kung bakit inalis sa kaso ang dating kalihim na maring susi sana sa katotohanan. Alam na rin aniya kung bakit naudlot ang pag-akyat sa Malacañang na imbestigasyon sa manumalyang flood control project.
8: Si Bonoan kasi ay tuwiran ng kanyang pwedeng maging ugnayan sa Pangulo. Alter ego siya ng Presidente. At the same time, hindi siya simpleng parang excuse. Siya yung head ng DPWH. Tapos for pwede natin sabihin na siya ang nag-facilitate ng mga pork barrel projects ng DPWH for Congress members, even for the PALA. Tapos yung papel ng palasyo dito sa flood control scam na pwedeng maugnay through Bonoan. Kaya ngayon, naputol na. Lalong tumibay yung ating narrative, yung ating sinasabi na ginamit ng Malacañang over the past year lahat ng kapangyarihan para hindi umabot sa Malacañang kay Pangulong Marcos yung investigasyon laban sa korupsyon.
7: Duda pa si Palatino na predetermined at pinagplanuhan ang pagpapalaya kay Bonoan.
8: Ano ang naging intention sa pagkaroon sa kanya in the first place? To divert attention, mislead the public, tapos buhusan ng maraming tubig yung galit ng tao. O ito, nauhan ng Pangulo, kinasuhan na. Big fish, kinasuhan na. O seryoso yung laban sa korupsyon. Ngayon na malaya na. Ilang buwan na, yan ang inahanapan natin ng big fish. Ito yan, si Bonoan, no? Nauhan ng Pangulo. Ang ating sinasabi, hindi ka panipaniwala yung script nila na mga tauhan lang ng Pangulo ang korupt, pero yung Pangulo walang alam.
4: Samantala, 50 flood control projects na tapos ng imbestigahan ng COA. Si Senator Joel Villanueva hindi konektado sa mga flood control projects sa Bulacan. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Rajuman Conde Batak.
5: RMN Live Report.
9: Aabot sa 50 flood control projects ang naimbestigahan o natapos na pag-audit ng Commission on Audit o COA. sa budget hearing ng COA para sa 2027 humingi ng update si Senate Committee on Finance Chairman J.B. Ejercito tungkol sa ongoing investigation ng ahensya sa mga maanumalyang flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon kay COA Chairperson Gamaliel Cordova, nakumpleto na nila ang 50 fraud audit reports ng mga questionable proyekto. Sinabi ni Cordova na naisumite na rin nila ito sa Office of the Ombudsman para magamit sa isinasagawang preliminary investigation at pagsisampa ng kaso. Dagdag pa ni Cordova, sentro na kanilang fraud audit reports sa ngayon ang mga flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, diretso ang tinanong naman ni Senator Joel Villanueva ang COA kung nakita ba nila sa kanilang pagsusuri na konektado sa kanya ang mga maanumalyang flood control projects. Agad na nilinaw ni Cordova na wala silang nakitang flood control project na konektado kay Villanueva at base sa kanilang auditing, DPWH Bulacan ang nagpapatupad ng proyekto.
10: No holds barred po ito. Pwede nyo bang sabihin kung ano ho yung naging resulta? Pwede nyo rin sabihin kahit sa harap ni Chairman JB, hindi po ako mahihiya sabihin kung si Joel Villanueva ba kasama dyan sa mga projects ng flood control, sa mga nakita po ng COA.
0: Makikita po niyo yung mga persons liable, nandun naman po. It's really the DPWH people yung po nag-implement because it's the budget of the DPWH and it's their personnel po sa Bulacan. Wala naman po si Senator Joel doon at hindi naman siya implementer, he's a legislator.
9: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, De Batak, Tatak, RMN.
7: Samantala, dumepensa naman itong si Senate Majority Leader Mick Zubiri kaugnay nang nag-viral niyang pahayag na pagod na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Sa 21 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, idinaing ni Zubiri ang tight schedule ng Senado dahil magkakasabay aniya ang paglilitis at pagdinig para sa 2027 national budget. Pero paliwanag ni Zubiri, nagpapakatotoo lang daw siya sa kanyang nararamdaman dahil ngayon lang nangyari na nagkakasabay-sabay ang impeachment trial, plenary session at budget hearing. Nilinaw pa ng senador na hindi siya nagre-reklamo sa kanyang tungkulin at gagawin nila mga senador ang mga dapat nagampanang trabaho.
11: Hey, I'm not complaining. We'll do what we have to do. Huwag mag-alala yung mga kababayan natin. Pwede nila akong lokohin, pwede nila akong pagtawanan. Basta importante, magagawa namin ang trabaho namin para sa ating mga kababayan. No complaints from us.
7: Si Zubiri mga kasama ang kasalukuyang majority leader at kinakailangan siyang present palagi bago magsimula at hanggang sa matapos ang sesyon sa plenaryo.
4: Samantalang DOTR humihiling ng kadagdagang 30 billion pesos na budget para sa Mindanao Railway at iba pang mga proyekto. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Manchesca Bellesa.
5: RNN Live Report.
9: Nanawagan ng Department of Transportation sa ginanap na budget hearing ng Kamara ng karagdagang 30 billion pesos upang maipatupad ang mga kritikal na proyekto sa buong bansa kabilang ang Mindanao Railway Project. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, na malaking tulong ang dagdag pondo upang mapabilis ang feasibility studies at pagpapatayo ng mga pasilidad ng transportasyon sa labas ng Metro Manila.
12: The 30 billion po na ibibigay po sana ng Kongreso,
11: yes,
12: ay sapat po yan. Talaga malaking tulong po sa kagawaran ng transportasyon upang sa mga ganitong mga pagpaplano, mas lalo na po sa Mindanao, sa Visayas, kailangan po natin lumabas sa Metro Manila ay meron na po tayo magandang feasibility study at pag-aaral po pagdating sa transportation.
9: Tado naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang naturang advokasya at itinusulong na maidagdag ang pondo sa panukalang 300.96 billion pesos sa 2027 budget ng ahensya. Paliwanag ng pamunuan, gaganitin din ang pondo bilang local counterpart funding habang patuloy ang pagsipag-ugnay ng pamahalaan sa mga foreign partner at government ito.
13: There's so many projects to be undertaken. Included there will be the local counterpart for the funding they're going to get. They're leaving next week. Once we get the foreign funding, kailangan ng local funds counterpart.
9: Binigyang diin ng DOTR na layo nila mga proyektong ito na makabuti ang connectivity, mas mabilis na biyahe at palakasin ang ekonomiya
14: sa Visayas at Mindanao. Kasama mo sa DZSL RMN Manila, Radyo Mancha sa Bilyeza, sa Top RMN.
7: At binawas na pondo para sa personal services and maintenance and other operating expenses o MOEE o MOOE ng mga DOH hospital dapat ibalik. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano. RMN
14: Live Report. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na maibalik ang tinapya sa budget para sa personnel services at maintenance and other operating expenses ng mga Department of Health retained hospitals. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ay binigyang diin ni Tino na ang pagbawas sa pondo ng DOH ay tila pagtataksil sa karapatan ng mamamayan sa mahusay na serbisyong pangkalusugan. Paliwanag ni Tino, hindi makatwirang bawasan ang alokasyon sa mga publikong ospital sa harap ng kakulangan nito sa mga doktor, nurse at iba pang support staff. Dagdag pa ni Tino, maging ang zero balance billing ay hindi rin lubos na mapapakinabangan ng mamamayan kung limitado naman ang kapasidad ng ating mga pampublikong ospital dahil hindi sapat ang pondo. Katwira naman ng kinatawan ng DOH na humarap sa budget hearing, binawasan ang pondo dahil sa mga bakanteng posisyon. Pero ang punto ni Tino, sa halip na ibaba ang pondo ay mas mabuting punan kaagad ang naturang mga bakanteng posisyon.
15: Matindi ang problema ng shortage ng staff, hospital staff, no, doctor, nurse, support staff, etc. Pero nagtataka po tayo, first slide, bakit po may mga DOH hospitals na may mga substantial cuts sa kanilang personnel services budget. Kulang na nga ng staff. Binawasan pa.
16: Yung bawas po dyan, Kong, ay because of the unfilled positions. But the overall total of plantilla positions remain the same.
14: Yan po ang bahagi ng budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 na pondo ng Department of Health. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Samantala sa balitang sports naman, mga kasama, dalawang prestigyosong parangal ang nasungkit ng Philippine Football Federation o PFF sa ikapitong Philippine Sports Tourism Awards. Kinilala ang PFF bilang National Sports Association of the Year habang matagumpay na pag-host ng FIFA Futsal Women's World Cup Philippines 2025 ay itinahal na International Event of the Year. Ayon po sa PFF, patunay ang pagkilalang ito sa patuloy na pag-angat ng football program ng bansa mula sa grassroots development hanggang sa international arena. Malaking hakbang din ito sa pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas bilang host ng mga world-class sporting events.
7: RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
4: At ako naman po si Rajuman Christian Vascones.
7: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
4: Ayan. RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
17: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Kaya pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL nagapasaka tiyansa ng ikaw at akihon sa korason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
18: Dr. Pinoy.
17: Squadine capsule may omega 3 fat acids. Kaya nagabulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
18: Dr. Pinoy. Squadine capsule.
17: Masaliga, santo pa.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
21: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Ilong Ranger?
24: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
23: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
24: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
23: Sip-on ganyan dayon?
24: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine HCl plus corphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
28: Kulaga mo na ang imubaba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imupanulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin. Nagapalang dulong.

0: Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamos ang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, talikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home.
7: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga reglas. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: You might be
13: ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C.
13: Mabaka
11: sa mga butika. TTX 500.
15: Ilay Lady La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan naginom ka?
17: TTX 500.
16: Ilan nalang subong imo?
17: Sugar.
15: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120.
11: DTX 500 DTX 500 D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
11: Patatas mga butika. Kargado!
19: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Evergreen Herbal Capsule.
25: Pagaling siya, magaling ka siya.
26: May high blood ka man sa una?
27: Oo, may hara. Umatumba ako ng ending din ng iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
24: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
28: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
29: Charm, Fab, Car,
30: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdog kumakablog sa Charm!
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
11: Cellphone Plus Gold.
31: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
13: Pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
6: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
8: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilan win promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
13: let's go with the flow.
16: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Uto.
17: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa udong oras na itong Philippine Standard Time sa taklas 12:55. Standby kay i-check na ito na dugadugay si Rajuman Mon Kapalihan, Master Don.
18: Yes, sa ining,
17: yes, ining report, no?
18: Yes, ining transport group, mga modernized buses, mini buses. Wala makulong na kulang sa pampanumdum sa ilang mga driver kagpaw, batok sa mga overloading, kitinagligad lang nimo. At na-suspend ganito ang prangkisa sang isa to. Di wala parekoy?
17: Okay, di, siyempre nga pamulak.
18: Nga pamulak ka dyan.
17: Nga panalingsing yan mo, perdi yung pagani mga tanong mo.
18: Amo na si Lingko, do katulad ka, ang aton si Ninga LTO, do katulad bala sa manging isda, kadamo mga kabyanan sang isda sa dagat, pero nga ay ikaw gadyang nahulik.
17: Tika ikaw na timingan?
18: Ikaw ang natimingan.
17: Pangara dang managpang isda, nagpamunet, nakatukob ka.
18: Na, amo na siling parekoy na sang una nga timpo, sang ginapa-implement pa lang ng seatbelt, ang damo, dakpan doon sa seatbelt, mga di pasayro nga salakyan. Pambala pakita, uy, wilti, oh, yawan sila mga muna parekoy yung seatbelt. Iba niya, wala kaya seatbelt.
17: Na, which is delikado, pero na-prove na yung mga kabiyan.
18: Sa uli,
17: dako, gidi ang mabulig
18: sa
17: seatbelt.
18: Sa uli, though, hindi ka nakalakat ang salakyan mo kung hindi ka makasitbelt. Subong pa yan, nga mga moderno na ang mga salakyan, gaingaw ang salakyan kung wala ka seatbelt.
17: Sakto na.
18: Magahod, no?
17: So, bot silingon, dapat i-regulate gini ni Kika Delgado. Balo ka, mabinasulay kita kung matabo lang yung aksidente.
18: Kaga ang masubo pala pa rin, may mapatay. Tapos mambal ka tani, wala ka nang overload. Muna bala.
17: Di kwanon pa, why gid tapuhaw gid ang konduktor, tapuhaw gid ang driver. Why gid nagano po, dapat ilagi man na tani mo. No? Kagita man nga mga pasayro, kung makita tanga daw siya doon nakagutok, hindi ta na pagipilit. Kag hindi ta mga keg, kung hindi kita pagpasakyon kung gutok na.
18: Nga, oo. Kaya that is all about safety. Ginaubrain na sang LTO naton based on experience, no? Kaya ti damo na parekoy nagkaladiskrasya sa dalan, mga buses, jeep, kag iban pa dira nga di pesero nga overloaded. Ti hindi mo na mayo mamaniubra na, kaya ti pagbakal mo na gani, natataka na sa kilid sang van, natataka na sa kilid sang bus, kung pilang maximum capacity, ha?
17: Kag tapos, gakapatay ganin na sa sulod nga kisa may seatbelt.
18: Yes.
17: Inapangwala, ngara ka lang sa baba top, ara ka lang gangkas, ara ka lang kabit, patay ganina nga rin nga ka-seatbelt na gin.
18: Correct, correct.
17: Imagina ba lang, master, kung diin ka puluton sila, kung maksidintib lang, purya pa sulay, purya gaba lang, abe, purya palayo lang. No? May magkita ka pangayo, maksidintib. Pero ti, ini, gina-regulate, ini, bangod nga, ti, sa nasiling ta na. delikado. Although galagas kita sang ganan siya dira, pero na kung huol nga madulot pag chimpong wala na itong mabalaan, kiti discuss yan eh.
18: Hindi tapag isugal ang kabuhi sa mga pasero nyo. No, for the sake nga, ati wala mang royalty. O, total, last trip na mga muna ba lang rason? You know, hindi na naton pwedeng nga irason perming amula na parekoy. That's for safety reason. Ano bi karon kung gulpi lang kayo ti may maximum capacity man ang imong rida. No, ang imo dira nga mga mulyider or whatsoever nagka malfunction karon madasig padlagan mo, nagkala diskrasya ka mo. No? Ti mambal ka lang tani wala ta nag overload te, tani na tap na ni. So another na naman nga pagpahanumdum sa aton. They are doing this because for safety reason. But anyway, istoryanta na pareko diri sa atong pagpangalaga.
17: Amo man sa lawas ta kon kargado na pabayan ta lang lawas ta kay silingta. Kaya pa ni sang lawas ko.
18: Oo.
17: Pugali kay grabe nang
18: bata pa man ko.
17: Bata pa man ko. Baskog pa ni lawas ko duway makumay ginabatyag. Pero ti una ton mo pa man ginabatyag ka.
18: Yes, correct.
17: Para sa manibla sa pambala magkalabali dang mulye. Magkalaguba dang guma mo maglupok da lukpan ka kay overloaded. Sobra sa kapasidad niya di na makaya, no? Ti mga kabiyanan amo man sa lawas ta. Mo ni gani nga ginahambal ginaton kay kun nagabatyag kabalas sa diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma kag nagatubo mga bukol-bukol sa lawas mo. Kag iban pagiging masakit kisa aga kabala ka man kita kung magtumar kita sang suplemento basi silingta may side effects, no? Kag delikado. Ilabi na sa aton nga kidney. Mga otodaryo, hindi na kamo magkabalaka kay may mga suplemento nga sigurado nga masaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule FDA approved. Epektibo ini kagwala sang risgo sa aton nga kidney. Madamo na ang nagapamatuod sa ka-epektibo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule, botsilingon, dasig matunaw. Kag safe ini sa aton tinae. Atay kag pinaka-importante diri sa tanan, safe ini sa aton nga kidney. Tungod nga, bisan sa tubig lang. Hindi ba? Nagakatunaw na iniya. Ano pagdayhan sa atong atyan kati may acid yung sunod sa tiyanta. Ang Dr. Pinoy Squalene, mayaraman sa powerful healing properties at tungod nga ti sa mga natural nga ingrediente niya. Parehas ang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3, kag E. Tungod sini, madamo ang balatian ang mapaayo kag magnami ang kondisyon sa atong malawas. Dr. Pinoy, 2 to 3 capsules every day, bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon bala ang mata mo? Gawala persang lawas kag ginatubuan sang dalagko nga punggod, bawsos. Mga kabyanan, sinyalis inang akulang ka sa vitamin A. Kag kay balo ka man bala nga sang sobra mga paggamit sang cellphone, makaguba si mo mata kag makapahina sang imo resistensya. Ginarekomendar ko gid, no? Ginarekomendar ni Radyo Man Don Dulido, no? Ang Dr. Pinoy Squalene. Bangod amo lang ini ang suplemento nga makatag proteksyon sa mata. Tungod sa squalene kag vitamin A may glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapungga na pagsakas ang grado sa mata kapag kabulag mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bastante sa vitamin A, gani mata mo protektado. 17 years na abyan nga nagainom sa ang aton mga utod sa nga nagadulom pananawan sang Dr. Pinoy Squalene para ma-maintainar ang ila eye health. Amo na nga kung gabatyag ka man diferensya sa mata, tilawi ang Dr. Pinoy para mapamatudan mo ang ka-epektibo sini. Dr. Pinoy Squalene, ginhimo nga natural, gani epektibo, sarang na mabakal sa mga butika.
17: Standby mga kabiyanan, i-check ta si Regiman Mon, WVTC Chairman. Wala nagkulang sa pagpanumdom sa ilang mga driver, kag... kwani kag sa ilang mga tao dira eh no contrast sa sining overloading nga ginatawag ti nakahanda sila to bangon ining mga violation sa ila sining prangkisa mga kabiyanan niya ring report Radyo Man Mon Kapalihan
16: TYRI Radyo Man report
1: Radyo Man Don Radyo Man Don naging atubang kay na or nagpalapit kay na startupan sang WBTC ining driver kag konduktor o kunang public assistance officer ang pauno sang sining unit nga nadakpan nga nag-overloading ka gabidra sa may area sang festive walk no sa may distrito sang Mandurriao. Ang background sini sa gabi ginpatigayon sang sa transportation office ang ila sining night operation no sang ila law enforcement team dira sa may area kaman madugay-dugay na gidman na may mga reklamo sila nga nabaton sa overloading no kag sa mga subong sining oras. Resulta sini tatlo ka mga modernized jeep, no, ang natigayon iyang dakpan, duha diri ang sa MITS Co-op, kag isa ang sa may WBTC, Rajuman Don Rajuman Ronel, no? Ang isa sa ila sinika unit, supposedly mayara lang inisang 25 to 30 capacity, seating capacity. At the same time, ang standing dapat dira lang sa pulo, no? Kung i-include mo ang imo sininga konduktor o kung pao mo, mga unsi lang standing. Pero ang nakitaan to kagabi sa mga law enforcement team, labot sa 24 to 20 man, 29.
17: Uh-huh. Kailangan ganit dapat?
1: Dapat pulo lang eh, ang standing.
17: Okay. Kaya naglabot sa tag-20 hon, sobra?
1: 24, 29, no? Duwa kalinya ko na susulod eh.
17: Mm.
1: Actually, may yara kita sang mismo dito pa po nakaupod gito, nakasakay sa sining...
17: So, guaya, ang ginahimo sa ngaton otoridad, sa ngaton nga mga in-charge din, kasulod sila sa mga salakyan, kagipanilag kung anong sitwasyon.
1: Hindi, actually, kwa ni roadside ni Regiman Dodo Kumarunel.
17: Okay.
1: E, balan mo, dira bala sa may festival hub, kundi dira ginaga sakay ang padulong to sa may, ano ni gani, sa second district, no, ng mga area. Dira sila nagbantay kay madugay na ni Kuno actually, no, na pagaling dari sa may city, actually, ti, ang pasahiro, kung pasugtan mo lang, masaka ni, basta modernize ng jeep, no, amuning rason ko nga do wala ko man sa may mabatian nga gareklamo kasi kung tigululan amugid ni ang time iya nga naga saka na lang sila no kunti ang tao kag driver wala man nila na control ang ambal ni Mr. Boy Parcon sang WBTC dugay na ning reminder niya sa iya sini mga driver kag konduktor no kunti sa penalty kaina sila niya ang babayad sini, no? Para nga makuha to ang kung mabayaran nilang fine sa ila sining violation sa may Land Transportation Office. Pero sa bahin, sang LTFRB, wala pa, no? Makapagwa sang show cause order, no? Siguro ginabihon pa lang kay ginatinguan pa natin karon ini nga malabot man ang taga LTFRB. 6 Regiman Don, Regiman Donel. Yari ba lang kabahin sa pagpayag ni Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WBTC?
9: Sakto na mo, no, kagabi nagtawag sa ito na itong drivers, no, nagtawag sa ito, tungod man ang overload, no, ang basta ito, no, kasi rason nila, kahapon, isa last hour, kagati yung katalitikalitin, no, na siplatan, ang sipuhin sa LTO, kaya ang balto sila, wala mo na problema, kaya tibayalisyon na ito na, no, hindi niya sila na ito, na ito, na ito, kaya tibayalisyon na, may bisan ako din sa WBTC ang instruction ako na sila ang hindi din mag-overload ang aton nga standing 10 plus ang aton nga conductor na isa 11 plus ang inspector sumata is 12 hindi na ba allowed sa ngayon sa aton pero kaya nag-overload kita nagambot no, sobra 15 ang ilang na pasayro sobra-sobra na nanoogaling na rasyon nila last hour diba nga pasayro ba daso kung guno magsakay aligasyon niya nila. Hmm. Pero is violation na ito nila.
12: So anong kwansubong sir? Anong tikag mo within sa inyo sa operatiba sir?
9: Subong gabod may tingin natin mo on, bintalakay na mo nila na hindi niya mag-assume, hindi niya magmunta, mag-fine ang ato na co-op, kundi ang driver kaya konduktor sina mabayad sa penalty, no? Kaya diri, nag-sector sila kayo na diri, nilayo sa akon, akon free day, si co-op mabayad, isilin ko sila, last year pa na, nambal sa inyo, na bawal ang overload, ito ninyo na niya, ang name mo, okay na mo on, pinulam natin sila sa kwarta ha, para igawad nila sa ilang license sa LTO, no? Kaya para magkabiyahe naman sila. Tingnan sila ko tanan, tandaan ninyo na inyo na iya na obligasyon kahit kamo ga control sa pasayro, kamo yung napasaka sa pasayro, atong sobra-sobra na, at may magreklamo, pag machikawin ka mo, inyo na iya na sa lapton. Pero kung makalusot sila, lusot sila eh. Amo nablamon ng bago sila, okay yung kalusot ka mo, pero kung hindi, kwan na kamo inyo na niya problema kaya malaway mo na karon kami kita sa WBTC hindi pagdakpon iba nga kopin ako dapat sarama no madakpan na kita iba nga kopin na dapat madakpan mas overload kaya hindi na si WBTC mo nang nag overload no sa itong mag monitor magkadamo sa mga co-op na nag overload na kung isa
12: anong pinag-tesinin nila sir gin kuha ang nila license ang
9: type of siga sa huwagin kuha na no tinayin penalty nga doon mga 6,000 plus ang penalty no amo na nga ti ilan na na huwag na labot si Fo kaya kung magawa ro nila o hindi ilan na na
12: pero ang status nila subong ano biyahe sila or naka-hold sila sa radio
9: siguro subong wise na kabiyahe no kaya nagkanto sila di kay ina pag mag kulam sa nga inagawa nila no siguro ba si boss na sila kabiyahe sa ilang balik sila sa ilang operasyon no kaya hindi mo natin sila pwede masuspend kaya ang ila is may penalty sila. Penaltyan lang nila.
12: Okay. How about sir sa Kwan sa franchise user sa LTFRB? May ginpatubag na kumuha na katubag na kamo sa LTFRB?
9: Wala pa. May durang siyoko. Siguro basikon mandi pa na, no? Ang siyoko soldier, no? May permitation na may na-receive din, no? Ang siyoko soldier din sa LTFRB.
12: Okay. So, nakahanda man ka mga tubangon?
9: Wala din problema. Moon kay ni inatanan is violation nila, no? Kaya tiya tubangon natin kung ano ang matabo sina. Kaya ano sa matabo sa prangkisa natin. Importante sa tanan nga why man natin ina. Ang ilan tulore sa natin ng mga drivers sa konduktor naton kay ina ambag ko kay ina nga sa lagid nila no kay kita may mga ba ara kita dira nga dina why man kita nga kulang sa ina sa pagambal nga bawal git mag overload why nga sa pasayro kay ti pasayro nga masaka man nga niya para magkapuli pero ang gapin natin sina isila
1: kabahin sang pagpayag ni Mr. Boyo Parko
17: hindi kay sila magaliya man shoulder sinada no kasi siyempre silang maginansya, sila man ang pinitinsya eh.
18: Anong internal rules nila daw, Mon, sa mga iring driver kagpaw nila da? Konduktor?
1: Ang sa hambal na kainan ni Mr. Boyet Parkon, may kaangot lang niya sa kwan, you know, sa overloading. Sila niyang masabat ng
18: given no? Na, pero sila mismo, tani, bala sa ila kumpanya, sa kooperatiba, ano ang ilang pagdisiplina sa ilang mga driver? Kag sa ilang mga konduktor para hindi na maliwat bla kag mangin balan mo kung yang balon mo lang karon nga nagambal na kami sa inyo nga hindi ka mo mag-overload pero te nagsige ka mo okay lang na kung hindi madakpan pero kung madakpan tapos si kamo na namin ko internally sa ila dapat may ara man sang disiplina pare ko
17: oh, kay ti ko matabo sina silingan bayad man to kigan man to hindi man to palinon
18: oo
17: oh.
18: I don't know sa LTFRB kung pila ka strike ang isa ka kooperatiba nga nagabayular sini basi i-suspend ang franchise
17: dapat nila. Dapat kay dapat mapiktuhan ang ano para may pressure man ang
1: dapat kapalo ko Regiman Don Regiman Ronaldo 3 ano ini mo
17: 3 strikes
1: tatlo ka
17: palisi
1: palisi no
17: 3 strikes palisi okay
1: second offense lipat na ko actually isang offense ini no
17: pero para ang guwaida ang kooperatiba mismo ma-pressure sa tao nila
18: yes oo
1: yes kaya kay na pagtawag ka ni kay Mr. Boyd Parkon nag-board meeting sila, no? Ginisturyahan nila ining kaso nga ni sa ila siniiyang nga kooperatiba, no? Sa pagka-involve
18: nila. Masi ginasturyahan nila ang dividendo, blind man?
1: Ah, wala ko, yakabalo.
18: Oo, okay. Kaya dapat isturyahan ginin nila. Isturyahan nila ni kay hindi pwede nga ti, okay ma'am, siya mo na mabayad ah. Pero ti may epekto ni, no? Sa ilang prangkisa, kung daw sige-sige, kaga-iring na gibla, recidivist bala kung baga radyuman mo ng ila kooperatiba but silingon wala sa lasang internal discipline si ila mga driver kag konduktor
1: no dapat niya ragit no so ginahulat-hulat ta kay ang LTFRB actually iyan ni ka LTO ng operation ka gapon gidya no ilang team ang nagpatigayon
18: kay mamuti ang LTO law enforcement eh
1: Pero ang LTO, mo yung may bastante nga tawo, no? Ang LTFRB, hambal ba lang ito nila nga may ara sila tawo, pero daw, may magkumagkita nga nag-upload nga nag-operate sa Regimando, Regimando Hotel, no? On daily basis, ha? Sa mga operations, kay bisan ganit gabi, no? Patigayon ang
18: LTO?
1: LTO yan, no? Sa ila sa mga operations.
18: Butangan nila sa ginatawag na one time, big time la? Duwa sila sa LTO? Mga gab-igid for overloading purposes lang bla, Radyo Mainmon?
17: Joint operation?
18: Joint operation?
1: May na may ginabalay na mo nga ma-team up sila nga duwa no. Magaling duwa pa sila ka umpisa nga nag-upod gid sila subong. So nag batomator naguna yang LTO to track down sining overloading. Kag nagdumduman
17: ko lang kung gusto nila mag-upod sila master. Nag-upod gani nang duwa ka tawo nga illicit.
1: Sa madumduman ko nakaupod ang LTFRB sang one time big time sa iyasang province no ang lead to sang kwan isang grupo ni Colonel Retired Colonel Salinas bara no dito sa may province so mo lang tong level 1 ko I don't know kung may ara pagid isang si Onman
18: mayo gani ni kay ang LTO sige sige bala Radyo Mainmon amo lang na biliban ko sa liderato ni Director Hiduspan mo no kay ining sige-sige nga pagsaway sige-sige nga pagdakop will remind sa tanan nga driver kag konduktor sa mga minibuses naton nga basi madakpan ta so para hindi ta madakpan we follow the law di ba Radyo Mainmon?
1: Yes exactly kag
18: wala mo hindi mo niya pwede yung ang balon ka nga may LTO so punta to oy oy naog ka muda sinong pasayro karon ang papanaugon mo pilian mo pasayro ang sino isip ka mo daw i-raffle ta kung sino manaog. Hindi mo na hindi mo na pwede Radyo Mainmon lain niya sa motor nga uy may ano may parada may motorcade arat sa kilid sang dalan mo ginahulat magaling ng LTO Monske
1: mga truck upon sa truck
17: malo ka hindi mo man yung madakop ang gapundo mo
18: oh kaya ito dapat ka lakat
17: lakat mo tiya mo na sa LTO hindi sila kadakop bisan silimuti nga wala nila ginadakop di kaya rin lang parada sa puno oh.
18: Kaya wala nagadalagan
17: kaya wagadalagan mo nang limitasyon man sila so meaning kung nagapundo yan di pwede madakop that is why gapundo lang sila
18: Ti mabulubod line niya parikoy sa di pasayro o kon.
17: Tiwa kay iban karon niya nga pasayro to masaling ano communion
18: ako. Na ako ya panogon mo bangod law ay ko. Ako ba panogon mo bangod tambo ko? Do amo na brati may pinilian ka karon. Hindi niya madaldali.
17: Oh, so the best tanan nga law ay naog. Sino ma-drive?
18: Mayo mayo no. Ang bago-bago nga joke ka Radyo Mainmon no.
1: Why may mako eh no.
17: Ti tanan naog eh why may ma-drive? Pwede tanang nga laway panaog. Driver, tanang nga laway panaog no?
14: Ang tama na, pero galing sino ma-drive siya.
17: Bullshit.
1: Ha? Eh, tapos yan, tanik ko ako, tama ng side ng mga meets ko, o pagid, no? Kaya duwagin nila kayo nito. Radyo Mainmon, Radyo Maronel, at the same time, sabay naman sang LTFRB. Kaya ba't ko may yara inisang order from Department of Transportation, no? Nga, ma... kan pala matukod sang team LTFRB kag LTO no para nga mag operate sa overloading no pero do wala pa subong nagsugod no kay do nagainistoryahan ay parang at this time Radyo Mainmon Radyo Maronel
18: okay sa gani kita ko da highway patrol group kag TTMO Radyo Mainmon no ga combined forces sila sa local ordinance si TTMO mga traffic auxiliary ta sa national law naman si HPG no delegate no party line log ko may report no dumduman mo na sa una
17: party line na
18: dumduman mo na sa una ga report ta may party line
17: oh
18: hello panaw ganay panaw
17: tikay gala po sa piyak mga linya mo oh may extension la
18: ba mo ini pare ko seryoso ini it's about discipline and oo. Pag-adhere sa aton ng mga layi. Kay ba mo this is for safety purposes mo?
17: Correct.
18: Amo mo na gani kung kay isa bala, may ginatawag kita mga nuisance parekoy, mga hindi bala maayo ng mga buluhaton o kung mga ginaubra. Katulad sina, ang motorsiklo mo, pulo kabilog ng engineer. Ang nag-ubra sina, pag-abot niya si Imoya, islan mong tambutso, islan mong size ang
17: guma.
18: Ti, tanan na to standard ina, para mangin street legal siya, safety siya, that is why nga ginadakop ka mo kung ginamodify nyo na.
17: Kalo ka kitaya, nag-stricto kitaya sa safety kung may matabo.
18: Oo,
17: naman. Kung wala, may matabo, hala, sige, violate. Pero kung may matabo, hala, kung ikuan yun yung gidaan, kay delikado, duman yun ito ng tabo, so pa na-overloaded to.
18: Na, oo.
17: Nagtakilid itong ilang salakyan ito, nagtaking king, nahulog sa spilas. Oo, kabangod, overloaded, way masarangan sa salakyan ng kabugaton sa mga tao, sakay, oo, pag saka, subukin naman ng dogdog.
18: Oh.
17: Nung nga muna, Bla, Ti danlog ba nga daan mo na o, ti ang gumaya, medyo panan ng kalbo.
18: Mm-hmm.
17: So, dumiri din, nag-atras.
18: Din ganito nga naman, nga may nag, silang nalipat ako. Balik ako si Radyo Man Mon, Mon, nakabat.
1: Sa Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, no? Itong overloaded, itong jeep doon sa may Miyagao ng area to, no?
18: Ato nga may maano tani, bla, may mga hiker to, bla?
1: Oo.
18: Nga mano, naglulupad sila to, di bla, Mon?
1: Yes, oo. So, may Miyagao area to.
18: Miyagao area. So, I mean, siguro it's about time. Sa mga kooperatiba ni, na istriktuhon nila mga driver nila. May violasyon ka mo, may multa na ka mo sa LTO, may multa ka man din sa kooperatiba ta. No? Para double whammy ka. Ibangod mo kung hindi mo ni pagdisiplinahon mismo ang mga tinawo mo kung wala nila ginasunod ang mando sang ila sining nga pamunuan sang management nga may management pa kung ginapagustuhan malanggali naton nung Buyet nga kung ginapagustuhan nato nao ibala ko stricto ni si Don Buyet mo oh migo ta man no stricto on tabi sir di blamon
1: yes so dapat yedar di mandono di mandonel kasanan nga kooperatiba no kasi

0: si Mandon, no? Mm. Ang MTO.
1: Ay nga, wala rin pa panaugaw?
0: Siguro nakapayad na
1: panaugaw. Oh, kaibalan mo, kung safety purposes, Radyo Manmon, hindi mo na pagpadiritsoon eh, papanaugon mo ginang iban?
2: Balik ang bayad eh.
1: Oo, balik nilang bayad eh. Oo. Wala naman sa impoundment mo, kiti hindi mo man impound ang munang violation niya. Kundi ano lang, citation lang, kagamulta. No? Kaya kung ginpa-continue mo, apisar gindakop mo na, ginpa-continue mo, what kung, about karoon na disgrasya to?
2: Kundi balasulon.
1: Balasulon naman karoon ng tiyo.
2: Balasulon, nabi mo ano, nan, kaya dadakpan nyo nang may violation, huwag nyo pag ipapanaog.
1: Na.
2: Kaya kundi sakit naman ulo.
1: Look ko mo, na just to make sure, kung ginpa-panaog nila mga pasero nga sobra,
0: ah, makotong
1: takaroon na di Mandonel. Do hindi bala tsakto nga
2: may ang, violation na ganito.
1: May violation na sa overloading, ginpasigi nyo pa. Biyahe.
0: Oo.
1: Yung lang kumon, basik bala ano, basik bala ginpapanaog man ng iban, wala lang takabalo bla.
0: Kahit sa end ba lang niya sang kwan mo, sang pasahero bla, ng kagabi, after sang apprehension, amo nang ambal. No?
1: Kaya kung ako mapanao, kung may papanaogon natin, ako to yan, masalipot-pot lang ko para hindi ko yung kapanaog eh. Pero tin... Ayo.
0: Galing matasok sa tulod ko.
1: Oo, gani, oo.
0: May ganun ang diskanto.
1: Amo lang na, panaogyan to sa mga driver, kag pao ah. No? Ang pao amo ning konduktor, passenger assistance officer, tsakto ako mon.
0: Yes, correct.
1: Na.
0: Gagandaan.
2: Oh, yung konduktor na lang lason ah.
1: Konduktor na lang kay...
2: Wala ka muna yung dana mo niya.
1: Hmm, dama
2: mo. Pao, masalama mo. Pao, nung abogado sa wala sang inubayad.
1: Hmm. Pamusong na nga ginatawag na mo niya konduktor.
2: Oo.
1: Kita ka sang konduktor sa orkestra. Nga nagawa ano, sang kamotya bla? Wakli-wakli sa kamotya. Di, ang konduktor magpanawag pa siro, gano? Na, kapamaypay, wala mang patay, pamaypay sa ano yan.
2: So, amo nang trivia.
1: Amo nang trivia. That's why ginatawag ang konduktor sa orkestra. Pwede dala paypay. Kaya sumasin, op! Lapas, lapas! Ama mo na.
0: Dami na nabala naman ko sa bomba.
2: Nabalaan ako, amo man.
1: Oh, mga bata, meron naman kayong nalaman ngayon. Bukas, sa isa ng edisyon,
2: ng
1: Batibot. Si Kuya Bojito. Yes, sir!
2: Hindi, nakarelate yung bago ang inilasyon na
1: muna. Ay, oo. Amuna, sa una, dara kami nakabalo sa magbasa sa English kag Tagalog sa Sesame Street. No?
2: Sige, mo pala ng mga available. Oh. Buhay pa YouTube, buhay pa...
1: Today's program is brought to you by Number 9. Amuna, so na Number 9. Tapos ano pag ito, amo na sauna ya.
2: Subong na naman na balantit si Imotets.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow! Bati amo naman?
2: Wala eh.
0: Dugay. Gidugay na gid.
1: Ang alin niya, ang alin?
0: Ang black and white TV, patutunan na.
1: Ang alin niya, nabatihan mo na?
0: Alin, batihan mo muna kanta?
1: Alin, alin, alin ang naiba. Isipin kong alin ang naiba.
2: Batihan mo na, pero pagkabati na mo ni Monzo, nakanta, ina mo. Subong, recite gali na.
1: Isipin mabuti, isipin kong alin.
2: Debla, Radyo Manmon. Kanta na yan, amo na batihan sa una mo, subong. Sus Maria Kagusip, recite gali iya.
1: Do ka leo layo, gibisang agwat sa edad. Doon ginapagwa yung sakon, balamon. Doon mga nubintaan nyo sa kuya.
2: Nubintaan nyo sa munang tingog.
1: Ang muning tsura. The 40s lang.
2: Times 2.
1: Moms King, lapit-lapit man sa amunidad. Thank you, Ged.
0: Muning madulong na itong information para sa pagpangalagad sa programa targeta na isa unto. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tatakaremen.
3: Tatak, RMN.
1: Amuning palugyan, amuning parikoy. Disiplina sa kaugalingon. Disiplina sa tanan nga bagay. Ti, ang makadisiplina sa mga driver naton, mga konduktor naton sa mga di pasayro nga salakyan. Wala sa iban kundi ang aton nga mga law enforcement agency. Wala labot sila kaya sila yung nagadakop lang yan mo.
2: Mm.
1: Pero ang may internal discipline, amo yung mga kooperatiba. So dapat sa mga kooperatiba naton, may mga internal discipline makamodera sa mga airing drivers nyo. Hindi man tanan nga tion, galantaw ka mo sa ila. So dapat, sira pa lang sa inyo, may memorandum na kamo, first offense nyo, mabayad ka mo sa LTO, to kay personal nga violasyon mo na bilang driver, kaga konduktor, mabayad kapag hindi samon. Multa ka man samon, kung hindi mo ma-explicar nga, overloaded ka to kag-

0: siyempre standing mo sa LTO, apektado sa na mo. Yan mm. minta, masalinta, raman ng LTO, besa da. Di, do time man yung tao nila mo.
1: Oh.
0: Hindi nila mapantanan eh, may kon, mga superhero lang eh sila, nga, everywhere, pwede nga, aras lang. Mm. Superhero, ganun ka, kalotsan pa.
1: Ano oh? Sila, si, ano, si Gina Acosta?
0: Ano-anong botsiling ko na?
1: Di siya, gadis versus sa isa kadlaw, on, 111 ka mga tao sa bilog na Pilipinas. Amo to nga balbla nga sino siya, si Superman?
0: Oo, oh, no. Bisan di na rasa no.
1: Oo, oh, tembala.
0: Amo nga daw same day na matamo na disbursan niya.
1: Pag dulong ito sa May Luzon, dugi-dugi nagdulong man siya sa Mindanao.
0: Ang grabe ng abilidad no. Sobra pa ka do si the flash siya.
1: Ubos ang pila ka milyon sa isa kadlaw mo, te.
0: Grabe.
1: Amo man ang ginambal na mo ni Parikoy, hindi man pwede ina malantaw kag mabantayan tanan sang LTO na. Pero amo lang nagaling kung maswertihan ka mo sa LTO.
0: Tiya mo na yan.
1: Tapos kagit.
0: Masiling ka da yun nga. Tiya mo to sang ibang sir nga nag-violate. Sir, wanyo maging dakop ah, hindi ka lang pala yung mag-violate. Bala na dahil sila yung pilakadla kung silang dakop.
1: Ganon mo na
0: kay, dakpan.
1: Kay ikaw yung nadakpan ko.
0: Oo.
1: Kay ikaw yung nadakpan ko.
0: Wala, wala ka man sang i-worry kung wala ka sang violation.
1: Correct, correct.
0: Una, best, hindi ka na lang mag-violate. Amo na yung imuna. Ibisan na pa yung panilag sang LTO. Si imuna naman li-li. Check sang dokumento, check sang sitwasyon sa sulod sa lakyan, basta why violation, why ginaya?
1: Bala mong ginalantaw nila Parikoy, amo manin ko kaysa gusto ko mabalaan from the cooperative, may kota-kota ka mo da? Kasi ginalagas bala sa driver kag sang konduktor ang kota nila sa isa kadlaw.
0: Bala kating makabenepisyo sini, sila man mo, mga konduktor kag driver. So siling ko, tsakto na yung mo master, makutonda, ginatakotahan nyo sila. Bisugiri kami sa mga previous employees, sa mga kwani ko nang ginakotahan kami. Okay, kisa makumpel ka to do sa mga violations.
1: Violation.
0: No? Kay bangod nyo may ginalagas ka?
1: E, kung baga, daw masugal ka bla.
0: Yeah, okay. Ti, kung hindi mo na malabot, basis, pigaw performance mo to.
1: Mm.
0: Ti, the only way to, sa pagpakita sa imong worth sa imong kompanya o sa imong ginobrahan, nga magpakita ang gilas. Grabe nga abilidad niya. Ti, kisa, walo naman to, traffic na daan, master.
1: Correct, correct.
0: No? Kisa, ulanan. Ti, okay na. Kisa, ti, ang tao, galakat-lakat malang kaga kung ano da kay ti why naman sakya ga tipid man lang na kung pwede man malang malakat ang lugar na pero pinyo nahulan nilang sa dalan na pro sige wakaw pero ti well disiplina dapat ma-instill ini sa aton paagi sa number one siling mo master gagri ko da sa imo ang ilaya ginaubrahan ng kooperatiba istriktuhon nila ni hindi siling bahala na si Batmanda or si LTO ang magdakot total why makamiday violation sila man na personal gabayad sila no. Kaya inyo niya, ga-reflex sa inyo niya, tapos hindi nyo niya mapanginwala. Kaya sila niya, ang mga representative nyo, anong ilang aktuasyon sa dalan, amo na ang inyo nga reflection sa inyo kooperatiba. Amo ka muna ang klase. No? Hindi ka mo kapalayo sa nga, master.
1: Kaya muna ginasiling na ton, bilang representante ninyo sa dalan, kay mga tao nyo na, ginadala ang ngalan dira sa inyo kooperatiba, ang uniforme nila, inyong ngalan sa kooperatiba, dapat ka muna mismo ang bal. No? Kung baga dumahuya man ka mubla, hindi siling nga. Ila man na ya, problema nila na, kapila na kumagambal, kasigi pa sila. Because, wala ka mo sang internal discipline, dira mismo sa inyo siling nga, kumpanya.
0: Personal bala, master, ang isa drugista. Ti, siling mo, bala na sa iya, manaya man na, batman na sa, kumdakpan na sa iya, kasuhan. You know, kung isa ka ka-establishment, pagkatapos may isa kada abi halimbawa ka durugista.
1: Correct, correct.
0: Kung madakpan ina siya, ga-reflect na sa ngalan sa kwan nyo, ba mansahan niya ngalan sa establishment nyo?
1: Mm.
0: Di ba? Ti, masaling ayug ang mga adik. Galing na dayo mga tao nila ya.
1: Amo na galing ilang
0: ano ta? Amo na mga tao nila dayo. Mga adik, mga gasuyot. Amo na bla? Pero kung butangan mo na sa internal nga rules na nga, ti, hindi pwede ka muna yun, madakpan mo ni isa lang pa. Mismisal dayo na. Oh, ti, pag siling random drug test na pagpositive, ah! Dismiss!
1: Wala na damo istorya.
0: Wala na damo. Siyempre, nakakommit sa sang major violation mo.
1: Mm.
0: No? Ti, tantamang to dismissal, master. Doon, tiba, amo na yung inyo yung rules da.
1: Kaya hindi ka dyan pwede pa rin ko yung magmaniho sang di pa sero nga sa lakyan, ang isa adik.
0: Oo, oh, ti, tsakto na. Oh. Ti, kung na-addict ka ron imo nga kwan, ang imo nga driver, ti, masiling to, kwan siya, na dakpan siya, tapos iya, mana iya. Huwag kami na labot. Pero anong ginimo nyo para nga masigurado ang safety sa publiko, anong disiplina nyo, paano ka mukasure kag mambalan ang publiko nga, basta sa amon kooperatiba, sigurado, safe ka.
1: Di na. Di kaya mo malan ng, kung ikaw common career, katulad sa mga dipasero nga slakyan, no? Dapat safe niya, may kontrata. Pagsaka niya sa pasero, pagbayad si mo, may kontrata na kamo. Ang kontrata, nga idulong mo siya sang safe sa palakantuan niya. No? Ma-breach mo na, may breach of contract ka, kumbaga. Kung along the way, bangod sa imo kapaltahan, na-disgrasya ka mo. That is why under civil law, sa torts and damages, may kuluwaon ang pasero sa imo. So para malikawan tana sa mga kooperative o kung sa bisan diin mga ahensya subong naton, let us discipline sa aton sining mga empleyado. Sundon ang mga patakaran sa dalan para sa isa ka safe nga trip para sa inyong mga pasero. Pamangkoton ka mo namon, papaluap ta ni, kung tuod na may mga kota-kota sila everyday bla. Kay basya mo nang ginalagas kay, kumbaga parikoy, sa isa ka driver, kung ginapanumdum niya nga, by violation siya, kung pasakaon niya pa ni, kag wala siya nagapanumdum sa kota niya, mambar siya, diritsuwa lang kay puno na ta. Pulo na kabilog ang standing o, hindi na dapat magsubras pulo. Diritsuwa lang ta, babayan mo lang na sa driver niya. Pero pagkita niya, igo pa 20, abo igo pa another pulo. At sige, para subratas kota, para ang take home ta, medyo dako-dako na. Dira nagasugod ang pagsugal sa mga driver kang konduktor sa kabuhi sa mga pasero. Kay ginalagas nila, wawart.
0: No? Correct na, Master Donte. Hindi kita gustong matabo ang pagbinasulay sa ulihi, like sa LTO. Momento nga, bali, isa sa notice na mo, nga agi palakat, sakto na.
1: Oo.
0: No? Nga may overloaded na gani.
1: Overloaded na.
0: May violation siya, nga ginalaw nga idulong, kahit bangon na kaplitin, ha? What if tuod, sakto na, I mean, what if kung may tabo sa punta?
1: Oo.
0: Pag siling, tinga, overloaded sila. Tingin sa wine na to sila before to.
1: Dakot na gani.
0: Violation? Dakot na gani. Tinga, ang nga ginalaw sa
1: LTO. Gipabiyahe pa?
0: Nga, gipabiyahe pa. Para sa mga sa nagligad, naksidente ito sa motor. Bibla, kayo na kinom. Tingali pa diritsyo pa, naksidente liwat.
1: Oh, dong dumanyo to sang panran to, naging basol yan ni... Ano ni...
0: Ni Migomo, kwa na?
1: Ni Nine.
0: Nine.
1: Nine, oh. Dilalian ng panran. Ang bali, na kay ka panran, kamo dati, may nang kaladisgrasya. As usual, no, ginuna yung laway niya sang samag pangusisa anay. Tisuli, dogin, ano to siya, do... dogin pasuka to gi pangambal niya, no?
0: Gipadilapan
1: gin,
0: niya.
1: No? Kay ti sala galing iya, kay gin saway na galing parekoy. Pero nagdiretso lang. Ti sinaway na na disgrasya.
0: Amo nang isa ka
1: amo nang ginambal mo ni parekoy. Kung matuod din may salabton kamo LTO. May salabton kamo di.
0: Or sino man to nagkuha ni kung traffic enforcer man to?
1: Violation sang overloading. Hindi dapat magbiyahe ang isa ka di pasayro nga salakyan katulad sa minibus. Kung overloaded ini siya for safety purposes. So suno sa report ni Radyo Manmon na bato niya nga information, gindakop man lang gintagaan citation ticket, ginpalakat man.
0: Di, pero tani ginbuhinan ang pasayro.
1: Ginbuhinan tani pasayro. Di gusto nato na ni mabalaan basta ginpangbuhinan man.
0: Ayaya mo nang gusto.
1: Oh.
0: Ato niya guarantee for the sake of discussion.
1: Discussion lang
0: nga wala nila ginbuhinan, that's a violation.
1: Oh, may salakton man sila.
0: Basta nga kun ang isa ka salakyan balagin para gintagaan violation nga wala nag-wear sang seatbelt. Tingin palakat mo gapon nga wala naka seatbelt.
1: Oo.
0: Minin pa seatbelt on mo na, itis palakon.
1: Oo. Pero seatbelt ka na.
0: Basic ng example.
1: Oo.
0: Muna blati, kinalan sa mga kooperatiba, sa inyo pa lang, i-regulate na. I-police nyo ang inyo kagalingon. Kaya ako, kami ni Master Ria, may kanta para sa inyo.
1: Ah, may ano na.
0: Para sa inyo, mga kooperatiba.

0: Diyan mo man lang naman nga kanta pa.
1: Kung in-advertise pa galing magsakay sa inyo.
0: Oh, ah.
1: Basta safe, wala safe. Sang addict. Oh,
0: wala addict. Na, na. Ang hindi magsakay?
1: Ha?
0: Poki! Yudikakak! Yudikakak!
1: Ah, yudikakak!
0: Yudikakak! Hindi nga yudikakak.
1: Tingnan lang kung inapabayaan mo. Okay. Kung komentaryo, kubra ka na ano ka kapoy?
0: Kapoy dambal. Gali kayo gapitik-pitay ko diya. Kaya parang may nadumduman ako kahit isiling ko daw na oh. Pabati. Pero yun, you know, inokumiya muna. Mas ginarekomendar na ton. Mas ginarekomendar na ton. Anyway, mas daron, aran na na, no? Ipulis na ko galingon. Tayo dito pag hulaton nga. Black pan sila to. Kung
1: dito
0: ano.
1: Pag hulaton ang disgrasya. Kaya ang disgrasya sa dalan, unay na. Ina sa mga tao nga wala na kaulikid. Sisig ka pa rin nila.
0: Tapos,
1: kaya nag-disregard sila eh.
0: Tapos ha, hulaton pa na ito ng black pan. O basilip, black pan sa violation. Tapos kung makabunggo. Ganila. Ano nasabi? Pag-test na, pasiga kuha na sa?
1: Oh.
0: Kuha gali, addict gali.
1: Nga.
0: Ito, anong hinimot nyo da? Parang hindi mag, hindi pag punsukan sa addict ng mga driver o kung konduktor o kung sino da?
1: Mm-hmm.
0: Ang inyong kooperatiba, di ba?
1: Tsakto ginaparikoy. Oh. Ang correct term is police. Tsakto na police.
0: Oh, oh, oh.
1: Police your own.
0: Yes.
1: No? Para madulap kay, babay, ilan ng iba ng kooperatiba yan, pero sa inyo, mga individual, bla?
0: Yes, oh.
1: Ng mga kooperatiba, sundong ta tong hambal sa targetan ay sundo.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kaya wala gid malain kung sundong ta. Karon kung galagas ka mo kwarta, sang kota ninyo, dira kita yung mainaway.
0: Ah,
1: eh, ginasugal nyo yung kabuhi namon yung mga pasero.
0: Correct.
1: No? Nga, base madakpan ta, hindi ta magpasaka. Pero, hindi ta kalabot sa kota galing Mr. Driver. May abro na may isa. Di, sige, mapasaka ta para kalabot sa kota. Inaya. Mm. Na, dira na nagasulod ang pagbayular.
0: Mm.
1: Bangot sa kota-kota system na. May tiong giman niya sa isa kadlaw nga medyo pilupigado ka. Pilupigado. Kapit pa ko mag-holiday.
0: Oo.
1: Wala mayo ka go. Wala klase. Di pilupigado giman. Di medyo sikad-sikad. Di giman da.
0: Oo. Pero ti kung magmayong yung performance, ido. So, i-endorse pa ka muna mo ni Master.

0: Pare-buyet!
1: Ay! Okay! Ayos ah!
0: Oh, pare ko ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang aton exclusive authorized dealer sa mga Kubota products and spare parts. Oy, for every 3,000 pesos worth of purchase kali ninyo, may ara kamo sang raffle ticket para sa aton December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Gani pa bakal na kamo dala sa mga spare parts o kun ninyo mga produkto dala, mga rice transplanter, kag iban pagid nga mga traktura dira sa Kubota. Kadto is sila parekoy sa may
2: adra lang sila kadto mga kabiyanan sa Balantang Haro, yes. Iloilo City, no? Sa lapit na na sa Ceres Terminal.
0: Correct, correct.
2: Gani sa aton nga mga tagpalamatik mga suki, ano pang ginahulat ninyo, magbakal na sa mga Kubota tractors, kag Kubota machinery, spare parts, no? Dira sa bahin sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Nagabaligi man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo? Tawag na sa telephone number 320-6883 or magkanto sa ilo opisina sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City. Mabalik kita, Master Don, para ito nga pagpanumbalik, Master.
0: Sa ito, sige nga pagpanumbalik, pare ko kadamo sa mga balita, actually, na ito. Nakadlaw ko ito, bala. Atong sa pabiya, pare ko. Kundi may clamping operation ng pabiya pa safety kagda transportation office. Ging clamping nga ng motor.
2: Motor, aba.
0: Pag kita sa mga netizens, ridang bili.
2: Ano? Oh. Anong ginhimuhaw?
0: Kinuha ang bang binili ng rida nga ging clamping?
2: So, bilin clamp kag rida, no?
0: Rida. Tiyambal gani sa mga taga pabiya public transport.
2: Tulong lang sa bayad?
0: Traffic. Mas mahal pang ginbilin niya kay mahal ang rida, pating rim, kagang,
2: Ti, mas mahal na. Ang ako
0: sa multa.
2: Ang suspicio ko, wala gani lisensya, guro.
0: Na,
2: wala gani, guro, document.
0: Basi, basi madugangan siya sa...
2: Basi ma-impound.
0: Basi madugangan siya, tod violation.
2: Na, di ba? Oh, amo nang ako nga ang gulo. Dakay kung kumplito sa papel, di mga Jess nga mo niya ito yung man.
0: Pabilidadan ito yung tao to.
2: Balikan ta na karon mga kabiyanan, kagibang pagiging mga balita, pagaligan na sa mga pahibalo. Alauna 39, magabalik ang Targitanay sa Udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Southon Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold.
3: Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southon Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Southon Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado!
3: MaxFeed, kargado!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Megamon! Megamon! Herbal Capsule!
8: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon!
7: Megamon! Herbal Capsule!
8: Wala side effects! Wala palpitation! Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
7: Yara lang!
8: Sa mga butika!
1: Hindi na!

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahin ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charmin Fab Car, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm
8: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi kurap!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako, believe.
14: Sanfon Plus Gold.
15: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
14: Sanfon Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
14: Pinagaling.
16: Pinahusay.
14: Sanfon Plus Gold.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama!
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran, tusiran.
23: Tusiran forte!
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
27: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
31: Mami, itigil ang drama.
32: Angeline,
31: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ng butika. GTX 500.
4: Siya din Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Namigit ini sa aron nga
1: GTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start. Bucky with breath fresh.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako galis, Iban, permilang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat Gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Okay, sa mga si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Santon Plus Gold.
11: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangkong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
18: ACS.
19: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay.
20: Gito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Car.
17: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangkong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
18: ACS.
4: Nuns Liniment Oil.
23: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
23: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
23: Feel better, live better.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Makak sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
3: Alauna 59. Yari ng Istiyal sa probinsya sa Iloilo. Rajuman Mon, come in.
4: Probinsya sa Iloilo. Yari ng atong sining resulta sa Istiyal subong hapon. Ang atong sining mga winning numbers, numero 24. Number 24, numero 27, kag numero 16, 24, 27, kag 16. Iwaton ko ah, 24, 27, kag 16. Amo ning aton sining resulta sa STL sa buong iyang hapon. First draw kita Rajuman Don Rajuman Mel, Setyembre 4, 2026. Ang aton sining draw team head, si Mr. Antonio C. STL representative na to, Mr. Glenson nyo. At ang sining mga registered person, si Ma'am Abinal Mirante, no? Kagang si Mr. Ryan Melga, no? Ella Maligad, Gilly Tabanyo, kag Mabel Gimiroy. At ang sining na palamiyawon sa mga ato, no? Paragas pala ni ka nagpamatik in subong iya sa drone na ito sa STR Regiman Don Regimanel, no? Iya sa may area sang Lambuna o Iloilo sa Big Scott's Barber Shop, no? Sa corner side. Kagigitan na magtamiyaw ito si Carlito Lastimoso Jr., RG Lastimoso, no? Nga pang-gunting subong yang hapon.
5: Napagunting ka? Napagunting?
4: Ang mga gitamiyaw ta.
5: Abi ko napagunting ka. Ano liwat ang barber shop?
4: Ang Big Scott's Barber Shop, dira sa may corner, kuno sang corner side no sa Lambuna o Iloilo.
5: Ah, okay. Sige.
4: Mayroon, congratulations sa atin sining mga winner subong hapon na tayong karoon ng second draw alas 8 sa gabi. Direkta diri sa draw court sa PCSO sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yales Kapalian Tata Carmen.
3: Thank you very much Rajuman Mon. Ang alas 8 sa draw court sa gabi bantayan diri man sa RMN Iloilo. Alas dos-dos ang hapon, Master.
5: Yes, check tato kito guys si Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist in the Public Relations Department sang NGCP. Kay parekoy, ikapila na dito, labot na ika-80 nga, asod-asod nga, adlaw nga ang manual load dropping diri sa aton sa may Iloilo, no? So, do hindi na naton magwantahan ini.
3: Nagligad si ni Master Abi mo, sa loob ko lang. Nagligad si ni, naka-interview man ta sa iya. Bita da masold na to kayo.
5: Okay, do, dapat ani, August 22 to mo.
3: May mga nag-inandar na to nga mga kwanbla, mga supplier ta.
5: Atong TVI 1 kag TVI 2.
3: Ano ang natabo? Na nga daw nagsigisigi gyapon ini.
5: So check ta na karon mga kamenan but before that parekoy.
3: Oy, ini nga bahin sa ato kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Nans Super Plus. Nans Super Plus the best ini mga kabiyanan nga produkto halin sa Mindanao. Ini mga kabiyanan numero 1 nga produkto dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Nans Super Plus, no? Ang aton sini nga imnon. Gintingob nga pwersa sa mangustin, guyabano, malunggay para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang ang inerhiya kag mas mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy kag pagpalangluya. Available na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Maginom 2 to 3 capsules every day. Nan Super Plus.
5: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Para kay tuto, kay inday, kay tatay, kay nanay, kay lolo, kay lola, kay tiyoy, kay katiyay. Kag sa tanan naton ng mga kuturan dira. Nga ah, kiti magamit sa bilog ng pamilya. Si tatay, kay pala mo ipoy lawas, abi nanay, masaya man si tatay, da kay bilog adlaw ka trabaho na. No? May soothing and relaxing effect ang Nan's Liniment Oil. Sa tuto, si inday, abi da, may ara karon sa katol-katol da, alap up, ew. Banyo si ang apektado ng area kay balikutis artista ang aton kabataan. Pero manami pa sini kay may neem tree extract ini, no? Nagatabog sang lamok ang neem tree. Ginkuang extract niya parang bao niya magwa. So ang aton mga lamok ay hindi na magpalapit si mo. Syempre, kung hindi ka makagat sa lamok pare ko, hindi ka magka.
3: Hindi ka magka-dengue, kung dengue dala man lang sa kagat sa lamok, wala dagat kagat sa lamok, wala dengue. Mo na ka-safe mga kabiyanan. Kun ikaw nagabanyos sang Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. Ganiano pang ginahulat ninyo, basta balanyos, isa lang ang dapat mga kabiyanan nga panumdumon wa ay nasang iban. Nans Liniment Oil na. Dula pala nakit sa kalawasan. Pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo dulang arikis sa lapap alipunga an-an mga skin problems. Barato katama. Epektibo katama. Mga kabyanan, basta produkto ni Tita Olin kag sang Herbsmed Pharma Corporation Nans Liniment Oil.
5: Kag siyempre ang aton Mega Man Parekoy.
3: Siyempre mga kabyanan, ang aton nga Mega Man Herbal Capsule intro ya ni gamay na.
5: Pero before kita sa Mega Man Herbal Capsule, ari kita ani sa kape. Kape ko ani.
3: Kape. Shot.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Kay matiga gwapo yung performance mo di sa Mega Man Gold Coffee Mix, no? So gani para sa trabaho mo kibot sila ka pangapingapi ka lang tuntoy ya pangapingapi lang. Wala sila kabalo nga sila ya last stress ang hapon nga pala moypoy na lawas. Pero ang imo ya ready ready ka pa. Pag-abot sa balay, panihol gilayon kay Mrs. Kwarto anay. Oh, madali lang, no? Dosit-sit ganito. No? Kanto anay sa kwarto, kay may extra ka pa nga power kag stamina. Amuning ginahatag si mo sang Mega Man Gold Coffee Mix. That is why ginatawag ini nga kape sang mga gwapo. Available na sa mga butika kag supermarket.
3: Yes, gwapo, gwapo ang performance mga kabyanan sang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape mga kabyanan nga kape nga pwede mahimo sa baho para magtigang imo sini nga pataw. Kape nga manamit, kape nga sa Buroso Mega Man Gold Coffee Mix mga kabyanan. Indi kagid mahuyan. Gapulo pang api ka lang, pudugudugay, kibot lang sila. Grabe ang performance mo sa kama. Pagkakutuling to doon sila, gapabugtaw sa Balatyagon. Gapabugtaw kung permi ka lapyo. Kung ang imo nga trabaho, daw permi ka kapoy lamla. Tiyo na para ma-energize ka daw, magtumar asang mag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Before guro sa aton nga Mega Man karon.
5: Yes. Before sa Mega Man, ari karon lang aton sining lead specialist in the public relations sa Department ng National Grid Corporation of the Philippines, si Mr. Regan Alcantara. Sir, si Radyo Man Don Dulido, kag Radyo Man Ronel, may hapon.
3: May hapon, sir.
1: May hapon, Radyo Man Don, kag Radyo Man Ronel.
5: Sir, last time nga pag-istoryanay na ton dere, dumidyo nakahatag sa amon sang pag-asab lang, at madula na ninyo manual load dropping na ton, rotational burnout dere sa aton sa Iloilo City kag Iloilo Province. Kay magbukas na magabalik na may energize ng duha ka mga power plant, no, power generating plant. Sir, could you update us anong natabo kung saan oni sila ma-operational?
1: Yes, no. That's correct, Radyo Bando, no, because last I think that was the first week, that was August, last time. At that time, ang ginahatag na target was ang duha ka dalagkong planta, no, sa Visayas Grid, CVI-1 or CVI-2, was supposed to be August 22 and August 30. And then, ang isa nakabalik last, August 30. Pero ang isa, na supposed to be August 22, which is the CVI-1, na nag-extend siya to September 11. And then my latest update pa yun, I think earlier today lang dito siya, parang may additional extension naman, no? Possibly September 16 naman eh.
3: 16?
1: 16, yeah.
3: Okay, so instead of September 11, naging promisa nilang extension, nagayo pagin sila additional, so 16, okay.
1: Additional, manang initial tanga info, no?
3: So sir, anong difference sa si Regan kay nagligad to, ang in-expect na to, nga muning mga inadlaw tani, duwa nang nag-andar. So subong isa lang, ang isa nag ay pangayo pa sa extension, ano ang latest na to na pwede ma-advise sa publiko, subong?
1: Well, as of the moment, gapadayon pagid, no? Actually, bago lang kita ka kwanman, ka baton sang additional update, no? As of 2 p.m. this afternoon, actually, ongoing pang atong mga pang-sending nga ni advisory, I think nabaton mo siguro bago lang. May additional na mga power plants naman, no? Na dila naman sa grid as of this, this afternoon. May mga tripping naman sa Leyte A, Mahabi. Tripping sa CEDC, another big power plant in Cebu, Toledo. And then may mga additional tripping naman sa PDPP, no?
3: Dahil lang. Hindi nga mga pag-trip off, anong butsil mo sila? Temporary lang ini or what, Sir Regan? Kagwala ordinaryo lang ini katabo, permi or first time ini?
1: from what I understand, ano yung ginatawag tanga mga forced outage, no? Meaning unscheduled shutdown.
3: Okay.
1: Actually, ang isa ni, CCEDC Unit 1 was actually on scheduled shutdown the last time we spoke, no? On earlier August. And then, nakabalik siya yesterday. Kaso nag-trip naman siya today, no? So, amo na. May... Amo nang budlay.
3: pero may ginatag sila, sir, nga causes sa Regan? Kung anong particular nga causes sa suning pag-tip-off?
1: Wala pa ko sang information, no? But most probably, that would be mga mechanical, no? Kaya usually, sa power plant, ang usual nila. But again, no, we kung mga specifics git, no, we really defer to the Department of Energy, no, to provide the specific status for the power plant themselves.
3: Mm-hmm. Katulad bala sini, sir, ang amoning TBI, no, TBI 1 ang nagayo extension from August 22 to September 11, and right now may info ikaw nga September 16 naman. Ang PEDC 3, no? Bagulang ko tuloy yung padalaan ni Sir Regan.
5: City, di rin sa ito, no?
3: Di rin yung PEDC 3. Di ba, sir, daw bagulang ni nakabalik?
5: Doon ang Regan ni, naguba man eh?
3: Or yes, may maintenance, ano man?
1: Nakabalik siya last first week of July. Mm. And then, amuning isa natin nga, kuan, no? Nga, we were thinking na mag-normalize kita by August, kaya nakabalik na si PEDC Unit 3. Mm. And supposed to be, ang duwa ka TBI na power plants, no? Unit 1 pag unit 2, it's the two biggest power plants. So, tani, kung we were able to have those all three power plants back, no? Dakugit siya nga kwa na, bulig.
3: Mm.
1: Like, si PEDC Unit 3 went out this late August, August 30, no? I have to check, no? That this is like August 30, August 30.
3: San-san, all na sila nag-trip-off, sir? Si PEDC 3, kag si TBI, si TBI, wala pa. Si PEDC 3, san-san organi, sir?
1: I have to recheck, no? Pero parang August 30, no?
3: It's okay.
1: In our record, no? Just this end of the month.
3: Sir,
1: yes, sir.
3: Gusto ko lang iklaro, siguro nakita mo man mga social media, nga it seems may mga misplaced nga blame bala. No, nga kamo ang ginabasol sa NGCP kag ang mga distribution utilities. Could you explain it to them sa mga utod, no, subong natong plagmatik kay basiblas you are barking at the wrong tree bala kay ti hindi ini problema sang distribution kag sang grid Sir Regan.
1: Yes, thank you Sir Don, no? We understand the sentiment, no, kay tempre sino man gusto magdonatag kasi adlaw-adlaw. So they it's really normal to look for somebody, no, kung sino gid man ang supposed to be ang gidlay, no, but ang aton lang din, no, sa power sector, we have to understand that there has been a lot of changes, no, since the past, no. Base ang ilang recollection pa siguro was during sa time sang piuntang napopor nga pre 2003, no, nga ang generation pag ang transmission is isa lang ang company amo nang napo-for, no, ato the ano nato, no, ang pag tindog sa bago nga layi, no, 2003, no, yun separate ang generation sang transmission sang grid, no, and of course ang sa distribution man is they have their own distribution areas man, no, coverage. So sa ano sa power may tatlo ka players. So the first player is the generation. They are the ones who really generate the electricity. And it passes through the transmission line na munang kay NGCP. Nga pagadulong dulong ni NGCP man sa different nga mga distribution utilities pag cooperative. So as of the moment, ang aton nga concern is ang source mismo, ang kuryente.
3: Ang generation.
1: Mm. Yes, may kulang git sa supply, no? Maski anon sa ka puga ang kuan.
3: Wala gidyay. Anon mo man ang nami nga alagyan, transmission, kun transmission lines, kun ang source mismo way gabuga. No, tama, yes, Sir Regan?
1: Yes, that's correct, no? Similar sa atong previous analogy about the tubig, no? May may ano kita, mga pipelines kita, pero kun hina ang flow sa tubig, kaya for example, El Niño or what, no?
3: Tiway man tubig eh?
1: Kulang.
3: So, ang ato lang sir, ambal ko gani, we cannot make promises, no? Kamu mandira sa NGCP because kamuya palaagyan lang sa kuryente, you are in the grid.
5: no? Ara iniya sa mga power generation plant. So hopefully they will be. Sir, ang PEDCITRI, san may ginambala sila sa inyo nga expected date nga ma-energize sila, timeline?
1: Well, initial assessment nila was supposed to be September 5. Pero may bago naman kita na information naman nakuha na seeking for additional time naman, possibly daw target nila September 25 naman, no?
5: Bukalayo, bukalayo. Sir Regan, so, anong kinalain sini sir kay man ang PEDCITRI, iya mas lapit niya sa ato, naaring gidiya mismo sa sudan sa Iloilo mo? Dali lang sa lapas. Yes, so anong mas direct na epekto sini? Kumpara sa mga iban nga lugar nga mga power generator ang nagapikto, ang napiktuhan?
1: Well, basically ang tanan nga ginagenerate nga power ginapasulod man sa grid, no? So basically, okay, regardless, okay, of where the location is,
5: okay,
1: gasulod na sila tanan. So kung may pagkukulang, no, sa isa, duha, or at this point in time a lot of generators, so siyempre kita gid sa kabilugan nga Bisayas apektado gid tanan.
5: I see.
3: Hindi lang isa ka particular nga lugar gali.
5: Kimanti magluwas sina Parikoy, may mga nagano pagid mo, ang sa Sedcito atong sa Leyte, Mahato nagga trip open sila. So medyo ginakulang kita sini, no? Nagligad ganito negative 59 megawatts kita sa Rega, no? Ginakulang kita, that's why may mga red alert kita. Kay na-observe ko sa Regan the previous weeks, tag 2 hours, 3 hours lang Parikoy ang red alert. Pero subong doon kalabot na sang pila ka oras, kalabot na mga 12, ano, 8 ka oras sa Regan, no?
1: Yes, that's correct. And di ba before, usually, ga-start kita mga late afternoon, even evenings lang, di ba? And then I think yesterday, parang nag-start kita mga 11 a.m. something, no? Mga correct. Earlier na kita. Pero checking, no, initial na information sa atong system operator, I think nabuhi na, no, ang may effect sa ato balang Indonesia na haze, no?
5: Okay.
1: So ang solar power na usually ang dako nga supply, no, especially coming from Negros, parang affected man ang ilang ang ilang output.
5: Bangon nga, tay siyempre ang kasiri sang adlaw na buhinan, nagatabunan siya.
1: Yes, medyo may ano, may effect siya sa cloud cover or sa
5: So
1: iridian sa sun, medyo ano man, affected man, no.
5: I
1: so, ako na, usually, in the mornings, di ba, safe kitang away kita sang brownout sang una, di ba? We have big solar power plants in Negros especially. I think more than 400 or 500 megawatts. Galing with, with the haze naman, they na-affected ang, especially yesterday, oh, nagbubo yung tayong iyang output.
5: I see. In a way, balaan ko, sir, updated ang tanan niya mga media, mga station, kay ginapadalaan mo sila sa mga updates ni and we are very thankful, no, sa sina mga update na gidatag sa NGCP. Wala na kulang ang NGCP sa pagpabalo.
3: I think sa sininga ugada daw hindi dapat pagbasunon ng NGCP sini. In a way, Sir Regan, thank you very much gid sa imo tiempo nga hatag diri sa Manila, Iloilo, sir, maayong hapon sa imo.
5: Thank you so much, Sir Regan.
1: Thank you gid sa inyo nga tanan. So much.
2: Thank you so much.
3: Tatak RMN. Bagay ti kapto mo na transmission line.
5: Transmission line sila yamo.
3: Kay dirita nagali nakita Master Don nga ang problema gid sa power source gid.
5: Power source, power generation.
3: Power generation gid, meaning ang source kun walang source, ano man naganami sa palagyan sang kuryente, da kay way gid magilabay.
5: Correct na daw amo man.
3: Sang nagligad to ya, daw gid basol ginatuntong ng GCP. Because nga ang source iya sang power, iya way problema.
5: Wala problema.
3: Sila yung may problema kay bangod nga hindi maka-accommodate ang ila transmission lines.
5: Yes, tsaktoy na, no? Nung dumama to 2024 to, bang grabe nga. Si isa ka si Manuel, sobra isa ka si Manuel mo.
3: Grabe.
5: Nga brown out.
3: Grabe.
5: Just imagine. No? Parikoy, sako to binaklanay sa generator mo sa amo to nga time. Kag damo sa mga negosyo nga wala iya generator.
3: Balda eh.
5: Baldagid.
3: Patay ang negosyo. Kapin pa kon indoor ang negosyo mo. Wala generator kay kasalig iya sa kurinte. Ti karon na dapat i-kuan mo ganyang aircon mo. Kung hindi, dumahimo ko muna nga
5: do sauna. Doben ka, doben.
3: Do sauna ka muna. Ti baldagid. Anyway, pangamuyuan na ito nini ang kabay pang makarecover. Daasig na nga makabalik ini mga power generators naton parang at least wala na mga problema kita na ma
5: amo na ganing ang balna na itong ginangaduwas ang pagsugod pala Parikoy. Nagapangita kita sa mga clean and alternative energy, wala man ta problema, no? Pero ang balgani nato ng sustainability niya. Just look at ito. Nag-haze.
3: Mm. Oo.
5: Nag-haze mga kabyanan. Hindi mayo, hindi masiri. Tsako ng termo. Mm. Ang sinag sang adlaw.
3: Ang adlaw, aram lang yung unay mo.
5: O, tikaron, hindi makakuha sang enough energy. So, nagdubo ang input niya sa energy.
3: Mm.
5: So, hindi mo masustain, especially kung magtigulula na.
3: Oh, yeah.
5: No? So, naminaton, what is, so far sa Subong, ang pinaka-reliable kung tanging energy source, coal-fired power plant, ining green, ano, green field.
3: Okay.
5: O, coal-fired power plant.
3: As long may coal, yeah, okay mo.
5: O, basta may coal, yeah, okay na.
3: Mm.
5: No? Pero ining PIDC, kagang TVI-1, mga coal-fired power plant pa ni Parikoy, galing may mga mechanical problem.
3: Mechanical
5: ang aton lang kung tani, kung damo binutang sa aton, may

0: Rilo? Oh, may kulang to nga 20 megawatts si Cebu. O kita guys, 20 megawatts.
1: Amo mani master sa amo mani master sa lawas ta. Mm. Amo mani sa resistensya ta.
0: Anong suggestion mo?
1: Balo ko ang lawas ta, ano mo na kun wala kasang power source.
0: Mm.
1: Source of power.
0: Ayoko.
1: Halimbawa lalaki ka, wala ka source of power. Di pagpuli mo sa balay, titimbangin ka ngunit kulang ka.
0: Anong suggestion mo sa mga lalaki nga wala sang source of power?
1: Hindi naman gigko magdamo pasang hambal. Kundi ibiling ko na lang sa isa ka singer naton nga babae ang pagkanta sini mga kabiyanan para sa aton nga mga kauturan.
0: Mga lalaki pamati kamo.
1: Nga kulang ang resistensya. No, labinigid sa mga utod naton nga ti siyempre amo malamlaning chimpong kuan bala master doon nga ti mapakapakitang gilas ka tanong ti misis mo.
0: Correct.
1: O kung kay partner mo ti galing kay siling mo ti way ko baklan sa butika ka bakal. Pero ang igo sinido sa hardware ka.
0: Apa.
1: Amo na. Alright. Tutuod na.
0: Oh, sige. Aron na.
1: Pero dali lang.
0: Aron ng singer ta.
1: Ari na siya nag-abot ng mga kabiyanan ng aton nga singer kag sa sining mga tinion.

0: Hindi ako magambalatunan ng balatunan ni ang atong singer si
1: Mamang, si Mamang.
0: Hindi, si Miss Lynette Bourdon. No? Ang atong sining singer.
1: Kombinasyon nga deadly ba?
0: Lynette Otero Bourdon.
1: Tatlo, gitba. Butang I, butang I.
0: Anong I?
1: Yankee ba?
0: Yankee.
1: Ano ba?
0: Lynette
1: Otero Bourdon.
0: Otero Bourdon I. Sorbito. Marilyado
1: para unda.
0: Wow, pati sila. Anyway, pa-record ni Gaman, ha? Bakal na sa mga butika diri sa bilog ng Western Visayas.
1: Mabalik kita pagaligan sa mga paibalong oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alas 2:24, magabalik ang
0: Targitanay sa Udto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Ako, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
5: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
6: Ang gumbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin

0: kag Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigo para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulubang sa pangon ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako believe.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatas, makabutika.
1: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon, pamong tumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Kilabot sang mga balok at binayaan.
4: Yes.
6: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
7: Balik mga ka-Rajuman sa itong pagkapangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udo. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Patakalas 2:32 ang hapon. Standby Rajuman Marjorie Herbomiani kay the traumatic head injury gini Master Don ang rason sa kamatayon sa sining isa ka 15 anyos nga lalaki nga nasapuan patay dira sa banwas ng Saraga, Iloilo base sa investigation sang aton nga mga otoridad. Standby Rajuman Marge, ini Master Don nga bahin sa aton nga panatuntunan ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabiyanan sang life extension vitamin D3. Life extension sa halan parang dapat nga extend nato ng atong kabuhi pagi sa pag-inom sini. Balo ka master, kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian, no? Kung layo ka sa balatian, syempre hindi ka magmasakit hindi ka magluya happy permi ang mudo mo. Nami pa rin kay singkay mo do adlaw, hindi kay retabli. Amo nang nami kun kita nagatumar sang life extension vitamin D3. No, halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa gidabatyag sa aton pumuluyo. Kag syempre kun mga inday nagapadidi kamo, nagabusong kamo, healthy kamo mamis, healthy man mga babies ninyo. Life extension vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Nga trusted siya, kag nga popular siya. It's because efektibo siya, no? Ang Life Extension Vitamin D3, that is why gadamo nga nagadamo ang nagasalig diri kang nagarespeto diri, no? Sarang nyo di mabakal ang Life Extension Vitamin D3 sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
7: Ariglado si Rajuman Marjorie Herbomiani, standby.
8: Check
7: na ton dugay-dugay.
8: Before
7: sila master don, syempre ang aton nga super fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tandaan na may higko nga colon, tunaan ina sang traidor nga balatian, no? Kag sa aton nga mga tagpalamati, kung nagtatlo, apat, lima, anong kaadlaw hindi ka pamuhin, delikado, dagon-dago na, diretso sa butika, bakal ka, sang Super Fiber.
8: Abi mga nanay, masta kita Super Fiber da, kahit hindi na ito mapaktan kung saan o abuton kita sang constipation. Kabudlay, gatangla, kasi babaw, galawag, sang tanan niya ngalan sa Santos, pagwaana, hindi ginmagwa. That is why diri magabulig ang Super Fiber kay puno ini sa mga essential fiber para maagwasa gila yun na mahigko sa lawas naton. Mm-mm. Delikado ina. Stack kita da kay Narton nga Super Fiber sa aton mga tukador. Sarang na mabakal sa Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa bilog nga Western Visayas. Kag
7: yes,
8: siyempre, Parikoy.
7: Siyempre, Master Don, ang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakaunang kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangitagid. Kag ginakahidlawan sa tanan, bakod nyo ti manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingredyente nga may beneficyo sa ato ni Kalong Lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract na clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamong immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
7: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinaka-namit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
8: Vita D Plus Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan mabuti ka kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
8: Naka-standby na Radyoman Marjorie Herbo Miani.
9: TYRI, Radyoman Report.
10: Radyoman doon nga, Radyoman na Ronel, daan nga agi sang lampos, sang matigang bagay, sa likod sang ulo, o kung traumatic head injury ang rason sang kamatayon, sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan, sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, sang tinilikdan nga adlaw, suno sa kapulisan. Ang biktima dari amo ini si alias Nico, 15 anyos, kag pumuluyo sang barangay Talawgis sa amo nga banwa. Suno dari kay Police Major Beverly Catalunya, Hepe sa Zaraga PNP nga base sa autopsy sa nga ining bangkay sa biktima. Nagagwa nga may sama din siya sa likod sang iyang ulo. May bukol, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Kag hindi nituga sa nga bag-ulang bala nga lampos o kung paglampos, pagtabo, ito nga nasapuan siya. Posible, kay nakamuno ni ang bata sa iyang lola. Nga may nagsumbag sa iya sang pichikorno sa tangkugo. No, sang nagligad nga inadlaw. Antes ini siya nasapuan nga patay. Posible suno kay Captain Major Catalunya, Radyo Mandon, Radyo Maronel, nga may ginabatyag na nga daan ng bata, pero wala niya lang balaging tagaan sang atensyon. Posible ang igo niya tumula sa ulo niya sa likod, sa babos ng tangkugo. Amo to ang nag-trigger, amo to nakitaan sa autopsy ni Dr. Owen Libakin, nga rason sang iya nga kamatayon. Ang pagkasaputo sa iya, pagkadalinas niya na lang to, no, posible amo to nag- lain na lang iyang pamatyag. Nadalinas na siya kag natumba. Kay isang gabi, ante siya nakasapuan pagkaaga, ang naghampang ni siya sa kompyuteran, nag-inom, nagtulog gamay, kay nagpauli. So, amuna, nga ang pamilya, gipailalong din niya sa autopsy para mabalaan, kiti, ginlantaw sa soko sa initial nga pag-check. Wala siya sa mga presyo kung bago nga samad sa iyalawas. Nagwa sa autopsy, nga amuna itong samad. Sa likod sa iyang ulo, nga daan na nga agi, like pila na kadlaw, ante siya nasapon nga patay, Radyo Mandon, Radyo Manronel. Pamatian na ito.
8: Before that na, just to come back, Radyo Man Marjorie.
10: Oo.
8: Anong ganito liwat? Ang una, ano linampusan siya kung nakabagok ulo ya?
10: Nakitaan lang siya nga natumba sa kilid sang dalan. Kaya nag-aubra na siya sa ano, diba? Sa daw punong.
8: Oo.
10: Sa poultry ata to. Ang natabo, kay nasapuan lang siya nga wala na siyang kabuhi. Pero ang makatilingala dito, kay wala siya mga pilas bala. May bagras lang siya sa pagkadalinaas sa siguro, sa tiil,
8: okay,
10: sa tuhod. Pero, amo ganito nga nakamuno ang lola, nga ginsumbag na siya sa pichikorno kuno nanugid sa iya.
8: Ay, sus.
10: Pero days before pa to.
8: Diba, si Subong nang nag, ano bala, nag lukmat bala, Radyo Man Marge?
10: Amo nang hambal sang police.
8: Kung baga daw delay, may concussion na siya nga daan, na delay bala. I don't know kung tsaktong ang medical analysis ko da, no? Pero ay kaluoy lang bata.
10: Posible ko no na may ginabatsyag na siya nga daan, like
8: sakit
10: ulo niya, galing yung daladala.
8: Daladala lang, no?
10: Sige. Oo, tikaroon na trigger, or nag-inom siya eh, tapos natulog, kaya nag-puli, no? Pagka... aga na sapuan na lang. So, why siya sang fresh wound o kon lagob sang pagkasapo sa iya? Pero, days before, may ara na siya nga daan gisugid, nagisumbag sa sang bisikorno, amutong isa sa ginabacktrack karon sa kapulisan sa mga activities ng bata. Kung sino ang nakasumbag niya sa iya, posible man ka nung nga sumbag, Radyo Mandon, Radyo Maronel, pero nagbukol gito eh, matiga nga bagay sa likod sang iya nga ulo. Si Police Major Beverly Catalunya, hepe sang Zaraga PNP, sa atin interview.
11: So, as of the moment, may mga ginasundan kita nga posibly kay actually ang according sa pag-istorya naman sa nag-autopsy ni Dr. Libakin is ang cause of death daw niya is traumatic head injury, which is nakuha niya daw ini sang mga previous niya panga nga let's say daw kasi nasumbagan daw ang bata kay sa likod ang iyang injury. So, Subong, ginabackcheck natin ang mga activities ng bata, ang mga preview, ang activities niya para matrace natin ang kung sino ang nag-ubra sa iya. And as of the moment, may ara naman kita ang ginasundan, ma'am, para agagada na lang kita sa mga enough evidence nga ma-file naton ang kaso.
12: Ma'am, ang klaruhon, ang pagkasapo sa iya during that day, wala siya fresh or baguya nga pilas or lampos, but previous niya pa ni nga pilas? Nga lampos,
11: yes, ma'am, negative,
12: sa ulo.
11: Ma'am. Yes, ma'am, negative ako.
12: Bali, anong posible na tabo sa iya, ma'am? After niya inom, ka nagtulog, gamay ka nagpuli, daw na, ano, natumba lang siya gulpe?
11: Natumba lang daw, natumba lang siya siguro, or let's say, basi, may ara na siya nga nabatsyagan during that time. O kaya kung makita natin ang sa kainsin o ang sitwasyon sa ating biktima is though wala man siya struggles and though may visible nga pilas or mga major injuries, wala man kita may makita sa iya.
12: Oo. Pero ano, ma'am, ang nagasanto ni Ehen sa statement sang lola nga may nagsumbag sa bata ni Picho Corno previously nga posible isa sa mga nag-trigger kag nabatsyag in daladalaya lang?
11: Amo pa ina ang isa man nga ginakonsider naton, pero as to the pichikor, no, daw hindi naton maano ma ang pichikor ang nasumbagan siya. Oo, ba maybe nasumbagan siya, pero sa pichikor, no, kay kung pichikor, no, ang lingabit somehow may makita din na during the conduct
8: Aragi mga ginatawag nga delayed concussion mo. May delayed concussion, it will take a few hours or even kuno days.
7: Tapos ano, delayed concussion mo tapos mahimo bala internal hemorrhoids.
8: Amat-amat bala nga nagalapta ang
7: dugo,
8: ang dugo. May mga clot na, may concussion ka na. That is why nga muna, mga early signs na, dizziness, lingin sang ulo, daw dali ka makapoy, nabudlayan ka mag-concentrate, no? Daw, kag mga nagiging malipaton ka na bala, kaya ang imo mga nerves sa brain mo da, apektado na. So, kung wala sa may nakita nga mga signs, alang-alang naging laso na, no? Aras kilid sang dalan. So, posibilidad, ako yung kapati, nga ulihin na nag-manifest ang mga signs sang concussion sa pagsumbag. Kaya dinanugid siya kay lula. Yan mo ngayon sumbag sa
11: pagkakulong? Kay lula, oo. Kay lula niya siya nanugid. Muna ang... pero wala guro nila mga tagad. Sang dugang gid balang...
8: okay, ito wala man epekto si Epe. Si Iya, guro, ginadala-dala. Tsakto ng term mo. Basta ginadala-dala yan lang. Kaya wala man siya kabalong. Muna itong mga signs sang concussion bla Rajuman Marge.
11: Muna... ang ginalantaw nga rason sa karon sa kapolisan kaga tiga backtracking sila kung ano mga previous activities ni para nga mabalaan kung sino may sumbag sa iya. Radyo Mandon, Radyo Maronel, nga gintunaan gid sang iya nga kamatayon.
8: So, sige.
11: Sa katapusan naton diri nga balita, gamay lang diri nga update, kinalagot naton diri ang Duenas PNP galikay ongoing pa kay nang ilang investigation. May lalaki nga nasapuan patay, ginapatsihan nga na lumos, no, sa suba dira sa may barangay Minang Duenas Iliilo. Sunod diri kay Police Captain Isagani Tabares, hepe sa Duenas PNP nga nasapuan ini kay Ina Dalutaw pasado last 10, no. So wala pa nila makilala na sabit ni biktima kung pilang edad. Pagbalay ng investigasyon ugod matumod kung may foul play ang kamatayon sini o kon wala. Amo na madulog naton yung mga balita Subo nga hapon. Kasama mo sa DYRI Arenan Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Patak, RMN.
9: Patak, RMN.
7: Thank you very much for the listening report, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. So, ibilin tanang dugang investigation, yes. Master, sa pila ka mga, sa atong mga kapulisan, kag-iisang. Matiyan na sa pila ka mga news and public affairs programs ng RMN, Iloilo.
8: Ari na kita sa atong sining nga mga segment, but before sa atong segment, hindi ka mo magkalipat yung mag-inom, ha? Sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Para mapalayo pagi ka mo sa masakit, magtaas ang aton immune system, gimbutangan pa sang vitamin D3. Gani para iwas likaw sa masakit, mag D3 Bio every day.
7: Yes, D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ini mga kabiyan na gabuligid sa aton ni Kayong Lawas para mapalayo kita sa traidor nga balatian. Tandaan, bastante ini sa MCT's medium chain triglycerides. May monolorin, monocaprilin, the best ni, ganyan ang panginhulat ninyo. Kanto na sa mga butika kapagitaon ng D3 Bio. D3 Bio, ha? Adlaw-adlaw ginaimno na ito. Masaligan gid! Halin sa una, hasta subong. Kag siyempre, Master Don, ang aton nga vitamin C, yes. Mighty C, vitamin C, sa alam pa lang, very mighty na nasilikag alkaline, hindi magising lining sa tinayo kung sang imo sininga chan, kay bangod safe ini gamiton adlaw-adlaw. Tandaan, mga kabiyan ang mulaga produce vitamin C ng lawas, kinanglanong ginato ng Mighty C, vitamin C. Mighty C, vitamin C, mabakal sa mga butika.
8: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro ini siya, may abilidad ni may kapasidad nga magpainat sa aton mga ugat so dat masilhigan ang mga blockages. Ngamon gatuga sang hypertension sa aton sininga lawas. Pero suggestion ko kung ginom ka mo Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500, mga kabenan, ginanormalize ang blood sugar level sa lawas. Na importante ini para layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule a day lang, ayos ng buto-buto. Yes. DTX 500.
7: DTX 500 rin sa desugared sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabiling din ang abagaso, ginpuga pagid. Bawang extract sinaamo ng the best antioxidant in town. Kagara ina sa aton nga DTX 500. Gani, ano pang ginamulat ninyo? Magkombinar na DTX 500, nagapahubin sa atay ka kidney, nagabakod ang atay ka kidney, meaning layo ka sa balatian. Kaya mo nang una, madipinsagid sa aton nga lawas kontra traidor ng mga balatian. Gani, ano pang ginamulat? Kombinasyon sa DTX 500 po ng Mighty C Vitamin C, ginatawag na
8: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari na ito niya Health News with Radyoman Joel Franco.
13: Ay ni gabahin kaya na sa inyong skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakog immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Ang tao may mabakog na connection sa nature. Gani ang pagdala sang nature malapit sa aton palibot, makapakalma, makapakontento, kag makahimo sa aton nga mas focused sa trabaho. Ang pagtatap sang kanom, makapanubo man sang aton stress kag anxiety. Epektibo man ang mga tanom nga magsuyop sa mga makatalaga mga chemical, kaangay sang benzene, formaldehyde, kag trichloroethylene nga detox off gas pollution nga ra sa aton balay, eskwelahan, ukon, opisina.
14: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
13: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
8: Thank you so much sa kay Radyoman Joel Franco. May gagwa karong may informasyon, may ginpagwa nga waran Tuwares bato kay Vice President Sara Duterte. No, i-check na ni karon ang veracity sini. No, kay may nagagwa karong nga waran Tuwares kay
7: iti. Ano nga kwan be?
8: Sa ano nga kaso niya, no? So i-check ta na dugay diri sa aton sini nga pag pangalaga. That, say hi kita nay Parikoy. Public service announcement lang. Ginapanawagan ko lang mga kilala kakaprintian sa among tatay nga si Tatay Gaspar Apang Colyado Bistoer nga siya ay galubong sa September 19 kagang iyami sa alas 8 sang aga sa Barangay Kalmay Mount Carmel Catholic Church kagalubong sa Kalmay Catholic Cemetery. Pamilya Madira Bistoer ang nagapalinto. Kondolens gina kay Parikoy Broadpet Madira Bistoer.
7: Kondolens Parikoy. Kag happy listening nanda. Shout out nanda kay Parikoy Jonel Pastrana. Monitor kayo sa mga aton mga fans club no sa Singapore, Arimen Iloilo Fans Club Singapore chapter, Arimen Iloilo Fans Club sa Hong Kong, kagang Arimen Iloilo Fans Club main chapter. Kag sa Arimen 774 targeta ni Taxi Club, mga Radyo Manibela naton, kag Arimen 774 targeta na OFW International. Kay Parikoy Stephen Panega.
8: Kay Parikoy Stephen.
7: Kay Paul Aranda.
8: No? Parikoy!
7: Monitor kayo.
8: Si ano si Ma'am Elenita La Pastora Mandira. Thank you so much. Ari na nga ton nga Turista with Radyoman Lynette Yulatriz.
15: Ang Turista of the Day ang inudulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabalang ang pagkamalipayon, makabulig nga malikawan ng stroke, high blood pressure, kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo mainisang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag gapabakod sa imo korason. Kung nagamenta na ka sang Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, mabatyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sunod sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagresulta kun perme ka stressed. Gani hindi magkabala ka mga karadyuman, mapa-arthritis man, high blood pressure, diabetes, asthma, kagiman pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginrekomendar sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang paghiwat sang Kakanin Festival sa Pilipinas nga mapaanggit sa Thanksgiving sa Amerika. Sunod kay Manikan, sarang man ini mahimo sa Pilipinas bangod available sa pungsod ang mga ingredients ni. Payag niya, isa ini ka festival nga nagapakita sa national heritage kag kultura sa mga Pilipino nga makapasanyog man sang turismo kag sa ekonomiya sang nasyon. Gani para sa happy life, dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule kagid nga kaupod. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radzoman Leneth Fernandez Silatriz. Natak RMN.
7: Thank you very much, Radzoman Leneth. Kag iningabahin, Master Don, may na kuan ba tada?
8: Ah, wala na, no? Nambiguro sa santon mo, guruda.
7: Ang santon plus gold, mga kabiyanan, syempre, importante gina na. Kay balo ka, gold standard na iya sa patag sa ikayong lawas. Kung magsiling ka gold standard, po silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon plus gold, mga kabiyanan. Tandaan natin ini, hindi kita mag kalipat sa pagtumara daw. 2 to 3 capsules every day. Halin sa una, sa subong, dinikada na. Naging gamit, ginainom sa aton mga pumuluyo. That is why ginarekomendar ginaton ini nga mag-inom sa Santon Plus Gold, mga kabiyanan. Kaya ini mabakal man lang, kag very available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag siyempre, kun ato naman kape, ang Santon Gold Coffee Mix, manamit ini, manana, masustansya, may glutathione, may ari ini sang collagen, nagapabaskog sa aton tulan, naganami ang tubo sa aton nga kuko, ang aton nga buhok, nagapaingat pa sa aton nga panit, nagadula mga blemishes, kagdugay ka magtigulang, basta nga nagainom ka sa aton Santon Gold Coffee Mix. Kaya bangod ini, may glutathione, nagaputi ka, nagatinlo ka, gwa, sulod! Ano pang ginahulat mo? Bakal na, sang Santon Gold Coffee Mix, adlaw-adlaw.
8: Parekoy, ginpagwa sang Quezon City Regional Trial Court ang isa ka arrest warrant batok kay Vice President Sara Duterte sa kaso yung grave threats ato lang kaya sa kay President Marcos, kay Lisa Aranita Marcos, sa kay Speaker Martin Romualdez, suno sa iyang abogado sini kay Attorney Paul Lawrence Lim, no? Abal ni Attorney Paul, regardless of the question on jurisdiction, she has no intention of evading the law and will continue to exercise all her legal remedies. Total, ano man eh, available man eh ang grave threat. Sa depende kung ano ka nga degree ini. No? So, breaking news na para sa aton mga kauturan. Alin na itong viral balita subong with Radyoman Mon Kapalian.
16: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
17: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka newly graduate recruit na Indonesian Army na makitaan nga padayon nga nagatindog sa tungasang field samtang ang iban sini nga mga kaopdanan ang nakilala kag nakatuan na sang ila pamilya. Sa video makitaan nga ginpalapitan sang ila officer ang newly graduate recruit nga padayon nga nagatindog kag nagahulat sa iya pamilya. Sa nasambit nga video, ginakos sang officer ang newly recruit nga soldado kag naghibi bangod sa iya sitwasyon. Ulihin na nahibaluan nga yara man sa nasambit nga aktibidad ang mga ginigkanan sang soldado apang wala ini makilala bangod nakasuksok ini sang camouflage uniform. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yari naman ang atong trivia upod kay Rajman Rezi Bordon.
5: Nabudlayan ka man bala nga magbukas ang hugot nga takop sa jar, hindi mo na kinahanglan yung magpabukas sa iba no kun tuman ka baskog ang puwersa. Hampa ka lang sang kutsara ang tunga-tunga sang takop, agod niya masudlan sang gamay nga hangin kag maghalog ini. Pwede man niya paligidan ini sa idalom sang warm water. Ang ini nga trivia ang ginadaron sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.

0: Thank you so much for all the listeners natin. This is Tagitan is on to FM edition. FM edition. But all the tricycle drivers.
1: And to all the non-listeners. Hello. Hello. Alang-alang na kita sa Tempo, kita na kita buwas ka daw, same time, same station, sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ko naman si Radyoman Ronel Sorbito.
0: Radyoman Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community, community health alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nods, Urban Absula. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule.
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara la ang palading.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga, Davis, makalalaton.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Lemon Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuts Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang non-scorn coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
6: Non-scorn coffee.
5: Ang nami pagid sang non-scorn coffee partner kay ginapanubo isini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Non-scorn coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw siyudad kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Kung inyo alagad, Nathaniel Machado. Halos adlaw-adlaw, makikita kita sa board ups of ongoing leak repairs sa mga dalanon sa Iloilo. This is part of the modernization program of Metro Pacific Iloilo Water to improve service reliability sa ating mga service areas. Pero antes pa man magsugod ang leak repair, madamo anay nga proseso ang kinahanglan agyan. From permits, coordination with agencies, technical assessment, excavation, repair, tugtog sa restoration sang dalan. Gani sa mga episode, aton himuon nga tig mas klaro ini para sa tanan. Kag-espesyal gid ini nga episode kay for the very first time sa Tap Talk, mayara kita duwa kag-guests sa isa ka-episode. We have Ms. Rona Joy Tulio, the Operation Support Services Section Head, together with Engineer Kier Vincent Superio, Technical Area Engineer. Ms. Rona, Engineer, maayong adlaw, welcome to Tap Talk.
1: Thank you so much.
0: Engineer.
2: Thank you, Nat. No? So, happy kami nga makaupod sa first ever dual guest episode sang Tap Talk.
1: Mm-hmm. Thank you, Manat. Excited man kami mag-explain sa mga leak repair processes sa aton mga customers.
0: Ms. Rona, Engineer, madamo gid nga salamat sa pag-aman nyo sa inyo tion. Agud nga ti makaupod kami subong adlaw. You know what, Ms. Rona, Engineer, usually isa lang aton guest sa Tap Talk, but for the very first time, combined forces gid ang Operations Division's Permitting and Technical Area Teams. Ms. Rona, kamusta naman kamo? Busy bala subong ang operations team?
1: Yes, always busy si Operations mm-hmm. Division. Pero sa amon, si Operations Support Services. Mm-hmm. Kami na ang in-charge sa pag-facilitate kag pag-uha sa mga permit before mag-start ang actual works.
0: Mm-hmm. Engineer.
2: So, sa amon naman nat, no, sa technical team, kami ang nag-execute sang leak repair sa field. Adlaw-adlaw, may inspections, repairs, kag emergency response.
0: That's right. Amazing. Working hand-in-hand, kinagod nga ti mas mapadali kag ma-modernize ang aton water distribution system. Kiti usually ang makita lang sang publiko are the excavation and of course ang board up nga ara sa mga dalanon. But right now, buligan natin sila agad nga ti mas mahangpa nila ang trabaho behind the scenes. Now, Ma'am Rona, suguran ta sa pinaka-importante nga bahin, kiti kung may leak report, abi o kung may leak na ma-detect ang inyong team, ano din ang una nga ginahimo antes pa man magkato ang team sa excavation area?
1: Para maintindihan sa tanan, may ara kita steps or processes na ginasunod para makakuha kita sa mga permits. So, ang mga reported leaks na siya, gina-record na siya sa aton mga database ni Customer Care Department mm-hmm. and then gina-forward na siya kay Non-Revenue Water Department para i-verify ang mga leaks. Mm-hmm. Once ma-verify ang leaks, kinanglan sang permit, gina-forward na siya sa amon sa Operation Support Services right. para magpuha sang maghimo sang permit mm-hmm. application. Mm-hmm. So, Nat, may ara kita two types of permit. So, right. kinanglan, may ara kita local permit kag mm-hmm. national permit. So, for local permits, very straightforward lang na siya ang process mm-hmm. natin. So, kinanglan na natin mag-prepare sang request letter, site right. map, kag magbayad lang kita sang excavation fee. Mm-hmm. Kung si leak naman, ara siya sa national road, so mandated na siya sang DO245. So, not ano ang DO245 mm-hmm. na siya, no? So, si DO245, policy na siya ni DPWH, kag ito govern ang mga digging, kag excavation ng mga sa national roads from the start of permit application up until makakuha kita sang certificate of accomplishment. So, ang mga documents na siya ni required ni DPWH, mm-hmm. kinanglan natin na siya netaryohan or di gani magkuha kita sa mga performance bond. Mm-hmm. Once matapos na siya nat, gina-forward natin na siya kay DPWH, kaya ginahulat na lang gid natin ang approval ni DP. Mm-hmm. So once ma-approve, may ara kita go signal from DPWH, amo na ang time, gina-forward namon kay Technical Services mm-hmm. para makag-go na sila with the leak repair activities.
0: Mm-hmm. Amazing, Ms. Rona. Kaya you mentioned about the DO245 and we also appreciate ang effort no ni DPWH nga ti-ensure and of course i-secure na compliant din si MPIW sa tanan ng legal process na need niya i-take. I hope nga ti-klaro ini sa tanan no, nga i-dibot silingon nga may ara leakage na feel natin ara sa aton area, pwede na natin i-excavate o kung kutkuton agad i-repair. It's a case-to-case basis kag may proseso gid nga dapat sundon. Kasi siyempre, tanan Ms. Rona nga dalan, hindi man pare-pareho. Is that right?
1: Yes, sakto gid na. So, hindi nga pwede nga maka-excavate lang kita biskan emergency pa ina. Mm-hmm. So, kinanglan natin sundon ang legal processes,
0: right.
1: ma-coordinate kita with the national agencies or local agencies para masiguro ang safety sa publiko kag hindi maapektuhan ang trapiko kag other utilities.
0: Mm-hmm. Now, Engineer, how about from your point of view naman iya?
2: dugang ko man at no nga nagadepende man sa klase sang dala ng mga permits nga kinahanglan, and also may gina requirement nga different minimum sizes ang need naton i-excavate ang different stakeholders naton. So example, sa national roads may minimum kita nga ginatawag nga 1/3 of a span, that is 1.5 meters by 3 meters, and also sa barangay or sa city, ina requirement nilang minimum nga size nga 1 meter by 1 meter.
0: Mm-hmm.
1: So, sakto gina na si Engineer Kier, no? So, nat naka-mention na ko kagina mm-hmm. nga may national permit, kag- yes. may ara kita nga local permit. Mm-hmm. So, i-ano ko lang siya, iisa-isahon ko lang siya. So, sa national permit, amo ni ang mga national roads, idalom dyan ang national roads. Mm-hmm. So, ang gagover nga siya dyan is si DPWH.
0: Right.
1: So, mm-hmm. subong gina-coordinate kita kay apat kabilog nga DPWH. Mm-hmm. Ang first PO, ang fourth DO, ang sixth mm-hmm. DO, kag Iloilo City DO.
0: Mm-hmm.
1: So, kinanglan natin anay magkuha sa mga excavation permit bago mm-hmm. kita mag-proceed sa pag-excavate sa mga national road.
0: Right.
1: So, ang kadawa is ang city roads. So, gag-coordinate kita kay city engineers kag magkuha anay sa mga excavation permit kag local clearances bago mag-proceed.
0: Mm-hmm.
1: And sunod, si barangay roads naman. So, kinanglan natin man ang endorsement upon clearance halin sa may barangay office. Kasi depende sa project, kinanglan man natin liwat mag-coordinate sa city engineers.
0: Mm-hmm.
1: Kag lastly na, so, may mga instances man nga ang mga leak na siya, gakado na siya sa, or ang leak madiscover sa mga private mm-hmm. Roads. So, kinanglan gid natin sa written permission upon authorization sa mga property owners, subdivision developers, mm-hmm. homeowners association, upon management before kita magsulod kag mag-start na sang mm-hmm. Repair.
0: Right. You know what, Ma'am Rona? Hearing your answer, ma'am, but kogid nga, it sounds really overwhelming. But we know that these are the legal processes that we ought to accomplish. Nati obligado kita nga i-comply. Bangod nga ti gusto man natin ma-achieve ang mas matawhay kag well-coordinated na sistema. Now, Ms. Rona, how about other public utilities? Are we also coordinating with them?
1: Yes, may mga instances na nag-coordinate kita with the utility companies para mabalaan natin kung may ara sila existing na mga electric, telecommunications, right. mm-hmm. o kung drainage lines para malikawan ang damage sa ila facilities.
0: Mm-hmm.
1: Kung may ara siya traffic impact, nag-coordinate man kita with the Iloilo City Traffic Management Unit para sa traffic management kag ma-impose ang road safety measures.
0: Mm-hmm.
1: Goal gid naton sinitanan is para safe ang aton excavation, legal ang aton operations, kag mas maprotektahan ang publiko samtang ginahimo ang repair.
0: Yes, that's why, Ms. Ron, ang very important din ang stakeholder coordination and of course communication, kaya hindi lang man tubig ang aras si dalom sang duta, but of course mayroon isang drainage system, may kuryente, may communication lines, kag iban pang course utilities. Now, engineer, after isang tanan nga permits kag coordination, amo na bala ang signal for the technical team?
2: Before ko ina sabto nat no, gusto ko lang dana ipabalo nga may duha kita ka klase sang repairs. Amo ini ang minor leak repairs kag major leak repairs. So example sang minor leak repairs sa ginatawag. Amo ini ang mga service connection leaks, small pipe cracks, valve repairs, and fitting repairs. So ini nga mga repairs nat no, usually matapos within a shorter period of time. However, ang mga major leak repairs, amo naman ini ang mga transmission mains, large diameter pipelines, major pipeline breaks, crossings ang mga tubo nga nagatabok sa aton mga dalan, kag ang replacement of damaged sections. So, ang mga repairs na mas nalawig ang naman ang restoration sini.
0: Mm-hmm. Makes sense, engineer, nga ang ati ang duration sang kadaugan nag-vary, no? Hindi sila pare-pareho. Ang ibang ganin naghambal nga ti, nga ang ibang na-leak repair matapos in just a day, but mayara ibang nga ti nag-last siya for months, engineer. Depende git inigali sa klase sang leak and of course sa complexity sang repair.
2: Yes, not. And just to clarify man, no, may duha man kita ka klase sang leak repairs. Ang may emergency leak repair kag scheduled leak repair.
0: Anong difference ng duha, engineer?
2: Not, no. So, ang emergency leak repair, amo ang leaks nga may immediate impact sa serbisyo o kon public safety. Nagalapad ang affected area kag damo ang naapektuhan tungod sa tubig nga nagagwa sa nagaleak. Gani gina-repair naton ini dayon. Ang scheduled leak repair naman, amo ang leaks nga safe pa ang sitwasyon pero kinahanglan gihapon i-repair. Ginaplano naton ini para ma-secure ang permits, materials, kag traffic management antes ubrahon.
0: So meaning engineer gonna prioritize gid ang leak repair based on urgency.
2: Exactly nat no, ang importante tanan nga leaks ginatatap naton, naglain-lain lang ang response kag timeline depende sa sitwasyon.
0: Thank you for that, engineer. Kag di maayo gin yan, napaatag ini naton sa aton mga konsumidor kag of course sa kutob man sang malapot sang aton nga programa. Now, engineer, isa pa gid ka common nga pamangkot. Kung tapos na ang leak repair, naa may ara gyapon mga board ups on site.
2: Sige nat, isa-isa ho nato nina kay damo sang factors nga naga revolve around nga damo bala sang board ups gihapon sa aton mga excavation sites no. So first amoy na ginatawag naton preparation, may duha kita na. So ang first is ang sub-base course preparation and base course preparation. Sa base course preparation, dira, amoy na ang natural nga duta nga naga-spread sang weight sang traffic. Sa base course naman, amoy ini ang duta nga directly ibabaw sang sub-base. Amo ini ang directly nga nagabuhat sang bughat sang traffic nga nagaagi sa ibabaw. So next, after ina, maproceed kita sa pag-conduct sang FDT. FDT ano bala ina? Amo ina ang ginatawag nga field density test. So ginatakos ini ang degree sang compaction, ano bala kahugot ang soil particles, kay balaan mo nat kung indi na sila kahugot kag butangan naton sang bughat nga bagay, example, agyan sang mga salakyan, amo ini ang nagakos ang tendency nga maguba ang dalan or magsettle. So for technicality lang, may minimum requirement kita, amo ina ang 95% ang degree of maximum dry density. So dapat na attain naton ina to be considered nga pass sa compaction ang aton nga core, base course and sub-base course. So after dira, ma-proceed naman kita sa PCCP restoration and curing. Ano bala na ang PCCP? Amoy na ang Portland Cement Concrete Pavement. So iniam mo ang pagbuhos or pagbalik sang ginguba nga concrete sa dalan sa pagkaiwas ang leak before sa pagkaiwas ang leak. So before ina naman no, sa pagbuhos nga na, may ginabutang kita sang dowel bars para ini sa transverse joints to ensure continuity sang bag-o nga ginbuhos nga concrete kag sa undamaged part sang dalan no. So after dira, ma-proceed naman kita sa curing. Ang curing ano bala ina? So ini amo ang proseso nga ang bag-o buhos nga concrete gina-maintain niya ang moisture or ang basa para magtiga kag malabot ang iya design strength no. So ang usually nga time period dira sa curing amo ini ang 3 days no. So kay ang goal naton is magamit naton liwat ang dalan sa mas temprano kag maagyan liwat no.
0: Oh, amazing engineer kadamo gali isang mga stages and considerations nga need naton i-go through. Muna no nga ti bisan tapos na ang leak repair hindi pwede nga ti hambal kita nga it's passable na for the public kati madamo pagyapon sa mga barikada, warning signs kag board ups. Kag ti usually daan din hambal sang ibang tapos naman nga kadamo pagyapon sa mga barikada nga ara nila.
2: Amo gid nat no kay ang leak repair isa lang ina sa kaparte sang ubra. After sina may road restoration pa kita nga ginasunod. Ang mga barikada kag warning signs hindi na pagpadugang sa traffic para gina sa safety sang mga motorist kag pedestrians samtang ginahulat ang final restoration sang dalan.
0: Yes. Now speaking of traffic, balik naman kita kay Ms. Rona. Ms. Rona, speaking of traffic, amo gini ang usually mabatian nato no kay ti mabay sila nga traffic na naman kay ti makutkot na naman sa dalan si MPIW. Paano bala naton gina-prepare ini before pa man kita mag-excavate, Ms. Rona?
1: So kabalo man kami si Nat no. So before kami mag-start sang excavation, amo na ga-prepare kami sang traffic management plan. Mm-hmm. So naga-coordinate kami with LGU kay TTMO kay POSMO kag mga concerned na mga barangay right. Para ma-manage ang mga traffic kag masiguro mm-hmm. ang safety sang tanan. Mm-hmm. Kag para hindi makibot ang mga pumuluyo kag ang mga publiko, naga-post kami sang Facebook advisories kag taga-release ang media announcement agud makabalo ang tanan sa mga scheduled na morning works kaya makapangita sa sila sa mga alternative routes kung kinahanglan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And that's very important man, Ms. Ron, ang ati proactive si MPIW mm-hmm. sa pagpaalinton sa mga important advisories and updates no sa mga trabaho ng ati inapatigayon ni MPIW sa matag-adlaw. Now, Ms. Rona and engineer, before kita magtapos, basi may mga viewers kita ng ati nakita ang leak sa ilatag sa mga lugar. Diin sila pwede mag-coordinate o kung maka-communicate.
2: Yes, Nat. Dakugid nga bulid nga kung ang aton customers kag ang publiko nag-report sang leaks nga ila makita, no? Kung may makita sila nga leak, pwede sila mag-report pinaagi sa aton Facebook page, Metro Pacific Iloilo Water, sa customer hotline 033 0939-324-6749 o kung mag-email sa customercare@mpiw.com.ph.
1: So in addition lang kay Engineer Care, no? Mm-hmm. So mas maayo gid kung may exact location, may landmark, ang photo para mas madasig ang pag-locate at naaksyonan ang mga gin-report.
0: Ms. Rona, Engineer, madamo gid nga salamat sa pag-share ninyo sa ning insights and updates na hanungod sa mga recent accomplishments and of course activities, no, projects na ginapatigayon ni MPIW. Now, before we finally let you go, let's do fast talk. Are you ready?
1: Yes.
0: All right. Okay, Ms. Rona will go first. All right. Major leak repair or minor leak repair?
1: Minor leak repair.
2: Major leak repair na.
0: Engineer Ms. Rona, morning repair or night repair?
1: Morning repair.
2: Morning repair man.
0: Emergency leak repair or scheduled repair?
1: Dapat scheduled leak repair.
0: Of course.
2: Agree man ako kay Ma'am Rona. Scheduled leak repair.
0: Permit first or repair first?

0: means better service for everyone.
1: Engineer, every leak repaired needs...
2: So every leak repaired means more water in the pipes and better water pressure para sa atong service area.
1: Now, coffee or safe and reliable water.
0: Not safe and reliable water.
2: Siyempre, not safe and reliable water.
1: Engineer, Ms. Rona, thank you so much. Mensahe niyo na lang sa atin mga tagpalamatik at tumalanaw subong kag sa kutob sang malapot sa atin nga programa. Go ahead, Engineer.
2: Sa atin mga pumuloyong Ilonggo, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsalig kag suporta. Rest assured nga sa Metro Pacific Iloilo Water, ang amon commitment, amo ang padayon nga, mangin inyo masaligan nga partner kag magserbisyo sang may dedikasyon. Agod masiguro nga ang kada panimalay may safe, reliable kag quality nga tubig.
0: Sa aton mga customers, ginapakayo namo ng inyong mahaba nga pasensya kay kami sa Operations Division kag Metro Pacific Iloilo Water, ginahimo namo ng amon best para mahatagan ka bo sa mga manami nga serbisyo.
1: There you go, and that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, we'd like to thank our guest, Ms. Rona and Engineer Kira. Thank you so much sa pag-upod sa amon subong. Hopefully, mas naintindihan sa mga viewers kag listeners nga ang leak repair hindi lang basta-basta pagkutkot sang duta. Sa likod sa word up of excavation, may hara sang careful planning, permits, technical assessment, kag dedikado nga team nga nag-obradlo adlaw agud nga maprotektahan ang aton water distribution system. Sa aton mga tagpalamatik, kag tumalanaw subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika. Gigan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a classes ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension.

0: Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, damugid sang akon hair fall, nag-indik man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
9: Bakal sa mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Kung galing yan, yan, nagkanto si Ray, kisan nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay.
12: DTX 500,
11: masalig.
12: Epic Table
11: DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
1: Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa painta, kina consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lagi ni carots.
7: Oh, hindi lang carots mga

0: akong magkaon ko balot, kadingin tayon ang akong nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa ikaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta mas
1: mabukos. Ano na yung flavor na?
2: Maitukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
5: Bag-o ta paman hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sala na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may ti sir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga experiencean sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
4: gapali lang no.
5: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
4: Na imagine no? Na ko rodok sa mga may diabetes.
5: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
5: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
4: hemostasis
5: or pag-untat sa bleeding. Magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C ang alkaline nga vitamin C bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom mighty C or pure C mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palaino mighty C dasigid niya mag-ayo ang pilas or GP. So
4: gusto.
5: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secret sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
5: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw pa lang may diabetes. DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, nagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, salvika, epic, tipo. DTX 500.
5: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
4: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
5: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
5: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
4: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sa DTX 500 Mighty C, amo ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX 500 Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglaputlas no ibis ang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep. Nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
5: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
4: Gusto, no?
5: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa ilang bulsa.
4: Sa ilang bulsa, no?
5: Ambot ko ano katuogin man na.
4: Mm-hmm.
5: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ang secret ko niya.
4: Milik sa tagoay.
5: Wa sa panago
3: sa ra
5: gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo kung ano an sino ang pamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
4: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako nung kilis last year 18 plus mo. O yan 19 na.
3: Mga kampyon ni
5: Mike. Kabalo ka amplipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di kayo na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasaj. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imo niya sa boy?
3: Maligo ka daw adlaw, no? Maligo gid basic gina niya.
5: Maligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung titusin yung kramil, giputangan sa vitamin C. Nga? Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-kampyante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy? DTX 500! Masalika DTX 500!
6: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
8: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-ahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang atong
5: subong.
8: Mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras, gid kita nag-atubang sa computer.
5: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
4: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
8: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag BTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
5: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
3: Bala anon ginantigiya sa DTX 500 kung lagat ipara.
4: Ako man, natawala ka pa ni Grillo, saan ako matawa, ay ganti para.
3: Pero no.
4: Aranan!
3: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apitado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas kay Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
8: Layo pa lang kita na.
3: Why not graduate?
5: Layo pa lang makakita na.
3: Pagpakyut lang na. Mag DTX 500 kag mag MyTC.
4: Basta upag ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Hindi makita kung di ng panalukan.
5: Pero kung wala, klaro-klaro. Masya na pakalayo. Daog kagin dyan sa imo nga 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang mata tagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami dyan, may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
5: Abi ko, gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
4: Dupumbay, masyagal mo.
8: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may ara sang VCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
3: Of course, kung tapos ka na Clinica Dio Fresh ka na lan, tinluan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sa selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang gapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
5: Kapi nga gapahubin, kapi kapi nga gapang detox.
4: Di ko pa nakita, Abi, ang imo ya bulong kapi.
9: Kapi yun.
4: Namit ya sabor.
5: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay ya kapi ya, butangan niya extend.
3: Wala. Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
5: Pero kung diabetic ko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
9: Ay, kampiyon. Paborito ko.
5: Ang DTX premium, butangan mo na sa Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit, ako nami ang kuhan, DTX premium nga kapi. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. Confirme ka nag-hapit sa Golden Field.
5: Ha? Confirme ka pala nag-hapit. Araman daw ang kuhan.
4: Ha?
5: Araman daw ang paliguan.
4: Sako.
5: Hindi ha.
8: Sorry po.
5: Yan. Huwag ka kaligo daw.
4: Ara.
5: Kaligo ka daw.
4: May mga kakao daw.
5: Okay man naman yun ha.
4: Confirme ka pala nag-hapit sa Golden Field. Confirme ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat man Ditribayo ka.
5: Yung debate ka to.
4: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ng engineer? Di mo ang support sa talk ni Doc? Oy, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si imo nga misis.
5: Misis
4: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mo mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa palay nyo, sa talk ni Doc with sir boy Sulweta.
9: Talk ni Doc!
5: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
4: Palainom Ditribayo, ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa ka kamayo, no, sa pang chicks.
5: Unfortunately, men, no? Men is polygamy.
3: The most by nature. No?
5: Polygamy.
4: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
5: Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
5: Yes.
3: Sensitive ni.
5: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duhay maging dulong, no? Ano sex gid?
5: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
4: No.
5: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
5: Either virus na,
4: original words,
5: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. Chlamydia sis mo baho na.
5: Gonorrhea.
4: Ay!
3: Ang kapit kalayan.
5: Syphilis. Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imo nga.
8: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
5: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
3: Delikado gid.
5: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
3: Ay wow.
5: No good news sa mga kuno.
3: Mga babae.
5: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balakyan, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
3: ngayon wasakun,
5: ngayon, wasakun. No, ang envelope sang virus amo nang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? maistidi man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw kang inom sang nitribayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
10: Nitribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nagaling ulo po, naibaluan kong taas, nagaling ako ng tricycle. Painom pa ni Mrs. ng nitribayo, tatlo kami si sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo po, nagdubo na akong tricycle.
11: Nitribayo! Ang Nitribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may T3! Mga butika!
3: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
8: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga matag sa itong sang D3-bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
3: Check!
8: Kaya mga, may mga multiple partners.
3: Check!
5: Kaya, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya, siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may panit.
4: Ikaw bikaon kung siya may panit, galing ba?
8: So ang D3-bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
3: o tulok
8: sa tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal
8: no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag nato nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3-bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
4: May pag-asa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3-bio. Pero ang pinakadamo big klase, nga gatawag niya STD, amo ni gatawag na nga HPV no or human papilloma virus.
4: Vaginal warts.
3: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely naka-contact sini no. Ay. But ini siya medyo mild din siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Gakos sa cervical cancer.
3: Gakos sa cervical cancer. Ang una-una, gakos siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Dami petals.
4: Cauliflower.
3: Ang flower.
4: Pichay, manging cauliflower.
3: Ang manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali. Pulumbot
3: baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indudoment, no? Nga na.
8: Ang muna yung Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3-bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3-bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3-bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
8: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3-bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3-bio.
5: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihika bla Sir Boy.
8: Kakalayo dok. Kakalayo
5: manghihika. Kagina kala Sir Boy. Ako ay ko kagina.
4: Kumana.
5: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Friends na nanta. Mga friends na nanta.
5: Ang nalan sina nga balatian Sir Boy, chlamydia.
4: Ay, chlamydia.
5: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchuchak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Virgin.
5: Ang iba niya gano, ga bleeding between period.
3: Abi mo virgin?
4: Oo.
3: Gili iya, may chlamydia.
5: Sakit, ka bleeding.
4: No. Amo na gener?
5: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Ditribayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no?
5: Cause kagaw.
3: Agent,
5: no? Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
4: Inom ka gituto.
5: Inom ka Ditribayo, kag butangan mo Ditribayo, imo nga ano eh.
4: Kung mga nagkakabay nga may amunig ka libuya.
8: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka-Ditribayo.
4: Dapat tugay na naging topic.
3: Naman text.
4: Dapat tugay na naging topic.
5: Subong ganing timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya gina yung eksperto da.
3: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
5: Basta importante din din nang lain gidya ang ma-offer ni Ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
3: Correct. No?
12: Informasyon sa ikayong lawas.
3: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners,
5: kulang na all guwapo.
4: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gid plus pilang Ditribayo plus
3: 14 pesos. Kagamay ka bakit?
4: 164
3: pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag Ditribayo kay hindi na sa kaso uposip on kagilanat ikaprotektahan sa Ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo.
5: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Gidamo nagainom coenzyme Q10, gidamo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
3: Tayo,
5: no? Muna mo, muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga cocutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng cocutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
3: Okay,
5: the reason why?
4: Hindi ma-absorb.
5: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga Ditribayo.
12: Ditribayo with physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
12: Ditribayo, ang Ditri, yung may physio, ang physio, yung may Ditri, Ditribayo.
8: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, nagahata nisa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no? So ang Ditribayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Ditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: iyo
8: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang Ditribayo.
5: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Tuntos ang abliga. One pop, two pops, medium and pop rice. Ang Ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower ni siya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT siya 3 steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Why labot ga-provide energy sa brain? Ginasiligan. Ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-Ditribayo ka na.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayagin, sumadamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy.
14: Oras tatak impunto alas 4.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Best Foods Pinyo Magic. Abot kaya na at sulit pa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Best Foods Pinyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
16: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Nanos Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nanos Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
20: Nanos Herbal Capsule!
19: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga. Max Protect ka pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect ka pa.
21: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
24: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Rodel. Damo ko pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Ati nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
24: Samphone Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na, lalakas.
24: At gaganda ka pa.
27: Pag-ibig sa mabuta.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Samphone Gold Coffee Mix.
33: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
24: Samphone Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na,
24: lalakas,
27: at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Solving Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop and colorectal cancer. Mag-take regularly some vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated ng vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
12: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
16: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may era ko ulcer. Indigit ko makakaunsang ang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit ka tam.
3: Mighty C,
5: mabakabang ang butika.
3: Para sa matilong na dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500,
5: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman,
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tatilo ang atay.
5: Happy Kanuna
3: DTX 500
5: Masaliga
3: Epektibo
5: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3, gamay Visio.
3: Ang Visio,
5: gamay D3.
3: Kamakal, sumagot ka.
5: Mighty C,
3: alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigs ako madulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
3: nga nagapanupo
5: kag ga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Epektibo
5: DTX 500.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Makikiraan.
14: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
13: Salamat, iho.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bamud sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gamit bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Magkano kilo ng karne?
2: 500.
3: Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
4: Char Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 4:20.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog-busog ikot ulit.
6: Ako man, bro, kalot.
5: O, ikaw yung bro, poste.
6: Busog-busog, eh.
5: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
6: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
7: Yes, sir.
6: Ay-ay-ay!
5: Ano nga ay-ay-ay?
6: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
5: Amo na matuon na ay-ay-ay. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da.
8: Kita mo, nagigyo nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
6: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
5: Uy, hala.
8: Baman,
5: tanga.
8: Hala, tanga, matuon.
6: Diskerti lang na iya.
5: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tangang

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Mrs. ano gani ka, ma'am?
9: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation.

0: Nilo tat, kung hindi kiwing ibutang na mong nga tarpulin, ha?
1: Ate, okay na ni bro, Agusting. O, oh, alat,
0: okay. Okay na, okay.
1: Ay, bro, galot, bro, galot! Kaya parang po, namumumunda yung himo man? Buto nga, ate! Kagtas-taas sa paliyog yutay! O, oh, ikita nyo nga kalabas sa tarpulin, bro! Lantaw-lantaw man pala, bro, galot!
2: Uyat pa yun, bro! Aslo, kagigataw ka, no? Ikaw ka di ginapatanaw, tanaw na munda kung hindi kiwi! Mario! Oh, okay
1: na. Na! Okay na na! Ara na! Perfect!
0: Perfect! Bro, tali lang!
2: Sanami si mo na pinsaran nga ibutang nga tarpulin, bro, no? Saludo kami sa inyo nga mga baganihan nga mga manunudlo! Happy Teachers Month!
0: Bow, salamat! Good bro, kalat! Magamuro ni permis si Kapitan nga kaayuhan sa barangay ang iyaginahimo. Ma-volunteer ko permi, bro!
2: Ako man, bro. Ma-volunteer man ko.
1: Ako yan!
0: Ano kaya?
1: Namin sa ninyo nga duwa ba?
0: Ha?
1: Magamuni permi-permi nga wala bayad? Ay, hindi ko yan. Mag-volunteer yan, mga kapoy na yan, bro!
0: Yay!
1: Kita yan! Kita yan, kapagabudlay! Thank you lang, pero nalista na ni Kapitan nga may bayad kita. Uy. Pero hindi yan pag-atag sa aton? Mataan niya ta?

0: Ay, ma'am Parf! Ma'am Tisha, okay lang ka mo? Anong ginakumbo niyo sa tanggawit sa cellphone ninyo?
1: Ay, sir ka, boss. Dali di, sir!
0: Oh, arin ako, arin ako! Ay, kasubusan na tabo sa isa naman kaskursa sa bangga, no?
2: Oo ba na, sir ka, boss? Ang lain, kikita pa yung ginabasol.
0: Ay, hindi man tanong nga manunudlong ang bali para sa press officer, ah?
1: Hindi man gani, sir ka, boss. Pero kalaw ay bala nga ihambal yung ang iban nga teachers kung kaisa ang nagatudo sa ilang estudyante kung paano mangin wala sang modo.
0: Ay, ma'am Parf?
2: Di okay lang sa imo ya, sir. Sino nga mga manududlo ang ginatumod ya?
1: Oo man, sir. Kasi nabalaan ko, kagkabalo ka man sini, nga kita tanan nga mga manudlo. Kinahimo tang tanan nga kaayuhan para sa mga estudyante, ta? Tapos kita pang malain kung kaisa, hindi bala?
0: Ay, well, kung sabagay. Insakto mga kamo mga moms.
2: Kalaw ay ba na nga nahimo tanang tanan nga kaayuhan sa mga estudyante, ta? Tapos kita pang nagatudlo sa ilang nga mangin wala sang mudo?
0: Base kung nahinalian lang si Palace Press Officer.
1: Ikaw ang tagpamaba sa palasyo! Dapat mag-uka magambal, binagbinagon mo man, anay, kung insakto ang ginahambal mo!
2: Kasakit niya para sa aton nga nagahimo to sang tanan nga kaayuhan para sa mga estudyante, ta. Tapos, amo pa ning ipilak nga sugilanon sa aton? Wala ka man kiss amodo, Sir How?
0: Ay! Kung pa mudo-mudo lang niya, may mudo kito eh, pero niya, bisa kapuin ako yan, no? Nahimo kong tanan ako itong matudlong kayuhan sa mga estudyante ko.
1: Amo na gani nga unfair sa aton nga mga teachers. Kung may kilala siya, tanang ginambaya kung sino nga mga teachers ang wala mo, dok. Kaya nga kadalahi kung iba yung mga manunudlong ang mga maayo.
0: Ay!
1: Come on!

0: Ano na ning kalibutan ta no? Nagakadula ng respeto sa mga bata sa may mga edad sa ila.
1: Kay kung kaysa tiya Marietta, wala man binagar pa respeto ang mas magulang sa ila mo.
0: Lot? Tuli, Lot.
2: Lot, hindi ka magamusin na, ha? Kung may kahadlo ka kag may respeto ang klase sa bata, hindi ka magsabat-sabat ang pabalang sa mga may edad sa imo!
1: La! Insakto na! Kati sa muna, no? Magsabat-sabat sa mga ginkana namon o kung magtaas ang tingog, nagatamsat na tayo ng baba namon!
2: Ay! Nagusting! Sa muna pa to, ya? Lain na subong!
0: Ayaw mo na ganito, Lilot, nga naglain agad ang kalibutan, subong!
2: Ganito, ngayon lang ganito, Lilot, nga wala ka naghampang sa isa ka-online gaming sa cellphone mo, no? Na may task ba lang nga ginapahimo? Ilang kung ano-ano ba lang nga malain nga ginasugo si imo nga himuon mo?
1: Kabalo ko na! Kaso lang pambata malang na! Kagisa pa, wala kulot permi ya! Kung naludan mo ko siguro bro kalot, kundi kampang man ko sina! Agay! Pasalamat ko gani sa imo ya bro kalot! Kaya nagaitan magit ko ya sa mayo! Ang una guro ang rason, nga wala ko na yan na napaludan ni bro kalot mo, di bala? Agay!
2: Ano mo ko, tatay? Slo ka?
1: Ay, bro kalot!
2: Wala ta na ka napaludan. Man, hindi na akong obligasyon to, Lilot. Ha? Tigulang ka na. Ako pang pangayuan mo, Lob? Ha? Ako na lang tanan-tanan? Yung kiyo man pag may time? Ha? Giyo, iba lang kukulingkong mo!
1: Ay! Bro kalot!

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Pinoy Magic. Abot kaya na at sulit pa.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Tagapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
7: 470.
6: Antiko 2.
7: Sa gabi 2. Sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Sa inom kamo sang TGX 500. Tested and proven. The best gid ang
1: TGX 500.
8: Oras tatak, alas 4:40.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. May DC.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang may DC. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paming. Salamat sa may DC.
0: May DC.
1: Mabaka mga butika.
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihit.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500.
0: Na. Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanugo
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang nawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
3: NANS Herbal Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm Fab Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako sa Redbera mo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Ilong Ranger?
16: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
15: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
15: Sip-on ganda dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozep Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
24: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
25: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangbang kumakabloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.

0: Wow! Nakita mo ang tarpaulin sa gym? Dako-dako, walang ipahimo ni Kapitan para sa inyo ng mga teachers at teachers month!
1: Ah! Do wala! Ako nalipay, Roslyn, ah!
0: Ha? Nga, ah!
1: Bisan galitan na niya kaayo, nahimo mo na. Basulon ka pa.
0: Ha? Nga, ah!
1: Ato ba lang ambal ni Palace Press Officer? Talainan ko. Tanawadan ako sang kusog magtudlo.
0: Ay, oo, partner. Nabatian ko man to kang nabasaan sa social media. Pero, hindi matutanan niya teachers ang ginahambalan niya, ah.
1: Hindi gani, pero kalain. Nalainan ako bilang isa ka-teacher.
0: Ay, hindi ka mawadaan sang kusog park, ah. Ay, damo pa nga mga estudyante ang nagahulat sa imo, nga i-guide mo, nga tuduan mo sa maayo nga pamatasan.
1: Ha? Oh, Roslyn, ado-adlaw, amo gid ang nahimo ko. Pero anon ko kay may mga estudyante gid nga ang iban, hindi man tanan ha? Mga tiga, gid ya ulo. Ti, ako nang basulon niya? Kay wala ko modo!
0: Bart!

0: nagigid siya nga pabata kapang nagahimos ang krimen, no?
1: Tungod na sa social media, girl, eh!
0: Hoo man gani, Kap. Hamak mo, ha? May body cam pa ang bata kagin live stream niya pa ang pagpaniro, ya? Do atong ara lang siya siksa ka online game?
1: Ahay, kanugon kay kaalam pa nga pagkabata.
0: Amo gani, Kap. Ambot mo na nung nagsunod sa ulo niya nga nahimo niya ato, ah?
1: Bao, maayo lang.
0: Maayo lang nga ano, Kap?
1: Nga naglaon ko, eh! Kay wala ko bata nga ugtasan!
0: Kapitan?
1: Kabudlay! Higit subong magpadako, bata, ya? Kay paghalin sa balay, natudloan sang kaayuhan sang ginikanan. Pagabot sa eskwelahan, natudloan man sila sang maayo sa mga manunudlo. Ara man ang gobyerno nga nagasupport sa ila.
0: Pero ang pamangkot, Kap, sino ang balasulon sa manga katabo? Kay hindi lang bala kaisa na natabo, Kap, sa sulod sang eskwelahan. Ang ginikanan, ang eskwelahan, o kung ang gobyerno naton, ha, Kap?
1: Gale! Hindi ko masabat ang pamangkot mo. Ikaw, be, kay Iloy ka, pamangkotabi ang kaugalingon mo!

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
1: Oo, oh, tumar ko Ibiretrin. Wala na, yung hantid ko ron. Wala na. Ibiretrin capsule, kaibiktibo kayo.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye.

0: Amay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS!
7: Ala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be MX Extraordinary with MX3.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
15: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran, tusiran.
18: Tusiran Forte!
19: Unilab quality yan.
20: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
22: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home.
21: Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kargado!
25: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado!
27: MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
3: TTX 500.
14: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo?
23: Blood pressure.
14: 180 over 100.
18: Sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500 D3Pio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Pio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
26: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updating sa vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
19: Unilab quality yan.
33: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
35: Anong gusto nyo? Success!

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabcon, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakablum sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Ilong Ranger?
7: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Mga radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
12: Sang una, diabetic ako kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
11: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
12: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
11: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tahak RMN.
20: Number 1.

mo nga mga tagpalamati? Sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang

0: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Anong gusto nyo?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC.
1: Ang Alkaline. Nga Vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag ng sakit.
0: May DC.
1: Mabaka
0: sa mga butika. TTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginabatsyag ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Baywang.
4: Sa katlo kapila ka maging.
3: Sa
4: TTX 500.
3: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ugin na
0: TTX 500.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
10: Tusiran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
14: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
14: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo.
18: Pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow.
17: With proper diet and exercise.
19: United Home.
5: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargado!
8: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
3: MaxFit, kargado!
11: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ba, daw maayot magisyon ta priyaw?
6: Ah, oo, good pre.
15: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinans ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
15: uy,
6: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
15: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sa Dr. Pinoy sa butika, pre.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Char, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.
10: kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
21: Bangdong kumbaka plus sa charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:16 sa PON.
4: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
5: RMN News and Public Service.
4: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
5: RMN News and Public Service.
6: News and Public Service.
3: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad ka probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado, kagsangalan sa serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
7: Tatak RMN.
3: Subong nga po, maulano ng aton siling palibot diri sa may syudad. At the same time, Bernes karon nga adlaw, ginexpektar na itong tigpala uli sa aton siling mga estudyante. At the same time, ang aton siling mga government workers, no? Nga tub-tub lang sa adlaw sang Biyernes nagatrabaho, nagamatamat na sa pagpauli. Halong-halong lang no sa pagbiyahe sa aton sining mga kauturan. Kay right now nagatupa naman ang talite sa paribot sang syudad subong hapon. Ibalong tanakaroon ang aton sining dalagan sang panahon sa pag-asa Iloilo. At the same time ang sitwasyon sang aton sini nga palibot subong hapon. Kamusta kamo no sa ika apat yang adlaw sa bulan sang Setyembre, oh? Kaya nyo pa, no? Kay man may ara na naman subong sang mga manual load dropping, oh? Ang National Grid Corporation of the Philippines, no, nagpatag ini sila nga ang problema kuno sang kakulang sang supply sang kuryente sa Western Visayas, tuga ini sang manubo nga power generation mga karadyuman, ha? Amo ning ila sini nga justification. Suno kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist sang NGCP nga pila ka mga dalag ko nga planta sang kuryente ang nag-offline subong o kung na-delay ang pagbalik sang operasyon, rason nga nagnubo ang supply sang kuryente, mo nga nagdululungan gini sila, oh. Aring kabahin sining mga planta mga karadyuman, ang TVI Unit 1 kag PEDC Unit 3, no? Ang TVI Unit 1 nga una na nga ginalauman nga magbalik kon tani sang Agosto 22 apang ginpalawig tub-tub sa Setyembre 11, asos, no? Kag mahimo pa nga maglabot pagid sa Setyembre 16, ano pa lang ta subo. Ha? Setyembre 4 pa lang tasubong, dason pa nga Biyernes iya ma balik or tentative ang schedule nila nga magbalik. Kag kon worst case scenario sa masunod pagid nga semana, Setyembre 16 pagid kon mag-extend pagid dinhi sila. Ayote, kaya nyo pa? Hindi tang pagtandugay-dugay, oh, may manual load dropping na naman diri sa may syudad sang Iloilo, may tagtatlo na naman kauras, no? Sige, kay balikan tanay karon sa aton siringa pagpangalagad, check tanay dalagan sa aton siringa panahon.
7: RMN News Panahon.
3: Pod naton sa piag kalinya aton siringa connections pag sa Iloilo Field Station, Engineer Jan Baron. Engineer, mayong hapon live ka sa RMN Iloilo.
8: Hello sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update na to no sa adlaw sang Friday, September 4. 2026, ang southwest monsoon padayon gyapon niya epekto sa may Luzon kag sa Visayas. Sa uning nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique, Iloilo and Guimaras, expect natin gyapon no magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scattered nga mga pag-ulan pangilat kag panagoob, and for the rest of Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies pero may mga chance na gyapon sang mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panagoob dala sang southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtob mabaskog sa direksyon na bagatan na katundan. Ang may magadala sa kasarangan, tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na itong 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 558 sa hapon. Magabotlak ni 540 buwas sa aga. Muna itong latest weather update. Ako si John Baron. Madamagin nga salamat.
3: Engineer John Baron, sir. Sir, yes, kamusta yes, ang mangin weather forecast naton sa sining weekend, buwas kag sa Domingong adlaw?
8: Yes sir, for tomorrow, expect gyapon nato no antike lilin gimaras, cloudy sky sa gyapon na magalumon gyapon nga kalangitan kag may mga chance gyapon sir sang scattered nga paulan pangilat kag panagoob dala sang southwest monsoon no. Pero after sina or after tomorrow mag-start naman improve ang aton nga weather no, so that's Sunday onwards. Pero sa buwas expected tatanga mga paulan and sa ano naman no sa the rest of Western Visayas, which is Aklan kag Capiz,

0: Sunday na may yara kita sang improve weather mga karadyuma. So maning mayo nga balita, mamayo sinikon sa Sabado pang waswas kamusang laba, no? Tapos si overnight nyo na medyo pa turo-turoon nyo lang eh, no? Pagkabot sang Domingo, para nga makasuro simba na kamo, ipang halay nyo na lang kay mayo na nga aton sining at tiyempo iya by Domingo, no? Kag sa masunod nga mga inadlaw sa masunod iyang simana mga karadyuman. So, amo na nga aton sining dalagan sa panahon, ha? Hopefully mag improve weather na kita, no? Kaya wala pa man sa may nakitaan nga mga another nga weather system nga posible magpaulan na naman sa aton, kamag trigger na naman, no? Sang pagbaha diri sa palibot sa syudad sa kag sa probinsya sang Iloilo. Standby kay check tas dili madugay ang mga balita ni Rajuman Flo Navarrete diri sa aton sining pagpangalagad subong hapon kagabi, tatlo ka mga units sang modernized jeep ang natigayon nga madakpan sa overloading sang law enforcement team sang land transportation office mga karadyuman, no? Ti gin sampulan gid kay nagligad gambalang adumduman itong pag showcase iya sa drivers kag sa management sang Pretty Boy, no? Last time iya mga karadyuman gin showcase sila bangod sa nag-viral nga video nga nakuha itong gapamulag ang salakyan, no? From area sang Pabia People's Terminal going to Kalinog, Iloilo, no? Mga karadyumanti, sa subong aryo, may tatlo ka modernized jeep nga gin flag down for overloading and ginapasa, nagkaroon ining report sang LTO para iya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no? Gin napita naton kay nati daw wala pa magkapasa sang information, siguro gina kompleto pa sang LTO, no? Kay LTO lead operation ini sila nagpatigayon mga karadyuman sining na sambit iya nga operation. Dati ginaexpectar naman sang Western Visayas Transport Cooperative, ha? Ang dagdag sa ila sang Chocos Order sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ti ang LTO ya, no? Amuning nag hatag sang penalty sa driver kag sa conductor, no? Or sa driver gid, no? Kati damo ni siya ang mayara iya sang lisensya mga karadyuman, no? Bilang isa sa nagadala sang unit sang salakyan ang Mitsko Op, ano yan ang statement sa isang Mitsko Op naman, no? Tingwaan naman yung malabot ang ila sini nga bahin mga garadyuman. Standby, check tanay balita ni Radyuman Flo Navarrete.
1: TYRI Radyuman Report.
0: Kamusta, Toto Flo? Dugay ko man yung batian ng mga greetings sa kay Toto Hector. kay Tamaricho ba?
2: Ay, pinakabulan man. February. Parito sa February. Silingan ka, babalik din ako.
0: Abe ko gana eh, forever na?
2: Wala sang forever.
0: Bagay, ikaw yan ang kapati. Kagin nga wala sang forever.
2: Ako, Radyo man noon, masko kang ulan.
0: Subong?
2: Ibigay ka, untat naman. Ibigay, bukbuan na naman sang ulan. No? Amo ni sitwasyon, subong sang paribot sang sudan sang Iloilo, Radyo man noon. And Radyo man noon, no? So, mabasa-basa ang pinasin ka mga dala noon, diri sa mga sudan sang Iloilo, bangon sa sining pagtupa sa sining ulan, no? Kagat, mayo naman na ganin ang ulan kay Tina, dula naman ang aso kanin sa Indonesia sa wildfire la, ang Ames. No, do
0: nagaganaga naman, no?
2: Nagaganaga naman sa, no? Amo ni ganin guro kina

0: na siyang mahal na makako na magbobong ulan kay ang aso perfected, no? Kalitay na sa Indonesia, Radio Manmon, siya nagkasunog sini nga wildfire dito sa may Indonesia. Samtang may isa ka hindi na gani pito, dulaksan na gani Radio Manmon, mga ginabalabanta ito nakabulan sa sulod kang tiyan.
1: Naku, nagid, no?
0: Sini nga Iloy ang nasakuan nga nagautaw-utaw sa baybay sa
1: so,
0: nga barangay Urte City Proper. No? Ati mo, paano niya nakita? Kay ang mga estudyante sa UI, malapit na ng UI mo. Siguro nga talatambay na sa igat sa baybay. Ngayon, ang isa ka marine mammal upon ining dugong, ginaduso iya ang ining bata nga ini, no? Kita nila ginaduso kuno sang dugong,
1: dugong?
0: Ining marine mammal para nga makita ang ining bata nga ini, Radio Manmon, no? Ining lapsag na lalaki. Subong gina or ginbutang na ini sa karton, ginsindihan sang kandila para nga pagbindisunan ini sa Barangay Ortiz antes ini nga ilubong sa mangyatan sa cemetery.
1: Ano gan ini babae lalaki Rajman Plo?
0: Lalaki Rajman Mon.
1: Sus, no? Ano gan
0: ini bala non ganin kita tawo kita tigan niya. Do pila na lang gani ka bulan da bagwa na ni pito gani
1: ito bala
0: ka bulan estimate sang
1: 8 months 9 months no?
0: 9 months ang magwa.
1: Mamature na siya no?
0: Mature na, no?
1: Oo. T7, bilog na ni mo? May gaporma na? Tao na gitnya?
0: Oo, may ara na. Tanawagan si may isang nakakita nga si Sofia Gabinete, no? Nga atuwangon ang ining ginimo niya nga konsekwensya. Radio Manmon, no? Kay Tikal Luoy, ang ining bata. Amak nyo, amak mo, haboy nila sa may higad sa baybay, Radio Manmon. Yari si Sofia Gabinete ang nakakita ko ng isa sa mga nagresponde sa sining nakitaan ng laksag sa kilid sang baybay.
2: Okay, sir, hindi man ako to nakakita una. Ang mga estudyante, nag-stambay da
3: ko. Okay, okay.
2: Dito, yun ikaw kita. Hindi, nang kapangalay ko, da, nabatihan ko sila. Kaya niya, hindi man nakasapat ng utaw-utaw niya bata, mana. Sir, nang bako, pagbati ko ng bata, bako din to, bako na. Ang ba nila, liyara, bako niya bata, mana tao. Kung sigurado ko, bata na, bako na. Wala to kayo lang, bata na siya, bako na. Tapos na nagkaglagan, wakad to, sanit kayo sa gawad, Roy. Kinakita ko, saway, nagwagas pantalan. Pinamangkot ko, saway, ah. Kung din sa kagawad doon, wala din sayang mo na, be. Tapos na malagan ko, sagwa kay, sa kay ng ninin, sa commander, kagawad na sa una. Kagsama nga tanod nga si Upa, Aldia. Ngambal ko may bata kong kutaw-utaw, nalapsag, nga daw putitos.
3: Kaya mo kunugin, dugin, ano may nakita? Baka mga dugin dulong sa isda ko isda, kung dugong?
2: O may dugong, sa nga banuano siya, ga... Ganuano, bala gagawa-gawa ang dugong. Dugano, siya bala nga pakadto sa tinid. Pero sige, man dapat naman sa balod, nga pakadto sa punta
3: ang bata. So kung tigan, nabisang tubong na makapahigyan ang bata?
2: Goro.
3: Dua mo na? So yung way ang maging kahon?
2: Wala. Gumaga dugan nas sa bata sa gibed. Oh, di sino balik niya lang bala.
3: Oho. So amo to gagin kwa ninyo sa net.
2: O gin kwa dan sa amo nga tanod nga si Oka Aldia ang ano pata niya gid sir.
3: Oh, te ano laki ko dai.
2: No laki to sa sir.
3: So sino may kay muan sininang?
2: Wala kami ka balo sir kay siyempre pag ano na mo makita ko muna to yun lahat. Ano ka man kay siyempre kaluko yung bata. Ang hell niya mo?
0: Oo. Ang nakabahin sa pagkakahayag ni Sofia Gabinete Radio Manmon, no? So tig nagari.
1: Ano ni si Manang Sofia dara sa Ortiz?
0: Ah.
1: Ano ni siya dara? Residente?
0: Residente ang balayan ni gadget sa baybay.
1: Ah, no? Lapit lang gid.
0: Oo, kaya natabuan na bing ang mga estudyante nga nagatalatambay dito sa lugar. Gintawag siya kasi malapit ang iyang balay. At that is why nga nagtawag man si Sofia Gabinete sa barangay official.
1: Oh, no? Pero mayon ni Rajman Plo nga lead ang ambal sang kabataan naging duso sa sang dugong pahigad. Nakitaan yes, di Manila.
0: No? Amo niyang ang ano, ang panugdaon sa pila.
1: Oh, amo ni nami okay ginbuligan sang dugong itsakto ning ginambal sang kabataan ha nga mapahigad para makita ini siya Rajman Plo. Do tumalagsahon ini.
0: Kaya mo ganit ang komenta sa ano, naging post ko.
1: Hmm.
0: Mayo pag aning dugong, may konsini siya.
1: Oo. Mo,
0: ang marine mammal, o kung ining, isa ni Kasay, isang marine mammal, mong dugong, mabiligo ni siya, parariya, isa sa dolphin. Why is that kaon sa mga ano?
1: Yes.
0: Ang ginakaon nila, ya, hilamon, sa dalumsang baybay, bala? Radyoman mo, no? So, muna nga nakita nila na may nakita sila ng dugong na kinapahigad ang ining napatay ng laksab Radyo Manmon, no? So, amo gani comment nila, ang nanay, why consin siya? Iya sini nga ginhimo, no? Radyo Manmon, ang ibang yawang gani ka bata, yawang sila ka pangamuyo, kalukod, lawag nila tanan niya santos, why yapon niya busong?
1: No? Nami ni, sige lang kay ipatsyempuhan tanin namin na pamangkot na to sa kwan no sa may ano ganin ni municipal city agriculture office atong dumduman mo pag fishing competition tabla to atong nagahatag sa tun sang informasyon to sa klase sa mga isda regiment plo hindi di si atong mubo bala nga bata tong tao ni sa nga sir Inigo Garingalaw sa sa city agriculture office bala to matanda bala to sa klase sang isda no namin ni kon pamangkot siya kung ano kadamo sang population ito isang dugong kung damo git ba nadiri sila sa may area kati o kung to din ang barsang kabataan nga dugong ini maayo ini nga kuano nga patimaan kung may subong git ba sini nga may mga marine mammal dira
0: Radyo Manmon basta mag lain ng simpo mga kasubong sini mga panimpo nagagagagaluwa nanda ko ng dugong. So, gagaluwa sila. Hindi mo sila mo na hindi mo sila kakadamoon. Pero may nagagawa, no? Ng mga dugong ini Radyo Mandamon, no? Nami ini gani kay actually ako sino lang guro sa aton boss kay ikontakon ko man tong kilala ko.
1: Oo, at least may pamangkutan kita bala no sa background sining may kinahanglan no, kaka-interesting bala nakita ko ang kwansang report to sa mga estudyante nga ni kung dugong gid ba no para nga at least aware man ta do side story man eh.
0: Human interesting news.
1: Yes.
0: Radyo Manmon no. Sige, amo na nani puti time ang akon nga matulong.
1: Ah, itigin ko na no, gin dala na sa tansato, gin pangamuyuan na.
0: Gin bindisyonan, gin dala sa mga tansa cemetery, Radyo Manmon. Agod nga mabasbasan man ang ining pubring napsag, Radyo Manmon. No? Sa sining nga bata na nasakwan, nga patay sa may bigad sang baybay. Amo ni matulong natong yung balita sa mga hapon, ninadulong sinyo sa Talwan, sa Tatoys, Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, sa distrito sa Mandurriao, ang ila sininga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nikon Siho Consing Espinosa, kani Taiho Norato, Tatoy Espinosa, Tatoys, Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
4: Tatak! RMN.
1: Madamo gid nga salamat Radyo Manplo Navarrete. Ang oras nato na 5:36 na sa hapon. Mayong hapon na Sir Stephen Fanega. Nagsaton sini nga mga listeners nga natuto karon, diri sa ton sini nga pag pangalagad ng mga avid listeners naton diri sa RMN Iloilo, no? Mayong hapon lang no sa mga listeners naton dira iya sa kay Ernesto Liabore, no? Mayong hapon gid sa tanan nga viewers, okay? Sige, salamat gid kay Neil Dilariarte watching from sige nagapamati nagatutok man sa aton Sir Stephen Panega, salamat gid, no? Nagsiban pagid naton nga mga viewers, so listeners kay nagatutok man diri sa aton nga pagpangalagad. Tanbay ka mo sa talag ko pagid ng mga update karon sa balita lokal sa pagpangalagad sang Palabra di Honor program. At the same time, ang mga talag ko nga balita nasyonal kag international magasunod na sa RMN Network News. Sa ngalan ni Radyo Man Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
4: Tatak! RMN! RMN Network News.
5: Man Michael Di Maayo, tatak RMN at DZS ng 558.
6: Ilang Dabawenyos nalungkot at naawa kay Vice President Sara Duterte matapos isyuhan ng warrant arrest warrant. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abibibera ng RMN Davao.
7: RMN Live Report.
8: Naawa at nalungkot ang ilang Dabawenyo matapos lumabas ang arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Mary Ann, isang residente ng Samal, Davao del Norte, napatanong siya kung bakit tila pinagtutulungan si VP Sara. Gayong maayos naman umano nitong ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang vice presidente ng bansa. Sinabi rin ni Mary Ann na nakapagtataka kung bakit si VP Sara ang pinag initan ngayon. Gayong marami pang ibang politiko ang dapat umanong managot, kabilang na ang mga sangkot sa issue ng flood control scandal.
9: Para sa ko, ma'am, kay Moral, in the first place, yun, mura siya na ipagkabayas. Kaya nga nang si VP Sara lang man ang kanang itrial ngayong ana, nga daghan man untag mga issue. Like just for example, flood control project. Wala na. Nga nang isuli lang yun nga si VP Sara ang kanang ilahang itrial-trial ngayong ana, nga daghan pa magmasbugat nga issue nga kailangan nilang isulbaron para sa mga katawhan.
8: Sa iwalay na pamayag naman ni Dionisio Potero, sinabi nitong naaawa rin siya sa vice presidente dahil tila ito ang naging kapalit ng kanyang magandang pamumuno sa bansa. Sinabi rin niya sa vice na magpatatag ito dahil hindi siya iiwan ng kanyang mga supporter. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abibibera, Tatak RMN.
4: Network News.
6: Ina ipresenta ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Security Officers Colonel Raymond Lachica, Colonel Dennis Nolasco at dati nitong bagman na si Ramil Madriaga. Ang kay House's impeachment team advisor and spokesperson, Ace Barbers, inalis na bilang mga testigo ang tatlo para sa unang article of impeachment patungkol sa umano'y maling paggamit ni Vice President Duterte ng confidential funds. Sina Chica ang sinasabing na mahala sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President habang si Dolasco naman sa Department of Education. Iginit ni Barbers na sapat na ang mga ebidensya at testigo ng prosecution sa impeachment trial na magpapatunay sa maling paggamit ni Vice President Sara sa confidential funds. Ayon kay Barbers, kabilang sa mga testigo na nakalinyang iaharap ng prosecution sa paglilitis mula September 7 hanggang 8 ay sina dating DepEd, SDO Edward Fajarda at misis na si DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda. Kasama din sa listahan sina Philippine Statistics Authority, Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelin Magay at Commission on Audit Official Brasilio Sabaldan. Prosecution panel posibleng dumulog sa Supreme Court kaugnay sa 16-vote threshold sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
10: Pagdating ng tama nga pagkakataon ay maaaring idulog sa Supreme Court ng House Prosecution Team ang issue sa voting threshold o bilang ng boto ng mga senator judges na kailangan para makonvicta si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment case. Sa ngayon ay umiiral ang 16-vote threshold na ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers ay hindi makatwiran dahil hindi naman kompletong nakakadalo sa impeachment trial ang lahat ng 24 na mga senator judges lalo't ilan sa mga ito ay nakakulong. Pero di ni Barbers, sa ngayon ay hindi pa napag-uusapan ng prosecution ang pag-akyat sa kataas-taasang hukuman dahil nakatutok pa sila sa pagpipresenta ng mga ebidensya at testigo sa paglilitis. Sabi ni Barbers, maaari nila itong talakayin at gawin kapag sumapit na ang pagbibigay ng hatol ng impeachment court at sa tingin nila ay maghahatid ng pinsala o mayroong maaagrabyado sa pagpapatupad ng 16-vote threshold.
11: Kasi nga, di ba, nangyayaring realidad ay hindi naman 24 senador ang kasama sa paglilitis. Marami pong wala dyan at ang numero ay minsan mas mababa sa 20, minsan 16, 17, 18, 15. So the number has not been fixed, no? So if the time comes that they will render a decision, at ang gawing decision ay base sa 16, at merong naargabyado, itong naargabyado ay pwedeng umakyat sa Korte Suprema.
10: Yan po ang payagan ni House Trial Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Network News.
6: Nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa manning agency ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz. Kasunod ang sinabi ng pamilya ng isa sa mga biktima na wala umano sa kontrata ang pagdaan ng mga ito sa Strait of Hormuz na orihinal ay patungong Europa. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni DMW Undersecretary for Foreign Employment and Welfare Services Felicitas Bay na kasalukuyan ang nakikipag-usap ang mga tauhan ng DMW sa pamunuan ng shipping agency ng mga biktima sa Oman.
12: Kausap din naman ng DMW ang License Manning Agency at nabanggit ko na naman ang ating Migrant Workers Office. Ang ating labor attaché sa Oman ay nandoon ngayon sa isang area, hindi natin muna babanggit yan, but nasa isang area sa Oman para makipag-ugnayan dun sa ating dun sa representative ng shipping ng employer or ng principal.
6: Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ng manning agency na Jebsen PTC na nakipag-ugnayan na rin sila sa pamilya ng mga biktima at mga otoridad para sa pagpapauwi sa mga labi ng dalawang tripulante. Tiniyak din nila ang kaligtasan ng mga nasa gip na Pinoy seafarers para sa kanilang pag-uwi.
7: RMN Network News.
6: Pinagre-resign ng ilang transport at commuters group si MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos mahuli ang sasakyan nitong dumadaan o dumaan ng EDSA busway. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nawalan na umano ng kredibilidad si Torre na magpatupad ng batas trapiko dahil siya mismo ay lumabag dito. Tinawag din niyang palusot ang paliwanag ni Torre na dumaan ito sa busway para tingnan ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng Guadalupe. Ayon kay Valbuena, welcome ang paghingi ng paumanhin ni Torre pero dapat pa rin managot ang opisyal sa kanyang paglabag.
13: Sa ginawa na pambababoy nitong general manager ng MMDA. Isipin niyo po, paano ka mag-enforce ng batas trapiko? Kung ikaw ang number one violator, di ba? Kahit ano pang sabihin mo, wala ka ng moral ascendancy sa pagpapatupad ng batas. You are not effective anymore na General Nicolas Torre. Nakita natin na abusado pala talaga ang pag-uugali nito. Hindi siya nararapat dyan.
6: Opo.
13: Alam na siyang mag-resign.
6: Ganito rin ang pananaw ng isang commuters group na tinawag na kayabangan ang ginawa ni Torre. Ginit ni Lawyers for Commuters, Safety and Protection Founder, Attorney Ariel Inton, na dapat maging patas ang pagpapataw ng parusa kay Torre kahit na siya ay opisyal ng pamahalaan.
14: Sana ay maging patas po ang pag-impose ng penalty na nakita naman natin, inamin naman yung mga violation niya at yung mga violation niya ay hindi simpleng violation. Alam niya mali yan. Bakit niya ginawa? Alam niya mali yan. Hindi mo naman kailangan maging PNP chief ka pa dati para malaman mo mali yan. Kayabangan to. Kayabangan. So, you can do away with this, violating the law because you are in position.
6: Ang sunurang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena at LCSP Founder Attorney Ariel Inton sa panayam ng DZXL RMN Manila.
7: RMN Network News.
6: MMDA GM Torre inaming pinagmukhang official ang kanyang sasakyan dahil wala pang armored vehicle nang maupo sa pwesto. Detalye ng balitang yan mula kay Ronjo Manchesca Bilyeza.
7: RMN Live Report.
15: Kinumpirma ni MMDA General Nicolas Torre na sakay siya ng naturang armored SUV nang maganap ang insidente at kumpirmadong tampered ang plaka nito. Pinagmukha raw muna niya itong official na sasakyan dahil walang armored vehicle ito nang maupong opisyal ng gobyerno. Aminado si Torre na shortcut ang kanyang ginawang proseso at nagkaroon ng kakulangan sa pagdulog. ani Torre, nais lamang niya na kaysa unmarked vehicle ang kanyang gamitin kapag siya'y gumaganap ng tungkulin, ay official sana ang kanyang maging presentasyon maging sa gagamiting sasakyan sa kalsada. Paliwanag ng general na bilin niya ang nasabing sasakyan sa isang religious organization sa halagang 3.5 million pesos sa pamamagitan ng isang marketplace. Inihiyag ito ni Torre sa gitna ng patuloy na investigasyon at show cause order mula sa LTO ukol sa mga naging paglabag sa batas trapiko. Kasama mo sa DZFL RMN Manila, Radyo Manchesca Bilyeza, Tatak RMN.
6: Sa Lipa, Batangas, estudyante nagpanggap na nakidnap para makakuha ng 300,000 pesos sa kanyang mga magulang. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
16: Isang alleged serious illegal detention with ransom ang inimbisigahan ng Lipa Component City Police Station matapos makatanggap ng mensaheng ina ng biktima nitong September 2, 2026. Ayon sa report, bandang alas 8 ng umaga ay inihatid ni alias Celeste ang anak ng si alias Charles, 19 years old, second year college student sa De La Salle, Lipa, Barangay Mataas na Lupa. Bandang alas 3:35 ng hapon nakatanggap ang ina ng mensahe sa Facebook Messenger gamit ang account ng anak. Nasa magandang lagay ang anak nyo. Di masasaktan o nasugatan. Gusto pa bang makita o pagmalamayan na lang? 300,000 piso kapalit ng inyong anak. Bibigyan ko kayo ng 2 oras. Kasunod nito ay nagsunuran ang 2 video na nagpapakita sa biktima na umiiyak, nakatakip ang mata at may telang nakapulupot sa leeg. Pinadalhan din sila ng GoTime QR code para sa hinihinging ransom. Nagsagawa ng tracking at cyber investigation naman ang Lipa Component City Police Station personnel para matukoy ang mga nasa likod nito hanggang lumabas sa pagsusuri na walang naganap na kidnapping at gawa-gawaan lamang umano ng estudyante upang makahingi ng pera sa magulang nito. Maharap ang suspect sa kasong may kinalaman sa Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasama mo sa Araman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgar Dumaseda, Tatak Araman.
7: RMN Breaking News.
6: Alamin natin mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: RMN Live Report.
17: Nianig ng magnitude 4.3 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Zambales bandang 4:48 ngayong hapon itong Biyernes, September 4, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PIVOX. Ayon sa PIVOX, naitala ang sentro ng lindol 8 kilometro mula sa Masinloc, Zambales. Naitala ang intensity 2 sa Kabanggan at iba Zambales, gayon din sa Dagupan City, Pangasinan at Santa Ignacia, Tarlac. Samantala, intensity 1 naman ang naitala sa Butolan at San Marcelino sa Zambales, Olongapo City, Rizal, Nueva Ecija at Bani, Pangasinan. Wala pang naiulat na pinsala o insidente kaugnay ng lindol. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
7: RMN Weather Report.
6: Magkasama, maghanda ng payong. Magpapatuloy kasi ang maulang panahon sa malaking bahagi ng lugar hanggang weekend dahil sa habagat. Ay sa PAGASA, nakataas ngayon sa orange rainfall warning ang Zambales at Bataan kung saan inaasahan ng malalakas na pag-ulan sa loob ng ilang oras. Nasa ilalim naman ng yellow rainfall warning ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito sa Metro Manila. Samantala, patuloy ng binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At wala naman daw itong magiging epekto o direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at mananatili lang sa paligid ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mag-amang tinangay ng agos ng ilong sa Zambales na tagpuan na. Detalye ng balitang yan kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: RMN Live Report.
18: Kapwa natagpuan patay ang isang 35-anyos na lalaki at ang kanyang 7-anyos na anak matapos silang tangayin ng malakas na agos ng ilog sa Butolan, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, sakay ang magamanang karitong hinihila ng kalabaw ng tangayin nito ng rumaragas ang tubig. Unang natagpuan itong Miyerkules, September 2, ang mangkay ng ama. Natagpuan naman itong Webes ang katawan ng 7-anyos na bata isang araw matapos matagpuan ng kanyang ama. Isinagawa ng mga otoridad ang search and rescue operation matapos ang insidente. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
6: Leptospirosis cases bumaba ng 37% ngayong taon. Ilang senador kinilampag ang Department of Health na bilisan ang distribusyon ng gamot at ayusin ang information drive laban sa leptospirosis. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata.
19: RMN Live Report.
20: Bumaba ng 37% ang leptospirosis cases mula Enero hanggang Agosto ngayong taon sa bansa. Ito ang pahayag ni Health Undersecretary Gloria Balboa sa pagdinig ng Senado para sa 2027 budget ng Department of Health. Ayon kay Balboa, nagkaroon naman ng pagtaas sa kaso nito lamang July hanggang August na nasa 29%. Bunsod yan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng mga bagyo at habagat. Sa kabila rin ng mga pagtaas ng kaso ng na-admit sa ospital dahil sa leptospirosis, mayroon namang surge capacity plan kung saan nagdadagdag din ng mga leptospirosis beds. Aminado si Balboa na nitong panay ang pag-ulan tumaas sa mga na-ospital tulad sa San Lazaro dahil sa leptospirosis pero nakaagapay naman ang ibang mga ospital para madecongest o mabawasan ang ibang mga napupulong ospital. Sa kabilang banday, buhaba naman ang mga naitatalang nasawi dahil sa leptospirosis na nasa 277 deaths mula January 4 hanggang August 22, 2026 o katumbas ng 62% decrease kumpara sa nakalipas na taon na nasa 725 deaths. Samantala, pinagsabihan naman ni Sen. Raffy Tulfo ang DOH na madaliin ang distribusyon ng gamot laban sa leptospirosis sa dami pa rin nagkakasakit. Gayun ni Tulfo, ipamahagi na kaagad ang gamot at huwag hayaang nakatambak lang sa mga warehouses. Dagdag naman dito ni Sen. Christopher Bongo, palakasin pa ang information campaign ukol sa pangangailangan ng gamot na doxycycline na kailangang inumin kapag lumusong sa baha dahil maaaring marami ang hindi pa nakakaalam nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Ponde Batak Tatak RMN.
19: RMN Network News.
6: Sa kabila ng mga pagbaha bunsod ng malalakas na pag-ulan, walang inaasang pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Kathy Estavillo, nanatili kasing mababa ang presyohan ng local produced rice habang may sapat pa ring supply ng imported na bigas. Gayunman, sinabi ni Estavillo na mahalaga pa ring i-monitor ng pamahalaan ang presyo sa merkado dahil tila barat pa rin ang bentahan ng palay sa mga lokal na magsasaka.
21: Ang masakit dito ay higit na babarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil tag-ulan, walang mga post-harvest facilities, walang mga mechanical dryer, mga walang drying facilities. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit nababarat ng toto yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Okay.
6: Dagdag pa ni Estavillo, kailangan ding silipin ang mga nasirang pananim ng mga magsasaka na nasayang dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat.
21: Actually, dapat kontrolin pa ng gobyerno yung presyo ng bigas dahil dito sa, imagine mo yung umaabot na ng 3.62 billion ang halaga ng mga nasirang pananim ng ating mga magsasaka at ang pinakamalaki dito, 1.9 billion dito ay sa palay.
6: Si Bantay Bigas, spokesperson Kathy Estavillo sa panayam ng DZXL RMN Manila. Batay po sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 45 hanggang 53 pesos ang presyo ng kada kilo ng premium, well-milled at regular milled na imported na bigas dito sa Metro Manila. Hanggang 44 naman o habang 44 naman hanggang 54 pesos ang mga local commercial rice.
19: RMN Network News.
6: Sumansad na naman sa panibagong historic low ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso 62 pesos and 59 centavos ngayong araw, September 4. Nahigitan ito ang naitalang all-time low noong Miyerkules na 62 pesos and 56 centavos.
19: RMN Network News.
6: Pinaghihinala ang mga buto ng tao na hukay sa loob ng Santa Monica Church sa Sarat, Ilocos Norte. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
19: RMN Live Report.
2: Isinailalim na sa masusing pag-aaral ang mga butong nahukay sa Santa Monica Church sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte. Ayon kay Police Captain Ashley Kleiner Kakayorin ng PNP Sarat, ay hindi pa nila matukoy kung ang mga nahukay ng mga karpintero na mga buto ay mga buto ng tao o ng mga hayop. Sabi niya, nakamuha ng sample ang Forensic Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office upang pag-aralan ang mga ito. Aniya, ay hindi lang sa iisang lugar nahukay ang mga buto, kundi sa entrance as a north exit ng simbahan.
3: Assist na ng SOCO natin yung taga Ilocos Norte PFU ang na-recobre ng mga remains, hina ng human remains. Kaya nga agad na nag-request tayo ng examination, forensic examination sa mga puto. And then as of now, nasa custody namin yung mga narecobre na mga buto.
2: Sa ngayon ay wala pang pahayag ang pamunuan ng Santa Monica Church na itinuturing na historic dahil sa edad dito na 300. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez Tatak, RMN.
6: Namayapang country music legend na si Dolly Parton hahandugan ng bagong Hollywood star bilang pagpupugay sa singer-songwriter. Alamin natin yan mula kay Rajaman Alex Furake.
22: Magkakaroon ng panibagong star ang namayapang country music legend na si Dolly Parton sa Hollywood Walk of Fame matapos na ma-vandalize ang kanyang original star. Sa report, nagkaroon ng damage ang star ni Parton kung kaya't papalitan nito ng bago. Ayon kay Anna Martinez ng Hollywood Chamber of Commerce, agaran silang nag-schedule ng repair sa cracks ng star na na-vandalize. Tiniyak naman ang Hollywood Historic Trust na nag-maintain sa libu-libong star sa Hollywood Boulevard na ang replacement ng star ay magagawa sa loob ng ilang araw bilang pagbibigay pugay sa legasya ng singer-songwriter. Matatanda ang pumanaw si Parton nitong August 25 sa edad na 80-year-old. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
6: At sumayo po ang mga nangunang mga balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga-Bacolod, maayong gabi.
23: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumunog para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. RMN Network News.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:01.
5: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Evening News. Subong adlaw sang Biyernes, September 4, 2026. Mga karadyo man, ako ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa Android application sang inyong mga gadgets, kag sa aton Facebook Live Broadcast, pinaagi sa DYRI, RMN Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Rezzy Bordon, ako ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, power generator sa syudad sang Iloilo nagpangako sang duga nga capacity sa tunga sang power interruptions kag rotational brownout sunod kay Mayor Trenias. Balita international, patay sa debris flow sa Nepal naglabot na sa 1,252. Sa showbiz, Olivia Rodrigo nakalikom sang 1.25 billion pesos sa Daisy Chain Field sa festival. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:02, kagkaroon sa detalye na sang aton ng mga balita. Nagpangako ang Panay Energy Development Corporation o PEDC nga may mga tikang na sila agud makadugang sa generation capacity sa Visayas. Ini sa tunga sa nagakatabo nga power interruptions kag rotational brownouts kada adlaw sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Suno kay Mayor Raisa Trenias sa iniyang ginpasalig sang PEDC sa sinapol sang Iloilo City Business Development Council sining karon lang. Magluwas sini ginsilingman sang alkalde nga magasulod ang syudad sang Iloilo or magasulod sa syudad sang Iloilo ang LNGPH. Base sa online sources, ang LNGPH isa ka integrated liquefied natural gas o kon LNG import regasification kag power generation complex nga nakabase sa Batangas. Importante ini para sa alkalde bangod hindi lang problema ini sang Iloilo kundi sa bugos nga Bisayas. Pila na kabulan nga nagaantos ang rotational brownout sang isla sang Panay bangod sang kakulang sang supply nga nagaagi sa grid. Pasalig ni Trenias nga wala niya ginapabahian ang problema kundi aktibo siya nga nagapangita sang dugang nga solusyon kaupod ang power sector. Ang ini nga bahin mga karadyo man nga ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension at medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kon 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer. Sa dugang pagid naton nga mga balita nagapakita sa August 26 tubtub September 6 sa 2026. Sa nga forecast ang movement sang haze halin sa Indonesia pagkanto sa Panay Island. Ang haze ang may mataas nga concentration sang aerosol halin sa wildfire sa Indonesia. Ini ang ginahuyop sang hangin habagat padulong sa iban nga parte sang Pilipinas lakip na ang Iloilo. Sa datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, yara na sa pulo ka mga banwang apektado sang haze. Ini ang kabanuhanan sang San Miguel, Tubungan, Miagaw, Haniway, Kalinog, San Junisio, Concepcion, Banate, Leon, kag Banwa sang Igbaras. Nagapanawagan ng Iloilo Provincial Health Office o IPHO nga magsuksok sang face mask agud malikawan ang respiratory illness. Sa piyak na bahin, daan niya agis ang lampo sa matigang bagay sa likod sang ulo o kon traumatic head injury ang rason sang kamatayon sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa Barangay Balod Liluan Zaraga sang tanilikdan nga adlaw suno sa kapolisan. Ang biktima gin hinago kay alias Nico, 15 anyos ang edad, pumuluyo sang Barangay Talawgis sa Amunga Banwa. Suno kay Police Major Beverly Catalunya, hepe sa Zaraga PNP nga base sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay ni Nico, nagwa nga indi bag-o nga samad ang naangkon sini sa ulo kag posible sa nagligad pa nga inadlaw anti siya nastapuan. Payag pa ni Catalunya nga posible tuga ini sang sumbag sa likod sang iya ulo o kun matigang nga bagay kag wala nakatagan sa nagakaigo nga pagbulong.
6: According sa pagistorya namin sang nag-operating Dr. Baking is ang cause of death daw niya ni traumatic head injury which is nakuha niya daw ang mga previous na pang let's say daw kasi nasumbagan daw ang bata kay sa likod ang iyang injury.
4: Police Major Beverly Catalunya hepes ang Zaraga Municipal Police Station na posible suno kay Catalunya nga ginadala-dala lang sa biktima ang sakit sa iyo ulo kag natumba ini sa papauli na kuntani sa ilang apulian. Wala sang patal nga pila si Nico sa nasapuan kundi mga bagras lang sa tuhod kag paa. Sa karon nagapatigayon sang backtracking sa mga nagliligan nga aktibidad sang biktima ang kapulisan agud matumod kung sino ang nagsumbag sa likod sang ulo sini inadlaw antes sa sapuan nga wala na sang kabuhi. Ang iningabahin mga kerajuman na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic. Sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City. Mas dako pa ang bilis ang ginbilin nga Royda kag guma sang sa motor sang sa or sa motor sang sa multa ini ang pahayag ni Dante Dumaging Chief sa Pawiya Public Safety and Traffic Management Office matapos ginbilin sang motorista ang Royda sang iya motor sang ilagin clamp sa Barangay Kabugaw sa Pawiya kahapon September 3. Suno kay Dumaging nga halin kahapon wala makakadto sa ila ang tag iya sang Royda sang motor agud i-claim wala man nila nahawidan ang detalye sa motor bangod wala sang plate number. Panugyan ni Dumaging sa mga motorista kag sa mga tag-iyas ng salakyan nga likawan ang on-road parking kag sundon ang ginapatuman nga layi para sa safety sang tanan. Dugang pa nga balita ginapahayag sa vault room sang Mr. DIY naghalin ng sunog nga nagluntad kainas ang kaagahon sa Lopez Haina Haro sa kay Gismar Cristobal, assistant supervisor sa Mr. DIY nga nakabaton sila sang tawag sa caretaker sang building nga nagaasuang ila establishmento. Kabangdanan nga gilayon ini nga nagpadulong sa lugar. Ayaw pa ni Cristobal nga nabudlayan ng mga bombero sa pagbuka sa main door sang ila establishmento kag agud nakagwa or makagwa ang aso. Ginbuka ang porsyon sang crystal wall sa ibabaw dugang pa ni Cristobal nga base sa ila initial nga pag-check sa vault naghalin ang aso kun sa diin nahamtang ang ilang mga kagamitan kaya isang computer, radio, electric fan kag iban pa.
7: Pagkaginaya ng damol-damol pag ilang aso hindi na hindi pa kami pakasaka hasta nga nang tapos naman kot ako sa isa ka firewoman naghambal si Ma'am Sakon nga ang kalayo ko nung nag-umpisa sa vault room namon sa vault room namon. Pero ang sa selling area, tanan na
4: ito namon. Ang kamay sa pangayag ni Gismar Cristobal, Assistant Supervisor sa Mr. DIY. Sa karoon, nagapanayan ng investigasyon sa BFP Iloilo City sa nagluntad nga sunog. Ang ining nga porsyon ng mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Mighty Sea, alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrolar, ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine, kay manini ang may-ara, natural antitrustment properties. Manami man ini magulong sa balatian sa mata, kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ng imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga kay Radyo Man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo. Kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika. Sa katapusan ng balita, lokang alaginhiwat sa Kabatuan, Iloilo ang spaying kag neutering para sa mga ido kag kuring Setyembre 4. Inisyatibo ini sa Kabatuan LGU kaupod ng Provincial Veterinary sa Iloilo Province kag Municipal Agriculturist Office sa kay Kabatuan, Iloilo Mayor Elizalde Doc Buboy Pueyo nga tinutuyo sini nga programa agud nga mangin rabies free ang banwa. Dugang pa niya nga masobra 300 ka ido kag kuring nga nagpasakop sa ila aktibidad. Gikalipay man ni Pueyo ang pag-upod sa mga responsible pet owners sa banwa. Ibaluan nga nasambit ng municipality ang isa sa may mga top performer sa anti-rabies campaign. Mga idol, nahibaluan nyo bala sa ludo ginako sa mga nanay naton? Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto ka ang isang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue, hindi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakasgilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para hindi magsakit ang ilang nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakasgilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
4: Balita international, naglabot na sa 1,252 ang napatay sa malala nga pagbaha sa Nepal sunod sa Disaster Authority sa pungsod. Padayon pa ang rescue operations. Pangod, madamo pa ang missing sunod sa mga otoridad. Masobra 4,200 pa ang mga ginapangita tubsubsubong. Padayon nga ginapangita sa mga soldado kag rescue workers sa mga posible survivors. Nagagamit sila sa mga helicopter kag heavy equipment agud malabot ang mga lugar nga pinaka naapektuhan. Padayon nga ginahatagan sa pagkaon, tubig, bulong kagpuloyan ang mga nadulaan sa puloyan. Ginatinguhaan sa gobyerno kag rescue teams nga masalbar ang missing kag mabuligan ang mga apektado nga pamilya nga nadulaan sa mga palangga sa kinabuhi kag puloyan. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil. Pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal Nance Liniment Oil. Mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik ay nagadugo ng pilas. Iainip pa ang tatunokon patugunon na buuan lang sa Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthwind Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
3: Balitang Showbiz.
4: Sa Showbiz, nangin madinalaguan ang Daisy Chain Fields Festival ngayon patigayon na Olivia Rodrigo. Nakatipo sa Olivia sa 1.25 billion pesos para sa mga organisasyon nga nagabulig sa mga kababainhan. Madamo nga bantog ng mga singers ka mga upod nga nagperform sa festival. Pareho na day Chapel Roan, Duchi, Mitzi, Bikini Kill, Garbage, kag Santi Gold. Ihatay ang analikom nga kwarta sa nagkalainlain ng mga organisasyon nga nagabulig sa mga kababainhan. Samtang iga-promote ni Olivia ang iya The Unraveled Tour nga kabahin sang iya bago nga album. Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
3: Kabloom!
4: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
3: Kabloom!
4: Tistingan na ang Charm Fabcon, bagong
3: kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:14. Kinagreet natin, happy, happy listening kay Police Major Itayona nagalanto sa Facebook Live kay Niel de la Liarte. Happy, happy listening. Ernesto Labor, nga nakatutok dali sa ato. Sister Andy Sierra sa Iapuloyan nagapamati through Facebook Live application. Well, madaurong yukos. From Igbara sa Iloilo, sabi na gora sa kwal dito. Nagalanto sa Facebook Live si Sir Ernesto. Si Vic Macaroncio, nagatutok man dali sa aton nga pagpangalaga. Jonas Camayudo, happy, happy listening. RV Chris Caceres, nga nakatutok man dali sa aton nga pagpangalaga. At the same time, ginagreet man naton, happy, happy listening. sa kay Mami Rena Mapas, hindi ka may itiri kay Lola Milanya Paderna, kay Marinay ko retired Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Marinay Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal, kay to Pablo sa Pablo Inasalan, kay Corning, Corning Inasalan dara sa Iatupad sa Valeria Street City proper, kay Marinay ko Dajit Dilima, kay Marinay ko Jetro Estilo nga nakatutok man diri sa Toto Boy, kay ta Alma, kay ta Margie dira sa may Managit, kay Dr. Raymart, happy happy listening. Joseph Taylor rin kasi iban pagiging nakatutok, mailang nga pagpumati. Mga kay-radyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sa RMN Evening News. Subo nga adlaw sa Biyernes, September 4, 2026. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Resi Borduan, kasang atong technical partner, Radyo Man Christopher Mondejar, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Tripayo with Vision.
1: Ako si Ana, ipor problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Matatags mga butika!
0: May DC!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
0: May DC! Mabaka mga butika! TTX 500!
4: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Plus Cold.
6: Oh, so mercy. Harap ko ang Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang tuwa kabulan noong pawan ko.
0: Sample Plus Cold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
0: Pinahusay. Sample Plus Cold.
2: Sa mga butika.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
2: Hindi sa mga butika.
0: Nance Corn Coffee.
9: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
0: Ang Nance Corn Coffee
9: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
0: panghuna-una.
9: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy,
0: focused kag energized. Nance Corn Coffee.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan. Lagi limaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Hello, anak.
15: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy.
16: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mahit ko pala ang imudugo.
2: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-energy.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
2: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay niya energy.
2: DTX 500.
0: Masalrikan DTX 500.
2: D3Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
0: Yung may D3.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: Hey! Ano na tabo si mo nga gulpik lang din nagkadto si Balay?
1: Bad trip ko kay Mami ah!
0: Sang sano ka lang wala na bad trip siya ha?
1: Buisit ka dyan! Kung hindi ko lang siya palangga, malayas ko bro! Mabalik ko sa amundaan nga Balay!
0: Ano? Ginambalanta ka nga ma-live-in na lang kita? Hindi ka man?
1: Kagmano ta? Mapasagod sa ginikanan mo?
0: Kung hindi ka gusto magpasagod sa ginikanan ko, mapasagod ta kay Mami mo eh! Nahatag yun ang nagani sa lalaki ang kortaya.
1: Exactly! Amo ng problema ko? Kaya may istorya ko sa iya nga may nagapakita nga white lady sa balay ni Tito Ernesto, hindi kit siya magpati!
0: Ano? White lady?
1: Oo, Emil! Magpati ka! May white lady ako nga makitaan sa balay! Kagmadamguhan ko pa kung kaysa!
0: Ano?
1: Nga nagkadaw ka? Hindi ka man magpati pareho ni Mami? Matuodan niyo na si Lingko Emil! Nakita agad sa duha ko ka mga mata! Ang layo lang kay... Doon nagaduda pa yun si Mami nga nagadroga ako! Kaya kung ano-ano ko nung makita ako!
0: Connie?

0: yun na.
1: Tuyo na ko nga, ho.
0: Ang gaaman ko, Biho. Please.
1: Ano? Siltres, ano ka man? Alas 12 na isang gabi, ho? Patulog ako bala. Kaya na, ginpahilot mo ko. Anay kay matulog na, kuya, ah. Pukawon mo, kuya, kay makuan ka naman.
0: Ernesto, relax lang bala. Hindi na bala magpangakig. Tusingitan pa ako.
1: Eh, hey, mochi mo.
0: Dito si imo.
1: Tulog na bala. Pahuway na, pahuway na.
0: Sige na, sige na. Hindi na ako. Hindi na bala makakig. Ako na lang mangga si imo, eh. Pero, pabayinan ko na ng buhaton ko, ha?
1: Ah, bahala ka na. Basta natagaan mo ko kwarta, ha? Kay may baklon ko bala, ha?
0: Yes, sweetheart. Relax. Akong bahala. I'll be gentle. Palanggata kay Ernesto. Ganyang tanan ihatag ko sa imo. Bisong ginabaliwala mo ako. Nakakuragok na siya. O bisan halok. Duhindigin niya mahimo sa akon. May nakapanoktok. Istorbo ah. Sikone siguro inay. Bita siya. Gabi na wala pa nagtulog. Isa pa, makita yan na karoon ng akon ng payo nga pangtulog nga kolor pula. Kag silangon katama, kinakapanti man ako sa terno nga pula man, kag pulos lis. Suyaan yan man ko na karoon. Ding! Kasabag, ginib na ka bata mo. Maano pa na siya isa akon man? Dali, ginib na. Masagsag na lang ako sa roba ko.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lord, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin

0: Super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
1: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito, may TC or Pure C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble.
0: Wow. Perfect
1: kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man to water soluble.
2: Water soluble man.
0: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Hmm.
1: Correct, Sir GP. Amo na nga, na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
0: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
1: Hmm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
0: Mahusto.
1: Hmm. Kag squamous cells carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw, kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
0: Mm.
1: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C, agud malikawan ang cancer.
0: Sir.
1: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
0: Gusto
1: nga maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
0: pasilong. Taga pasilong pa, no?
1: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
0: Uh-huh. Gabulan sa adlaw?
1: Oo. Gabulan,
2: diba? Pagkatambok siya.
1: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
2: Kasiri. Ang ulo, no?
1: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
0: Gusto.
1: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
0: sa panit niya gid mismo, no.
3: DTX 500.
4: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
0: Ang imong sugar sa una pila man?
4: 300.
0: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
0: Pila imong na inom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
0: Duha ra ka stab. Yun sa man pag inom.
4: Multag og gabi.
0: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oo.
0: Ya pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taong kalu is Ginoo.
3: DTX 500. DTX 500.
1: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
0: Oh.
1: Ang asukal ang amotong unod.
0: Oo. Oh.
1: Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amotong panit.
0: Oh. Gusto.
1: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
0: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
1: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
0: Nga nagaprotekta sa tubo.
1: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng binipisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mulawas. Dra pa lang daw ka na mo. Daw ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
0: Sa 14 lang ano?
1: Imagine lang.
0: Imagine.
1: So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
0: Oh, gusto.
1: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
0: Oh.
1: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
0: And the brain.
1: Gusto. Pwerte ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag may TC kag Pure C. So, invest your health, mag-o pa man, mangin, ulihi ang tanan.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Megaman Herbal Rasul.
5: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Megaman Herbal Capsule.
5: Wala side effects, wala palpitation, kundi gina-pabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inosan Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarap din ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihit.
14: Masami ginauhaw.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Kung galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
13: Pumakal sa mga butika.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Cellphone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas.
13: Pinagaling.
14: Pinahusay.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Sa mga butika.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas.
13: At gaganda ka pa.
14: Samphone Plus Gold.
21: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Samphone Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
14: Samphone Plus Gold.
13: Kal sa mga butika.
14: Samphone Plus Gold.
22: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Samphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
14: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Nagadulom nga panganod. Nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
17: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: Number 1.

0: Ano ka? Ipok mo ito si Muyaman!
1: Ernesto! Aking ka pa!
0: Ano ka gali?
1: Ano? Pag-abri ko sa puwerta sa kwarto ta, nakita ko! Babae nga nakaputi sa bayo, kagao kang iyong mga mata!
0: Ano? Lugay gani ginaga si Ildres, ha?
1: Matuwa na ginumbal ka, Ernesto! Hindi ini ginaga!
0: Hindi na! Ipakita sa akin kung mapati ko! Ipakita! Din!
1: Kalpilan siya nga nadula!
0: Ay, ang botse mo! Anawan mo lang ito, guruya! Ano ka man? Pariyo ka sa bata mo nga gadruga! Ha?

0: Katawai kong kita lang din nga duwat siya, Lolita, no?
1: Ate ho, oh. Pagusto ka mo kay Te, wala sa may nagabantay sa aton. Okay lang kung si Erning lang, pero kung ara gani si SL Dress like si Connie, wow, nagatihin man ta sa ila.
0: Tingala ko gani sa imo yung iloy ka ni Ernesto. Matihin ka kay Sildres kag Kune.
1: Mamay, nagarespeto lang ko kay Te. Hindi man ni Amon balay ni Ernesto.
0: Ano nga hindi niyo balay man? Iyan niya baladuta sa ngasawa yung nga una. Kag ang balay de, ginpakuwa kag ginpatindugan bago. Iya pa niya sa bata mo kag umagad mo nga tunay.
1: Nakulbaan gani ako, masibalakon magpauli si Dulce Derihaw. Kagkuhaon ng balay kit eh, hindi ba ni Amon duta? Iya iniya?
0: Ay, sos chay Lolita ah. Naakulbaan ka. Kay kasado man si Dulce kag manong Ernesto, ila niya propiedad. Oo, si Dicel Dress lang gasto patindog balay. Pero kay sino ni Duta, iya niya ni Dulce. Kag indi niya iya ni Dicel Dress.

0: Kalinong sang balay. Amo na yung gusto ko. Nga pagpauli ko di, matulog na lang ako diretso. Wala gamo. Tawhay. Ay. Naglingin ang ulo ko sang gininom namon nga wine ni Emil kag sa mga barkada niya. Ito, hindi na ko manibin, ah. O galing kapilit sang lawas ko. Masulod ko bala sa banyo. Mas okay niya ang ginpatindong nga malay ni Mami. Kada kwarto may banyo. Manibin ko bala. Labutun kong to... May... Hindi! Ah! Babae! Babae nga nakaputi sa bayo! Hindi ka magpalapit sa akin!
1: Huligi ako! Huligi ako!
0: Ano naman? Nagpangayos siya sa buling! Ano mabuling ko? Hindi ka magpalapit sa akin! May... Natudlo niya ang salog!
1: Maluoy ka! Taga-ayos ni siyang kamatayon ko!
0: Ano?

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. DTX 500.
2: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
2: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500.
4: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
0: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.

0: S Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ECS.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Intigit ko makakaunts ang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal Rikar. DTX 500
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Pagaling siya, may katuyan.
5: May high blood ka man sa una?
4: Oo, may harap kumatumba. Ako lang ngayon doon din ito yan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, kung nagsulay ng tanantanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay.
7: Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supple Plus Gold.
10: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
12: Megaman Herbal Capsule.
13: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
12: Megaman Herbal Capsule.
13: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
12: Megaman.
13: Mabukal sa mga butika.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supple Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatugason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: Sunfold Plus Gold.
1: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold. Sa mga butika.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akong kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang Visio ng may D3.
6: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian.
0: Nance Herbal Capsule.
6: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kali si C, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si Trans, isa ka baker. Tag akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Nance Linen Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nance Linen Oil partner ang solusyon para sa imo.
0: Nance Linen Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
0: Nance Linen Oil.
6: Feel better. Live better.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Matlag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
7: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargado! Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika. Get

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatas, mga butika.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mabakal, sumagmuti ka.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko sa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
0: Supple Plus Gold.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3
1: gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: D3 Bio. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Oras, impunto alas 7.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Pang-advise ang doktor, operahan na nga. Kung baga, ampi ako nung solusyon. Nang kispok mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Supple Plus Gold.
11: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintistingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Gikan

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isip mo na inyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dari sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
4: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang angkonan.

0: timing ang pinagtataka natin.
1: Bakit sir? Bakit yun?
0: Bakit ngayon? Bakit ngayon yung panahon na ongoing yung impeachment? Daming panahon pa noon eh, even before the impeachment. Even before the impeachment, pwede namang ma-file yun. Bakit ngayon yung timing talaga nung nagkatumba? Ang tagal na noon, that was... okay, ano lang, pakibaba niya. Okay lang, huwag niya lang antayin. Okay lang po.
2: So anong basa niyo dun, sir?
0: Okay, di ba nangyari po yun, that was 2 years...
3: 2020
0: ago, almost 2 years ago. That was October of
3: 2024.
0: November 2024, and almost 2 years na. Sa haba ng panahon, eh bakit ngayon nilabas? Ngayon na i-file recently, timing rito na meron pang impeachment. Yun na po. May katanungan lang po na tumatakbo sa isipan ko yung bakit ngayon yung tiyempo.
2: Ano yung nakikita niyo?
4: Nagaduda si Senador Bongo sa timing sang pagpagwa sa warrant of arrest batok kay Vice President Sara Duterte sa 3 accounts ang grave threats ngayon pasaka sa Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court. Sino kay Senador Bongo nga kilala niya si Vice President Sara Duterte kag nahibaluan niya nga masarangan nga i-handle sang Vice Presidente ang kaso batok sa iya. Madumduman nga kagaina ginapagwa sang korte ang warrant of arrest bangod nakita nila nga may bastante nga balasian para ipaidalong sa trial si Vice President Sara Duterte sa 3 accounts sang grave threats o kon pagpamahog. Iniang ginkumpirmar sa Department of Justice matapos nga magpagwa sa warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 batok sa Vice Presidente. Sunod kay Department of Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez nga ginbasura sa korte ang una na nga motion ni Vice President Sara para ipatuman or bawion o para hindi pag-ipatuman o kon bawion ang arrest warrant batok sa iya. Yan pahayag ni Martinez ngayara sa 120,000 pesos ang piyansa para sa kada count sang grave threats nga ginapangatubang sang Vice President. So kung 3 counts ni 120 times 3, that's 360,000 pesos. Sinsilyo. Gali ang mabudlay sini subong kay Biyernes mga kasama. Ang ginalikawan malang direaktuali sang kampo sang Vice President ang mag-shot. Ang ginalagas man dire sang nagkaso sa iya laban-laban mag-shot. Inarespeto naman sa Department of Justice ang ruling sang korte kadungan sa pagpasiguro nga pagsunod lamang ini sa rule of law. Pero gina-question ini isang kampo sang Vice Presidente bangod siling nila nagapangatubang na ang Vice Presidente sa impeachment trial sa Senado kag may immunity ini from suit. Pero nga agin kasuhan pa siya, hambal naman sa DOJ, lain ang impeachment, lain ang criminal case. Ang piyansa actually barato lang kas Margie Cobillas. Sinsilyo lang na kay Vice Presidente Sara. Galing mabudlay dira, inang mabaklig kagid bala mapusasan, kag pasuksukan ka bayo nga orange. Na may ngalan, PDL, Persons Deprived of Liberty, in short, priso. Tapos, picturean ka, criminal case number. May ginoyatan ka nga placards nga may criminal case number. Amo na ang mabudlay da, kay nagwa na ang warrant of arrest mga kasama. Bot silingon, kadtuan mo gid ni sa korte, bayrani mo. Pero, serbihan kagid sini. No? Tipo, nauna ni di sila mga kasama. But noting na kontra subong sang Vice Presidente ang gobyerno, tanan nga resources subong sang ginatawag sang iya sini mga kaliado nga ngagba. Ginagamit mga kasama, sikreto buna lang. Sila nyo, paipoy-ipoy lang sa BBM. Sila nyo, week ini, lampagak ne. Pangangangang lang kag paangangang maghambal. Alam nyo naman, sinabi na natin na ganyan ang Pero gabi, te, ang age! Te, paano panikaroon niya? Hindi ni mamagsyat si Vice President Sara Duterte kay ari ng warrant of arrest. Publicly available na ini mga kasama or I mean, nabalanas publiko. Kay kon why ini matutukan sang media, why ini mapublicize kidabi. Pwede rin masuhot nito sa korte, no? Nga mabantayan mo bala nga kung manuguwa na. Bantayan mo dito nga why pa ma-upload bala mga kasama sa kwan? Why pa ma-upload sa online? Kay subong gina-online na ina. Mapiansahan mo na siya dayon, tigudi, hindi ka na ma-aristo. Tigaling why matunogan sang Vice President, nagwagad. Tiyan mo nang mabudlay karon kay weekend, subong. Ang pagpagwa, weekend man, mga kasama, daw pwede kapagid ka malisya na kung matian mo lang, laban-laban siguro na panumduman sa mga kalyado sang Vice President. Siling niya, biyernes ganili pagwa. O patulugo nila ko sa prison. Although subonti daw may mga night courts naman. Kag pwede man ma-process. Pero tibisan pa, no? Ma-team-id kagid sang rehas eh. Amo nang ginalikawan sang Vice President. Ang kaso, ya, wala na problema. Ang piyansa, ya, sinsilyo lang na. Ang masakit na, ang magsyat. Kag ang himas rehas. Galing daw may pangbawi-bawi man subong iya sa kalain bot sa mga supporters ang mga Duterte. Kay si General Torre to, saramiha ito mga kasama. Nag-agay sa bus lane ang tarso niya. Pudiruso man gali. Gagwa agad ang pagka-abusador. Ayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatunturan yung regapating ang tag sa katinaga sa tiyon niya magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatunturan, RMN Palabra di Honor.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Karoon niya adlaw sa aton sininga pagpangalagad, biyernes na kita, petsa 4 na sa bulan sa Setyembre, tuig 2026, labing una sininga biyernes nga adlaw sa ikasyam ng bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo, santo sa Chinese calendar. Maula no, ng aton sininga gabi, mga kasama, wala kita sa bagyo, wala low pressure area, check na karon sa pag-asa, habagat malang ning aton sininga panahon, pero way untat ang ulan, pwerte pakakusog sa ulan, yun o ginabuhubo, kung kisa, tapos sugay-lugay, mapahuway naman siya, din mabul wak naman siya.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Daw binagto nga nagakabulwat.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kay install atong mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official ang atong TikTok account. Kag siyempre, sa inyo tag sa mga radio car stereo ninyo mga kasama, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
6: Itagamo sa bato ang salita ng ministulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
5: Palabra de Honor.
4: Mga topiko nga pag-istoryahan natong gagpwede diskusyonan karong gabi diri sa atong pangalagad mga kasama. Pila ka mga patay nga power plant sa Visayas nagbalik na, pero may pila naman nga napatay. May nabuhi pero may napatay. Gani, rotational brownout, lauman, hasta karon alas 10 ang gabi, ang red alert. Bot silingon nga ti, tama agad kakulang ang kuryente naton kon maglabot sa peak demand mga kasama. Why nagigyas ang may mahunos para itabon, no? So that is why red alert, meaning sina kung maglabot sa peak demand karon mga kasama, no? Mas malapnagon nga brownout ang aton ma-experiensyahan. Oh, kaya masakit da ang mga planta nga nagkarapatay, no? Dere pa sa aton ang PEDCE, dere sa Ingori Lapas, kag Panay Diesel Power Plant or PDPP dito sa Dingle.
5: RMN Palabra di Honor.
4: Pwerte ka damo-damo sa mga planta naton subong mga kasama, no? Dire lang sa Visayas alone, may coal-fired power plant kita, nga mo ng pinakadako nga nag-supply sa kuryente dire sa aton. May hydropower plants kita, may biomass kita, may solar power kita, may wind power kita. Pero kulang yapon ang kuryente.
5: RMN Palabra di de Honor.
4: Hearing sa budget sa Department of Energy for 2027 kagapon sa Kamara. Wala gid sa may naka-question sini kay DOA Secretary Sharon Garin kag sa Energy Regulatory Commission or ERC, ano ang mahimo nila, no? Kay may mga planta nga patay, that is why kulang ang kuryente naton di. Ang mga distribution utilities diri like more power, Pico, Apico, Ileco, Gimelco, Akilco, Capilco, Antico, Nonico, Sineco. No? Sineco hindi nga ginsiko bla, no? Gunti Central Negros Electric Cooperative, pero daw joint venture na, subungan mo na Negros Power na. No? Wala sila may mahimo kay wa isang power nga nag-abot sa ila, kaya mga power nga ginaproducer sa mga planta, ang mga planta nga nag-producer sang power patay, nagkalapatay, nagdurungan sila patay.
5: Palabra di Honor.
4: Tiyang pamangkot sini sang ti adto to gapon sa hearing, no? Gindayaw pa sa mga congressman si Secretary Janet or Sharon Garin nga sila nga kampiyoning performance ni. Di yumyuho man si Secretary Sharon Garin kagin padayaw niya pagin post niya pa sa social media mga kasama. Tapos na kuha sa kamera sang staff ni si Congresswoman Sharon Garin kung iagin man to sa kamera or iasang congress. Adto man to gali si Congresswoman Jamjam Baronda, no? Sang Lone District of Iloilo nga ang mga hinigugma niya nga mga kahagugma nga mga Ilonggo gainan tos sang brownout, sang rotational brownout, pero wala gid nagtingog si kahagugma Jamjam.
5: Palabra di Honor.
4: Nagyuhum-yuhum pa siya sang ginadinayaw si Secretary Sharon Garin. Wala man lang siya namang kuti kong orseg. Te ano niyang rotational brownout ato? Pasugtan mo lang niya, hambalon ka lang pirmi sa mga power plants. Siya nga patay sila, nga nagkalatumba sila, nga nagkalapalya sila, gadululungan gid sila. Hindi na yung ila sining mga ancillary services nga ginapabayaran sa aton. May regular ang ancillary services, tatlo na, no? Sa hearing to nagligad sa mga nagabinarano out kita di, no? Sa hearing sa Congress na sa una, may tatlo kita ka ancillary services, no? Or ang ancillary services doon nag-fluctuate kita pa, pinangilat sa transmitter. Uy, dugangan taman di pangilat. Kaya kita sa power mga kasama, yung ancillary services nga ini ginabayran na ton ini, no? Ginabayran ta mga kasama kada bulan sa aton sini nga billing sa electric bill ta. Tatlo na regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve. But silingon bisan may planta man dang mapatay kay may reserba, dapat yaw ay brownout, di ba? Kay may reserba ginabayaran ta na, no? Tiway, gid katingog si kong Jamjam, gayuhum-yuhum pa siya, gat guruwa, ginagya si ni Dimple kayuhum, samtang ginadayaw ni Congressman Rufus Rodriguez ang Department of Energy, pero brown out kita di aton. Ti isang ulihi, ang nagpamangkot, kag nag-isa sa ERC, si Congressman Daguok, no? Si Congressman Daguok, ginpadaguok niya ang chance ng taga-ERC. Party list representative sa Alliance of Philippine Electric Cooperative, si Daguok. Ti, ara siya sa una sa power sector, lineman siya sa una. Sila niya insindihan niya gini. Ti, sila niya tingkakantong aton sila nga mga reserves, no? Parehas bala kung ikaw may salakyan, may reserva kagidayo, soli isa kaguma. Wala man sa mga salakyan, di nga or car owner nga duha ka guma ang ginareserba nila, di ba? Isa ma lang. Tinang isa nga ina, always at all times ginapasiguro mo nga may hangin. Kayway ka makapakot sa dalan along the way, basi makupusan ka may isa ka nga reserba nga may hangin, no? Ti tapos ang aton diri ang mga kasama. Wala. Pero sige bayad ta. Sige sukot sa aton sini. Sang para sa ancillary services mga kasama, sige binayad na to na, wala kumukutulo pangod sina, no? Te, isa sa nag-question na sini, nagtingog na sini, si Congressman Javi Benitez. Congressman Javi Benitez, sang Victorias. No, paimbestigaran niya ni, mga almost piso ang ginabayad ta sa sining mga reserba nga power, nga hindi ta mapuslang. Nga wala sa nag-question! Patience, power ta, naikidog ang pangakig ang power ta. Silingaga, pinangilat na kami, di madugang kapag na lumawag. Oo. Machines power anay kita kay sa DNP sa transmitter ne. Kay brownout dito sa transmitter ginggamit ta ang generator. Kay reserva ta ti ara gandar ang generator tigid on air ta. Then wakaroon ko na ang generator na munto patay tigod ti off air ta. Amo ini ang sitwasyon sa mga reserva nato nga kuryente diri sa Bisayas nga wala nagagalala na. Sa pagkalamatay isang pilag ka mga planta ang reserva nato hindi ta magamit kay wala. Basi wala man gid mga kasama, no? Di ma change power tanay from genset to more power. Standby.

0: Sige, balik na kita mga kasama diri sa aton silinga pagpangalagad. So, dalaga na kita subong. Go-operate na kita ang aton silinga transmitter site sa Hinaktakan Lapas sa power sang more power.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: So, both silingon, ang turno sang Hinaktakan pe sa rotational burnout, tapos na.
1: RMN.
0: So, hulat naman ang ibang area kay kamo naman.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Diyan mo na, wala sa may nagadala sang tingog sang Visayas dito sa Department of Energy kung anong mahimo niya. Si Congressman Javi Benitez sang 3rd District sa Negros Occidental, paimbestigaran niya ni. Mapasar siya resolusyon para imbestigaran. Di nagakadtong aton sininga reserba nga ginabayran ta. Tatlo na, regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve. Ginagamit naman na kunwai, ginabayran aton kay standby ina para sa brownout. Kung may magkalapatay nga mga planta, amo na silang maandar kag mag-generate in behalf to sang planta daw parehas kids ang generator. Na kon mapatay ang power provider naton, parehas ni more power abe, o bago lang sa transmitter, guti pa, nag-rotational burnout, wala kuryente si more power nga gina-provide to sa area sang transmitter ta, ang generator sang RMN, amo nag-andar kag naghatag power. Amo ni ang mga reserba, ang mga ancillary services mga kasama, no? Nga ginabayaran naton, TDN ina, nga awala ina. Hambal na sa hearing sa to sang Congress, ara ko no na sa may Leyte kag sa may Cebu, TDN.

0: pau. Nangako man ko nung Pidsi nga madugang sa power, tibisan isa pa na kalibo kami gawat ang i-produce ni Pidsi, kung hindi man na magbakalang mordira. Kulang man gyapon ta power, no? O galing ti, kung sa bagay, i-share na ni Pidsi sa grid, pwede taman makuha kag matilawan, ano? Pero ang isyo gideriya mga kasama, no? Paano mapasiguro sa mga planta ni nga hindi sila dururungan magkalapatay, no? Nga husto ang pagpadalagan sa ila sini nga mga planta kay bastante man sila stawo kag kadako sang ila sini nga ginaganarda nga ka income. Tinga hindi na maperpekto, no? Hindi na maperpekto mga kasama or bisan pa gani, no? Magkala boost dak sila da, no? Kita aton iyang masakripisyo sina. Dapat iya kon maunta tang ila planta, may ara sila planta nga nakareserba nga ma-provide sa aton sang power nga nadula. Di ba? Kon ang planta binipid si 150 megawatts ang isa ka unit, no? Dapat iya may isa pagin sida ka planta nga naka-standby lang, no? Kag subong gani moderno naman ang panahon, himo sila sang power bank nga 150 megawatts eh. Save sila na sang power para kung mapatay ang isa nila ka planta, may ara sila ibulos mga kasama kay ila na katungdanan to provide us power. Mabakayad malang taya kag mabakal malang ta, di ba?
1: RNN Palabra di Honor.
0: Tayo ay gid mga kasama si Trinias lang, si Benitez kag si Pambari 4 nagpagwa statement. Si Kong Jam Jam, ang aton kahagugma, ang aton hinigugma, ang aton kahagugma. At doon to, ay sos, nagyuhum-yuhum, pasaya sang ginadayaw si Secretary Sharon Garin, nga nami performance siya. Pero ang iya mga kahagugma, mga ginhigugma, nga mga Ilonggo diri, gainan, tos ka brown out.
1: Palabra di Honor.
0: Karon bala, pabati na to na mga kasama kang ipakita tablang video kung doon ano katamis pa sang yuhom ni Congresswoman Jam Jam Baronda samtang nga nag-aarantos din mga Ilonggo sang power. Mangin ko upod naman karon ng isa ka Ilongga OFW dito sa Saudi Arabia nga nagdadangop diri sa Arimen ga pangayo sang bulig kay ginapalayas na siya sang iya sining amo. Pero ang agency niya hindi magbaton sa iyati. Budlay ni karong maghalinto siya basi ang balon siya nga nalagyo. Siya pa karon ang sala mga kasama, no? Ang peso general manager naton si Ma'am Cynthia Dario ang nagpabutyag naman nga handa siya magbulig. Pito ka bulan sining lapsag or no, hindi. Hindi amo ning headline diri mga kasama. Or tama, no? Pito ka bulan nga lapsag nga ginhaboy sa dagat. Mga kasama, natalupang dan kay gintulod pahigad sang dugong, no? Or ining isa ka marine mammal, no? Ang dugong daw kanino, daw itsura sang dolphin. Gintulod niya gani nakita ining lapsag galinti patay ng lapsag mga kasama, no? 28 anyos nga lalaki patay matapos nga lumos man dira sa syudad sang Pasay. Ang last remaining American era building sang old ISAT nga ginaplano ipaguba kay Island sang Bag-o, ginapamatukan sang pilag ka mga pro-heritage building conservation individuals kay hindi mapabilin ang iya sining itsura. Pwede man tani may Island pero ang itsura niya tani mapabilin bla. Kag mangunguma dito sa Dingli, Iloilo, nakapatubas ko no sa isa niya ka ektarya gamit ang hybrid nga binhi sang Humaype, no? Nakapatubas siya 257 sakos sa isa ka ektar. Sus, gapang abaw-abaw kami ni Radyo Mantope. Kaya ti, puro kami mangunguma. Hindi gani kapasyen ko nung isa ka ektarya, no? Actually, makasyen ka sa una. Pwerte na ka namin, pe, no? O puro panihol ka na sini. Iyaya, isa ka ektarya gamit ang hybrid nga binhi. 257 sakos? Sus, dali magmanggarano na mangunguma kung mag-amuni. Ibot siningon, ang imo taramnan pe kay 2 hektar, makapatubas kaya 500 sakos? Sus yun di puse. Nasiling ka guro pe. Kaya kamo na lang dasari, may nadari lang ko, manguman na lang ko. Hindi ka gani kasin mo, tibot silingon namin ni kabinhi. Ano nga klase ini isang binhi ni man?
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.

0: Dugong or sikaw, mga kasama, no? Tido gagulwa na di ko na sumay ortis, kung amunin mag-ulan-ulan, no? Kagda mga friendly, gan manin silang mga animals, no? Pariyasang, or mga mammals, no? Sea mammals. Pariyasang mga dolphin, mga kasama, no? Ti natalupang danto, kay ginatulod niya pahigad. Ang ining patay nga lapsag nga hinaboy sa dagat, mga kasama.
1: Sa mga mga kuya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, amon yung mga topiko na itong karong agabi diri sa itong apaga pangalagad. Ginadulong ka ginabuylogan sa Clinica D3 Bio, ang suplemento ng makabuli kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sa vitamin D3, suplemento ng abugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw ang pagtumar sa D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang size ang cancer bangod nga ginaputos ang imo nga selula sa medium chain triglycerides kagud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga kolon. Likawan ang sarcoma, kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500, kag mighty C, kada adlaw. Ang DTX 500, puno sang anti-carcinogenic properties, agad mapungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Samtang, ang mighty C, sa kanan alkaline nga vitamin C nga nagapakusog sa immune system kipabilite sa good patcho ng mga guba nga selula sang lawas, mga kasama. Proteksyonan ang kaugalingon, DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinagkaulingan dalagan sa nga panahon, alin sa itong apagasa, Iloilo with Garage Man John Baron. Radyo Man John, mayong gabi si Radyo Man Henry sa RMN Iloilo.
3: So sir, mayong gabi kag sa aton man, mga tagpulamati. Latest weather update na ito no, sa adlaw sa Friday, September 4, 2026. Ang Southwest Monsoon pala ng Japon, iyang epekto sa may Luzon kag sa Visayas. Sa mga sistema, pero sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique, Iloilo kag sa Gimaras, magalaman nga kalangitan, nga may scattered ng mga pag-ulan pangilat kag Panagoob. And for the rest of Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies, nga may isolated nga mga pag-ulan pangilat kag Panagoob epekto sa southwest monsoon. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon ng Bagatna na Katundan, amo nga magadala sa ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 558 nga sang hapon magabutlak ni 540 buwas sa aga. Amin ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamagid nga salamat.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat yun, Garadyo Man John Baron, sa pag-asa Iloilo sa pinagkauling adalagan sa panahon. So habagat yun ang nag-apikto sa Luzon kag sa Visayas, mga kasama. Sa Mindanao, iyan localized thunderstorm. Yan ilauman ang mga pag-ulan. Pero tito, hindi naman kung nag-dugay kay bisan paano. Ay nasang mga weather system nga nagapalapit sa aton. So ginalauman niya sa masunod yung mga inadlaw. Hasta next week, basi kung mag-init-init na kita, mga kasama.
1: RMN, Palabra, di Honor.
0: Gindo lang naman kay Ginboy Lugan, irigabahin sa itong apalatuntunan. Sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangriyas sa nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaaktibo sang beta cell sa aton sining lawas. Kay man sa atong paginom sang life extension vitamin D3 ay ginaaktibar ang pila ka insulin gene sa atong pangriyas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ay kayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Gimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract kag Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties. Vita D Plus Coffee Mix, mabagal sa mga butika, kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Yari na ito, nagalupad nga mga balita. Sining mga tinuon, upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinig niya kolon, taagi sa daadang mapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, sa ginagay quality product ng Life Extension Philippines. Parang sa sigurado kakakrubado ng resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamangaw, kag mag-inom sa Super Fiber ang dasmag panihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nag-abot ang NBA official sa Quezon City Regional Trial Court para nga makasecure sang kopya sa arestuaran na gin-issue bato kay Vice President Sara Duterte. Iniangkot sa kaso ng grave threat sa Vice Presidente. Kapiyakto din wala makakuha ang NBI sang kopya sa natubod niya arestuaran bangod naglapaw na sa court hours. Samtang ipaybalo ni QCPD Director Police Brigadier General Christopher Olazo na 50 ka mga police officers ang ilagin deploy para nga i-secure ang premises ng Quezon City Hall of Justice kasumad sa pag-issue sa arrest warrant batok sa Vice President. Tuno kay Olazo, ginhimo ang deployment sa sunod sang hinyo man sang korte. Una na nga din kumpirmar ni Vice President Sara na nahatagan siya sa notice para sa gin-issue ng warrant of arrest batok sa iya siniman niya Biyernes. Ginatugyan na ni VP Sara sa mga abogado niya nga sa Paul Lim at Clifford Chua ang pag-asikaso diri. Natala na ang mapiyansa ang kapwa ni VP Sara suno kay Interior Secretary John Vicri Mulya. Dintala na sa korte ang piyansa sa balor na 120,000 pesos. Sa dugang pa nga balita, nadugangan ang numero sa mga napatay dala sa mga nag-agi nga bagyo kaghangin habagat. Sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upon NDRRMC, alin sa 39 sining Webes, nagsaka na sa 41 ka mga individual ang napatay bangod sa nag-agi ng mga kalamidad. Pinakamadamo ang nalista ng patay sa Cordillera Administrative Region o Contor na may 15, ginsundad sa Calabarzon na may 10 kag 5 sa Region 3, 4 naman ang patay sa Region 1, tig-3 sa Limaropa kag NCR, kag isa sa Negros Island Region o NIR. Nagkabilin sa 18 ang report na napilasan, tag-3 ang missing, samtang 609 ka mga lugar sa pungsod ang ginabaha gihapon. Kadamaan sa mga ginbaha ka lugar ang yara sa Central Luzon, Calabarzon, Region 1, kag NCR. Sa dugang pag-ibya balita, ginkondonar sa Department of National Defense o DND ang pagpalaktas ang propaganda nga nagapahayag parte sa China ang Batanes. Sa isa kapahayag, hugot naging panindugan sa ahensya nga parte sa teritoryo sa Republika sa Pilipinas, ang nasambit na lugar. Kinsuntuman sa DND nga hindi nila pagpasugtan ang anuman na tikang nga mahimo magkwestiyon o kung maglapas sa soberanya sa pungsod. Sumapa sa ahensya nga pamatuwad lamang ini sa padayon nga pagpalakta sa China sa mga sala nga naratibo o kung impormasyon sa bugos nga kalibutan. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi ay ang mga tinaga ni Apolinario Mabini. A nation cannot become free and independent unless it exercises its rights and defends them against usurpers. Kagamuyag po mga nagalupad na balita sa buong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN. Tokmo News.
1: Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Rajuman na Joylyn Tamayo para on the sato na galupad nga mga balita sa Tokmo News. Asa karon ga open pa to iya ang Quezon City RTC mga kasama kay may mga pulis dito nga nagabantay kay basi anytime ko no magkadto to si Vice President Sara Duterte. Pero why sa may nakahibalo kon diin si Vice President Sara Duterte subong mga kasama? Kon bala ari siya diri sa Pilipinas o ara siya sa abroad? Pero hambal saya sini nga abogado nga siling yati atubangon ini sang Vice President ang ini nga kaso.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Pero sa aton nga pagkahibalo mga kasama, kon parehas ni may warrant o bares ka daw, personal gid nimo nga ikaw makadto para mag-post sang bail or daw iba nga kaso, pwede man abogado, no?
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ugali do may mga pilirmahan pa nimo, so ikaw giniguro, so dapat ma-appear gid dito si Vice President Sara Duterte.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Ikaw mag-appear to siya, may ara pa bala ma-process ang iya sininga piyansa, pwede pa bala? Kay kun wala na mga kasama, kag makita siya, tidakpon gini siya, arestuhon gini siya, no? Kag protocol gini na mga kasama, regardless of your position, pusasan gini ikaw?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Oh, medyo maburubog at ini. Galing siling ko gani, may pangburubalansi man mga kasama, kay si MMDA General Manager Nicolas Torre, nakadusmo. Abusador magaling tarso niya kung hatagan muligwa nag-agis bus lane kag nag-uli explicar pa subong why na naya wag mo na kung ginhungod ni mo na resign ka na lang dayon tida mo gapinanganan nawagan subong especially itong mga galain banbuot kay Turi mga kasama sa pagpatuman niya sang mga rules ng MMDA sila na resign ka na Turi
1: Palabra di Honor.
0: Gindolong kaginboy lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sininga panilo sa atong kolon, pagkontras problema sa constipation, agon maamligan ang atong kolon, kontras sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin, agon hindi magtinir ang mahigko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system, pagpagtugas ng balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyo kolon, pagi sa loadlaw nga paginom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Nan's Liniment Oil, ang pinaka, ang number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island, Kagimaras, Nan's Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang abalatian, dalasang kutot sa lamok, mosquito repellent, galing asave ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sang imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronila, nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kaugatan, kagmaskulo, Nan's Liniment Oil, mayumang kontra sa mga skin problems, pareho sang arikis, alapa, palipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit, kagiban pang mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, ini mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sa advisory subong adlaw sa National Grid Corporation of the Philippines, kung sa diin dirila nagasalig karon ang mga power distribution utilities, parehas ang Gimilco, Eleco 1, 2, 3, More Power, Aquilco sa Antique, or Aklan, Antico sa Antique, kag Capelco sa Capiz. Hasta alas 10 karon sa gabi ang red alert, no? Kag ang yellow alert naman, hasta alas 11 sa gabi, no? 1 PM to 10 PM, red alert ang status ng aton nga power diri sa Visayas, no? Kon ang inyo status da sa Facebook, complicated, sa power, red alert ang aton status. Then, alas 10 hasta alas 11 karon sa gabi, may yellow alert man, mga kasama. Ini bangod ngang available nga power karon sa Visayas Grid, no? Ang nagalatay nga kuryente sa linya sa National Grid Corporation of the Philippines diri sa Visayas, ara lamang sa 2076 megawatts ang peak demand, no? But silingon kung tanan-tanan magamit asang kuryente subong agabi. Kaya nagpanda na sang aircon sa ila siling mga balay, sa ila siling mga television, sa mga radio, sa mga components nila. Ara sa 2506, tiko j imagine, do almost malapit gid 500 megawatts ang kulang, no? Kung maglabot kita sa peak demand. That is why nagpangayo sang manual load dropping ang NGCP sa tanan ng mga electric cooperatives and power companies diri sa Visayas, no? Ang Visayas, kita diri sa More Power, hasta las 11 karon lauman nga may pila ka mga rotational brownout diri sa More Power, no? May mga brownout after 11 PM TY na karon, no? Duro diretso ng kuryente, no? Sa Leyte kag mga summer area dito, hasta las 8 subong nga gabi ang ila brownout. Wow, kita gid gali ang damo diri. Okay, hasta las 11 karon sa gabi, no? Pati Bohol, mga Gimelco, Ilico, mga Noriko, Negros, mga kasama, no? Bangod man nga kulang ang gina-generate nga power kay ang Terma Visayas 1 Incorporated. Ang unit 1 niya nga 170 megawatts ang gina-produce dira sa Toledo City, Cebu. Patay, way gapon kabalik. Ang Panay Energy Development Corporation Unit 3 nga ara sa 150 megawatts kung hindi ko magsala ang iya capacity, napatay man. Te, ano na tabo sa inyo da? Ubusan ka mo dugo? Ang Leyte Geothermal Plant, Power Plant, no? Nga nag-produce sang 36 megawatts to 300 megawatts dito ni sa Ormoc. Na patay man. Ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1 dira sa Toledo City, Cebu. Nga ang pag-inchindi ko ining si EDC ini under man sa Imgen Meralco na nga kampanya ni Manny Pangilinan nga mo man ang tagiya na subong sang PDC. Ang si EDC ni daw 100 plus megawatts maning isa niya. Napatay man! Kagdugang pa nga napatay ang Panay Diesel Power Plant 3 E kag H, no? Dira sa dingli, no? Duha ka unit man dira ang patay. Kag patay pagid ang Sinpre, no? Ang Sinpre nga ini Central Negros, no? Central Negros, ari gina check ko ding research naton mga kasama gin pang research ko ning mga power generators diri sa Visayas mo, no? Ang Sinpre, Central Negros Power Reliability Incorporated Diesel Power Plant 31 megawatts na sa Barangay Kalumangan, Bago City, patay man.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ang Panay Diesel Power Plant, maximum capacity niya sinado, mga 60 megawatts, no? Galing may tigragmay siya, kay diesel power plant na, tigragmay siyang mga unit-unit, mga kasama. Amutag pilang ginaproduce ng tigragmay, mga 10-10. Tibisan pa, nagkalamat, time man mga kasama, ay you deposit the money in the bank. Yung problema natin, subong niya, hindi ang mga distribution utility, no? Salbar diri ang iliko. Ang More Power, ang Gimelco, Akilco, Antico, Kapilco, Nuneco, Noriko, Sinico, Sinipa. Away, nagili ang Sinipa. Kaya hindi sa ilang problema, unless ng ila kuryente, hindi yan nautod, no? Ang problema, subong, ang source kit, ang nag-aobras ang kuryente, amo ini ang patay, subong, no? Wala sila naghahatag kuryente, kay patay sila. So, amo na nga kulang ang power, mga kasama, diri sa aton. Tiyan mo nang gina-question naton, no? Kay mayara kita sang reserba nga ginabayran naton ini, no? May reserba kita nga ginabayran ta kada bulan sa aton sininga billing, no? Hambal ni Congressman Javi Benitez, kada bulan ang ginabayran naton nga kuryente, mga kasama, dawara sa 10 pesos or 1 peso, I mean, no? 1 peso and 4 centavos per kilowatt hour ang ginabayaran naton ng mga consumer para sa backup power, no? Para sa backup power, amo ini siya ang mga reservata, ang ancillary services kay ginatawag. Ti ang pamangkot diin ina. Kung patay hambal sang PIDCE or sang NGCP, kung patay subong, no? Kung patay subong ang Unit 3 sang PIDCE, ang Leyte Imaha B Geothermal Power Plant dira sa Leyte, ang Unit 1 sang CEDC sa Toledo City, Cebu, ang duha ka unit sa Panay Diesel Power Plant sa Dingle, kag ang Sinpre Unit 2 dira sa Bago City, diin ang reserba. Department of Energy, diin ang reserba. Kay may ginabayaran kita na regulatory reserve, contingency reserve, kag dispatchable reserve sa diin. Tiyari, sa hearing kahapon sa budget sa Department of Energy for 2027, wala inigin pamangkot sa mga congressman, ilabi na from Visayas. Hindi ko galing kilala itong iban kung taga-Visayas man gito. Ang nakilala ko lang to si Kong Jamjam Kahagugma. Kagugma, congresswoman, Jamjam, Hinigugma, Barunda. Ato siya to sa iring, no? Ginbulatik ni Congressman Rufus Rodriguez ang Cagayan de Oro si Secretary Sharon Garin. Wala gid nag-object si Kong Jamjam. Mga kasama, bisan pa nga iya mga hinigugma nga mga kagugma diri sa Iloilo nga syudad sang paghigugma. Nagaantos sang brownout, sang rotational brownout, wala gid siya katingog. Ari balaw, mga kasama, lantawon ta, ang video gin share gin ni Secretary Sharon Garin sa iya sininga page, mga kasama, kay tigin dayaw siya, no? Hindi, ang kay siya, Congresswoman Sharon Garin na no, ang isa, no? Kay gindayaw siya, no? Gin share niya gin ni sa iya sininga page. Tikita ginto si Kong Jamjam, perte katang isang iya ngayon. Siling mo daw hindi siya apektado sang brownout. Yari bala mga kasama na tabo sa hearing sa Senate Committee or sa Appropriations Committee sa budget sa Department of Energy for 2027.
5: On that note, Mr. Chairman, as I end my time,
0: si Congressman Rufus Rodriguez.
5: Let me reiterate. First, you know, sometimes we forget functionaries who saved us from calamities. One is Secretary Garin. Now nobody would thank her. But we had no problems because of the leadership, Secretary Garin. We had the supply, the prices are stabilizing, we have the support to the transport sector. So, you know, sometimes we forget these things. And me will not forget my brother, Maximo Rodriguez, Abanti Mindanao. That is why we are here to support, Mr. Chairman, support not only for the budget of the DOE, ERC, and all the agencies, but to increase their budget to the levels, maximum levels. Thank you, Sir Chairman.
6: Thank you, Kong Rufus. That is also the reason why I accepted to be the sponsor of the DOE family.
0: Kaya si Kong Jamjam, katamis ang yayuho mo, katakilid siya. Nakaoga, kadlaw pa siya.
6: At hindi ko rin pa rin pabayaan ang kapatid ko.
7: I have to stay though because Yusek Sandy handled the oil supply and the pricing. Sila Mario and Gev handled it to avoid the increase on 12 pesos dapat yan eh.
6: Yes.
7: Wimpy was the one going to the...
0: sige, okay na. Dari sila nag-focus siya sa oil, no? Sa langis! Nga buwas masaka naman! Abuas! Sa Martes, gili. Sa Martes, masaka naman! Sa last world trading day today, Biyernes, and then may Lunes pa, base mahimo pa na 6 pesos or 7 pesos sa Lunes. Kabay pa hindi lang magsaka or magpanaog na lang na, no? Masaka naman, around 5 pesos ang isaka! Kada litro sa produktong petrolyo sa Martes! Tapos nagbinulahay ang mga congressman niya ini dito sa hearing sa budget sa Department of Energy. Kagang aton representante sa syudad sa Banuang Pinalanga ay hinigugma. Okay, ito nagtinog. Dali lang, Your Honor, Mr. Chair, Madam Chair, no? Ang kwala ni iya, energy ni iya, no? Ang kwani, ang oil ni. How about iyang energy? Brown out bala kami dito. Ang akon mga kahagugma dito. Ang akon mga hinigugma dito. Nga puno sang paghigugma. Nga dakbanwa sang Iloilo. Ga brown out bala sila to. Okay, good siya. Si APEC Party List Representative Dagook. Ginbira niya iya ang ERC, no? Angot sa reserba. Diin ining reserba. Ano nga mga planta ini, no? Tita, niya mo naging pamangkot ni kong jam-jam dito. O, dali lang sek garin. Okay, sige. Hindi na ako mag-question iya sa pagdayaw sa imo ni kong Rufus Rodriguez kay daw nagwapahanggit siya sa imo. Pero, kamusta iyang aton nga power? Diba? Wala gid siya namangkot. Bisan ato to siya. Nagyuhom pa siya mga kasama kang nagkadlaw. But silingon, in agreement siya sa ginahambal ni Rodriguez. No? Nga nami ang ginaobra sa Department of Energy. Tinga brown out kita day. Hindi ni mapamangkot ni ang mga power producers ni. Diin ang reserba. O, ariyo ang punto. Matiin nyo bala punto ni Congressman Daguok sang APEC party list mga kasama.
8: May I ask, Chair Nino, di ba ancillary, regulated natin yung ancillary?
9: For the ASPAS, yes, Mr. Chair, the contract. But for the reserve market, the one that we approved was the price determination methodology based on the WESM rules.
8: Ito kasi ang issue ko dyan. Ngayon lang nag-MLD kami sa Mindanao. Kaya nag-plactuate yung Siargao tatlong bisis, yung mga Amerikano doon, nagre-reklamo na naman. Yung pala, nag-MLD na si Aniko, Tinmiga, ganon-ganon. Hmm. So, can we account?
0: Ga-MLD man
8: to sa Mindanao? Can we require NGCP? Ano-ano ba yung mga planta na under sa ASPA? Gusto ko malaman kung talagang may nagawa yung binabayaran natin ang ancillary. Kasi in layman's understanding, eh, back up yun. Kung may generator ako sa bahay, nagbayad ako ng operator kahit naka-standby lang, tapos nawala yung ano ko sa distribution utility ko, hindi pala maka-under yung generator ko, hindi wala silbi. Nagbayad tayo ng ancillary, pero nag-manual load dropping pa rin tayo, nag-yellow, nag-red alert. Saan yung binabayaran natin na back up kung magkaroon tayo ng interruption? So, gusto nating i-account yan, Mr. Chair. Napakahalaga po yung usaping ito. We need to require the system operator to account sino-sino yung mga planta na nakaspa, tapos saan yung location, saan ginagamit, in a situation na nagkaroon ng mga force outages yung mga base load natin, nagamit ba talaga yung mga planta na yon? Otherwise, nagbabayad tayo ng isang planta tatlong beses. Baka yung isang planta na yan, Mr. Chair, 100 mega, ang bilateral lang 80. Bininta nila ngayon sa ASPA yung 10. Tatlong yung 10, bininta sa reserve market. Yung isang planta, ginamit na base load, ginamit na ancillary. So, medyo kailangan nating i-account yun.
0: Oh. There you are, mga kasama. Pamangkot sa naka-inchindig sa power. Yan nga to, yung nga kongresista. Ito man to. Namangkot man si Congresswoman Jam Jam Baronda. Kadalaman ang utok niya to. Mag-represent sa aton. No? Nga brown out na kita di. Mga kasama. No? Ang aton dire alkalde gin pang taoga na mga power producers ni hambal ni Mayor Raisa Treñas ang pidse kuno nang ako nga dugangan ilang ila sining output. Di okay gina, no? Okay gina. Actually kita diya sa panay bastante ang aton nga power. Galing ti hindi na tanan nakakontrata diri sa mga power distributors sa aton, no? Kay gina pasa man ato sa iban nga mga lugar, gina share man aton. No? Pero ti, diin ang sipa. Diin ang tapungol halin sa aton mga lawmakers kay budget season subong. Ang ASPA, by the way, acronym inisya sa Ancillary Services Procurement Agreement. Isa ini kakontrata sa tunga sang NGCP kag sang power generating company. Sang planta nga nagaproduce ang power. Karon si NGCP, ginapabayaran nila ini sa aton per kilowatt pisos. Ining NGCP ni mahilig lang ni magpabalo nga may alert pero why man gali ang iya sining ancillary services nga ginasukot yung sa aton, why man gali? Gali lang. Kaya rin ay istihal ta sa probinsya sang Iloilo upod kay Radyo Man Mon Kapalihan.
10: Probinsya sang Iloilo, yara na natin sining nga resulta sa ngayon sa buong gabi. September 4, 2026, sa kadro kita Radyo Man Henry, alas 8 sa gabi. Ang aton sining nga mga winning number, official winning numbers naton, numero 33, number 33, numero 26, number 26, kag numero 31, number 31, liwat, 33, 26, 31, 33, 26, 31. Ang atong sining nga drawing head sa buong gabi, Mr. Antonio C. Pro Operations Assistant naton, Sheila Marie Magalion. Ang atong sining nga drawing operations specialist, Mary Denise Doromal. STL representative naton, Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sining register person, Ma'am Juliet Abanyo, kaupod sa iya sining. Ng mga members, Barry Cortisano, Abin Almirante, kag Adrinel, Aldrinel Tidor. Congratulations, Luat, sa atong sining nga mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga wala pa magdaog kadayon kay tas pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Corps sa PCSO kay sa Eagle Door Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tata Karinen.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, mga kasama, 33, 26, kag 31, 33, 26, and 31. O nagkabos-kabos naman kas Jisli. O ginasunlog agad dyan kas Jisli. O ga paibid-ibid naman si 26 sa imo, no? Nagligad to, 28 ang nagwa kag 26, subo nagbalik naman ni 26, ginalaktawan lang nilang 27 mo. Sa mga nagdawag, congratulations sa wala, sige taya lang, kaya inyo taya nagakanto sa Kawanggawa. Gindolo naman kagin po ilugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang iodine, isa ini kaimportante nga mineral nga kinanglanon sa lawas para sa balancing thyroid hormones. Ang kagulangan sa iodine, mahimo nga makatuga sa balatian nga goiter. Suno sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine, may manubo nga IQ nga makarisulta man sa mental retardation. Ang aton nga lawas, wala nag-obra sa iodine, gani nga kinahanglan gid naton nga makaangkon sa bastante nga iodine, ilabi na ang kabataan para sila magdako nga may maayo sini nga metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani gina-endorso gid ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May mataas sini nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskugon ang nervous system or ang neuron sa uto, gani nga ginapabaskog sini ang memorya kag concentration. Mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika dira sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Suelos Pharmacy, kag sa tanan nga mga branches ang AVC Pharmacy, Lidio Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner, kag Grace Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man, sige gihapon ang kubuta kagapay sa maunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Sa wala pa nakapasakop mga kasama, ano pang ginahulat ninyo? Magkadto lamang sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sa Ceres Terminal para makakuha ka mo sa raffle coupon. In every 3,000 pesos worth of purchase, ang kubuta spare parts or genuine spare parts and products, may isa ikaw ka-raffle ticket or raffle coupon. Fill up na kang ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Antes ihulog ninyo, antes ang December 5, 2 p.m. 2026, no? Kay pagka 3 p.m., patigayuno ng draw sa INA Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium ang nagahulat, may traktora, may rice transplanters, may power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Gani sa dugang impormasyon, magtuwag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinaray ang panguma, kay Iloilo nyo, Agri-Kubuta na. Dito ay Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sugkuranta ni karon mga kasama, ang ining party sa power. Okay, daw ay sa may nagatingog sini, no? Bisan si Gob Toto Defensor daw ay kagobhaw. No? Ipatawag nyo bala niyo, NGCP niyo, mga power producers ngayon niyo. Ang ERC, no? Anong maubra sini? Obra ka mo da sa ang statement da, pakamalauta nyo bala.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tangitaan nyo, diin ang aton nga reserba. Diin ang ginabayaran ta nga reserba. Na-brown out kita. Kaya mo yun ang purpose sang reserba. Para malikawan ang fluctuations. No? Malikawan ang mga blackout. Kag magkalaguba ang ila sining equipment. Tinga, wala. Ngayon ko lo compute kong tanan nga mga available nga power supply, power generators diri sa Visayas. No, hustuhan lang sa demand naton sa Visayas. Gakinanglan kita mga 2,500 megawatts sa peak demand ta. Kaya mga available nga power producers diri, no? Dala ko na da ang mga solar power plants sa Negros kag sa Cebu na operational na. Pero pag insindi ko, daw ay panaganiging connect sa NGCP. Ti daw ulo insaktuhan lang sa kinahanglanon ta. Ti din ang ginasiling nga mayara kita reserba. No? Nga may naka-standby nga power para sa contingency. Pangitaan nyo na, abi, Gob Defensor, no? Mga congressman tadi, congresswoman Janet Garin, congresswoman Cathy Gurisita, kung Nonoy, kung Ferz Veron, kung Binky Tupas, congresswoman Jamjam Baronda, no? Mayor Raisa Trinias, no? Pangitaan nyo na, abi, diin ang reserba ta, no? Kagkon, wala sila sa may papakita, ipabalik ang ginbayran ta. Hambal ni kong Jabe Benitez, piso mo, sobra piso, kada kilowatt hour ang ginabayran ta. Sa reserba nga ina. Te, kung nagkakonsumo kada 100 kilowatt kada bulan, that's 100 pesos. Te, pila na kabulan nga binayad kita sina.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, balikan tara karon mga kasama, no? Kay istoryahan ta na ining kapalaran sa atong kasimanwa tog pangayo bulig. Kay palayaso na siya sa iya sining amo dito sa ginaobrahan niya sa Saudi. Ti gakontak siya sa agency niya, hindi man siya pagbatunon to sila niya nilaway na di lugar. Uy. Di na siya karon makadto, no? Nagambal man si Ma'am Cynthia Dario, ang aton sining peso manager, nga pagkadto ala sa opisina ang pamilya mga kasama para maasikaso. Standby, istoryahan ta na pagbalik ta. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
14: Tusiran forte! Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
25: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oras tatak alas 8:10.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
28: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
30: Pagbibigay sa mga gusto. Nons Liniment Oil.
31: Kaspan?
30: Wala problema.
31: Nons Liniment Oil Partner.
30: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo na man ang nagakuha sang tanan ng mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil
28: GTX 500.
32: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
33: Saan nag-inom ka?
34: DTX 500.
33: Kina nalang subong imo
32: sugar. Tige ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500
28: nag-inom. DTX 500.

0: Yes, Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako niyo, Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani, most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Nerelito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Nung nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko doon, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Timamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Sample Plus Gold.
10: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ng lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
12: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw? Flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Mataas pala ang ibu blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sang ibu blood sugar. DTX 500. Asal Rika DTX 500.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Pagaling si Yan Rekatuyan.
16: May high blood ka man sa una?
15: Oo, may harap kumakumba. Ako lang ngayon din ito iya. Sa buntang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, Donald high ng tanantanan sa ako.
14: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
20: Salamat ka, ubo! Ubo! Ubo!
21: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Mag-tusiran. Tusiran.
22: Tusiran forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
26: Kargado!
27: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
28: Kargado!
29: MaxFit, kargado!
23: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
31: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
32: Kapoy.
33: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
34: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time. 17 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sang gabi.
35: RMN, Palabra de Honor.
34: Si Congressman Leandro Libiste, galikin pa sa kaanman sa kaso na sa NBI, no? Qualified Human Trafficking. No? Upo niyan di, sanday anay Congressman Jacinto Jeng Paras, kag-iban pa mga kasama, mga abogado sa Ronda In Law Office. No? Bangod sa siningin na pahayag, honey trap operation, bato kay Executive Secretary Ralph Recto, kag-iban pa ng mga, kwan? Ng mga opisyal sa Marcos Administration. Te on travel ni karon sa abroad ay mabalaan ko din si Libiste upod ni Senador Lorin Legarda ni mami niya nga do naglala ko nang masakit hambal ni Senador Lacson, no, gani naka extended medical leave mga kasama. Te ang post dire ni Libiste, no, ginapasibangda niya ang NBI nga nag-iimbento kuno sang mga kalukuhan gamit ang buwis. Sila nga NBI, National Bureau of Imbento, nag-iimbento ng kalukuhan gamit ang buwis habang lubog ang bayan. Nakakaawa ang nangyayari sa ating bansa. At tali, isa sa problema natin is power de. Ang, kwan? Ang solar power ni Libiste, wala niya man matuman. Ang multa sa iya, 24 billion, ang nasukot pa lang, 80 million gid. Sa mga pangakong napako.
35: RMN, Palabra de Honor.
34: Amo na gurong ang mga kwan, ang mga solar power naton, iban daw ay panaka-connect sa grid mga kasama. Kay kadako na sang solar power investment sa Pilipinas mo. Dire lang sa Visayas alone, sa Negros daw. Sa may Cadiz da may 300 megawatts lang guro, may ara da. Ya ato pa to sa San Carlos, sa Cebu may ara man. Oh, diri sa aton sa Iloilo may ongoing dali na lang makonnect dira sa grid sa may Tipaclahoy daw 60 megawatts na. Diri sa Brotac Biho do may ara man plano da. Te. Ano ta?
35: Palabra di Honor.
34: So yes, standby mga kasama kay mga kaupo na dugay-dugay ang aton sininga kasi manuang OFW ka pangayo bulig, no? Yari anay aton nga tingog hiligay noon, upod kay Rajuman, Fiamme Otero. Maraming siya pe. Dari lang, nag-loading.
36: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
37: Ang ini nga binalaybay ginatiguluhan droga gihapon ang problema. Madugay na nga tinuig illegal nga droga aton ginakampanyahan kay indi maayo ilabi na gid sa kabataan. Pero nga abala ining pagkampanya da wala katapusan. Kay padayon ini nagaduging mga adik labi nga nagdugang. Mga pusher kag user do nagapadayaw pagani. Lantad nga nagagamit sining droga nga makahalalit. Bisan diin kita magkadto nga mga hilit-hilit. Ginadumilian nga droga, madamo gid ang nagagamit. Mga punuan wala man nagapabaya sa ila obligasyon. Halos adlaw-adlaw ginabalita ila ginahimo nga operasyon. Iniaton mabatian nga ginabalita sa kahanginan nga sila may mga pusher kag adik nga nadakpan. Pero siling sa mga tao nga nagakomentaryo, ang madakpan nga mga pusher daw hipon man lang kagamay nga mga tao. Diin mga drug lords nga gung-an, dalagangan kag mga ulo-ulo. Daw mga sili sila kadanlog, hindi sila makadakop kag makalabuso. Mga madakpan nga pusher ginabalita man sa kahanginan. Pero mga tagpalamati sa paglakat sang inadlaw, wala na update nga nabatian. Matuod ay han nga sila sang kaso ginapasakaan gidman sa hukuman, ukon basi daw asulang nga ang ila kaso na alimunaw. Daw hindi mapatihan nga pusher kag user hindi magkaladakpan. Kung mga tawo kag mga punuan magbinuligay lang tanan. Kung kita wala nagakonsente sa malain nilang binuhatan. Ining mga pusher kag user, masikop gid sang otoridad naton nga mga mapisan. Ang ining tingog hiligay noon, pinaagi sa binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sang Barangay Igkukulo, Gimbal, Iloilo, Tagubay sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton, wala sang ikasarang punggan ang sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabaying ang magbatsyag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan, mag-inom na sang suplemento na may madamo sa omega-3 fatty acids and Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
0: RNN, Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Radyo Man Fiammi Otero sa aton nga tingog gahiligay nun.
0: Unipusit naman in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
3: Gendolo naman kagin boy lugan, iringabahin sa aton nga palatuntunan.

0: Subong man, mga kasama, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntun niya mga lalaki, nag-aamling sa aton nga prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate naton, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Yari sa linya nato ang karon mga kasama direkta dito sa Saudi Arabia ang isa naton kakasiman from Barutak Viejo Iloilo no si Rose Jane gapangayo siya sang bulig kay palayaso nato siya sang iya sini nga amo ayo deposit niya Rose Jane maayong gabi diri sa Iloilo.
2: Mayong gabi sir at saka mayong hapon diri sir.
0: Ah hapon dira ano oras na dira subong sa Saudi?
2: 3:25, sir.
0: Din ikaw sa Saudi, Jane?
2: Sa may Riyadh, sir.
0: Dali lang yun. Anong hayo ni Mogili, by the way?
2: Rose na lang, sir.
0: Oh, sige, Rose. Din ikaw, dira, sa Saudi, Subong?
2: Sa may Riyadh, sir. Riyadh.
0: Ah, sa Riyadh ka, gid. Sa capital city, gid, no? Okay. Anong,
2: yes, sir.
0: Anong imo da nga sitwasyon subong nga nagapangayo ikaw sang bulig? Anong natabo?
2: Sir, pangatlong business na po ito eh. So, yung una kasi sir, sinaktan niya ko pero binigyan ko ng chance kasi nagmamakawa yung anak niya. Tapos yung pangalawa sir, tinapunan niya ako ng bamya na pagkain. Binigyan agad ng chance sir kasi buntis yung anak niya. Pero yung ito na po sir kahapon sir, nasaktan niya talaga ako sir sa ulo. So minura niya ako ganun.
0: Hmm. Bali ang amo mo ano na babae o lalaki?
2: Babae sir.
0: Ano mag-asawa?
2: Mag-asawa sir tapos anak sila dito ba third yung bahay.
0: Oh, dali lang. Dugaw-tudutod ang kwani mo, no? Dugaw-tudutod ang signal ni mo. So, mag-asawa sila. Pero ang nag-deal sa imo, ang asawa, amo ni nagasakit or pati ang bana niya nagasakit man sa imo?
2: Ang iya lang, sir, nga ba nga pero hindi siyang nagasundos sa akin, sir, ang bata niya.
0: Aliwat by the way ko nakuha. Ang nagasakit sa imo, ang asawa, no? Pero ano to hambal?
2: Ang nanay niya, sir. Oo. Ang nanay nila, sir, kay alam na ba yun siya, sir? Tigulang na siya ba? Tapos, may mga bata siya, diri naga-star man. Ang iban, wala diri naga-star.
0: So, okay.
2: Siguro, sir, kasi may mga katulong diri, sir, na hindi nagtagal ba, hindi nagdugay, nagpuli din dahil siguro sa kanya din na ugali.
0: So, bali, ano na sila, tani, sir, na mga Saudi Arabians man na sila?
2: Sir, siya, yung nanay, yung matanda earlier na sa talaga siya, sir.
0: Oh, dali lang daw nag-muffled.
2: Sir, di ba?
0: Oh, daw nag-dula-dula.
2: Tumawag ako ng agency ko kapon, sir. Tumawag ako ng agency kapon, sir. Okay na sana sa mga anak niya, pero ang nanay niya, hindi daw sir payag kay ang insurance, dako daw ang insurance na binabayaran sa akin. Pero kung gusto ko daw sir, I refuse to work ako, tapos pauwiin na Pinas, pero hindi ako i-change employer.
0: Okay. No? So, bali, ang namin ko bala, ang nag-hire sa imo, da ang nagpasweldo gid sa imo, ano ini mag-asawa or ang ining malam?
2: Hindi sir, ang bata niya sir ang nagasahod sa akin sir. Hindi siya ang nagapaswildo.
0: Ah, okay. So ining bata niya, babae or lalaki?
2: Babae sir, pero hindi diri sir nag-star sir sa iban nga ano, sa iban nga part man sang Saudi pero hindi diri.
0: Ah, okay. So balik in hire kanya para mag-attender dira sa malam nga babae.
2: Oo, may mga bata man siya sir diri sir, may apo man siya, may diri. Tapos sir, sabi niya, ang agency ko sir, hindi ko din makontak sir. Sa Pinas lang makontak ko, pero diri hindi. So tani sir, ano, bukas kasi sir, buwas ba sir, mapuli na tani ako kay Astana lang ko buwas ba?
0: Okay. So baligin kuha ka dira para mag-obra dira, mag-attender na sa Malam ang mga naminimo ng mga bata ano ni may mga pangabuhi naman sila mga married or

0: mga single pa ini kag mga pila pang idaron?
1: Isa lang siguro sir ang hindi sir wala sing asawa, pero mga bulag na sila sa mga asawa nila sir, may mga bata naman pero diri nagatinir yung ang iba niya nga bata sa ano sir, may mga balay man sa guwa, sa gawas.
0: Okay, so bali do isa gali sila da ka compound, pero ang imo yang ginaserbisyo lang na tinder ang malam.
1: Oo, sila sir. Ang mga bata niya man sir, kag sila nga duwa sa ano, sa asawa niya. Sir, need ko tani magpuli sir ba kay hindi ko kabalo ko ano himuon niya pagid sa akon ba kay pangatlong ano na dito eh. Tapos basta sir napubya na ako ba.
0: Okay ho. Kay gina coordinate naton subong sa aton nga Public Employment Service Office na kontakta si Ma'am Masincha galing kay weekend subong an attended nang iya sining nga signal, pero na kontak ko siya kagaina no, ang hambal niya pakadtuol lang sa office ang imo sining himata galing kay sa Baddo sa Buwas no. Bali kwan man dira subong Biyernes no. Ano oras gani ta subong? Hapon.
1: 3:30 subong sir, sa hapon sir.
0: Sa hapon no. Anong namini mo nga Buwas, pahalinon ka na niya? Basi pahog-pahog niya malang na sa inyo?
1: Okay, ambalma niya sir, kung gusto ko daw magbalik na agency. Pero ang agency ko sir, hindi makontak eh. So paano ako makapunta na agency? Tapos sir, I refuse to work ako, pauwiin ako. Magstay ako lang ako ng agency ng 3 to 4 months.
0: Oh, sa DA?
1: So gusto ko na lang sir, umuwi sir ah.
0: Tiho, sir? Galing kay ho, galing Rose, di hindi amo nakahapos bala nga do parehas lang diri sa aton nga masakay ka lang sa bus no. Damo pa sang
1: kaya gani sir.
0: Sige, kito sina nga damo i-facilitate no.
1: Tapos sir, ano sir, wala din di to sir di op sir, tapos wala ang pahinga pag ano sir, hindi ka talaga makapahinga ng trabaho dito sir, as in pati iba katulong sir inutusan niya dito, pagod din. Kasi may pumupunta din dito na ibang katulong sir pag weekend, pero pag wala sir, naku, patayin ka talaga.
0: Okay. So bali ikaw lang gali ang stay-in dira.
1: Ako lang sir, ako lang ang stay-in dira.
0: Okay. No, kay ang mga pwede dira mahimo as per our experience, no? Pwede ka magtawag sang police dira, no? Kung may mga physical abuse no, or mga threats of violence, pwede ka katawag sang pulis da no, kumpleto ka man dokumento ya Rose, di ba Rose?
1: Pero sir, pwede ba ako maano, di ba pwede na pauwiin na lang ako?
0: Oo, gali, pero maasikaso na, na galing kay ti weekend subong no, kag hindi ta madali-dali kay damo pa sa mga requisitos no. So ang maubra mo lang dira i-contact ang embassy or ang migrant office or ang polo office no.
1: Sige sir.
0: Para nga patigayon ikaw dira no. Ti anong ginaubra mo?
1: Ako lang man isa sir, ba single ma'am sir.
0: Anong ginaubra mo, daga panago ka lang?
1: Ano sir? Oh, sir. Wala, hindi ako sir nag-ano ba pag natatakot ako pag andyan siya kay alam na alam ko kasi ay nako po.
0: Oo.
1: May bisita kasi ngayon sir, kaya ganun.
0: Ti anong mga kabataan niya, kabalo man yung mga kabataan niya nga ara da nga ginasakit ikaw?
1: Oo, balaan niya sir, pero sabi nila kay ganyan naman daw siya, tapos stress daw siya. Pero sir, stress ba dapat manakit ka ng katulong, di ba hindi? Okay lang murahin sir, wag ang saktan, okay lang patayin sa trabaho, basta wag lang ako talagang saktan sir.
0: Ano gani nga pagsakit ang ginhimo niya sa imo?
1: Ang ginano niya yung ulo ko sir ba, ginbukbuk niya, tapos yung kamay ko, hinila niya, tapos minura-mura niya ako.
0: Hindi ang ulo?
1: Wala akong utak, wala akong utak, ganun.
0: Of course, in kuna no, kabalo man siya mag-English?
1: Hindi siya sir, kabalo mag-English sir.
0: So bali in
1: pure Arabic siya, hindi nga siya nakaintindi.
0: So makaintindi ka na sang Arabic?
1: Hindi din sir, ang naintindihan ko lang mapimok, yung walang utak.
0: Okay. No. So ang iba niya nga ginapanghambal, hindi mo maintindihan kung ano na tong ginapanghambal niya nga malain sa imo, no? Pero ano tong hambal mo, ang ulo mo, ano ginbonggo?
1: Tapos, sir,
0: ginbonggo kanya, ano tong hambal mo?
1: Kailan ba? Ginano niya ulo ko sang iya nga ano sir ba, kay nag-vacuum kami duwa, tapos nagalinis kami ba, tapos sabi niya ito, sabi niya, pag gusto ko, gusto ko linisan mo, pag tinuro mo. Tapos inano niya yung ano ko ba, yung ulo ko ba.
0: Gin ano? Gindukol ka? Ginlampusan?
1: Gindukdok niya sir, tapos nagsinungaling pa siya doon sa taas sir, na hindi niya daw ginawa sa akin. Mm-hmm. Pero, ba ako sir, kung hindi niya ginawa, pangatlong bisis na talaga to sir, kaya lang, kasi ako sir, syempre need natin ng trabaho sir, kaya tiisin natin, pero ngayon talaga sir, ayoko na talaga, uwi na talaga ako.
0: Mm-hmm. Oh, sige, okay, ipatigayo nato na sa Provincial Employment Service Office, no? Napabalo na nato ni si Ma'am Cynthia Dario, aton sininga peso manager diri sa province, para nga makabulig patigayo, no? Kung anong pwede diri mahimo sa imo, no? Kay kung daw grabe gid ang pagsakit dira. Pero kung ako maglantaw, kung mag-assess ang sining ginahimo niya, daw, pila ng edad niya by the way, sa sining tigulang? Rose?
1: Wala
0: kasi. Rose? Sir? Pila ng edad sang malam? Do, ano na siya katigulang?
1: Sir? Di ko balaan, sir. Siguro mga 70. Mga dira siguro, sir. 70 plus.
0: Ah, mabakit.
1: Sir, mahalin na gid ako, sir, ba? Gusto ko na gid magpuli sa Pilipinas, ba? Biskang ano, mapuli gid kuya, ba? Kay, di ko balaan ko ano pag idimuong niya sa akin, ba?
0: Oh. Pila ka nakabulan dira or tuig dira sa ila?
1: Hindi, mag-7 months pa lang ako, sir.
0: Ah, bago pa lang, no? Di, kahibalo tong iyang bata, mo ang nagapasweldo dira sa imo, mo nagabayad para mag-obra ka da. Kahibalo to sang iyang ginahimo, ginreklamo mo na.
1: Oo, oh, sir. Itlooy gani, sir, sa akin, sir, nga, hindi ako mag-ano, pero ano, sir, iuwi talaga ako, i-desisyon ko na yun, eh.
0: Tigaling, amo na bala, Rose, hindi amo na kadali, bala, no? Mag-desisyon kita nga daw parehas lang diri sa Iloilo, bala. Nga magsiling ka nga mapuli ka, sakay ka lang sa series, no? Ang ginahimo niya na actually daw, hindi man gid tama ka bugat kung ikumparar mo si iban nga ginapangliswahan ininit, no? Daw hindi man gid peligroso, no? Daw ginahana-hana ka malang niya. Pwede mo pa palang guro na mapalipas-lipas anay, no? In a way, ang mga kabataan niya, ara manda iya, no? Kag ara manda sa sulod sa balay, kag wala ka man niya ginasakit siya malang, Rose?
1: Mga yun, sir?
0: Oh, siling ko ang kabataan niya, wala ka man niya ginasakit. Siya malang niya.
1: Wala diri sir ang bata niya sir, wala diri ang bata niya, wala diri ang mga bata niya nga nagaano sa akon, sa iban, ara na sila sagwa, hindi na sila kabalo ko ang ginihimo sang nanay nila kung wala sila diri.
0: Ambal mo kagina, upod sila da sa balay.
1: Oo, pero pag weekend sir, andito. Pero pag hindi weekend, andun yan sila sa bahay nila talaga.
0: Ah, kaya, so bali,
1: kaya nung time na yun na sinak...
0: Duha lang ka mo da sa balay, iakon weekdays, amo na? Kung mga Lunes hasta Biyernes, duha lang ka mo sa balay iyang upod.
1: Mm-mm, sir. Oo, sir. Sir, buligan ko tani magpuli ba?
0: Oo, okay,
1: mapuli ko, sir, ba? Ayoko na talaga, sir, eh. Kahit ganun yung ginawa niya sa akin, pero sir, uwi na talaga ako.
0: Sige ho, palabot nato ni sa peso. Actually, na-contact na natin si Mama Cynthia Dario. Hindi na ba contact ka subong pe, no? Out of town, guros, or mahina ang signal ni Mama Cynthia. Kagina, naghambal to siya sa aton. Ang imo sining may nag-message man diri sa akon nga himata mo, pakadtuo lang din to sa peso para mapatigayon ini, no? Agod nga mapangtawagan ang mga concerned the government agencies. Agod ma-process gila yun ang pagpapuli diri sa imo, Rose, no?
1: Sige, sir. Kay dapat, sir, hindi na malabutan mga next week, sir, ba? Or Monday, Tuesday.
0: Oh, tigaling kinanglan may kasi, time kita da. Hindi,
1: sir, ba?
0: Hindi ta na madali-dali balaan, Rose, nga bulakwiton ka lang da, no? Doon mo nakahapos kalayo nga daan sina. So, kinanglan may mga coordination pa na sa kwan, no? Sa mga government agencies dira, no? Pero actually, ang ginahimo niya si Imo, kung ako maglantaw, dahil hindi manggid, duay manggid siya nagapanakit to do, na patupan kanya, ginabakol kanya, dahil wala man, no?
1: Ginpatupan niya ganyan ako, sir, pangatatlong beses na, sir, ulatun ko pa ya, sir, nga mapang-apat.
0: Pero hindi, I mean, ang pagsakit niya bala ng peligroso, gid nga mapilas ka, hindi man? Ano nga klase pagsakit?
1: Ay, sir, pangit, sir, ugali niya talaga, sir. Kaya mga katulong diri, sir, nagpululi tungod sa iya, sir. Kaya hindi siya gusto, sir. Kaya ang batasan niya kapag ang iya talaga, ano, sir, hindi talaga mayong pagtatar niya sa, ano, sa katulong. Kaya wala talaga may nag-ano diri, kay...
0: Hindi, anong pagsakit niya? I mean, ang pagsakit niya, balabalan mo, Rose, magpatrabaho kita, hindi naman na ma-perfecto, gid natural na maakigan kita, kisa mga akig natural na iya kay gaubra kita mo, kay may mga standard na sila nga ginakuan. Pero ang sakit bala, ang namin ko, pwede mo masaysay, anong nga klase ang sakit nang makapiligro gid sa imo nga kabuhi, nga ba, si mapiang kada or maano kada, anong nga klase ang sakit ang ginpaagi niya sa imo?
1: Pagid, sir, kung madugayan ako di, sir, kay pinag-initan niya na ako,
0: hindi,
1: sir.
0: Hindi, ang ginpatupa niya lang bala sa imo, anay, para makita naton ang danger sang imo, sininga sitwasyon dira. Anong ginhimo niya sa imo, inang tatlo ka bisis nga hambal mo, ginpatupa niya, anong ginhimo niya sa imo?
1: Ang una, sir, gindutot niya yung ulo ko ng daliri niya. Tapos yung pangalawa, tinunan niya ako ng bamya na ano dito. Tapos yung kahapon, sir, yun yung ano mas malala, sir. Yung inano talaga yung ulo.
0: Di ano, ano ang ginkwa niya?
1: Tapos yung kamay ko niya.
0: Ilongguha na lang, abi, kayo kabudlay man Tagalog kita, no? Anong ginhimo niya sa imo? Gindukol niya?
1: Ano, sir, ang... Hindi, sir, ginano niya talaga ang ano niya ba, ang kamay niya talaga sa ulo ko ba, parang ninuno niya talaga, sir. Tapos sabihin niya dun sa anak niya, ay ihambal niya sa anak, sa bata niya dito sa taas na wala daw siya may ginhimo, pero ginhimo niya. Tapos nagpagingi patawad ang anak
0: hindi,
1: niya.
0: Hindi, ano, na, ano, anong, kwan, Rose, kabalo ka pa man mag-ilunggo, ilungguhan na lang, abi, kay ang Tagalog mo do, hindi man gid masyado pakakwan. Ilungguhan na lang, bala, no? Ano nga klase isang pag, ang sa ulo mo, ano, gindukol ka niya, ginlampusan ka niya, ano?
1: Sir, ginudnud niya, sir, or gin, sir, gin, parang ginudnud niya yung ulo ko ng kamay niya, parang ganun, tapos na, nahulog, ano,
0: na bali, ano,
1: ang pusikat ko, sir, na ginaano ko, sir, ba?
0: Hindi, kay balan mo, kung lang kita kadaan, radyo kita, no? Hindi naman makita ang imo sininga sitwasyon dira, no? Para ma-visualize ang aton nga mga listener bala nga nagapamati, no? Ginganit niyang buhok mo ka, ginusnos ka, ginamo ka na, ano?
1: Parang ganun, sir, parang ganun, sir, parang inano niya talaga, sir, kay nag-ano yung ulo ko. Tapos yung kamay ko, sir,
0: ano ang,
1: niya talaga, sir.
0: Ano ang ulo mo?
1: Hindi ko na talaga ano, sir. Baka kasi kung ano pang gawin niya sa akin, baka... Iyak ako na iyak, sir. Totoo yan. Iyak ako na iyak. Gusto ko na talaga umuwi, ba? Pero ayaw niya kasi ayaw niya. Hindi siya magpasugot, sir. Kaya ang ano daw, ang insurance daw, ano, malaki, i-refuse. Sige lang, sabi ko, basta pauwiin mo ako. Kahit i-refuse to work ako, pauwiin mo lang ako. Ayoko na talaga dito. Kaya yun ang sabi ko, baka ano pa talaga gawin niya, sir.
0: Hindi mo siya pwede mahambalan niya na to.
1: Ano pa talaga ang himuon niya sa akin, sir, ba?
0: Ano na siya, lalaki or babae? Babae siya, no?
1: Babae siya, sir. Malam siya, sir. Malam. Tigulang na siya. Sila yung pinaidad niya.
0: Hindi mo na siya nagabayad sa insurance ang bata niya man, ano? Pero nasugid mo ni sa iya sini nga bata nga mo nagabayad iya para magtrabaho ka o nga mo na ginahimo niya?
1: Oo, sir. Pero nagambal man siya, sir, nga kung gusto ko daw, ano, mag-leak daw ako na agency bukas, okay daw, sir. Pero ang agency ko naman diri, sir, hindi ko naman makontak. So, paano ako makapunta doon ng agency kung hindi ko naman makontak, saan ako matutulog? Ganun.
0: Nga hindi mo makontak ka, wala sila cellphone number o wala sila contact number?
1: Nag-contact na ako, sir, pero pinabayaan lang ako, sir. Sinin lang ako nung agency ko, hindi ako inanon dito na, ano, hindi ako binigyan ng number dito sa ano, sa Saudi.
0: Sige, amo na lang niyo, in the meantime, Rose, no? Kunta ka da sa Migrant Workers Office or Polo Office dira bala, no? Kunta ko ni Muda, no? Ang government agency, samtang nga ginahikot man aton diri, kay kalayo nga daan dira, no? Hindi lang amo na kahapos nga ma-drop dira ang truck or salakyan para pick upon ikaw, no? Kay ngitaan naton sa paagi diri.
1: Sir, pwede mabuligan yung gitna niya ako, sir.
0: Amo ganina Rosang obraho na to, no? So meantime, contact ikaw dira sang local migrant workers office da or MWO or Polo, no? Philippine Overseas Labor Office, no? Contact ka dira nga mo nang sitwasyon nimo nga ginakulbaan ka na para nga makuan ikaw dira maasikaso while diri naman imuon namon ang maobra namon diri nga makontak man ang natungdan nga mahinsya sang gobyerno or may hotline dira, oh, no, pwede mo matawagan ang hotline sang DMW OWA hotline 1348, no? Kuha mo da, Rose, 1348. Oh, sige, para kag i-report nimo, no? Kay napakigangutan naman naton si Ma'am Cynthia Dario, agad nga ma-refer ining imo sining kaso parang mapatigayon kon anong maobra. The soonest possible time, no, nga madala ka pauli diri sa Pilipinas, Rose.
1: Sige, sir. Salamat, oh, sir.
0: Tikay manog weekend naman, ara man dira mga himata nyo, no? Ang mga kabataan niya.
1: Oo, sir. Bukas, sir. Oo, ano, sir. Puli na sila, sir. Si Ilabalay, sir. Papuli na sila, sir. So, kami na lang daribilin, sir. Pero hindi ko ba...
0: Ah, subong.
1: Ano, ano niya kay...
0: Subong, ara, dagali.
1: Napugyan ako, sir, ba? Pugyan na gid ko. Napugyan na gid ko, sir, ba? Tagakita ko sa iya pa. Nagakurog ko, o ano mo. O ano, kay galit siya lagi, eh. Nag-initan niya na ako, eh. Kaya, baka, ano na imuo niya sa akong, sir, ba?
0: Hindi mo siya pagpakanon, eh. Ba, isa da? Ikaw galuto sang iya nga pagkaon.
1: Hindi, sir. Ano sila, nag-order sila sa gawas, tapos overwork, dari. Basta, sir, okay lang man niya sa akin, sir, overwork, pero hindi lang
0: ikaw,
1: ako
0: pag ano, sir, dali lang, no? So, wala ka man niya nagaluto, gali sang ilang pagkaon. Anong imo nga ginaobra lang sa iya, no? Ginapaliguan mo siya, no?
1: Ano, hindi, sir, nagaluto ako. In sir, galuto ako sa pagkaon sang bata sa pang-apo niya, sir, nga nagakadto diri, sir. Ang balay nila, sir, kadako, third floor, sir, tapos mga, basta, wala, sir, hindi ko na talaga, ano, sir, kay pagod talaga ako, adlo-adlo, pagod ako, sir, totoo yan. Tapos ang balay nila, third floor, hindi ka pa makagamit sang mga, ano, ganito, bawal. Parang ang daming bawal, sir, kaya ganun, kaya, sir.
0: Sige, ho. I-refer na to na sa Public Employment Service Office, no? Ma-communicate lang kami sa imo. Sige, Rose, no? Maghalong lang ikaw dira, no? Kag hindi mo lang siya pag-iprovoke, hindi mo lang siya pagpaakigon. Pero actually, tigulang naman na, hindi man siya ginmakasakit sa imo. Likaw ka lang kung do may bit-bit siya nga gamit.
1: Pag-tick.
0: Oh, sige.
1: Hintayin ko na lang yung ano ni sir sa akin, sir. Ba?
0: Sige, ma-message lang kami dira sa imo. Sige, Rose, no? Maghalong ikaw dira.
2: Sige. RMN, Palabra di Honor.
0: Yung pagigangutan nato ni kagin na refer mga kasama, no, sa Public Employment Service Office ng Iloilo Province kay Ma'am Cynthia Dario mga kasama. So ang iya sining kuan mahina abing signal karon ni Ma'am Cynthia, no, kay out of town siya kag brown out, no, pero ang iya sining hambal nga pakadtuon lang sa office, no, ang pamilya, pinakmalapit sining pamilya. So ginasakit si Rose, no, nakulbaan na siya, no, kag gusto niya maghalina dayo, no, so ginapalayas niya sa iya sining ama nga babae nga iyang ginaserbisyuhan dito, may edad-edad naman pero mabakod pa, mga 70 years old mga kasama, no? Ginahana siya ng lampusan, may ginanuno siya, uyatan siya sa ulo.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero kung ako pala mag-evaluate, Joy, do hindi manggid ko, ano? Do hindi manggid dangerous, no? Pero tigaling mo na, waita ka, hindi abi kita dito ang kwan mo, ang ara dito nga para mabatsyagan gyud naton ang danger, no, pero kun ako lang daw mga natural na guro kun kisa nga may mga akig, no, kag may mga galinti kun kisa kun padapatan kasang kamot abi lain naman na gadala ina sang trauma mga kasama kun patupan ikaw, no. Sige, kabay pa nga mapatigayo naton ini mga kasama, agud nga mapauli si Rose, no, diri sa Pilipinas from Barotac, Bihos siya, pero dumay sagol nga kwa, no, nga Cebuanong iya sini nga hambal.
2: Yung deposit the money in the bank tungod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Although amo na bala before mag abroad mga kasama, no, kung kisa pa chamba-chamba man abis ang among may maayong mga amo, parehas ng aton yung mga viewers diyo, dahi Nini Sel Blancada, dahi Kasmarji Cobillas, no, si Kaslaura Sumagaysay, no? Kaslaura, di ba, before sinada mag-deploy, no? May mga instruction, no? Kung ano ang mga himuon in case, no? May mga amoning sitwasyon, di ba, ginabriefing kamo daan. Yun ni sila ila kay chamba sila sa ila mga lubrahan dahil kas Jisli Lauro niyo, no? Wow, do sila pang mga amo sa ila ba ginaubrahan.
2: Palabra di honor.
0: Si Kas Margie, yeah, daw siya pag-aning amag. Kisa na singgita niya pang amo niya mo.
2: Palabra di honor.
0: Pero tiyan may arang mga kasubong sini mga kasamang hindi mayong mga employer ang ila sini na dangatan, may mga mapintas, no? Pero kung ikumparar sa inagihan sang iban mga kasama do, okay lang ni ganing kay Rosia, no? Kay hindi gintama ka pintas, amulan na galing hindi na isa kaagwanta, no? Or basit dalaman sang homesickness mga kasama, no? Kay ara lang to sulod sang balay, kadako sang balay, no? Tapos may nagamudlo pa da pirming mata sa imo mga kasama do, ginabantayan ang hulag mo. Kag kundi ka makasala ka dayon bulyahan ka. Tapos huwag kasang apin dito, abi mga kasama, no? Huwag kasang upo dito, nga parehos mga Pilipino, lang nga doon may mapautwasan ikaw, o may istorya ka sa pagnagob ng sang kagabihon. So, mag-create ina sang phobia, no? Mag-create ina sang kahadlok sa imo mga kasama.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Pero kung ako lang personally, do, pwede matolerar ning batasan sa malama. Payon ayunan mo lang, ah. Puro pa sundi lang na sa inyong gusto. Ang siling ka natin, di din pang ubrahon di, o. Galing iti, hindi nakasarang si Rose mga kasama, ano? Gusto niya nagid magpauli. Amo na, kay Manti, ang balay tagani siling ta, amo inang aton nga comfort zone mga kasama. Kisa, bisan pigado, ay kadakalan unon, kung nara ka sa balay mo, do, okay ang imo sininga pamatsyag, especially kung nakaagi ka na palayo sa imo sininga pamilya mga kasama.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindulong kagin boylugan, iligabain sa atong apalatunturan mga kasama sa non-serbal capsule. May 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani halungan tagid ang atong nga kaugalingon. Kag para hindi magbarang atong kaugatang nga amo naman ang ginahalinan nga nagata sa atong nga dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sa mild stroke, naganubong atong nga immune system nga nagaresulta naman sa nagkalinlain nga mga balatian. Maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule. Kag subong man Nance Corn Coffee mga kasama, nag-boost ang aton immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Kasmarita Liamit Silina, sila niya sa 15 years ko diri sa employer ko, wala gid kami kaagi argue, no? Si Kaslaura, sumagay sa sila kung mayad ka sa malama, aluan pa eh. Ang kabalok mag-uruin to eh. No, si Kasina Suplintita Asa, no? Si Kas ni Sal Blancada, iya ko no, ginasabat niya kisa, no? Kisa na style niya pa ko umpisa subong, ako nang amo ah, pero buot ni sila ya. Kita ula. Kinanglan ka balok man magmuromancho sa mga employer mo. Galing to may ara, gid yang dok budlay gid manso, no? Ikaw gid yang manso nila, no? Si Aris Dagohoy, nagaupod man sa aton si Kasi Iban Dinuibo sa Dario, no? Si Kas Margie Cumilias, kung naara lang to kono sa Turkey. Ah, bulakwito niya na to. Ano yung pwerte kalayo? Abi pa luparad ang private jet mo, Kas Marje? Sige, anyway, ara naman sa kuan, napahibalo naman natin sa Public Service Employment Office mga kasama. Agod nga maburuligan natin, initanan nga mapauli ni si Rowe.
2: Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, report ni Rajman Plo, konsumo na barite, no? Ining lapsag mga kasama nga natutulupang dance ang mga nag-ilistambay dira sa may Ortiz nga may lapsag gali nga patay kay ginatulod sang dugong or ining sikaw bala, no? Ginatulod niya pahigad, so amo to natulupang dance kung waay siguro ba sus ba si ining lapsag mga kasama na ubos lang ni gusnit sang kung anong mga sapat as dagat. Kag may nalumos man dito sa pasi. Standby! 54 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagbasa sa mga aklat ng kawin.

0: sa pamaymo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
5: Megaman.
4: Mabukal sa mga butika.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3 cm na gali.
10: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
11: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakodasol sa butika sang Cellphone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Cellphone Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Cellphone Plus Gold.
8: Cellphone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold. Itripayo.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: Itripayo. Ang itripayo. You may visio. Ang visio. You may D3. Mga butika.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
15: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
15: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
15: Feel better, live better.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS. Oras tatak impunto alas 9.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
20: ACS.
8: D3 Bio.
23: Oh, si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon naputis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon putis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, wala, git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
25: mabaka mga butika. Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal nga temperatura.
26: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
27: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
28: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa ninyo.
29: Oras sa DIY Aray, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, imbuto alas 9 na sa gabi.
8: RMN, Palabra de Honor.
29: Importante anay nga public service sa announcement yung napahibalo sa tanan. Sini nga pang pamilya himata kakag kakilala ni John Lloyd Gapi Paklibar, Jap-Jap, sang himomo agahon na pasi Iloilo nga siya ang nagtaliwa na sang Agosto 14, tuig 2026. Nahaya siya karon sa Paklibar residence sa barangay himomo agahon Pasi City. Ang yalubong sa September 5, 2026 sa Badong Adlao, ang Misa Rikem, o basi buwas ng giliin niyo, ang Misa Rikem, alas 8 sang aga sa St. Joseph Catholic Parish Church sa Salngan, Pasig, kay Galubong sa Our Lady of Peace Memorial Cemetery sa Pasig City. Pamilya ang nagpahibalo, pagi kay kasamang Rochelle Del Carmen Arcega.
0: RMN, Palabra de Honor.
29: Si Casilia Sotasio Tabang, dira sa Canada, swerte man sa iya sining amo. 20 years na siya kono sa Hong Kong sa una. 20 years siya sa Hong Kong, 20 years man sa Canada. Why gid siya kuno maka-experience ng malaing nga batasan sa nga amo. Subukan ka ni John employer niya kuno mo panagbayad sa immigration lawyer sa tatlo niya kabata kag bana para mapadali ang processing kag makakadto sila to sa Canada eh. Mangin ka ni John citizen na mga kasama, no? Pero ti kuno kadako sang ginbayaran sang amo niya, ti amakon mo na. May mga amo iyang handa magsakripisyo kung maggasto sang mahal para sa ila sining mga empleyado, especially kung maayo ka lang, no? Pa chamba chamba tuod, no? Although may naghahambal man din sila, ti dapat kabalo ko man mag duro diskarte.
0: Palabra di honor.
29: Kaya antes na kamo i-deploy, no, may ginatawag nga pre-departure orientation seminar, no, nga ginahatag sa mga OFW, no, ginaistoryahan dira ang migration realities, no, mga travel documents, airport procedures, luggage or restriction rules, no, tapos ang country nga padulungan ninyo, no, hibaluon ang kultura nila to, mga tradisyon nila, mga layi, kag mga religious practices nila, especially sa sa Arab countries or Saudi Arabia nga ini mga kasama. Ang employment contract, no, insindihon ang sweldo, mga benepisyo, working hours, kag labor rights, no, ginabrief ka muna. Ang health and safety, no, mga emergency procedures, medical care, kag insurance, no, then financial literacy, budgeting, saving and managing remittances, no. Ang gobyerno may mga programa da, no, may mga serbisyo nga ginahatag ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, kag subong man ang DMW, no, the Department of Migrant Workers. Then may mga travel tips pa, no, practical advice para sa flight and arrival mga kasama, no. Amo na sa pre-departure orientation seminar dapat nagapamati gid, no.
0: RNN, Palabra di Honor.
29: Kalinti lain-lain manabi aton sining fighting spirit, no. Mayara man kisa iyang hindi kasaho, no, especially kung ara ka sa foreign land mga kasama nga wala kasang apin, do mapungaw ka gid man, no. Budlayan ang imo sining pag-survive.
0: RNN, Palabra di Honor.
29: Chamba-chamba gid, no, kag paswerte-swerte sang amo mga kasama. Pero hambal sang iban nga ning mga OFW sila nga may mga instances mang isa nga ginapropagyan sila sang ila sining amo, ginabatuan nila kag nasabat-sabat. Di kondo mapatuto ka lang ko, no, kag daw pwede kanila dumuon, amo na dumuon kanila, no. Pero kon kabalo ko man magsuro sabat, kag daw balaan nila nga kuno insindi ka man sang imo kinamatarong, kag kay ini sila maigo man sa mga anti-labor practices, no. Iti may mga labor laws man sa ila sa mga countries, hadlokan man na sila kung ireklamo mo, no. Hadlokan man sila sa kung ireklamo mo, so that is why dapat hindi ka man magpauna sa dungan.
0: Palabra di Honor.
29: Si Cas Margie Cubillas, siya may cleaning lady pa sila yaw, everyday. Ti, guti siya, iya, daw ama. Siya mo to kay Rose, no, may nagakadto man to, kung may nagatinlo, mga kasama, so iya, gina-tinder lang yang ining malam, no? Tapos, kung weekdays, guro to na main niya, kay ti buwas sa Sabado na, maralakat ng mga kabataan, no? So kung weekend, wala da, no? Duha lang sila mabilin sa dako-dako ng balay.
0: RNN,
1: Palabra de Honor.
29: San ba ay, Rajman Plo, Consumo na Barete, Gindulong Kaginboy Lugan, Irigabahin, sa atong apelatuntunan mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyong mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima ini ka mga hindi basta-basta ang ingrediente, nga ginpidalong gin sa mailid nga pagtuon, may aloe vera, nga nagabulig pa banaag sang panit, pakupos ang singaw, kag nagapatubo sa buhok, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil, nga nagapatubo relax, nagapahamok sang tulog, kaginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may collagen, mangosteen, balunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, makarot, ginseng, kag iban pa. Ang mga ingrediente ngayon ay kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, no? Nagaparelax, sang huna-huna, nagaparuta isang pulao, nagapapagros ang pag-anggaanay mga kasama nga ginpatam isang stevia, natural nga sweetener, gani hindi kapag diabeteson, kag ginpananampas ang non-dairy creamer. Kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika. Karon lang basahon naton. Mga butika nga ini, labi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit sa main entrance sa Activity Center.
1: RML, Palabra de Honor.
29: Check ta si Rajman na Plo Consumo na Barite, no? Lapsag mga kasama nagalutaw-lutaw sa dagat dira sa Ortiz na siplatan sa mga pumuluyo kag mga estudyante kay ginatulod sang dugong. Meaning daw, ining si Kaoblan eh, dugong, meaning nga gusto niyang matulupang dan sa tao para nga mahatagan sa nagkaigo ng burial kay patay na ini. Basi way mga kahibalong dugong bala nga patay na ini mga kasama, binya buhi ti para masalbar. No? But nonetheless, isa ang dugong sa mga rason kung nga natulupang dan ini. Kag may nalumos man dito sa Pasi, patay gid. Rajuman, Plo, Consumo na Barete.
1: TYRI, Rajuman, report!
2: Na Henry na sapuan kay nasang hapon ang ining lapsag no kon pito ka tuig nga kapito ka tuig pito ka bulan sa ngarapan ng ini sa chan sa Lias ni Ngayloy ang ining lapsag na nagautaw-utaw dira sa mga baybay sa kopsan nga barangay Urte City Proper no so nakita nini sa mga estudyante nga naga-istambay dira sa may higad sa baybay no. Kaya ti ang baybay ngayon na, kuha na damo, may seawall na da. So, dira sa seawall, nag-talutambay ang ining mga estudyante. So, nakita nila ang ining lapsag nga lalaki na ginapayag, ginatulod pag ano isang sikaw, no? Kundugong na isa ka marin mamal, Radyoman Henry, no? Actually, nagtawag sila sang bulig sa tumandok idira. Tintawag nila si Sofia Gabinete, and si Sofia Gabinete nag-coordinate sa barangay officials kan sa mga barangay tanod na may patay ko nga bata dito sa may baybay sa Kopsang Urte City Proper. No, tinda yun nag-ginantaw nila kag na-confirmar na ini bata ining napatay or lapsag na lalaki sa Juman na Henry. No? Pag dito, nagkuha sila sa do something net para nga makuha ang ining lapsag kaginsulod sa karton kagindala sa may gamay nga simbahan sa Urte City Proper no kaginsindihan sang kandila and lately ginbindisunan kagindala sa may tansa cemetery no agod formal nga ilubong o kon ilubong ang ining anak sa nga lalaki, Radyoman na Henry, no? Pero, why padre mabalaan kung sinong tagiya o kung nang, kung kay sino ining lapsag, kahit actually, damo man to gani nagabusong dira sa may Urte City Proper, pero why pa pala nagwa, no? Why pa kagwa ang ilang sininga gina dala, sininga bata, ini sa ilang sininga chan, Radyoman na Henry, no? Sunod rin kay sila-sininga po nung barangay Radyoman na Henry. Yari si Sofia Gabinete sa ngakon sininga ma-interview.
4: Eh, sir, hindi man ako ito nakakita una. Ang mga estudyante, nag-standby
5: da,
4: oh.
5: Okay, data yun, ikaw kitawag
4: na. Dasan, hindi, nang kapangalay ako da, nabatian ko sila. Kaya niya, hindi man nakasapat, nauta-utaw niya, bata man na.
5: Oo.
4: Tignan ba ako, bakit ko nga bata, muko din to, muko na. Ang ba nila niya, harap ako niya, da bata man na tao. Kung sigurado ko, bata na, muko na. Pero nato kayo lang, oo, bata na siya, muko na. Tapos ito nagka-vlogan, wakad to, tanik kay kagawad, Roy, kinakita ko sawa, nagwabas pantalan. Pinamangkot ko sawa, ya. O din sa kagawa doon niya, wala. Disayang muna, be. Kaya mo ito malagang ko sagwa kay, sa kay ng ninin, sa commander kagawa doon sa una. Tagsamon niya tanod na si Upa, o diya. Ngambal ko may bata kong kutaw-utaw, nalapsag, nga daw ikitos.
5: Kaya mo kunog, yung dugin, ano may nakita? Paka mga dugin dulong sa isda ko, isda, kung dugong?
4: O may dugong, sa nagabano-ano siya, ga... Ganoano, barang gagawa-gawa ang yung dugong. Dugano, siya barang ang pakadto sa tilid. Pero sige, man dapat naman sa balod, kapakadto sa punta ang bata.
5: So, kung higan, nabisang dugong na makapahigyan ang bata?
4: Duro.
5: Duha muna? So, yung way ang manging kahon?
4: Wala. Gumaga dugano, nasa bata, sa tilid. Magandang yung pratmalika, niya lang ba lang?
5: Oho. So, amo ito gagin kwa ninyo sa net?
4: O, gagin kwa din sa amo niya, tanod niya si Oka, Aldia, ang inupata niya, sir.
5: Kaya, no, laki ko bayi?
4: Nalaki ito sa sir.
5: So, sino may kaimuan? Sininang?
4: Wala kami kabalo sir. Kaya siyempre, eh, pag ano naman, makita ko muna tayo lahat. Ano ka man, kaya siyempre kaluko yung bata. Ayaw ka mo. Ayaw ka mo. Ayaw ka mo.
5: Tatay pa gano'n?
4: Ganit sir. Kaluko yung bata.
5: Ang nanay kita niya kung sinong...
4: Ano? Kung sinong ang nanay, dapat makonsensya mo sa tanay. Basta ganyan mo isa bata.
5: Anong mensahe mo sa nanay sila?
4: Ano mo konsensya ka man ga? Tignin mo sa bata. Patungoy lang.
5: Sige, sino kanina?
4: Sophia.
5: Sophia.
4: Gabinete.
5: Gabinete. No? Sige, sino ang Sophia?
2: Sadyo man na Henry, nabatian si Sophia Gabinete ang pumuluyo sa Barangay Ortiz City Proper, no? So, way galing na pangaon, isang, ang sika, way galing na panginaon, isang mga tao, kung ano, mga isda, kung hindi nagkataon, isang sa mga hilamon, sa dalumsang baybay, no?
6: O, oh, mga kasi, seaweeds ng iyang ginakuan, ginaharab.
2: Correct na radyo man na Henry, no?
6: Baka gani so, mo nga sa baybay, that is why yung tawag nga sikaw.
2: Kaga, hali, baga niyo sa mga tao, okay na, ayo pang dugong, may tumaybot, may ginatulod ya pahigad ang bata para na makita ang mga tabo, no? So, pag para makabalaan bilang nga muna yung natabo sa Lapsag Radyo Man Henry, no? Kasi mayon yung kay Natita, nagati, ara na, binlubong na nila dito sa, or dito sa mga tan sa cemetery Radyo Man Henry. Santang nakilala na ang ining bangtay sa minordidan ang nasakuan itong batay na sangaga sa suba sa para banwa sang duenyas, no? Partikular ang nasakuan ring bangkay diri sa may bahin sang barangay Minang Duenyas Iloilo. So ang ining bangkay sa minoridad amunin si alias Arthur Kinsi Anyos, no? Presidente sang Batuan na Duenyas Iloilo. Ginisa na inisa nagasuper sang banatian o kon nagasuper sang masakit siya sininga paminsaron dagiti man Henry kagahapon pa na inisa na dula kagagin pagdater ganini inisa pulis, no, bangon siya sininga bangon sa nadula ning tima, no, kagagin pay dalo inisa sang 11 days sa nagligan gin pay dalo inisa sa rehabilitation. So, yan ay siya sininga masakit, siya sininga paminsaron, Radyo Man Henry, no? Yari si Police Captain Isagani Tabares, ang Chief of Police, sa Duenyas Municipal Police Station. Sa lakon, sininga mga interview.
7: Si Arthur, alias Arthur?
9: Pila edad yan?
7: 15, minor nito?
9: 15?
7: Oo.
9: 15 anos, minor di edad?
7: Oo, minor di edad?
9: Oo. Tapo. Sino naka-identify siya, sir?
7: Naka-identify siya, taga, ano man, taga, may nakita to, Purniro, sa may, ano mo, sa may barangay, Maninga, nakita to sa isa ka, sa persona, ang galutaw, kaya ang balaman sa dunya, sa tao, doon kinalahay mo ng talang, sir, sa kaya ka barangay, ang mo naka-identify siya?
9: Sa barangay, ano gani, sir, nakita?
7: Ang, sa kwan sa nakita sa may barangay Maninga, din niya si Lilo.
3: Aha.
7: And... Maninga. Pero ang residence kaya si Artoria, barangay Batuan, Nina. Ano yung barangay Batuan, din niya.
3: Aha. Ano na sa saraw? May diferensya kung wala man?
7: Ang mga isang story ako, si, ano na, si Alas Artonos, ano, may diferensya, yung mga sa kaminsaron, kay previously, before na sa Maguan, though 11 days pa lang niya, magbuna sa ma-discharge niya sa Iloilo Provincial Hospital sa Pupotan, 11 days pa lang.
3: Tapos, sa ano, sir, sa balatian niya?
7: Sa iyang ako sa paminsaron, bila?
3: Sa paminsaron,
7: bila? Sa paminsaron, bila? Oo. So, de, tapos ito, may chika pa sa parin kay Inang Adlaw, sa mga tabo. Previously, sa Gikuan, previous bagay niya, may rekomen siya nga, before sa Gino nag-beta sa Iloilo Provincial Hospital, gin kagin mo sa rehab sa Western Visayas Medical Center sa Manduria for almost 1 year.
3: Mm-hmm.
7: Mm-hmm. So, tapos si Arthur na, nag-alakas na,
10: si Police Captain na Isigani Tabares sa Guinias Municipal Police Station, no? So, ining bangkay, sa minoridad, ang ginadala na sa mga niya, isa sa niya kapandararya, sa muman niya banwa, kag kumbinsido naman, ang yes niya pamilya, o kung ako ng pamilya, sa biktima, na wala sa foul play ang kapatayon. Kaya di, posible nakadandog ini siya sa suba, kag nahulog, no? Kay, ini, ginanod siya, kag gin, kuan ba may mga pakira sa Sarawas, na posible igo sa mga kahoy, mga bato, ang lawas sa sining biktima, Radyo Manna, Henry. Amo ni patuloy naton yung mga balita subong ang gabi sa pagpanagat ng programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tata Carmen.
11: RMN, Palabra de Honor.
29: Salamat gid Rajman na Flo Consumo Navarrete sa sining update mga kasama.
11: You deposit the money in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawag.
29: Ambal ni Kas Laura Sumagaysay ang lola gani kuno to nga ginabantayan niya gin kwan niya gin nilkatiran. Kinagaan siya kuno $500.
11: RMN Palabra de Honor.
29: Nara man gid yung mga amo iya no. Ang kuko ginot da niyang kuko ni lola kuno may $500 si Kas Laura.
11: Palabra de Honor.
29: Di part na yun man isang trabaho mga kasama. Pero may mga amo man yung mga maayo batasan, no? Galing diri usually sa Arab country. Sabi, lain ang ila kultura, no? Dalming sila. Pero si kasamang siya, Hiljos Alexander, di ba? Dira ka kas, no? Sa Saudi, si kasamang siya, Hiljos Alexander, sa Riyadh, no? Actually, may OWA man da, no? Ginahatag na natin kay Rose ang number sang OWA. Dira sa Riyadh kag subong man sa DMW para matawgan niya, no. Galing amo lana basi bala ang rason, masiling sila dito hindi man tama gid ka bugat sang imo sining rason. Di hulaton mo pakaron nga maglala pagid. Pero tayo siling ko, hambalon mo lang ang ginasakit ikaw, no? Kag hindi nagid siya, no? Siguro tayo nagdururubli na ni, no? Ang kamingaw sa Ulubrahan, homesickness, mga kasama, plus amo pa ng imo sining ginaservisyohan. Si former San Juan Molo Barangay Captain si Phil Espinosa, nga muna na inkwentro, pila man ka-inkwentro ni Maloto, nga ginaduso gid ni nga kaalyado ni Anay Mayor Jerry Treñas para mag-inkwentro diri kay Capsipil, no? Kay si Capsipil kay former Mayor Joe III nga supporter anay mo. Una nga inkwentro ni Maluto pirde. Tapos si ikaduha nagdaog siya, no? Pero sang napirde ni siya Kapitan Sisipil, kung may mga bulig to anay halin sa city government way gagi kay Capsipil kay Maluto. Subong may post si Capsipil Espinosa nga nag-ayuhay na sila. May picture silang upod siya kay former Mayor Jerry Treñas nga nag-thumbs up sa ino. Upod sila sa pulungkuha, no? Ang kahapon ini nga post ni Capsipil Espinosa, no? Sa iyang page, siling niya maayo gid nga pagbalikay kag pag-inopdanay liwat ko upod ang aton former Mayor Jerry P. Treñas, no? Salamat.
6: Salamat gid sa matahom sini nga tion sang pagistoryahanay, paghinumdom sang mga nagliligad kag pagpaambit sa mga ideya para sa padayon nga pag-uswag sa aton pinalangga nga syudad sang Iloilo. Uswag Iloilo. Uswag San Juan. Rice Iloilo. Yaman ni maka kontra sang persada sang uswag group sa San Juan mo mga kasama ti ang incumbent kapitan da subong smaluto ara sa uswag ang former kapitan da ang persa sa pihak nga nagabunggo ara naman sa uswag ati ururo uswag sila
12: amen palabra di honor
6: no ti amo na mga kasama ang update no sa politika no subot silingon do ga consolidate sang power ang uswag group dire sa Iloilo.
12: Palabra di honor. Palabra di honor.
6: Sige mga estudyante naton nga nagaupod dire sa aton sining nga pag pangalagad si Cas Jesly Lauro no Cas Nini Sel Blancada Cas Laura sa mga isa doña Margarita Magico Villas Biodad de Erdogan si Don Manuel Ventura Biodo de Melania Trump kasama Stephen Paniga Sir Cyril Condino Jocarisa good evening Dalin Hermoino Samora Haberli si Engineer Francis Sinayinay sang kopya Ilonggo o kung may mga kuan kamuda may mga photocopier machine may mga problema, masyari nyo lang. May mga ginapangita kamo toner, masyari nyo lang ang kopya Ilonggo. Dere sa may kilid sang Gaisano City. Si Cas Jespal, present man, Iban Dinoy Busodario, Ima Suplente Taasan, Aris Naguhoy, good evening. Si Cas Maritalia Mitsilina, Tristan Linaming, no? Na-homesick lang na siguro kay... Layo, no? Si kasama Jerry Sumalapaw, Nanay Tiling Sumalapaw, no? Mga taga-Saraga dira, no? Si Ma'am Tilly P4, good evening! Kasamang Dolita Jigo, kon kabalo ko mag-into-into sa malam, no? Sonico Vic B. Carmona, Benito Aranwes, Patricia Cornelia Almonubar, good evening, Cas, no? Si Daimel Suplente Malones, Rosie Amaho Manihar, paswerte-swerte sa abroad, no? Sa lapuan mong among mayad, may aramang hindi, no? Medyo na nervyos si Rosie, hindi pa siya kabalo mag-into-into, Gros Malak. Sige pa yun, ayunan niya, Gros, si Ben Mansman, no? Do hindi Gros mapaayunan.
12: Palabra, di honor.
6: Si Paul Slee, present man, no? Si... Cas Maribig Sercado, Armin Fans Club Singapore Chapter, may dayad gid nga gabi, si Mardeline Shaso Sipar, no? Yes, may amo man nga maayo, may ara man nga hindi. Sila employer ko, maswerte man ako. Same sa akon, gindala ako sa France kag Ibiza, Spain, no? Bag-o lang kami kabalik. Bout yun, nami o, nadala siya mag-bakasyon abroad, oh. No? Paswerte gid no? Si Cas Maila Hagukoy gan siya dalaman siya sang amo niya gudti ang amo niya Hong Kong Turkish ah di magpuli to Turkey dala siya gudti kadto siya to kay Cas Marje to sa Antalya
12: RNL palabra di honor
6: si Cas ni Sel Blancada silingya ako sir basta insakto gasabat ko pero kon sala ko hipos-hipos lang ko kang magsuri man no kung sala.

0: City. 25 minuto sa kaligid sa Takna, alas 9 sa gabi. Salamat kid sa inyo pag-upod, mga kasama. Sa field upod ta, Radyoman Plokon Somona Barete. Sa news center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Sa technical side sa transmitter, Radyoman Joe Valdavid. Dire naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihan. Ako naman ninyo sinialaga na imo angkorman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN!
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Nova It. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades sa pariyos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay visio.
3: Ang visio
1: ngamay D3.
3: Pamakal, sumang muti ka.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
4: Goodbye.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ako si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
5: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm and Fab Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob,

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si GB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, alibago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
4: Ako si Vibod, ako gid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sanfon Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sanfon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balitian.
6: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing katimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: May problem sa isang una sa kurason ko, no?
9: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyang pasasalamat ko.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mayong adlaw sa aton nga mga pinalanggang atag palamati kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy and Life Extension Vitamin D3. Aton sa gihapon gina-continue ang aton kampanya, ang aton advokasiya sa pag-promote sang health and wellness through integrative medicine. Kag amo ni siyang aton ginaobra diri sa Life Extension Clinic kung nga nagapatindog kita sa mga medical clinics para nga matigayon nato ng aton nga kausa, ining aton baladok nga kampanya nga ma-provide naton ang convenience, ang access sa aton nga mga kauturan nga sila ang makapa-check up regularly para ma-prevent or malikawan ang paglala sang aton balatian kag ma-safeguard ang aton nga health. So upod ta subong mga kamyanan, ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor si Dr. Manfred Marpa kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati aton nga text line sa gihapon 0977. This is our temporary text line subong 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Respiratory tract infection ang aton nga pag-aistoryahan makabyanan. I-include to be ang upper kag lower nga respiratory tract infections.
6: Mahambal kita ang respiratory tract infection, no? Siyempre nga aton nga respiratory tract, nagasugod gina siya sa aton nga ilong, no? Panaog into the lungs gid. So, kung i-trace mo na halin sa ilong, magisa sa imong tutunlan, maakagdo siya sa imong bronchial tree, manaog siya sa imong lungs, no? Sa ilong, tikadamo sa mga pasyente kung kaisa nga nag-suffer sila sing allergic rhinitis nga mahimo magdulong man sang infection kag ang iba naman ti ang common nga may encounter naton isang kataro sometimes may sipon or kung kisa ubo ang iba nag-develop just like recently no may mga kaso sang acute tonsillitis ang pasyente nga may reklamo nga sakit tutunlan or pharyngitis. So, upper respiratory tract infection, bronchitis, no? Mag-inflame na ang iyang bronchial tree. Pinakamalala, siyempre, ang pneumonia. Mm-hmm. Sa children, di pwede sila mag-develop sa bronchopneumonia or iban, may ara inatawag na laryngotracheobronchitis nga sa ilang tutunlan, naog sa ilang trachea, naog sa ilang bronchial tree. So, kalabanan sa mga infection na encounter ta dyan, usually viral. Okay. No? RSV, respiratory syncytial virus, ang common colds nga ginatawag nato, no, which are kadamot-damo na sila nga klase sang viruses, no, nga ara dala sa atong environment. Then of course ara gihapon ang COVID-19, the part na no, normal na siya nga bahin, galing wala na tani nga nagapatest, no, nakita yung nagapaswab para mabalaan, pero ara siya gihapon nag-exister, no, gi-exister sa gihapon. And then syempre ara man ang influenza, no, or tsangkaso, which is type A, type B na influenza. And then, of course, bacterial pneumonia. So, ini sila mga common is lang mga respiratory infections. So, ang encounter natin sa subong, sa kalabanan, though more of the respiratory tract infection yung viral, regardless ang nanuhay-tuhay nga slali, sahi sang respiratory tract infections, ang pamangkot, paano natin ma-lessen? Paano natin mapahagan-hagan ang aton nga exposure, kundi man exposure ang aton nga risk nga mag-develop sang complication balaki
13: pag-worsen paglala
6: no sang respiratory tract infection nga mahimo magdulong sa kamatayon sa isa ang mas serious nga medical condition nga maglanding gagid sa ICU hospital. Hospital ka or mahimo nga ikamatay sang iban, no, kay mga kaso nga abi nila do ordinary lang trangkaso. Oo, pagkatapos nag-ending gali nag-develop sila pneumonia, nag-respiratory failure, nag-ICU, napatay. So may mama sila ang mga kaso. So hindi natin pagpaka-dutayon.
13: Oo, pagkagamayon.
6: Pagkagamayon or
13: ang risgo.
6: Ang risgo i-ignore ta lang. Oo.
13: Yes, ang may ara sina nga.
6: Oo. Kay kung kaisa, depende man na sa aton nga immune status. Oh, bisilingon depende sa resistensya sa aton lawas. Kaya labi na sa itong mga maedad na lang ang membro sa komunidad, kung mas tigulang kita, or ang mas mga bataon pa blind, mga babies pa, mas prone man sila prone sa kung ilang resistensya, hindi pa muna ka well-developed, no? So, muna nga ito, nga matigulang kiti, samtang nag-edad kita, nagahina man ang aton nga ikasarang sa pagpakigbato sa anuman yung mga infection.
13: Yes. Oh. So, when a patient should need to consult or see a medical doctor?
6: Right, oo. Now, kung kaisa, may tendency kita nga mag-self-medicate, no? Kaisa daw, tangkaso mo lang, matyagan na daw, si puno buo. Kaisa may, ang aton ba lang ginahimo, masami, di mabaka lang gila sa mga over-the-counter medications na para sa tangkaso, no? Bakal kita ma, iba na, di ma vitamin C, kaisa,
13: bacterial.
6: Hindi kali bacterial, may ibang antibiotic. Dira. So, namin itong himo pamangkot, no? Ano nga mga simptomas ang bantayan sa aton yung mga tagpalamati nga dapat magpa-check up na sila, mag-take na sila sa action, no? Or mag-seek na sila sa medical care. Kagtun sila sa clinics naton, for example, or sa ilang mga doctors, dira, especially kung may ara na high-grade nga fever. O, kung kaisa, bangod kay chaktotambal mo dyan, nga kung wala fever, sometimes nga na-presume naton nga okay ni. Patandaan natin, may mga kaso sa sinatawag natin dyan nga walking pneumonia. May mga...
13: Bisan wala fever.
6: Nga, dito ka ubob la. Dito lang lang sa puan nga go-develop na sila pneumonia pero mabalaan lang ni isang doktor kaya ginpamatian ng likod. May hagrak na nga mabatian. Pero wala gitsa lang ilanat kaya posibleng nga mo siya na nga wala iyas ang fever.
13: Pero nagaluya ang pasyente.
6: Nagaluya. Kung kisa, nagadulang gana sa pagkaon, yes. No? or ang iban din sling law la sila gana magkaon kay ti hindi na sila kapanabor or di na sila gawa kapani maho bangod sa infection no even though nga wala fever kung daw medyo nagaluya ng atong pamatsyag it's high time to seek medical attention no tapos mga iban do nagapinot ng dughan or do medyo may dumay sa gabal ng sa ilang okay. paginhawa. Those are signs na hindi natin i-ignore. Meaning, we have to seek medical help. Kaya especially, kung ang aton nga symptoms lasted for more than a week. Para nga ma-diagnose ng nagkakaigo, kag matagaan ka sing antibiotic, kung kinahanglan, kung halimbawa yes. may evidence nga nag-pneumonia ka, bacterial,
13: yes.
6: oh. pero kung wala, still, no, may mga medications nga pwede mahatag sa imo, agud nga ma- padasig ang imong recovery or hindi ba tam-an ang imong immune system and usually this is where nutrition comes in.
13: Yes, so amo na siya gid ang aton nga practice diri sa Life Extension Clinic. Ang integrative approach makabyanan kung sa diin gahatag kita sa mga nutritional products nga scientifically validated again para nga makabulig sa aton nga mga pasyente nga hindi sila dali-dali madali sini mga bacterial or viral infection. Again, hindi pwede gali yan makagamit sa antibiotic ha, sa mga may bacterial or may mga viral infection.
6: Oh.
13: So, nga, need tagin nga makikita sa aton nga mga medical professionals, sa mga medical doctors. Even balandok, very common siyang self-diagnosis. Kag self-medication.
6: Right.
13: Oh, they just buy over-the-counter nga mga medication. Inom sila. Kag abi nila yung pneumonia or ang hilanat nila is bacterial lang. Patula sila kabalugali is viral. So, muna nga, dapat kadtugid ka mo sa mga license nga mga medical doctors pakonsulta gid kamo sa mga lehitimo nga mga medical clinics kag ira kanu nagasulod ang aton nga advocacy ang campaign naton diri sa Life Extension Integrative Medical Clinics kon sa diin di kalidad ang sahi sang medical check up or consultation nga inyo ma experience diri sa aton nga mga clinic branches but wala kita nagasukot so gina wave naton ang medical check-up fee para nga mas ma-encourage nato ng aton nga mga kauturan nga ugalion nila ang pagpa-check-up regular. The earlier the detection sang simptomas ang aton nga ginabatsyag dira, the better ang outcome sang treatment, the higher the chance nga ma-prevent naton ang pag-worsen sang aton nga ginabatsyag, especially kung ina is already a serious medical condition. Kag malikawan naton makabyanan ang paggasto sang dako nga medical expenses sa medical intervention. So bisitahan nyo lang ang aton nga mga clinic branches.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
15: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines kag affiliate clinicians sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo nga mag-avail sang libre kag kalidad nga medical check-up sa aton nga mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian pinaagi sa mas timprano kag regular nga pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magtagto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
16: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangkatama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede kamo katawag sa 0917-318 1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbakharo branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamu dito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may G.A. Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1153. 1154. Kaya nga ito nga newly opened nga branch na sa may Cadiz City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede ba kamo ka panawag kung ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, ara na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantolo ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
17: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity magaumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns but also focuses sa prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
18: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
14: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Kay bangod nga mahina ng ila resistensya, gina-make sure gid naton nga i-boost naton ang ilang immune system. Yes. Ang ilang resistensya. Kaya para medyo mas dasig ang recovery. So, we give supplements gid. Kag of course, ang isa sang standard nga prescription nga ginahatag naton sila, vitamin D3.
13: Kag hindi lang siling for pneumonia, hindi lang siling for respiratory tract infection.
6: Yeah, right. Yeah.
13: Regardless of medical conditions, sang kalabanan sang aton nga mga pasyente nga nagadangop dira, ginatagaan gid naton sang vitamin D3. So anong rationale dira, Doc?
6: Mahimo man madamo magwonder, matingala ti. Paano nga bisa ano na lang malaria, vitamin D3 dayon, no? No. May ara sinasing rason. Number one,
13: scientific
6: na rason. Okay. Not because nga negosyo ng inyo ya. No, hindi. May ara gid scientific kag sulit-sulit sa sulod na sang almost 10 years.
13: 15 years na kita, Doc.
6: 15 years
13: to
6: na?
13: To be honest, Fermi lang kita, may sala sa aton ginahambal din nga 10 years na kita or more than a decade. So, 15 years na kita nga nag-advocate ng vitamin D3 supplementation since 2001 pa.
6: Ah, okay.
13: So, 15 to 16 years na kita and we have started dirigid sa Iloilo City.
6: Right, right.
13: Sa
6: yeah,
13: brand
6: I remember
13: life
6: that.
13: Extension. Oh. That's why, life extension, yan lain ang quality. So, dito kita ya sa quality, kag sa matinlo, kag sa vitamin D3 nga gina-prescribe gid sa mga medical doctors.
6: Kag na-appreciate man no nga ini mga users bala. Medyo loyal gin man sila kay nga. Actually gin relate ini sa isa ka actually sister ko ang nag-relate sini no. One time kun nagatindog-tindog da sa Mary Mart Mall. Lapit sa isa ka butika. Hambal siya. Na-overheard yung isa ka tawo. Kay nabatian niya bala ang security guard nga naga nagreklamo sang iya sipon kay kasi niya ubo. Nagpalapit ning tao siya siguro kilala yung mandara manda pirmi. Gamit ka blas ang Life Extension Vitamin D3 kaya ako yan dugay na ko gagamit na amig niya. Ini nga mga tao, ini na sila maghambal nga makabulig ang pag-supplement ng Life Extension Vitamin D3 kung sila mismo personal nga wala nagapati kag wala naki-experience ang benepisyo sini.
13: And it's not just vitamin D3 makabiyana na nga mabakal-bakal nyo dira sa kilid-kilid or kung ano-ano dira nga mga brand. We have to choose again ang brand nga Life Extension because Life Extension is a credible brand sang vitamin D3 and ginhimo sang isa ka credible company since 1981.
6: Uh-huh.
13: That's why even ang aton nga mga medical doctors are confident sa ilang recommendation.
6: Mm-hmm.
13: Even nga mga medical doctors yang nabutangin nila ya sa prescription pad nila ang specific nga brand sang vitamin D3. Not all vitamin D3 are created equal.
6: That's right.
13: We have to choose the brand Life Extension.
6: Ang aton nga lawas halin sa ulo hasta gidya sa aton basilya naton ulo hasta dapa-dapa different organs ang aton nga body utok naton hasta sa ano man nga bahin sa aton lawas may vitamin D receptors. So may vitamin D receptors na sila gakinanglan na sila sang vitamin D3. That's why sa ano man nga medical condition pwede naton gamitan sang vitamin D3. Of course there are rare, very rare situations nga probably i-forbid or probably i-mahimo nga hindi mag-prescribe ang doktor, no? But it's very rare. Ang large 2025 pediatric meta-analysis nga siling diri noted that when it came to preventing infections, bisan low dose lang 1,000 IU a day, nagapakita as benefit sa mga kabataan. kay bisan mga kabataan, no, nagakinanglan na sila sa vitamin D3, kay ti siyempre kalabanan sa mga kabataan naton subong wala man sang sunlight exposure, tuod nga nagainom na sila sang gatas. Pero kung hindi na siya fortified sa vitamin D3, don't normally get vitamin D3, no, sa ilang nutrition. Ang mga tao, no, nagapakita nga atong mga tao nga deficient, no, tandaan naton. Kaya siyempre ang kategory sa vitamin D3 level sa dugo, masiling naton sufficient kung mataas ang level, nakalabot ka sa 30 nanograms per ml. Ang mga insufficient, meaning kulang-kulang, kag ang deficient gid nang wala o halos nubo gid kayo ang ilang vitamin D level sa ilang dugo. Amoy ni sila ang primarily nga may need gid nga mag-supplement sa vitamin D3, kag sila gid ang kapin nga makabenepisyo kung pataaso nilang ilang vitamin D level. Kag for example, ang mga positive findings sa vitamin D3 nga pagtuon, for example sa isa ka study diri, ang D-Pro trial, nagapakita nga 17% fewer sick days kuno sa mga kabataan naging supplementihan sang vitamin D3, especially sa mga respiratory tract infection compared sa placebo. At the same time, 43% fewer days with fever, ano? Siling pasang isa kapag tuon sa mga kabataan nga manggihapon nga naka-experience sang acute respiratory tract infection upod ang hilanat. So we're talking about children here, no? So again, ang pamangkot, pwede ba lang natin matagaan ng aton nga kabataan sing life extension vitamin D3? Yes, pwede gid, no? Kaya in fact, ang aton nga life extension vitamin D3, ang 1,000 IU, pwede na ma-prick, no, kung hindi pa makatulon ang bata, pwede ma-prick ang soft gel kag mapatulo sa baba.
13: Yes.
6: Kag or ma-mix sa milk formula kung nagadidi. So, amoy na, no, ang inapakita ka mapagtuon. Kag, for example, ang 2021 nga study ni Joleff et al., ginahuman sang 37 randomized controlled trial, nagapakita sing statistically significant kuno nga 8% reduction in acute respiratory infection risk. Kag ang isa kapagtuon ni Martino et al. Sang 2017, no, nagapakita man sang isa ka meta-analysis nga may ara protective effect overall ang pag-supplement sang vitamin D3. Kag kay ang kay Urashima et al. Sa mga kabataan man, 42% reduction sa influenza A risk sa supply or pag-supplement sang 1,000 to 1,200 IU per day nga vitamin D3. Kag siling sa isa pagtuon sang 2024, 43 ka randomized control trial na napakita nga ang daily dosing, hindi ang weekly bolus or monthly dosing. Siling dira, may ara benefit ang daily dosing kung ikumpara sa large dose nga paghatag ng one time big time, no? Ang manang ginasapakita sa isa ka subgroup meta-analysis ang 2024, nga again, may ara 8% reduction sa acute respiratory tract infection.
13: May dako ganyan nga connection ang deficiency sa pag-increase ang risk of respiratory tract infection or even ang pag-worsen sa condition sa isa kapasyente nga may ara respiratory tract infection, both upper and lower respiratory tract infection. That's why nga very important ang pag-supplement sa quality nga sahis ng vitamin D3, and we from Life Extension Philippines are giving assurance gid sa aton nga mga pasyente kag sa aton nga mga regular users nga you made the right choice nga ang ginpili naton is life extension. And make sure lang naton para hindi kita mabiktima dira sa mga peke kag sa mga unregistered bala nga vitamin D3 sa market. Pangitaon gid naton ang tatak or marka nga LE, mga kabyanan, sa soft gel. Pag wala sang tatak or marka nga LE, ang ginhatag sa inyo sa mga pharmacies, i-report ninyo diri sa aton sa 0977-820-0012.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
20: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
21: Yes po, sir.
20: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement po ninyo, hindi regular yung bowel. Gusto lang naman ma-confirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
21: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera.
20: Pero
21: parang
20: masakit.
21: May ano siya, pag pinipindot ba,
20: masakit.
21: Medyo masakit. O pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
20: Okay.
21: Pero minsan, pag galaba, sumasakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas at saka dito sa may dibdib.
20: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
21: nakapunta? Sa nanay ko din.
20: Siya nag-recommend?
21: Yung nanay ko kasi sila ng tatay ko yung mga ano, yung mga clients doon.
20: Sa Life Extension Clinic?
21: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito.
20: Mm-hmm.
21: Tapos yung Sopra Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung problema ko, yung mahirap ako makapagpupo ba.
20: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
21: 3 days lang.
20: 3 days lang?
21: Oh, 3 days lang parang namula siya, parang nag-burst. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng ano, mata, mm-hmm. yung sa gitna.
20: Okay.
21: Pagka 5 days niya, pag gising ko sa umaga, basa na yung ano ko, yung likod ko ba?
20: So Life Extension Vitamin D3 lang talaga?
21: Oo.
20: So nawala na totally yung bukol?
21: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
20: Pero,
21: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
20: Okay.
21: O, mga, noon, 1 week talaga, hindi ako makabawil movement.
20: So ano yung mensahe po ninyo?
21: Yung hindi nakakatry, mag-try sila na uminom ng Life Extension Vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung Life Extension Vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
20: Uh-huh.
21: Kahit nga yung ano ko, yung youngest, pag nagsisipon, oo, mm-hmm. pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, uminom na din.
20: So kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
21: Virginia Magnumalate, Barangay 79, Obsad, Maras, Baras, Tacloban City.
20: And ilang taon na po tayo, ma'am?
21: 46
20: years old and proud user,
21: yes,
20: po ng Life Extension,
21: yes,
20: Vitamin
21: D3. Yes po, sir.
20: D3.
21: Proud user talaga.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
13: By the way, we have also this Vita D Plus coffee mix sa mga coffee drinkers nila. Kung gusto naton nga makakuha kita sang health benefits sa pag-inom sang kape, we have to choose the brand Vita D Plus coffee mix. Kaya for every sachet sang Vita D Plus coffee mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3. Plus may reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ini siya nga unod, manamit ini siya, mahamot, mananam kag available naman sa tanan naton nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Tandaan nato ng brand Vita D Plus Coffee Mix, the first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. And sa mga may problem dira dok sa colon, kay this is the number one man subong nga cancer, killer cancer disease, colorectal cancer. Kag good news kay ti ang aton nga super fiber nga product, guaranteed pagwaon nyo yagid ang higko nga nagtipon dira sa aton nga colon, kay the more nga nag-accumulate dira o nagatipon ang higko sa colon naton, the more nga ginapoison kita sang higko dira. So hindi pwede nga magtiner ang higko sa aton nga colon. Ang solusyon, tunawon lang naton ang powder sang super fiber sa 200 ml nga tubi, kag i-shake naton kag inumon. Kag within the next few hours, pagtapos naton inom, masulhay ang aton pamatsyag after naton nga mapagwa ang higko. We make sure nga mag-regularize ang inyong bowel movement, matinluan ang colon naton, kag ma-reduce ang risk nga magtubo ang mga ulceration or mga lesions dira sa kilid sa aton intestinal lining, nga muna siya usually ang kausa sang pagtubo sang polipo. Nga eventually, pag hindi natin ma-address ina, makuha ang polyps, basi dira pa yan magtubo ang malignancy or ang cancer dira sa aton nga colon. So tinluan ang colon, ugalion nga regular ang aton bowel movement, ang solusyon, mag-inom sang super fiber. This is also recommended sa aton nga mga medical doctors kag available sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic kag sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas.
6: Thank you dyan, kag... ginapasalamatan din nato natin yung mga listeners, no? Sa padayon nilang pagsakdag, pagpamati sa siling aton niya program.
13: Kag finally, vitamin D3, makabiyana na nagbalik ng supply naton sang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies kag sa tanan ng branches ng Life Extension Medical Clinic. Ugalion naton ang pag-inom sang masaligan, brand sang vitamin D3 nga nakatatak na sa aton mind. For how many years? For 15 years na kag gina-endorse or gina-prescribe sa aton nga mga medical doctors. That's why amo na kami ka confident sa amon recommendation. So when we talk of vitamin D3, choose the brand Life Extension.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
22: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
3: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
22: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Samsung Gold Coffee Mix.
23: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
24: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Make-up Herbal Capsule.
5: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Mega-Man Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 Gamay Physio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio GTX 500.
26: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
27: Sisa, ka pila ka mag-inom?
26: Sa
27: DTX 500.
26: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
27: Subong kamusta?
26: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-inom ginibatya.
2: GTX 500. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagiging ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
29: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
30: You need toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Talaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung aapadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Hello, anak.
5: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa awtoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Malisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka ang abutika. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. TTX 500.
19: Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
20: Karong pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
16: TTX 500
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Sunfon Plus Gold.
21: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold sa mga butika.
22: Vertigon, aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
23: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
22: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
24: Maraming paalala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdurog sa mga uri ng sakit.
16: Dr.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Importante magali Doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
14: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
20: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya kag wala sang movement ni klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
24: Welcome sa Palatuntunan.
25: Edukasyon.
24: Edukasyon
25: para sa ikaayong lawas.
24: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
25: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
20: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton na tamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig, importante galing exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sa bisang obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
25: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
20: Poor blood circulation. Sabi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Kasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isang nabuligan sini sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
25: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
20: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
25: Evergreen Herbal Capsules.
20: Makaangkon ka sa mapagsik ng lawas para nga maka-exercise ka.
25: Evergreen Coffee Mix.
20: May ara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imusin ng higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Tikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imusin ng higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag gani ni. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sang iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghahambalan. Ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus. nga present sa balungay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita, kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kaya nga magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
25: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako si May Nano.
27: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
26: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule, ka-epektibo kayo.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Goodbye!

0: Philippines sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774.
3: Maayong gabi mga karadsuman, maayong gabi mga kasama. Taktak RMN Time, alas 10:21.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sang Punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabiwan. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: Ay, gabi mga kasama. Hello mga karadyoman. Welcome naman sa ating pagpalagad sa programa Patrol 774. Temporaryo kita na inigatalos sa inyong regular nga anchor man na si Rodel Fulion Agado. At your service para sa Patrol 774. Ang inyong radyoman, Michael Marquez Lumakad.
3: Tatak! RMA.
2: Anyway, Pancho for short and welcome. Mawa Biyernes sa Anwebes, diba? Biyernes ng edisyon. Last day of school, last day of classes. Mga kasama, petsa 4 na kita para sa bulan sa Setyembre. Tuwing 2026, sa first Friday for the month of September. Mga kasama, bear months na kita. Kasaman tupe. Tingala ko nga aging tawag nga bear, B-E-R. Alam mo kung nga aging tawag nga bear months ini. Radyo man tupi mundihar. Kamu mga kasama, natingala ka mo nga aging tawag ini nga bear months. Ang September, ang mga September, October, November, December, nga aging tawag sa nga bear months.
0: RMN Patrol 774.
2: Kay man ang bot sila yung galisang bear. Spelled Bravo Echo Romeo. O B-E-R, ang bot sila yun ha. Brown out every region. Amo na nga, welcome to Bear Months, welcome to Brown Out Months, mga karadyuman.
0: RMN Patrol 774.
2: Mamalagad kita, tugtubales 12 sa hating gabi. Dili sa programa Patrol 774, labos kita nga itong pag-abi-abi sa itong mga pinalanggang mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa itong mga kauturan ng mga Ilonggo. Sama kayo naroon, sagot namin ang mga balita, dili sa RMN Iloilo, ang numero 1 sa Western Visayas, feel at home, ang RMN po is your home away from home.
0: RMN Patrol 774.
2: Mabatian kita sa inyo mga radyo. Mayroong ibang guro, hindi batiyo ni kayo, ginagatik ang sinin. Puwerte yung munog sang ulan daw, zero visibility. Pero sumong daw naghulaw-hulaw ng ulan. Dari sa syudad, ambot sa inyo da sa may probinsya. Ano ni, kasama to pe, base seeding ni Black. Base bungay ni sang cloud seeding sang iban ng mga rehiyon. Kag nagsala ang pagtupa. Pero sumong nagainulan, pa hindi na tanong magreklamo. No, pasalamatan nato na inyong pagtupa sa ulan. Kay ining haze, dikto sa may ang haze. Nga nag-apekto sa ato, dari sa Western Visayas, sa ining mamunog nga ulan, tilaban-laban. Naghululog pa na ining mga particles ang haze. Medyo nalulumpiyuhan-limpiyuhan ang aton. Hindi landalan kung hindi pati ang aton nga kahanginan.
0: Tatak! RMN!
2: Sa inyo mga radyo, mapamatiyan kita. 774-7-7.

0: Attack RMN.
1: Pero pwede nyo masundan ng aton ng mga balita, no? Lokal, international, labi na gid ang sports. Grabe ang pagdaog ni Alex si Alamina, no? Linampaso niya ang Ukraine niya, nagasalasalaman. Napanas ang pika, ho? Pero kanami sang iyang kontra, no? Ngayon, na si sinotong kunta niyang pikahan to. After, no, pagkatapos ng ilang hampang, kita mo nagkupo, kaging palakpakan niya si Alex Yala. Diregid makita ang true, no, matutuod true sportsmanship. So, ano ang dason kay Alex Yala? Ang iyang best friend, no, si Ivanjovic, ang iyang best friend ni sila nga duha. Amo na nga besties, amo na yung iyang kontrahon. Sano niya ni, sano naman ang hampang ni Alex Yala sa third round? Uy, importante ini. Alam nyo ba sa hampang ni Alex Yala versus Ivanjovic sa duwa nila kahampang sa French Open and USBC, wala pa nakaagi dao kay Ivanjovic.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa mga nagapamati sa Facebook, sundan ang mga balita. Mga kasama, diragid nakapose sa mga may init na mga balita kaya mga sitwasyon-sitwasyon sa syudad sang Iloilo, subong nga kagabihon. Kung sa din nagtupa ang mamunog nga ulan, wala man kita bagyo may ginamonitor. Sunod sa pag-asa, it's southwest monsoon ng hanging habagat, pero duda ko ni sa cloud seeding. Hindi na yung magtupa mo ng klaseng ulan. Ibalo natin karon sa pag-asa ang latest weather update. Sundan ang mga balita sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo Live kita, ha? We are broadcasting nationwide and worldwide.
0: Tatak RMN.
1: Kapod naton sa news center, Rajuman na Joylene na paraon na mga may init na balita sa patrol. Ila binigyan na digto sa may porto, kung din pito katuig na lapsa. Ano to gin? Nag-swimming kag nahulugan o ginhungod nga haboy sa baybay.
0: Tatak RMN.
1: Ibalo nato ng mga report, detalye ng mga balita kay sitwasyon sa palibot sa syudad. Sang Iloilo, kaupon si Rajuman Flo Consumo Navarrete. Ang mga balita sa ICPO. Mga kasama, makaupon nato ang Rajuman Marjorie Hervo Miani. And ang balita sa City Hall, anong latest sa City Hall? With Rajuman Joel Franco. Kaupon nato sa transmitter, salamat gid, no? Wala kita brand out eh. Kaupon nato sa transmitter, Rajuman Jobal David.
0: Tatak RMN.
1: And ang aking technical partner, Rajuman Christopher Tope Mondihar. Kami po ang RMN Iloilo. Sagot namin ang mga balita sa aton mga security guards, sa mga nagapalauli na subong. So sa tubog, sa baha naman ini. Sa aton mga driver nga nagatari sa dalanon, medyo halong-halong lang gid, ha? Kay ang ining overloading, may nasampula na kagapon. Pilato ka mga modernized jeeps ang nasampula na. Cancellation sang ilang lisensya kag may pinapaina. So halong biyahe-biyahe lang kita, ang importante din safety, no, ang road worthiness ang inyong mga salakyan. Hindi mangin rason ang ati, dako man ang salakyan ko. Ang seating capacity ang ginaistoryahan din. Kasama hindi ang kadakoon sang salakyan mo. Padakoab lang seating capacity niya, no, kay para makareklamo ka. Eh nakaroon, balitang kanding, no, kanding na may bangs ay macho nga toro ang giniwat kay ina sa kabatuan in preparation for their upcoming fiesta sa Banwasang Kabatuan sa maabot ng September 10. Kaupod naton si Rajuman Flo Opo karon, kaupod si Daddy Doc Mayor Boboy Puwe. Kaga mga kasama, mainit-init man ng mga balita ng aton nga istoryahan karon kay mga brownout, may mga gin-rescheduled ng mga brownout. Abuas ng adlaw Sabado, pati ang Guimaras daw preparar ka mo. Bilog nga probinsya sang Guimaras ang apektado.
0: Tatak RMN.
1: May brownout man sa Banate. Mga kasama, may ara man kita brownout sa may Barotac Viejo, San Miguel, Pavia, Alimudyan, Kabatuan, Leganes, Maasin, Santa Barbara. Mga kasama, kag ang Kalinog Duenas, hindi rin magpapahuli. Mga karadyoman, so damo mga power interruptions ang matabo buwas nga daw. Una-unahan nato nanay, masubo-subo nga balita. Ining balita nga may mandato, mandato de Ernesto na, mawarat o pare.
0: Tatak RMN.
1: Si Vice President Sara Duterte, pero ang mga kapulisan, hold muna kuno, hold muna. Samtang wala pa may nakuha, no, nga kopya sa warrant of arrest, naturalmente.

0: Hindi, hindi ni sila ka-aristo.
1: Tatak! RMA.
0: Pero sino sa panig ni Vice President Sara Duterte, nakahanda man ang ilang legal counsel o legal team sa pagpiansa. Pilang piansa sini?
1: Tatak! RMN.
0: Ining forest fire? Mga kasama, hindi lang sa Indonesia, kundi may forest fire rage man nga natabo sa may Davao de Oro. No, ang BFP sa may Compostela, nagsiling nga naglabot ang report at mga alas 2 sang hapon, September 3, kagapon ini, no, dito sa may Compostela, kung sa diin linamon man sang kalayo, ho? Ang ilang mga kabukiran. And patuloy mga kasama, padayon nga nagalapta ang malawak na forest fire sa may Sumatra province, sa may Indonesia, nga naging sugod-sugod din eh. Halin pa sa nagligad nga si Mana. Amo nang ginisiling naton nga nakabatyag kita din, nakakita kita sang haze initukod sa forest fire sa Indonesia. Ano kalapad? Paupwerte kalapad. 382,000, ha? 382,000 hektarya ng kagubatan ang naapektuhan na sang sunog samtang nagalapot ini, no, sa mga nagalapot ini ang iyang haze at tubtob diri sa may Pilipinas. Padayon man ang operasyon sa mga bombero para untat mapauntat ini, mapalong ining kalayo, no, may mga iban nga nga nasyon to nga nag-offer sang ilang bulig para matupok ining kalayo ang kasalubo diri mga kasama kay kagubatan ini, no, kagulangan ini, kagubatan ang napektuhan. Just imagine pila ni, no, ang mga species, pila ini ang mga kasapatan, pila ini ang mga endangered species ang naapektuhan man. So this will partially hindi lang ining sunog, kung hindi ang aton ecological system, no, sa pagkadula, pagkamatay sining mga species mga kasama dito sa may Indonesia, masubo-subo gini nga balita, no. And lauman mga driver, hindi nyo na paghulaton pa ang Martes.
1: Tatak! RMA.
0: Kaysa maabot nga Martes, may ara na naman nga big time fuel hike.
2: Aragoy, Chon!
0: May pagsaka sa presyo sang gatong sa madason nga simana. Preparar kay ang potensyal, no, nga pagsaka sang presyo sang gatong sa aton mga kauturan nga mga driver, pampubliko man o pribado nga mga salakyan, patughong na kamo Lunes pa lang kay man maabot ang presyo sang diesel, magasaka ini sang 4 pesos 50 centavos tubtob 5 kapisos, no, 4.50 tubtob 5 pesos sa gasolina, 4 pesos tubtob 4 pesos 50, no, 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos.
1: Tatak! RMN.
0: Nagnubo ang gasolina, ng diesel nagligad ni semana around 3 pesos. Kagang diesel do 36 asang gasolina, 35 centavos ang diesel, mga 3 pesos, pero ari naman ang iyang pagsaka, ho.
1: Tatak! RMN.
0: So hindi nyo nagid paghulaton ang dason pagid nga semana mga kasama, ha? Kapatugong-patugong nagid ka mo. May balita man kita karon parte kay Alex Yala. And nakita ko kagina si Secretary Bunuan. Ini ang saging kasuhan, kaupot si Senator Jinggoy Estrada. Kagiban pagid nga mga engineer sa kaso, no? Sa umanong pagbulsa, pagkickback, pagtago, pagkawat sang 573 million kickback gikan sa flood control project, no, matapos siyang maaresto at maospital sa malubhang karamdaman, siling na sang ombudsman nga kakson na si Bunuan sa listahan sa mga akusado para inihimuon siyang state witness laban sa iba pang matataas na opisyal. Kung madumduban nyo, si Secretary Bunuan kasamang tupi naka-wheelchair, pero paglawag na kakson sa kaso, nagtindog siya sa wheelchair! Nagtindog! Ano ning kay Bunuan ini, piki ning pagpa-wheelchair mo, magabaan ka gani karon, kagmadayunan ka, lilintukan ka. Kagining mga nagapadayon, mga kasama ng mga power updates, a power manual load dropping, o ining scheduled brownouts sa palibot, no, hindi lang sa syudad, kung hindi palibot sa probinsya, pati ng Guimaras, no, pati ng Negros Island region, dapat dire ginapanubo na yun ang presyo sang aton nga elektrisidad. No, kung anok sa inyo be, kung sa akon dapat gid panubuo na ni. No, panubuo na ang presyo sang kuryente elektrisidad. Kay hindi man establish agay sila pasaka nga pasaka sang presyo sang aton nga kuryente, hindi man sa establish. Wala ni nagakangawa ang aton nga set of government ang aton probinsya sang Iloilo, kaga syudad sang Iloilo. Amat-amat na ini magakaladula ining aton mga investors kung amo man lang ni ma-invest ka dili sa syudad o probinsya sang Iloilo. Tapos pirmi lang brown out, mayo pa sa ibang kanang lugar. Kay tungod sini, suno sa NGCP, no, kulang ang aton nga kinahanglan sa supply. No, bitin! Mas dako ang demand kaysa supply. Amo na nga wala gid mahimo ko no kung hindi magpatuman sang manual load dropping or scheduled brownouts.
1: Tatak RMN.
0: Tani pong gusto ito sila nga nag-shutdown. Dulungan gid ba siya sa lockdown? Hindi pwede duwa lang anay. O pagtapos pag-re-energize isa naman ito ma-shutdown. Nga kinanglan gid nga dululungan sila nga ma-shutdown tanan. Ano na gina-hostage nyo ang gina-hostage nyo ang mga electric companies? Gina-hostage nyo ang mga konsumidor para magambal nga kumangita kag mapasaka sa nga presyo sa elektrisidad? Mahuo na lang kami kaya hindi na kami gusto mag-antos ang brownout? Punyemas! And karon, bantayan man sa aton nga pagpangalagad.
1: RMN Patrol 774.
0: Isa ka Ilonggo OF do Ilongga OFW nagapangayo sang bulig nga makapauli sa Iloilo bangod ginasakit siya sang iya tigulang nga amo. Amo niyang taga Riyadh, suryahan naton ini kag base may mga OFW sa dano nga taga Riyadh. Paano naton ini mabuligan ni Riyadh? So man to pe, pwede naton amat-amat tawagan. And anay San Juan Molo punong barangay Sipil Espinosa ginapahibalo ang liwat nila nga pag-updenay ni anay Mayor Jerry Trenyas.
1: RRMN Patrol 770.
0: Aba si ma-updenay na ni ang Trenyas sa Espinosa sa Madasun nga eleksyon. Bantayan man mga kasama, mga naglalain lahat naton yung mga report, lakip na diri ang isa ka minor di edad nga may diferensya sa paminsaron nga nasapuan patay sa suba sang Duenas Iloilo mga kasama nakilalaan na.
1: RRMN Patrol 774.
0: And iban pagid naton nga mga balita mga kasama nga matipon sang aton patrol and matipon sa aton nga news center aton idulong sa inyo. Alas 10:38, kuwao nato ng latest weather update nga maulano nini subong Biyernes man. Dinineg halalin ng bulto-bulto nga ulan sini.
1: RMN News Panahon.
0: Kabon naton sa Pag-asa Live, Engineer John Baron. Engineer John, mayong gabi si mo.
3: Yes sir, may gabi. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest weather update naton sa adlaw sang Friday, December 4, 2026. Southwest monsoon affecting Luzon and Visayas. Sa mga sistema, dali sa aton sa Western Visayas. Particularly sa may Antique, Iloilo and Guimaras. Nagalumon nga kalangitan nga may scattered ng mga pag-ulan, pangilat kag Panagob and for the rest of Western Visayas. Partly cloudy to cloudy skies nga may isolated ng mga pag-ulan, pangilat kag Panagob. Epekto sa Southwest monsoon. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan naman niya magadala sa ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 558 ngayon sa hapon, magabot laki ni 540 buwas sa aga. Amin ito nga latest sa update. Ako si John Baron. Malamang ganyan salamat.
0: Engineer John, good evening.
3: Yes sir, good evening.
0: No, natingala man kita sinisang lapit ang mga LPA sa ito. Ando wala man kita ka-experience amin ni kamunog nga ulan sa syudad. Pero subong nga nakagwa na ini o rarasagwa sang par daw subong panagabumba kag subong panagbuang madamol nga ulan, Engineer John.
3: Yes sir, sa subong ano no, ang southwest monsoon taabi, nabagay rainy season man kita eh. So may mga ano kita yan, may mga frequent rains kitang ma-experience yan, good. And kapin pa, ining gina-enhance siya actually, no, sang bagyo nga outside sa aton nga par. Ang location niya is 1,660 kilometers east of extreme northern Luzon. So, pa-enhancing ng habagat which sa momeneng nagatuga no sang makusog na hangin kag ma kung kisa mamunog nga mapaulan.
0: Pero subong wala man kita may na-monitor na weather disturbance sa Indirjan this coming weekend, tibwas weekend na eh.
3: Yes sir, bali sa subong no, may ginamonitor kita nga tropical depression pero doon likely siya nga magsulod sa PAR. Pasaka man ang iya nga dalagan and unlikely naman siya nga worst case scenario siguro kung magsulod siya sa PAR do diri na siya sa may upper right corner sang ano no sang PAR pero manubo naging nakachansa. Kung sa paglantaw ni ganito unlikely na siya nga magsulod sa PAR no man nagaling kay kinapainhan siya bisor ang ano nung softest monsoon naton which is naman ang nagahatag sang paulan diri sa aton sa weather outlook naton possible pa ni siya ganin magpersist tomorrow eh sa may especially sa ano no sa province ng Antique, Iloilo, and Guimaras. But after sina, by Sunday, improving weather naman.
0: Hindi ako lang, wild theory. Hindi ayan ang mga pag-ulan ini, Engineer John, na tuga sa mga, kay tungod nga nagkalatabo to ang wildfire sa may Indonesia, and they're praying and further begging for rain. Hindi ayan na bunga man ini sa cloud seeding na nagatalang lang din sa ito, Engineer John.
3: Unlikely, sir. Kay ano gini siya, dala gini siya sa southwesterly wind naton. Actually since June pa nga nagano eh naga inulan diri sa to no so ang ining wildfire ni I think recently lang siya natabo no so ini siya ano gini siya no dala gini siya sang aton nga seasonal wind
0: habagat gid habagat
3: yes sir.
0: Yan ang aton ng mga kauturan ng mga manging isla. Anong panugyan aton, Engineer John? Kay sometimes it rains, sometimes it doesn't. Then nila, basta mga hambal nga mga clear skies sa mabubo ini, mapalayag ini sila. Anong panugyan sa pag-asa sa aton mga manging isla, Engineer John, sa Bilibid, Western Visayas and nagapamati sa aton sa Negros Island region?
3: Yes, sir. Ang aton nga, ano, no, nga mga adviso naton is maghalong sa gyapon no and magmonitor sa aton nga mga weather updates daily na naton gina-update sa subong aton nga hangin abi wind intensity naton moderate to strong and coastal waters naton moderate to rough so delikado na siya actually sa mga fishing vessels naton no especially mga gagmay naton nga bangka kay basta mabalod abi aton nga mga balod kag medyo makusog ang aton nga hangin pwede na ano eh bliskado ng mga gagmay naton nga bangka. So, ano lang ito, doble halong lang ito. And, sabagay, technically, pwede ka man kalaya kay why man tagil warning, no? Pero, mag, ano lang ito, doble halong lang ito kay may, ano no, may posing danger sa aton nga kadagatan.
0: With that, Engineer John, salamat gid. Enjoy the weekend, Engineer John Baron.
3: Thank you, sir, and may gabi.
1: RMN News, panahon!
0: Salamat yan, Engineer John Baron, sa itong mga kauturan. So, by tomorrow, Saturday, maka-explore experience pa kita sa lapta-lapta nga pag-ulan. So, until mag-lagaw ka mo, mag-pag-lag-laag ka mo, preparar lang, hindi pagkalipating yung mga payong dakong hapon na muna ang dakong at syansa sa pag-ulan, mga karadyuman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alas 10:44 sa aton pagbalik, iban pagid ng mga balita nga natipon sa aton nga patrol.
1: RRMN Patrol 774.
4: Ini nga po siya ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang DT Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa aton sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga inariya ang Dietri Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaio sa mga silyo na pagtunaw sa mga pagkaon kag siyempre mga kabiyanan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang Dietri Bio nga nagabuli pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa Dietri Bio. Pag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhing sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kag paalerto sang aton paminsaro. Ang Dietri Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang Dietri Bio food supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Gimaras. Kay ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Mega Man, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
6: Sample Plus Gold.
11: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char, Fab, Car. Bangong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangdong kumakablum sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
13: ACS!
6: Dietri
15: Bayo.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
15: Yung may Vizio!
17: Ang Vizio!
15: Yung may D3!
17: Makakas, magabuti ka!
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
21: Habis sa mga

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako galing siya, bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
8: So take note, sir boy. Mabalaw na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
7: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
8: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo nga cholesterol.
7: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagro.
8: Kaya yung mga obra, sir boy, duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
7: Correct, no?
8: Wala pili siya.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatis ng D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
7: Kakasangit.
8: After nga masangit, ma-oxidize.
7: Ma-oxidize. Oh. Matigaan
8: niya. Pagkain blockage sa siya.
7: May mo sa blockage.
8: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
7: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
8: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
7: Wala.
8: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
7: Correct.
8: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
7: Bile.
8: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
7: Correct.
8: Para nga, hindi ya maglala ang imo lawas.
7: Correct, no?
8: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Para nami ang function sang imo nga HDL.
7: HDL. Oh.
10: So kaong ka mga good fats.
7: Good fats, good, no?
10: Luwas na ka D3 Bio ka.
8: D3 Bio.
7: Avocado.
10: Avocado.
8: Tisubong wala pa avocado, D3 Bio.
7: D3 Bio, ginang ko sa ron nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
10: Oh, sa VCO lang na makita.
7: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
8: ang
7: sang
8: bile, ang chances sa gallstone, dako.
7: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sang gallstone.
8: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig, magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function.
7: Mm.
8: So D3 Bio, ginami. Para diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
1: Correct.
8: Ang solusyon is
1: sapot. Stop po. Stop.
8: Get. Hindi ka na magkaon.
1: Hindi ka magkaon, baboy.
8: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
1: Ang namin pag-git. Once you fast,
8: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
2: D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio katong bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
12: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako sa Redbell, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
14: RRMN Patrol 774.
15: Alas 10:57, mayong gabi sa ato nga pinalangga ka mga suke. Kasama damo nga pangayo update aparte sa pag-aresto kay BP Sara. Kalma, hindi ka mo sagay excited. Gin pahibalo ni Quezon City Police Director Police Brigadier General Christopher Ulazo nga 50 ka mga police officers ang ilagin deploy para i-secure ang premises ng Quezon City Hall. Quezon City Hall of Justice kasunod sa pag-issue sa warrant of arrest bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Ulazo, ginhimo ang deployment kasunod sa hingyo sa korte. Pero wala pang aarestuhin.
14: RRMN Patrol 774.
15: Initungod, wala pa sila makasecure ang mga kapulisan. Wala pa sila makasecure sang kopya sang warrant of arrest ni VP Sara Duterte.
14: RRMN Patrol 774.
15: And update kita, no? Parte sa mga brownout. Balang ko, damo na ining nag-antos. No? Kaya siling sang NGCP, ang kulang gid ang supply sa aton nga demand. Lalo na dapat kinanglan naton ini isang mas malubo-nubo. Would you agree? No? Would you agree with me? Kinanglan naton, deserve gid naton ini ang mas manubo nga electricity rates. Lalo na kung hindi naman reliable ang elektrisidad dungon na naton ginabaton. Subong September 4 ang Visayas grid sa liwat under red alert, no? 1 PM to 10 PM. And suno sa Department of Energy, 2 PM update ang available capacity, no? Ining available nga kuryente naton is 2076 megawatt. Amo na ang aton nga capacity. No, amo na ang supply sang kuryente, 2076, no? 1000 megawatt. Ang peak demand is 2506. So may margin dira, may kulang gid. Amo na ginapwersa nga dapat gid may mga rotational brownouts. Hindi man naton mabasol ini tungod nga damo na mga panimalay, damo na di ang mga investors naton. Masiling naton do kulang sa forecasting. Do wala gin forecast, sagay kita patindog gali sa mga establishment de, sagay kita patindog sa mga panimalay de. Kay gali ang supply sang kuryente naton kulang. Ang yellow alert, no, pagkatapos ang red alert, 1 PM to 10 PM, ang yellow alert, no, it takes effect after red alert. So, samtang nagadamo ang consumer sa Western Visayas, nagpreparar man kita sa posibilidad sang rotational brownouts, mga kasama. Kung aton lang tawon ang mga presyo sang kuryente, no, dire sa syudad sang Iloilo, more power.
14: RRMN Patrol 774.
15: Sang Mayo ang per kilowatt naton 11 pesos kag 87 centavos, no? 11 pesos and 87 centavos per kilowatt sang Mayo. Pero sang Agosto, no, tungod man ini sa kakulangan ng sang krudo, tungod sa nagkalatabo nga gira dito sa Middle East, nagsaka ang per kilowatt diri sa syudad sang Iloilo. Ang Agosto naton is 14 pesos kag 45 centavos no 14 pesos and 45 centavos per kilowatt sa Iloilo province sang Mayo no 12 pesos kag 6 centavos per kilowatt pero pagtungtong sang Agosto sus o 15 pesos kag 24 centavos
14: RRMN Patrol 774
15: amo na kataas ang ginabaydan naton sa kuryente pero pirmi man brown out. Bayad lang kita nga bayad sini. Daw gipromisahan kita nga kuwaon ng tax daw wala man may gakalatabo. Among yapon. Daw naanad na kita sa brownout. Mayo pa sa nagdiligad to mga tinuig mga dekada. No maintindihan naton ma brownout lang tuod nga may bagyo. So dapat nagidini mag-step up ang aton nga provincial government, ang Iloilo City government, makipag-angot na sa aton nga national government nga dapat nagid mangita ka na kita sa bag-o sa pulon ining mga supplier sang kuryente. Kung isa pulon nini sila kagamla ano gid man blang plano ninyo. Kung why kamo plano kag puro lang kamo hulat-hulat kag mangita na lang kamo rason nga i-shutdown nyo. Mas mayo pa mangitan lang kita sa mga bag-o nga mga investors nga makasupply sa kuryente diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
14: RRMN Patrol 77.
15: Pagbalik mga kasama, mga update naton, power update sang pang ni Alex Yala kag mga report sang aton nga radyo man sa City Hall kag sa ICPO. Wow na ni naton ang report gikan sa patrol ining mga natipon nga balita ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete na masyar sa kabatuan na sa syudad sang Iloilo. Sus, duro-duro nga mga balita. Excited na ako din sa Macho Toro sang Kabatuan. Sino ang nagdaog? Hindi lang ang mga show gali sa mga idok at mga kuring. Kung hindi may mga toro man, ano, may mga kanding, mga may bangs na yan. And buluban tayo man nato ng update, no, parte sa isang DIY store nga nasunog. Tira sa may haro. Kag ining kaluluoy ining lapsag ho. Ano natabo ini nakilalaan na ayan ini ang ginikanan sini. Ano natabo? Nga naanod. Nga nakita lang naga lutaw-lutaw ining around 7 months, ano, 7 kabulan. Nga lapsag, no, sa kadag sa kabaybayon dira sa may Port San Pedro. No, dira sa may Mulyaloni ba? O sa City Proper, mga kasama, just to be precise.
14: RRMN Patrol 774
15: Alas 11:03, kuha na ito ng report gikan sa patrol.
14: TYRI Radyo Man Report.
16: Radyo Man na Tioy, no? Nagtahaw na ang ining palibot sa sudad sa Iloilo. Matapos na nagtupa ang ulan kay na, no? O ginaula ang tubig galing sa langit. Pa-kwandi ginaula lang ng tubig na.
15: So, wala man gabi na ha subong sa syudad?
16: Though so far, why kita reported din nga may nabahaan. No? Kaya tuloy kauntat mo na sa dayon, pagkaligad siyang pagkuntat niya, babuko na naman ang ulan. Tayo ipansyon. No? Kaya ang mga dalam pa daw medyo dasing magtahaw ang baha. No? Ang tubig ulan. No? Radyo Mancho Ipancho. Tinagit sa may Freedom Grandstand pasulod sa Mulino ni nagyan ko to kay na libot ko to hindi ma ano hindi magwanta nagpakin ko to kay
15: Odo, zero visibility delikado ini ko padayon kay
16: zero visibility git Tiyo Ipancho no? Diversion kwan man kay na pati man ang ulan. Pero subong, nag-uluntat na ang pagtupa sang ulan, Radyo Mancho Ipancho. No? Tiyan mo lang ah, mahatong nagkikita, mga kardyuman, para natin makalikaw kita sa kananuman. Kung magtaas ang tubig, sinyo mong panimalay, gawin ako mo lang na mag-coordinate sa inyos ni nga mga barangay officials. No? Sa pinakabahin na kilala na ang si Anos na minoridad na nasapuan na napatay sa may suba kaya sa may banwa sa Dwenya sa Iloilo. No? Ini matapos, naging kilala ini kay alias Arthur, no? 15 at 15 anos ang edad kaya presidente sa barangay Batuan, no? Dwenya sa Iloilo. Pag nakita ni Kay nga, sa mga barangay Ninang, Linyas, Iloilo ang yasin niya lawas. Na kumpirma rin isang yasin niya kasi Mario, na ang iling tatay niyang sapwa, namun na si alias Arthur, na ni Gien pa ibaluman ang yasin niya mga himata. No? So wala naman siyang plano pang pagpapasisang isang pamilya, hanggang kayo sila ay isang ilay himata, kahit yung nagpati sila nga nawawala siyang foul play. No? Kahit yung kahapon, pag ulimin na tabo, kagranadula, ang yung si Arthur, ginapatihan nga nakadaling as ini, ay nahulog ini sa suba, kay Manti may sangligad pa nga dua kasiwana, naging paidalong ini sa pagbulong, no? Sabahin siyang ospital, labi na, sa may Iloilo Provincial Hospital, Radyo Manchoy Pancho. Si Police Captain Isagani Tamares, ang EPS ng Peñas Municipal Police Station, sa continuing mga interview. Si Arthur, alias Arthur?
17: Pilay dad ya?
16: 15, minor dito?
17: 15?
16: Oo.
17: 15 anos, minor di dad?
16: Oo, minor di dad?
17: Oo. Tapo. Sino naka-identify siya, sir?
16: Naka-identify siya, kaya naman, kaya may nakita to po niro sa may, ano mo, sa may barangay Maninga, nakita to sa isa ka, sa persona, galutaw, kasi ang balaan mo sa linya, sa ang tao, kinalahay mo ng talan mo, sir, sa kaya ka barangay, ang mo naka-identify siya?
17: Sa barangay, ano gani, sir, nakita?
16: Ang, sa kwan sa nakita, sa may barangay Maninga, linya, si Lilo.
17: Aha. And...
16: Maninga. Pero ang resident, kaya si Arthur, ya, Barangay Batuan, Nina. Ano yung Barangay Batuan, Binyas.
17: Aha. Ano na sa saraw? May diferensya kung wala man?
16: Ang mga isang story ako, si, ano na, si Arles Arturo sa no, may diferensya, gimana sa kaminsaron, kay previously, before na sa magkuhan, doon 11 days pa lang niya, magbuna sa ma-discharge sa Iloilo Provincial Hospital sa Pukotan, 11 days pa lang.
17: Tapos, sa ano, sir, sa balatian niya?
16: Sa iya nga kwan sa Paminsaron, bila?
17: Sa Paminsaron,
16: bila? Sa Paminsaron,
17: bila? Oo.
16: So, tapos ka to, may chika pa sa tarin kayo na adlaw. Yung mukong tabo. Previously, sa gikuan, previous mga ganyan, may record na siya nga, before sa ginag nagbita sa Iloilo po sa Provincial Subtotan, gin kagin sa rehab sa Western Visayas Medical Center sa Mandurya for almost 1 year. Tapos siya to na, nag-akwan na, nag-alakas na mo, nagalakat lang gulpe, bla? Kuha ito kabalo, kasi may diferensya namin siya ron. Siguro nga nga, kwan, hindi man mapareho sa ito. Mga kwan, galalakat lang sa kong gulpe. Kuha isa garisin siya sa ginikanan niya, sa lolo-lola, ya, kung sino man tao sa balay nila.
17: Mm-hmm. Sino nang, ano, si Rao, gabantay siya, ate?
16: Ang gabantay siya, yagi nga, no, nga nanay, kaya ang lola, ya.
17: Aha. Sa sano siya, sir, na uli na dula? Ano kita nga, ano?
16: Ano uli na dula? Ano dula? Hapon, mga alas 12.
17: Hindi ka panawagan nila?
16: Hindi
17: ka panawagan nila?
16: Oo. Why? Kaya ito, siyempre, kaya dinama lang ka libot-libot sa may barangay nila. Kaya may ano, kaya nakita sa Japon, sa porsyon man, sa sityo man, sa isa ka barangay Batuan, nakita sa nagtabok na sa may Subagao, pa barangay Maninga, kaya napitanay, wala na matambihanay ng barangay. Ang mga itong last nga nakita siya. Mm-hmm. Eh, siguro ang kwansang pamilya gani, ito may diferensya mo. Basi bila ko nakadanlog sa, na-assume na mo lang, basi nakadanlog, o ko natumba, atos kwansang tubig eh, ginaanod sa tubig. May mga pilas mo sa ito gani, kina mga gamay mo lang mong gas-gas, pero ito kuminsido mo ng pamilya nga ang gas-gas yan kwan todo, igo sa mga tao, or bato ba, nakasagid.
17: Mm-hmm. Lain pagkada ng simpo, sir?
16: Amo na gani do ti pa mo pamilya kay na mangkota mo ni kuminsido man sila nga wala sang porte gaga mo tong kwan di kita lang mga gas-gas ko nagamay mo ti ang baga sir na laban na siguro nakasagida sa mga bator sa kahoy.
17: Iway na sa plano sir pa kupsing bagkay sir.
16: Wala na sila nagkuha na gano'n na gano'n lang nagmanifest nga mga kuha sa autopsy. Okay naman sila, dumato naman nila.
18: Si Police Captain Isagani Tabares ang Duenas Municipal Police Station, Radyo Manchoy, no?
19: Naman na gano'n, dapat mga vigilante man ni mga ginikanan, kung may mga kabataan sila, may mga himata sila nga amunibala, no? Kaya tuod, gulpi na lang inangagalakat mo. Ang iban, kung abuton sang nervyos, gulpi na lang nagadalagan, bla Radyo Manflo. Dapat may guardian gid ini naga ulikit gid nagabantay gid na sila Radyo Manflo.
18: Kag kun ano ay kapila na ni kuno kapeses nga natabo sa nga nagapalagyo bala or nagapalagyo sila nga balay, ining si Arthur, no? Dapat tani, balaman tayo na ini, no?
19: Oo, oo, oo.
18: Ang ining biktima, parang wala niya tani matabo, no? Sa iya.
19: Di si Black King, si Anyos, no? Kahubin pa sina, 50.
18: Dugan na balita, ginta kayong kay Nasanaga, no? Ang Machuturo kanding contest, kay nasa kabatuan Iloilo, no? Siyang tanan ka mga participants salin sa siyang mga district sa barangay sa kabanuanan sa kabatuan o kung kabanwa sa kabatuan ang nagpasakop, no? Pero
19: nagligad, nagligad amo nino kada banwa, kada district, kada barangay, barangay lada may isa ka representative.
18: Yes, correct na.
19: Okay. Sino nag-champion sa nagligad?
18: Taga Gingani ito man. Nalipat ko. Pero subong
19: wala makwasang wala makwasang defending champion ng back to back.
18: Wala, wala.
19: Oh, okay.
18: Kay dahil naman subong na barangay ang nakakuan, no.
19: Mm.
18: Taog.
19: Mm.
18: Taga Sulanga, o Sulanga kabatuan. Si Tor. Ngalan sang
19: ano ngalan?
18: Tor.
19: Si Tor.
18: Tor na Tor.
19: Mm. Si Arturo. Si Turing.
18: Turing. Ang tagiya sini si DC Iskanda, Rageman Choy Tancho sang Sulanga, ano, Sulanga Sulang Kabatuan, no? Si ang premyo 4,000 pesos. Ang makuha sang nagkampyon 3,000 ang mga runner-up, kag 2,000 and 1,000 pesos sa consolation prizes, no? Panamin namin ni costume Radyo Manchoy kag nakuha ganitor kay ti may isa ako to sa judge kay bala mo kuan mo nang
19: amo na iya
18: dala dala ang kuan
19: dala ang bata ni dala ang bata ni daddy.
18: ano ganyan ang dala ato sa criteria ang manami balang lawas.
19: Oh, dapat kay Macho Toro dapat busog-busog it, macho gid saya. Makita mo sa tindog do sa manok blan tindog ang lawas kag siyempre kay Churay kay Macho Toro mo.
18: Hindi nga ni niwang pa kanon mo kanon para mo dako diyan.
19: Butod na yang butod na yang tawag na. Butod.
18: Arya Victoria Kwangida.
19: Solid.
18: Lawas.
19: Solid.
18: Nami ang costume. Ang costume niya kay na ano ni made sa recyclable materials. Radyo Manchoy ang costume niya, no? So ang premium ng 4,000 bakla ni sa kunosang biskuit, no? Kay paborito ya gid ni Tour. Kating iban pangalawans sa ilas ni
19: Gabi, ikaw na, ikaw ang contestant, biskwit lang imo. Ikaw ang contestant, ikaw na nga budlay, biskwit lang imo.
18: Ateo. Amugit. Amugit na, yung ang kabuhi. Kay ang mga kanding, kay nangin pasakot, may maparaminami ang lakat. Kay isa pa na sa mga criteria, no? Yari si Mayor Doc Boboy Poyo sang akon sining ma-interview.
20: Kahiwat kita sang Macho Toro contest, no, pagi sa mga programa sang aton Municipal Agriculture Office nga ginumpisahan naton sang ribbon cutting sang Agro Fair and the Garden Show diri sang September 1 sa Banua sang Kabatuan. Ang tinutuyo naton nung nagasagod kita sa kasapatan nila binagid ang kanding na hindi lang gid karne ang nagasto sa ila, hindi lang gid pagkaon, kundi naghahatag man kita respeto nga kung sa diin ang aton kasapatan, luwas sa ginasagod naton para sa aton pagkaon, ginasagod naton para nga mangin pet naton. No, gatagid kita sang respeto kag dako nga paghigugma sa iya. Oo, ang gatas ang karding importante kag sa mga nabasahan ko kung paano mo sagot doon, kung paano mo ginapalangga ang isa ka hayop, pareho siyang kanding, no? Mas dako nga karne ang mahatag ya, mas madamo nga gatas ang mahatag ya. Ah, ati may mga guidelines kita, no? Ang isa sa mga guidelines kung paano naton pabistihan, no, ang aton kanding, kag paano naton i-groom as a whole ang aton nga kanding.
18: Radyo Manchoy, ang pagtayag ni Mayor Doc Boboy Cuellon.
19: Sakto man lang ba yan, no? Kaya kung makita mo, dako ang kanding mayong lawas, ya. Depende na sa pagsagod mo. Bisa ano pang ipilit mo, da? Kung hindi may pagsagod mo sa isa kasapat, bisang tao, di makita mo sa lawas sa Radyo Manchoy.
18: Yes. Si Iban, kayo na to, why man nila ginaiyaw, para magwa ng karne, kay tambok. Imo nila ya petya tier pension.
19: No? Oo.
18: Ba, na la may ato ko ni kinang ano nang butbot diya, no?
19: Mga mayo kay way mo ging karga sa pick up mo ang butbuot. May way mo ging karga sa pick up mo ang butbuot.
18: Alang-alang.
19: Pero bala mo sa ato mga kauturan niya mga Muslim, no? Mga Muslim naton kauturan. Wala na sila kakaon naturalmente, way kaon baboy, no? Amo ni ang ilang meat, isa ka source of meat, mas staple meat nilang kanding. Halal niyang tawag niya ba sa kanding, Regiment Flo?
18: Correct na. So, congratulations sa nagdaog sa...
19: Anong tsura to ni Torman? Ano tong costume niya man?
18: Hindi na to ma-explicar, pero ti imo to tanan sa ano, recyclable material. Mm. Ang iya sining nga costume nga gipasukan sang antipara, kagakalo, no? Si Tour. Kada mo to ang nakatag-atensyon sa mga judges kag sa akon nga siya ang madaog subong nga tuig.
19: No? Mga pangabudlayan sang tag-iya mo naglitikan niya, ti deserve niya magdaog kay ginpreparahan niya gid.
18: Bantayan naman niya sa masunod nga tuig ang ining macho toro kanding contest, no? Kagalakit man kayo na, no? Sa sining...
19: Are, si Tor, amo ni sa, amo ni, pakita, Bera, Juman, tupi. Amo ni, si Tor, are, na, are, ipakita natin si Tor. Dapat pakita natin ang champion, eh. Kanugo nag-preparasyon sa tag-iya, hindi natin pagpakita ang nagdaog, ang nagdaog, no? Diri sa macho toro, diri sa may banwasang kabatuan. Amo ni sa galing ginpili nyo, na nakabutang, may ngalan sa nga Tor mo. Adakugin man sa, no, bulgid sa ang duag niya brown, no, daw brown ining kolor niya, ara na kinapakita naton sa buong Radyo Manplo nan
18: ano na si Tor,
19: si Tor dako gid sa, no, dako man i- dako man itlog ya, no. Ha, maning kaloya mo na, ha? May indigenous materials, recyclable, yan.
18: Oh, very good,
19: yan. Nice, oh, research kit ni. Nakita sa Facebook page ng LGU sa Kabatuan. Ayan, si Tor. Contestant number 5 siya gali.
18: Ang sungay, iya gina niya? Puro-puro gina niya?
19: Oo, laba, no? Pinasa
18: so, itong... Kapag turo man, pero why sungay?
19: Oo, no? Iya do, tadlong mong ibang gatiko.
18: May tadong-tadong. Ito, atik pa nabla si Turaw. Ito, ginapidyuhan, yung ginapidyuran. Gano man, pakita-kita ang isang tsura, ya.
19: No, pasundayag man sa huwi.
18: Doon may buhot lao, si Tur.
19: Very healthy ni, kaya ito, nabi na ito, mga, ang ginahimong pet lang, mga idukuring, may iban ba? Pati sa iban nga pungsod gani, pati mga baboy gani, ginahimong pet, di ba? Damo pwede himong pet, eh.
18: Correct na, no? Tukda ako, galitlog ni Turba.
19: Sabal si mo, dako gid eh. Dako gid niya eh. Sana, amo na ginatawag ba sa bull ka, no, toro ka, dako gid yung pagkalalaki mo, amo gid na yung ginatawag ka bull, kaya pwede ka marasahan mo. Amo na kung dako ang imo nga yag bulls, eh, dako man ang imo nga bata, eh, damong imo nga punla. Di ba?
18: Dako na. tapos
19: sa mahamal sa iba, no, baw pagabal mo dako itlog ni Tor, maliban baw sa naol kung ang tao dako itlog bulog tawag hindi Tor. sa naol kung tao dako itlog bulog hindi Tor.
18: Kag may ano man kayo na, may spraying and neutering, ginpatigayon man ang kabatuan, no? Kayo na, lapit, or masobra 300, no? Ang nag-upod, no? Kag nagpasakop sa spraying and neutering sa kabatuan na Iloilo, tinutuyo, siningati, para nga maging rabies free man ang kabatuan. In fact, siya din sila gani ang solo kay Mayor Buboy Cuello na sila ang kuan, no, ang masupugit ang kampanya.
19: Oo.
18: Sa anti-rabies, no? Madamot itong ila lang. May ato ganito kayo nang na-interview ko ang babae 29 kabilog na kuring ang iya itong gandala sa kabatuan.
19: Grabe ba?
18: Kagalumsay pa may mga lahi, no? Persian cat. Timbali ay ipakapunguli para mauntat na balakay.
19: Eh, ano natawag na Rajaman Plonga, responsible pet owner. Kaya ituod, may ara ka. Kung magdamo, magdamo, hindi mo masapupo, hindi mo masarangan. Mm-hmm. Ang iban, ginabuyan. Kaya mo na mga ginatunaan sa mga disgrasya. Amo na stray dog. Amo na tunaan sa mga rabies, may mga pakagat. O, te, mas maayog yun. Dapat, kung hindi ka kasarang sang sobra sa duha, pakapun mo eh, di ba?
18: Kaga... Amo na, sakto ng bal mo. Kung hindi nakasarang, kaya nga magsagot, kaya damo na, ipakapon.
19: Kag-libre ni, ha? Libre ni.
18: Oo, libre ni. Iyan isang kabatuan LGU, kag sang province o Biloilo, Rajaman Piyoy Pancho, no? So, tisubong siguro, nagpawayway ng mga kasapatan, kay ginpangkapon na sila, no? Magbi, mamaguhan man sila.
19: Pero mga mo ni bangkot lang ko Rajaman Plus sa mga king kapon ni do. Ba ang healing ni mga pila ka semana o pila ka adlaw ni?
18: Pat lima isa wa ano na gid nang the most gid 7 days ah.
19: 7 days okay.
18: Oo. Pati kali na ang pila ang pilas nila no. Naging kapon.
19: But sa kung king kapon sila ni, pare sa kung kapon sa pantasya na lang imo. Bisa nung nga tutok mo, pantasya ka na lang daya.
18: Oo, oh, para sa kilala sa si Morpe.
19: Oo, para si Morpe. Pero namin, inikik kung kapuno ng ido, no? Kami yan, naluoy kapuno. Hindi ah, kahit kung kapuno mo ido, maging less siya maging baris, no? Hindi siya naging magbaris, kag nagadako siya, kaya siyempre mahigda sa mas maging friendly ang ido kung kapuno ng Rajaman Flow.
18: Healthy ang kasapatan kung makapon, no? Press kita mo si Tuto Morpe.
19: Dubaboy na ganyan tsura yan eh.
18: Tambok na siya. Piyotanto.
19: Dubaboy na tsura yan eh.
18: Oh, hindi na ganito. Idik na.
19: Idik na niya.
18: Itaboy. Ako niya. Nagdurong na tong information subong nga gabi. Hindi nga ba yung ginadulong sinyo sa kaluan sa non-flarement oil ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplaser ball? Non-flarement oil. Mayo sa tritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, palanakit sa kalawasan na epektibo paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pangaplas ang pwede man niya plus sa managaubo, palanakit sa niyog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo nga pilas. Iyan ay patungunong taon-taton buwi lang sa non element oil. Kag new and improved non-super plus. Mas kintay-pikibo kag mas kintumaskog. Gintingobang mangostin plus kuyapano plus malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang na niriya kag mas matagsik ng lawas. At law-law, non-super herbal or non-super plus capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sa lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pili ang non-super plus, the anti-cancer food supplement. Mabakal ini sa mga, mabakal man sa mga butika kag sa bilog ng Isla sa Taray, kag probinsya sa Gimaras, no? Ang non-supplement oil kag non-super plus capsule. Anong sa produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation. Kag Tatoy's Manukan and Seafood, siyempre. Hindi kompletong bakasyon ninyo sa mga pakusunista. Hindi kumpleto ninyo kung hindi kumpleto ninyo pagkatun sa video kung hindi ka makakaon sa Tatoy Sunukan.
19: Kag hindi yung makapapicture.
18: Oo, kag hindi ka papicture, no? Katuin nyo sila sa ilang branches, sa Kabatuan Airport, sa Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito Song Mandriyaw, sa Santo Niño Sur Arevalo sa Bilya, no? Ako yan, pero hindi ko yung kagkatun sa Bilya yan. Kung isa, dito kami, dito nung po sa Kabatuan, ha? Tilawin nyo lang mga linuto nila. Native lechon manok, baboy,

0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajiban Flo, Consumon, Navarrete. Tata, Carmen!
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat yan, Rajiban Flo, Consumon, Navarrete. Alas 11.26, update kita kay Alex Yala. Pagkatapos ang iyang daog kagina kay Alexandra Ulyanikanova, naging naperde niya lang ini sa duwa kaset, ano? 6-1, 6-2, matik na, makasulod na sa third round si Alex Yala. Sa dire, atubangon niyang iyang best friend niya Amerikana na si Eva Jovic, mga kasama. Ang schedule is buwa September 5, pero ang oras TBD pa, no, o to be determined pa kung ano ang oras. Kung ato mahibaluan daw 2-0 na ini kay si Alex Yala, ginperde ni Eva Jovic sa duwa ka set 6-4, 6-2 sa nga unan lang nga sambuwa sa French Open, round 1 pa lang. No, kundi bataon pa ni si Alex Yala, una nga salang niya, pinerde sa kinastigo sa ni Eva Jovic 6-4, 6-2, first round pa lang, French Open, exit na siya sa ikaduwa nila nga sambuwa sa HSBC Championship, round of 16 na. Chance na tani ni Alex Yala, pero pinerde man sa gyapon ni Jovic sa score na 6-2, 6-2. Buwas nga daw, bantayan naton sa US Open round of 32. Makakabawi ba? And sigurado makabawi, gindi niya si Alex Yala.
1: RMN Patrol 774.
2: Bantayan mga kasama ang mga power update sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ining mga scheduled power updates kag ini nga isa ka OFW. Mga kasama, storyanta kadali ining nagapangayo sa bulig kay man ginakastigo siya sang iya nga ama na senior citizen.
1: RMN Patrol 774.
2: Wow, nato ng report gikan sa ICPO with Rajuman Marjorie Hervo Miani. Motor nga clamp sa pavia, ginkuha ang motor, apang ginbilin ang naka-clamp nga rida.
1: RRMN Patrol 774.
3: Ang ininga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Mas dako pa ang bilis ang ginbilin nga Royda kaguma sang sa motor sang sa multa. Ini ang pakayag ni Dante Dumaging, Chief sa Pavia Public Safety and Traffic Management Office, matapos ginbilin sa motorista ang Royda sang iya motor sang ilagin club sa Barangay Kabugaw Sur, Pavia, Sentinelikdan nga adlaw Setyembre 3. Suno kay Dumaging, nga halin sa nagligan nga adlaw, wala makakato sa ilang tag-iya sang Royda sang motor. Agud i-claim, wala man nila mahawidan ang detalye sang motor, bangod wala sang plate number. Panugyan ni Dumaging sa mga motorista at sa mga tag-iya sang salakyan, nga likawan ang on-road parking, kag sundon ang ginapatuman nga layi para sa safety sang tanan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miane, Tatak, RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
1: RRMN Patrol 774.
2: Salamat din sa report, Rajuman Marjorie Hervo Miani. Galing, ang game clamp, abi mo, nakaisa ka. Perde, kagyapon. Tuod, nakuha mo motor mo, pero perde, katuko sa imo nga rim. Mga rim, pila, mga 2,000. Perde, kagyan, ha? Pagkabertuldo mo. I-claim, kung gusto mo i-claim, katulad di sa RRMN, kay ari di ang imo nga rim, dala ang clamp. Pagbalik ta mga kasama, Ilongga OFW nagapangayo sa bulig nga makapauli sa Iloilo bangod ginasakit sang iya tigulang nga amo kag mga power scheduled power interruption sa Western Visayas.
1: RRMN Patrol 774.
4: Ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Iti-anyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyan ng sang garlic.

0: Kung imnon mo ni, ning ila sini mga kabiyanan niya soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kay kamos ang original, ang DTX 500 soft blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sining kidneys, kagmadamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kagbisar pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang ibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-opdan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema ka mga kabilang nga dugay na ba ang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit? Problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo? Mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Detroit Bio. Ako si

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos, makabuti ka. Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka-

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maayong gabi mga karadyuman, tatakarimen time, alas
3: 11:38. RRMN Patrol 774.
2: Maayong gabi sa ato mga pinlangga mga suki. Yan nag-shot-shot na ho, one-bat na kay Biyernes na weekend na ho sa mga government employees. And nag-preparar mga construction boys. Oy, hindi yan ay pahubog. Sabado buwas, Manuel Day. Sa ating mga kauturan, nasa naglain-lain ng mga merkado publiko sa ating mga bolantero. Safe at least, safe na sila, no? Naging panugutan na sila ni Mayor Raisa Trenas. Kaya makabalik na dira, no? Nasa may Iloilo Supermarket o Iloilo Terminal Market. Although, ara pa silang sa third floor. At least, hindi na mabudla yan ng mga naglain-lain natin ng mga public markets dari sa syudad sang Iloilo. Na matamat ng ina. Tani, panugutan na nga makapanaog na sila, no? Kaya kadamor sa mga volunteer nga nalipay man, nagkakooperar man, nakalabay kita to kagina, no, sa may Iloilo Terminal Market. O katawahay naman na, nabadyo na buhi-buhi na iningi Iloilo Terminal Market. Isa pa yung pangayon nila ni kay Mayor Raisa Trenas, na tani ibalik man ang terminal. Amo nang importante. Kung may terminal da, baw buhi-buhi gid. Buhi-buhi gid ang negosyo. Daw ang nagligad, lasang naunang magliligad ng mga tinuig. Ako anong naanda natin sa Iloilo Terminal Market na inaya, wala dira nagakatulog ang mga bolantero.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sa ating mga OFWs working and living abroad, nagdagop sa RMN Iloilo ang isa ka Ilonga Overseas Filipino worker na si Rose Jane Balayo sa nga Barotac Viejo agod niya magpangayo sa bulig nga makapauli na siya sa Iloilo sa labing madaling panahon. Suno ni siya para sa samay Riyadh, Saudi Arabia. Kung di na natupan niya amo, guro, mapintas. No, babal, abtik ang kamot. May ginasakit na siya. Kung nga nakalabot na nga, hindi na ni siguro kagwanta. No, sang sakit sang iyang amo. Kaliyang pamangkot na na, damo man kita mga OFWs. Siyempre, isa sa aton nga ginapangamuyo da, antes kita maglakat, nga matupan naton mayo man nga amo.
3: RRMN Patrol.
2: Galing din nagkatingala kita, 70 years old eh, 70 anyos ining amo ya. O babae, o ang bata, nagpasweldo siya, medyo malayo-layo ang lugar. So duwa lang sila sa balay. Uti kung kabalo ka man ini sa mga tigulang, kabalo ka ni sa mga Arabo, o kabalo ka ini sa ilayang mag, hindi man mag-uluin to. Mag-istorya, o kabalo ka may common sense ka, o hindi ka na kinanglan suguon, kay man, nga-suguon ka pa kay sulugoon ka. Dapat kabalo ka rin. Kung kabalo ka mag-amuma, hindi man kita mahambal nga i-generalize nato ng mga Arabo ni mapintas. Kung kabalo ka di tani, mag-halubilo, maka-istorya, ihatag mo niyang iyang gusto, no, i-anticipate mo ng iyang ginabuhat, kay pito ka na katuig, at pito ka na da kabulan, no, nga nakalabot pa. Nakalabot pa sa pito kabulan. Tani, sa first 3 months pa lang sin eh. Kung ginasakit ka na, pwede ka naka-request sa imo nga na agency na kung pwede ka na isaylo. And dapat rule of thumb. No, rule of thumb sa isa ka OFW, kay kaagi man ta OFW, walo ka tuig ta nga OFW mo. Dapat ni Rayam, matik rule of thumb. may contact ka, either Messenger, Viber, o WhatsApp, o Facebook, may contact ka sa imong agency. Anytime nga may you feel unsafe, no, anytime nga may pabatsika ka threat sa imong kabuhi, pwede ka katawag sa agency. And ano may ning lagaw-lagaw ka? No, lagaw-lagaw ka, sulo simba ka da? Sa Riyadh, is pila ka populasyon sa mga Pilipino da? Malagaw ka lang sa mga park da, makita mo na, base sa flat nyo gani, sa street nyo, may mga OFW na. Importante man ining makahalubilo ka man sa aton mga kababayan. Para in kaso por kaso, parehas ini. May namaltratar ka na, ginasakit ka na, pwede ka man manugit sa imong mga fellow OFW nga makapangayo sa bulig sa uwa. So, subong, nakipag-angutan na sa RMN Iloilo si Dr. Cynthia Dario, hepe sa nga peso office ng Iloilo Province, kaga napangayuan na inisang pakantuon lamang sa iya opisina sa pinakamalapit nga himata ni Balayo, agud nga maistoryahan kung paano ni mabuligan nga makapauli sa Iloilo. And lang tawa naton de. Kaya dapat kung isa ka OFW, may return ticket ka na ni. So, kung gusto mo magpuli, may return ticket ka, matik, pwede ka kapuli. Pero depende sa imo nga ikama. Ay kung wala ka sang exit pass da, kung hindi ka panugutan sang amo mo, okay, dikto pa lang sa airport, kung hindi bayad ang imo nga ikama, again sa imo nga kontrata, ate mamulta ka gid niya. So ang dira sa may Riyadh, gadamo sa aton nga mga OFWs nga naga-star sa Riyadh. Abi, kung kilala nyo ni si Ma'am Mary Jane Balayo, no, pwede nyo man i-forward sa iya ang cellphone number sang MWO or Migrant Workers Office dira sa may Riyadh. No, may email address, ang ilang physical address ini, ara man sa website. Si Ma'am Balayo, kung may cellphone ka, pwede ka maka-search da kung diin ang peso or Migrant Workers Office or OWA dira sa may Riyadh, Saudi Arabia. At amo sa mga Pilipino nga pwede mo istoryahan dira, no? Damo lang kita katingala, pero may ara gid man guro nga amo siguro at first glance daw masiling naton nga mabugat nang dugo sa imo. Patsagan mo man iti, pwede ka man ka-request dayon. Hindi mo na paghulaton nga mag mapatupaan ka nga papatupaan dira. And mga kasama, tisaton kuwao ng report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kasama, may mga scheduled power interruption buwas nga adlaw. Malawig-lawig ini, alas 8 sang aga. Top-top alas 4 sang hapon, na buwas ini, Sabado, September 5. Pamate, apektado ang porsyon sang Kalinog. Dira sa may Dalid, Kalinog. Porsyon sang Duenas ang Kabudyan. Hagumit kag Bagumbong, Duenas. Sakon ginlawag bagulang, alas 8 sang aga. Top-top alas 4 sang hapon. Ginreschedule man ang brownout sang nagligad nga daw to this Saturday. So sa buwas nga adlaw, alas 6 sang aga, top-top alas 6 sang gabi, 12 oras, apektado ang bilog na munisipalidad sang Kabatuan. Pagkatapos ang Macho Toro, Macho Brownout. Bilog nga Kabatuan, buwas nga adlaw, 6-6. Hindi lang ang bilog nga Kabatuan, pati ang bilog na Municipality of Leganes. 12 oras ini. Lakipan sa scheduled the power interruption naton ang Municipality of Maasin. No, tanan nga mga taga-Maas, barangay sa Maasin, magluwas lamang sa Sitio Ignaripay, Siwalo, Linab, kag Punong sa may Maasin. Sa Santa Barbara, bilog nga banwas ang Santa Barbara, 6-6. Puwera lang o magluwas lamang sa Kabugaw Norte, porsyon sang lupa lapit sa may St. Conference Road pagkanto sa Bulong Weste ang Hibawan and Balabag, Santa Barbara. Buwas nga adlaw, 6-6 ang Municipality of San Miguel. Bilog nga San Miguel, magluwas lamang sa San Jose, San Antonio kag Santo Angel. Sa Pavia, ang brownout, Amparo, Maliaw, Palagon, porsyon sang Kabugaw Sur. Sa Alimudyan, brownout 6-6, Sulong, Sinamay, Manggining, Colin, Dalag, Piandaan Norte.
3: RRMN Patrol 774.
2: Buwas ng adlaw, Barotac Viejo, alas 8 sang aga, top-top alas 5, brownout sa porsyon sang poblasyon sa Lopez Haina Street. Buwas ng adlaw man, September 5, 8 a.m. to 5 p.m. sa Banate, ang Dugwakan kag Fuentes Banate.
3: RRMN Patrol 774.
2: Mga kasama, yan ang ating mga power updates. Kuha na ito ng natipo naman nga balita sa nga aton nga adira sa may City Hall with Radyoman Joel Franco. Partial energization sa nga desalination plant sa Ingore, La Paz, ginalauman na matapos sa ginalauman sa Desyembre 2027.
3: DYRI Radyoman Report.
4: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sang cancer, kinababakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.
5: Ginalauman ang partial energization sa desalination plant sa Barangay Ingore, La Paz sa Disyembre 2027. Idinigakulugan nga may dugang nga 30 milliliters per day o kon MLD nga tubig para sa mga residente sa syudad sang Iloilo. May kapasidad ang desalination plant nga 66.7 MLD kag target ang full energization sa second quarter sang 2028. Suno kay Metro Pacific, Iloilo Water o kon MPW Chief Operating Officer Angelo David Berba, ini ang ila commitment sa syudad. Madalaan nga delay ang proyekto bangod sa mga issues sang permits nga ginarequire sa syudad sang Iloilo. Sa tiyod nga main fully operational ng planta, magasaka na sa 50% gikan sa 40% ang coverage sa MPW sa sudad sang Iloilo. Ilakabig nga pinakadako ini nga desalination plant sa pungsod kag ginsuguran sa groundbreaking ceremony sa dong Pebrero 21, 2025. May 5.5 million pesos nga budget ang proyekto nga magagamit sa reverse osmosis technology agad mahimo nga potable water ang tubig dagat. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tak RMN.
4: Iningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian, kagkagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drug stores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RRMN Patrol 774.
2: Salamat gid, Radyoman Joel Franco. Alas 11:49, kanami ng proyekto, no? By 2027, next year na ini, nauman natin ining desalination. But silingon sina, mga kasama, ang tubig halin sa dagat, may reverse osmosis, kwaon ng asin, kwaon ng mga kung anong hindi pwede hindi mapuslan, naging convert inang tubig dagat to potable water. Sa amon dito sa may Somalia, hindi sa pwede mainom eh, pampaligo lang. Pero kung mag-amunaning, pwede na ma-convert, no? Mabuli ligan ng mga kabarangayan, labinigid sa peak sang summer. Kung diin ginakulang ang tubig, ginakulang gid ang tubig. Kung matuman ini, mahuman ining desalination plant na programa sang aton nga alkalde, dako gid ang bulig sini mga karadyoman.
3: RRMN Patrol 77.
2: Enyo na batian dito sa may Isatyo, ang isa sa pinakadaan nga building sang Isatyo. So, gubun kuno. No, diin na lang ning daw, wala nila ginahalungan ng history sini ang mga alumni, alumnos dira. No, dira sa may isat yung masiling silang baw, kanugon yun. Hambala, for modernization. Pero may mga iban ng mga bagay na dapat natin gina-preserve because history na gani. Balanyo lang ha, ang Iloilo City Local Culture and Arts Council Ordinance, no, ining ordinansa, naging pasa ni City Councilor Miguel Treñas, yaran na ini sa second reading. Kaya man ang syudad sang Iloilo, manggaranon, ang manggaranon nga kultura. Makitaan ini sa aton yung mga pagkaon, sa aton mga festivals, mga heritage buildings, arts, music, tradition, kaga mga istorya nga nagpakita kung sino kita bala bilang mga Ilonggo. So dapat ni gina-highlight, no, sunok kay Mayor and kay City Councilor Miguel Treñas, we must not highlight and celebrate our culture only during festivals. Kaya amo na yung nakatabo, no, ang mga festivals naton during okasyon lang. So dapat ini ang aton kultura dapat padayon nga ginaprotektahan kag ginap pasanyog mga kasama. Pagi sa ining ordinansa ngayara na sa second reading ni City Councilor Miguel Treñas, luyag nga may ara gid sang permanente nga grupo nga magabantay, magaplano kag magabulig sa pagprotektar kag pagpasanyog sang aton kultura regardless kung sino man ang nagapungko sa pwesto.
3: RRMN Patrol 76.
2: Kaya ang iban nga mga opisyales, iban mga government officials, samtang silang nagapungko sa pwesto, te may magbulos, ilain naman nga mga isla ng ining mga ordinansa, kay para sa ila naman nga lang, pero tinutuyo sang ining ordinansa noon ni City Councilor Miguel Treñas na may maprotektar ano, sa aton nga kultura. Sino man ang mapungko, naka-earmark na ini, no, nga pagprotektar sa aton nga mga kultura, ini mga heritage buildings naton, dapat gid halungan, digto gani sa may viga na mga building, pirmigira syutingan, why gani ginawas ato? It served as a historic, it served its purpose, mga kasama. No, ang culture is not just about our past. It is past of who we are today, and it is our responsibility to protect it and pass it to the next generation of Ilonggos. Gabay lang, masecure na ini ang Iloilo City Local Culture and Arts Council Ordinance na approved na sa second and final reading. Kung matapapasar ining ordinansa, baw mabulubudlayan guro ang mga taga-Isatyo nga wasagon o gubuon ining isa ka oldest building nira dira, no? Sa iban pagid nga mga iban pagid nga mga distrito sa siyudad sang Ilulo, dapat naton gina-preserve. Amo na gani may ara kita sang tourism, no? Isa na nag-survey ang mga heritage spots as one of our tourism events. Ginapakita how rich ang aton kultura, no? Ano katahom sang siyudad sa Ilulo. Alas 11:53, pagbalik ta mga kasama, isugid kay Tiyoy na. And karon ma-share sang kwentong kababalaghan si Ma'am Rona Mahandukon kag si Ma'am Elsa Delgado. Pero antes na, tamyawan nanay nato ng aton nga mga tagpalamati, labinigid ng mga avid listeners ni Rajoman Rudel Afolion Agado. Kagawad Rodrigo Montano, mayong gabi, Ronald Vipinosa, Nanay Rod, kay Elbs Clarito, pa-shoutout sa Clarito family sa may Ilahas Dingle. Myrene Celes, mayong aga, mayong gabi, si Motiyoy. Pamati kami diri sa may Barangay Kalubihan Haro, Iloilo City. Zen Garden, mayong gabi, when will Rodel Folion be back? I won't lie, pero depende na karon sa check-up niya. Hopefully, no, tentatively, ang siling ni Rajuman Rodel, he'll be back by next week.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ramil Hibionada, kay Tristan Wyatt Gulay, happy birthday. Kay Joel Gorospe, kay Jonathan Lee Soriano, dira sa mayang Malay-Balay Bukidnon. Susan P. Sescar, Ma'am Margie Cobillas, Charlene Alegria, Lairin Castor, Nanay Charlene, ma-share ka sang kwentong kababalagan karon. Tawagi lang ko ah. Ma'am Mary Recabar, JB Ministros, mayong gabi. Te punch, puro na lang brown out ang NGCP. Daw utok ni Boy Sili, pirmilang bag down. Angelita Gonzalez, Edna Muhala, Romar Sobire, Elia Rosa Paniza Pama, salamat gid. Kay Malina Alerta, morning Len. Sa kay De Jesus family, dira sa may Litik, no, si Tatay William, si Gob-Gob, si Winnie, ang mga De Jesus family nagapamatida. Rosal Ninita, Norman Fuentes, shout out tiyoy sa mga taga Bingawan ni Iloilo. Broadpet Madera Bestower, sir, condolence sa inyo family. Kay Ma'am Maria Rubica ni Kato, Mission Road, Loma Linda, California. Sa Antique, nagapamati sa aton si Sir Jupiter Mariano, Gregorio de la Cruz Catarine. Sa Austria, Madam Alice Friedrich, Sir Jespal, mayang gabi. Odia Carrado, nagapamati sa aton sa Ayaman, Kabatuan. Bao brown out ka mo na buwas. 6 to 6 ang brownout nyo na. Ma'am Helen Mamon Conihar and Jeffrey Hebionada, madamo man salamat kay Jojo Sedano, Gelivilla Virginia Talambak, Onyok Junior Dodong Diamond, Rogelio Rodores, salamat kay Boyet Diaz, Norman Fuentes, Jana Bastan, John Parker Matin, si Cambi Ags, madamo gid nga salamat. Mauntat ang aton nga RMN Patrol 774 Facebook Live, pero amon kamo ginaagda mga kasama sa pag-upod sa amon sa madason nga programa. Dugay-dugay na ini ang isugid kay Tiyoy. May bago kitang mga Facebook Live, liog sundi kami o makiupod, magmakiistoryahan ay magchikahan sa programa isugid kay Tiyoy, diri lamang sa RMN Iloilo. Sa ngalan sa ating kaupod no, sa News Center, Radyoman Joylene Paraonda, sa Patrol Radyoman Flo Consumo Navarrete, sa Transmitter Radyoman Joval David, na aking Technical Partner Radyoman Christopher Tupi Mondihar, sa ngalan sa inyong regular anchorman na si Rodel Fulio Nagado, ini ang inyong alaga, the Tiyoy Pancho. Alas 11:57.
3: RRMN Patrol 774.
6: At sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ang vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabayan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi na yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sining balatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga nahamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. Dillon sa Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa Maia Poblacion Istansya Iloilo, kag Simeon Aguilar Street na Pasig City, kag SM City Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mayong aga na, mga karadsuman. Tatak RMN time, alas 12:03.
2: Tatak RMN.
3: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaaggahon ang Morning Talk Show ng Bayan. RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

Mahinga na mga garage one, hello na mga kasama, sakay na! Sakay, sakay, sakay, sakay, sakay, sakay! Pasok, pasok, pasok, pasok, pasok! Pasok na, sulod na! Abri na nga ton nga isugid kay Tiyoy. Live na live, buhay na buhay, this Saturday! Dasig sa kadaw, sabadun na ho! September 5, 2026! Sabari ka sa ulog sa ilang mga birthdays today! And 4 more days na lang, piyesta na sa Kabatuan! And piyesta na sa Lamburao! Kita na kasi nadya kita dere sa programa Isugid kay Tiyo ay mabatihan sa Facebook. Palig na lang i-like, share, and i-follow be. Ang ato niya Facebook page, DYRI RMN Iloilo, scroll down nyo gamay. May programa da, Isugid kay Tiyo ay. Ang do artista on do Tom Cruise bla. Do Tom Cruise ang itsura bla. Palig lang, share ah. Ena, pasok! Kwentuhan na naman, istoryanay na naman kita. Nagli-li ko kadali dito sa guha, sa among bintana. Uy, the coast is clear, wala it ulan. Wala nag-inulan sa mong tugnaw nga itong siyempo. Namit mga pe, namit siyat-siyat. Pero namin niya maglabing-labing, eh, no? Mga muning klase, siyempo, sus! Dila mo lang ang walang latay! Sa atong mga suki sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Kabukiran, sa Kadagatan, sa Kilid, sa mga Pampang, sa mga Suba, sa mga Punungan. No, pamati sa ato ang atong mga security guards, mga pharmacists, mga medtech, mga doktor, mga nurses, ang atong mga staff sa recline line ng mga ospital, ang mga staff, mga kasama sa mga lying in. And ang atong mga driver, kapari sa dalanon, kamusta ang biyahe pang? May iba nagpamahaw sa mong kapi-kapi time ni mo? Basta man yung mga oras, kape-kape, painit-init, anay. Sa nakilain-lain na ito, yung mga pharmacy and 24-hour convenience store. Sa mga linagaan, mga palamahawan, mga barbecuehan. Bisa nung kagahon, damo barbecue, basta katulan, kauyong ka barbecue. Kung nagalaway-laway ka sa barbecue, adto ka lang sa mga ospital. Amo na ya, biskan kagahon, sigurado may barbecuehan na. Nagainaso sa matugnaw nga kagahon. Isa ka plastic nga rice, kagapila ka mga kanon mo nga barbecue, may mga dulunggan, o. Hey! Kanamit kaon subong. Pero namin man mati-mati eh. Kay karon Sabado, ginahulat-hulat natong nato na pagsulod sa aton dua ka mga special guest na si Ma'am Rona Mahandukon and Ma'am Elsa Delgado. Kaya ma-share sila sang ilang kwentong kababalaghan. And karon istorya na ito, masubo-subong istorya ni Nanay Dolor. Daw, ay, daw na, daw nagtulo man luha ako kay Nanay Dolor. Nag-atigulang ka na gali, nag-edad-edad ka na, daw mas, masapos ka pahibiuna. Daw, kung nag-edad-edad ka na, daw, sentimental ka na, no? Si Pablatig, mga iban nga mga senior naton, biskan commercial sa TV, gahibi. Petsa 5 nakita para sa bulan sang September, mga kasama, sa aton nga Christmas countdown timer. 110 nga brownout na lang. Yes, 110 brownouts na lang. Pasko na!

0: It's Christmas na! Bear months na kita! Bots nyo sa bear, brown out every region! Dasig sa angat daw, no? Siento Jessica brown out na lang. Siento Jess Diaz nga brown out. Sakalay mo, Pasko na! Woohoo! Kamusta yan na? Ito maging Pasko akang New Year. Basi madulom-dulom, basi ligom-dulom ang New Year, bla? Magsige-sige pa yung mga rotational brown out. Kakulangan, abaw! Brown out ang Pasko, brown out ang New Year. Sige lang, importante. Ano gani? Importante? Buhi. Ang pinaka-importante na buhi. Sa buhay na buhay. Ah. Sa ito mga OFWs working and living abroad, nakilalaan nyo na to si Nanay Belen. Ang nagapangayo nga buling na isa ka OFW. Abi, kung mga taga Riyadh. Abi, bulig-buligan. Abi, kung pwede makatuan to. Mga ginasakit sang amo man. Damo makita ka balbati sina mga ginasakit. Pero ini mga ban, ganagabato. Ama, mga tigaulo. Hindi na itong magbasulo. Pero may mga rason kung nga, nga ginasakit mo. So, kung mayo ka lang, di ba? Kung mayo ka lang mga duha lang ka mo, isipa bla. Kung ikaw 70 anyos ka, layo ka sa bata mo, naturalmente depressed ka na. Depressed ka kay wala ang bata mo. Gintagaan ka sang isa ka kasambahay nga makaupod mo na isa ka Pilipina in the presence of the Nanay Belen, di ba? Katusa. Pero kung pabalo niya lang, okay pabatyag tani ni Nanay Belen ang iyang importansya sa kabuhi sang 70 anyos ina nga babae nga iyang ginalagaan. Siguro mamarasmasan, no? Mamarasmasan ining tiulang. Sige, be, kumuhay ko. Oh, sino maluto si mo? Sino mga laba mamalansa si mo? Sino malimpyo sa balay mo? Ikaw? Pero hindi man naman ang mga gawiyaw-yawon mo. Pabatsag mo in a nice way, pabalo mo in a nice way. Di sino maluto si mo, be? Sino matipansin mo, dabi? Kung mga tagtulog na, di sino maonsang heater na? Why ka di upod? Ako lang ganyang upod mo. Trataran lang ko nga bata mo kay bumaon tayo. Ako mapabalo mo na sa tigulang. I won't believe she would come to her, she won't be coming to her senses. Ba't sa kanya, yun, importante gali ni. Maraming tagaan ko gali isang ining nga Pilipina ni, mga Pilipina ni, mga buot ni mo. Gabi mga bedside manners nila, nami mag-atipan, mag-amuman, nami pagin magluto ni. Sige, pakisama bla. No, biskan diin ka makadto, no, importante ang pakisama. Hindi pwede nga pala suplada. Pinapakisama, ilagigog yara kita sa iban nga pungsod. No, kay kabudlay, ginda ko ara ka sa iban nga pungsod. Gambal na natin daw, isa ka tiktiil mo, ara sa hukay. Kabudlay, maging isa ka OFW. As much as possible, kung pwede ka makisama, pwede makahalubilo, kung kay sinusino na, mga fellow Filipinas mo, makahalubilo, kao, kaya they will come in handy. No, pero sa mga nakakilala ni siya, basi pwede natin mabuligan. Gusto na gitmag puli ang agency yan niyo. Nga wala, hindi makuntak ang agency. Amugid man lang mga agency, pagkatapos yung makwartahan, mapalakata yung mga, inyong mga kliyente ni, bayaan nyo na lang. Yan ang moral responsibility when you gina-check why ka mo nag-mapping. Ginatawagan, oh, kamusta ka, Dani? Every 2 months, 3 months, or every quarter, tawagan mo, oh, kamusta ka na, Dani? Okay man, amo mo? Wala, no? Kwarta-kwarta lang ganyan. Ay, nano. Alas 12:17. Sa ato mga pinalangga ang mga suki, gadamo, nagid nga gadamo ang non-herbal, a non-super plus user, no? Ay, kung luya lawas mo, labi naging, uy, Romel Cata. Pabala sa manta, buwas pang, buwas sa Domingo, ano, buwas sa gano'n. Pabala sa gabay lang madaog ta. Inom kita bala, mga team bypass. Sa kabatuan, inom ta nan super plus. Kanami inipang, hindi ini para sa mga may sakit. Okay, kung mainom ka sa herbal food supplement, ang iba na doon kasi pitoy-pitoy. Kumilang ano na, pambay balatian ka, ha? Na mainom kasi na ano ka, balatian nun ka, ha? Why sila kabalo? Nga ining mga herbal food supplement nagapa-enhance sa to, nagaduhatag ni isang dugang kakusog kaalam kagpuwersa sa to. O ang non-super plus, ini ang mas gin pa-epektibo kag mas gin pa-baskog. Gintingob ini ang mangustin, guyabano kag malunggay. O malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus. Ini ang natural nga proteksyon sa lawas kag manggaranon ito sa antioxidants. Take note sa atong mga gwardiya, construction workers, security guards, sa atong mga kapulisan, no? Sa man nagabiyahe man, sa kayang pandagat o sa kayang pang himpapawid. Oh, himpapawid. Ang Nan Super Plus bulig ini kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas ang aton mga call center agents, no? Nan, try nyo mag-inom sang Nan Super Plus. Proteksyonan ang aton lawas sa natural nga pamaagi, pilian ninyo ang Nan Super Plus, ang anti-cancer food supplement produkto kag di kalidad ni Tita Arlene. Smagol ko na dagdag dali. Sang Herbs Med Pharma Corporation. And syempre, Nans Liniment Oil. Nag-ulan-ulan subong natugnawan kao o nagabiti ang arthritis varicose mo. Basta tag-ululan, amunin mo, rayuma mo, bow. Gabiti, hindi ang mga naipit mo nga kanagapalisar kaugatan. Ang imong mga bali, ang imong sulpo, ining mga naundan mo na nga mga bali. Basta tugnaw, tsimpo, nagasikmat ina. Banyo siya sang Nans Liniment Oil ang epektibo na pain reliever. Kag ini ang insect repellent nga napaka-epektibo. Manyos ka niyo sa mga kaumahan tao. O kung dili sa syudad, kung gusto mo nga hindi ka pagkagton sa lamok, muskitiro ka, di ba? Kung hindi mo gusto pagkagton sa lamok, manyos ka sang Nans Liniment Oil, insect repellent yan. Amo na mas ginapili ini sa mga masahista kag mga nughilot, ay epektibo ini. Try mo. Try mo pa ang bakal ka Nans Liniment Oil. Tamyawan naton, good morning kay Madam Alice Friedrich, ang aton mga purse honors. Si Sir Jespal, Rona Mahandukon, next ako yoy, ah, paalis na ako, sumama kay amo babae. Punta kami mall, tapos diyon na kami makita ng mga friends. Di ano oras ka ma-share sa kwento ka babalagan, Ma'am Rona? Si Elsa Delgado, si Ma'am Elsa. Kung ako, guro yoy, ginaamo na kang amo ko, sumbaganay kami, guro ay. Amba ni Ma'am Margie, hindi na itong pagtunduhan. Kaya bumato ka sa mga Emirati. Ito po, tapos ka gano. Ma'am Telepi 4, kay Amistoso Zoliani Prince. Hello? Ma'am Susan Pisascar, kamusta ka da? Marvin Bugwas. Si Romeo Subire. Mercedita Almirante, Bernier Palua, mayong aga man. Papang Miling, mayong aga. Si Ma'am Telepi 4, Alets Alagid. Shoutout, diri sa may istansya, tiyoy, Alet sa Alagid. Happy weekend, abali Ma'am Telly Piffer, si Ma'am Cindy Popo, may ngaga. Nanay Lorna Vasquez, habali Papang Miling Pang, tiribi, tamyaw bata ko. Na happy, happy birthday kay Rosalie. Happy birthday, buwas nga daw, happy birthday, advance happy birthday. Si Audie Ryle sa Madrid, Spain. Tristan Waya at Tristan Abonado de Aces, may ngagab eh. Aaga na. Sa Barangay South Baluarte Molo, nagapamati sa aton si Ma'am Susan Misahon Sikad. Tiyoy Punch, congrats sa imong background music with matching. Ah, okay. Ayaw man ako ah. Overtime naman ko sa imo. Salamat, good Ma'am Susan. Si Ma'am Maria Ruby Coronicato sa Mission Road, La Malende, California. Ronel Cata, pang! Ampang naman ta, buwas. Madaog ito na buwas. Yeah. Palabla bulan ni Rimartla. Agosto 5 sa may Kuwait. Ma'am Snooki Galon. Si Ma'am Rona Handuko Nara. Ma'am Bro, next an next. Ah, okay. Habang mo next. Nahuya ka lang guro. Nugay eh. Kung gani Ma'am Rona. Si Alan Ilanggos. Ah, amo na niyang kagawad na mo. May alien mo. Ini Alan Ilanggos. Nagin niya kagawad. Alan Ilanggos. Sa Kalaparana. Kay Loe Jean Acalyar. Amayong agad yung watching dari sa may Manila. Salamat, salamat man. Kay Sir Dicoy, Katalan Lampreya, Ma'am Edna Lampreya, mayong nga aga. Si Aileen Hipula Guarez, Balbonico Bembang, Nonoy Araldo, Rhea Buyo, Rowena Besana, Ronel Sonio, Cagnenet Portillo, thank you. Mercedes, si Ma'am Gladys Estorque Orbe, Marvin Buguasa, salamat, salamat sa mga nag-aupod sa aton subong.
1: Tatak, RMN.
0: Subong man ang hampang ni Alex Yala, pero time to be determined, TBD pa kung ano oras, pero sa aton mga OFW. Sir Stephen Panega, basa may update ka kung anong oras ang hampang ni Alex Yala, subong adlaw, September 5. Update man si Tiyoy Pancho, kay excited dagid kuya sa mga dadagdaog-daog ni Alex Yala. Kanami sa hampang niya kagapon daw kondisyon ano daw, kaya-kaya niya to, puro porba lang to kontrato. Pero a good sports, no? Good sport si ang kontra ni Alex, ang taga Kiev, no? Ano kanta ako ulit? Hindi kanta ang kwentong kababalagan mo. Hindi kanta kwentong kababalagan ng imo, Ma'am Rona Manduko. Hirap buhay ng mga OFW, Tiyoy. Ako hotel staff nadulag in panas ni nakapanas ni Ma'am Alice Pride Rich, pero budlay gid yan. Maging isa ka OFW, kadaya waka adjust blab. Again, different culture. May language barrier ka pa, hindi mo mapatag, hindi mo mahambal. No, tukot sa language barrier, hindi ka pa kabalo mag Arabic, no? Medyo budlay ang pinamatasan, ang aton kinaandan kung isa ginakumparar naton. Ang aton nga pagsabat-sabat, kung isa way tamaanad. Pero dapat kung amo nang ginpili naton nga profession, no, bilang OFW, may mga sakripisyo dira eh. No, dapat naton makibagay gid. Kaya kung makibagay kita, mauyunan kita, no, sa aton nga employer, kita man gyapon na makabenepisyo. Kadamo sa mga OFW naton, mga ginkwento naton, mga kaupod naton dire. Mga OFW nga, pila na gani kadikada. Ginatipan nila, lapsag pala na mga bata. Yung mga bata sang amo, lapsag pala na. Hasta nagdalag ko ng mga bata. Hasta nagpalangasawa, hindi gid sila pagpabuyin, hindi gid sila pagparisaynon, hindi sila pagpapulion. Gusto nila daw ginatratar ng mga pamilya. May iban nga mga OFWs nga, halin sa isa ka pungsod, gindala sa iban nga pungsod. Niblang iban, nakapangasawa, nakapamana. Oo, na ginapabayaan sang amo, ginapagustuhan sang amo. Tukod niya, nanamian sila, no, the part na sang family. Pag ang isa ka sang bahay, once isa ka sang bahay, party ka na sang pamilya. Diba? Party ka na, ginatratar, ginakabig ka na ini. Nga

Yes, Joy, hotel staff. Ang bali, Ma'am Aliza Friedrich, hotel staff. Sa isang una, sa nakapamana, no, at sa Australia. No, may mga lain-lain ng mga suwerte, no? Pero kung ikaw kapati sa mga, huwag ikaw kapati 100% sa buenas o sa suwerte. Nagapati ako kung anong imo hinimuan, amo na ang naging resulta sa imong hard work, sa imong labor. Amo na ang resulta. Pero iban, tawag nila suwerte. Paano naging suwerte nga na-promote ka? Paano naging suwerte nga nakapamana ka? Tungod nga nag-ubra ka mayo, na-promote ka. Na hindi, mal nga nagpungko ka na, gulpe-gulpe, nag-alang-alang, nag-ambalang amo, sino malal, labay sa tubang ko, himuong ko manager ha. Depende man sa aton performance, di ba? So, ang iban, tawag swerte-swerte siya, manager sa dayo. Pero why sila kabalo sa imong sakripisyo behind the scenes? Anong imong ginhimo? Para makakuha, makaago mo ang, excuse me, ang inang klaseng posisyon. Paano ka nakapamana? Pwede diskarte yan, hindi yan maswerte-swerte lang yan. Hey Punch, nag-usargid ako sang non-slenement oil, tested and proven effective. Nahadlok ang lamok nga magapalapit sa akon. Nag-stackin ko na at ipancho sa balay, non-slenement oil. Mayong nga agaman kay Annie La Rosa. Hi Ma'am Annie, taga-diin ka mo Ma'am Annie. Si Tamiyaw ni Mama Aileen ni Pula Juarez, Margie Cubillas, Jenny Hellurina, Ma'am Lori Alejero Goriseta. Hi Ma'am kay Ma'am Gemma Pendon. Amba ni Ma'am Margie Cubillas, ari sa ka OFW. Ako gani yung senior citizen na. Ako pa kuno maalaga ka maging bata kalaga ko. Maging apo, ang alaga ya makakapamana na. Ang bata sa alaga ya, si Ma'am Margie, si Pablo. Unauyunan na, no? So who benefits? May iban gani nga mga OFWs nga ginakuhaan lang sang citizenship. Kay so close na sa ila sa family, ginahimo nga ginakuhaan sang citizenship, di ba? Kung mayo ang imo nga obra, mayo ang imo nga pagpakisama, amo niya mga you will reap the benefits. Mayo nga gaman kay Ma'am Island Design para iko Snooki Galon. Tama giti yo yang bani Ma'am Gladys Storky Orbe. Apakisama kag respeto biskan diin man kita ka makaabot kay Pilipino kita sa isip, salita at sa gawa. Bayang magi. Correct? Ako pwede pwera lang hinambog. Pwera hinambog no. Sa kinakatuan ko nga pungsod, biskan diin ko magkadto nga pungsod. Kilala gid ako. Biskan sino nga nationality, anong nationality? Kilala gid si Tiyoy. Ginatawagin ko na, ginapakanto sa balay, ginaimbitar. Kakibot ang iban nga Pilipino. Hindi man sa hospital, pagka-hospitable. Kung hindi, kung paano makisama, di ba kabalo ko makisama sa mga aparehas nato, sa mga high class, sa mga military. Di ba, hindi man nga plastikana, hindi mabinuti. It shows who Filipinos are. Na we can adjust. And amo taka friendly sa mata ng mga ibang lahi. Ungka dostiyoy. Uy, si Ma'am Annie La Rosa. Welcome po, Ma'am Annie. Ha? Enjoy, enjoy. Kay may masubo-subo kita nga balita karon with Ma'am kay Nanay Dolores. Si Dolor na lang kuno Dolor. Edna Mohal, mayong aga. Tiyoy, mayong aga kay Juvie Lagunday. Enjoy listening kay Tiyoy Pancho, Ma'am Juvie. Uy, salamat sa pag-endorse, Ma'am Rona. Masi malakat, malakat. Kag-ara, nag-chat-chat. Amoroso Glenn, mayong aga. Like me, yoy, ginbuligan ko, boss ko, mag-Turkish. Ah, okay. Si Ma'am Margie Cubillas, Turkish citizen. No, Turkish citizen na siya. Hindi na siya Pinoy, Turkish. Ang passport niya, Turkish. Sige. Citizen na si Ma'am Margie, Turkish citizen. Ginbuligan sang amo niya. Just imagine, kung ikaw Turkish citizen, o kung ginkuha ka, may iban nga citizenship ka na, ama ka binipisyo ikaw. Kaya mga palangga mo, mga parinti mo, utod mo, bata mo, anytime pwede mo na sila kuwaon. So, mapangitaan sang obra sa iban nga pungsod. So, amo na mga benefits, no? So, kung mayo ka sa amo mo, no? Use me to use you. Usar-usar man lang na, di ba? Pero kung nanamin ang amo mo, tratar ka pamilya. Kita ba? Ginhimo citizen, no? Sus, gin ka. Sa Sunday pa, dira, tiyoy, hampang ni Alex. Ah, okay.

0: ang September 5 nga gin-post US. Okay. Salamat Sir Buds Jr. Update kita sampang ni Alex Yala. Sa Sunday pa oras Pilipinas tiyoy. Adlaw sa Pilipinas, so September 6 sa aton, September 5 sa US. Time to be determined. Buds Jr., pang salamat gid, salamat, salamat, salamat sa info. Ang pang shot-shot ng tequila ko, ha? Ang pang double black ko, ha? Mag-abot si Buds Jr., gaanyo ko double black, malaklak ko. Sa Sir Romeo Manay Jr., may aga man sa imo dat sa may North Pole. Si Sir Router Infante, draman upod sila ni Sir Buds Jr. na sa may Philadelphia mo. Si Sir Kim Ebon Ferrares, salamat gid. Sir Noel Jimenea, daw hidlaw na kita sa imo, Sir Noel. Sir Marlon Supremo. Sir Roque Binya Salute, Sir Shokoy Shokokoy. Dudes, kay Ma'am Jocelyn, Sir Gilfred Dionio. Salamat, salamat, salamat, Ma'am Sisi. Janissa Tortola, happy birthday! At Turkish passport na yun, gamit ko, wow! Ganda, so swear, buenas, no? Hindi, mahambal ko Turkish, wow, buenas ka, no? Hindi, di ba, hindi sa buenas! Hindi buenas kung hindi pinangabudlayan na eh. Paano ka naka-Turkish passport? Pinangabudlayan mo na. Pinakisamahan mo, ina mo. Inubrahan mo, ina. Silingan lang, money? What is money? Money is a reward for a job well done.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Alas 12:33, magkape muna tayo sa mga mahilig mangape. Sa ayaw mangape, may man nagasulabang sulok-sulok, may pobya sa kape. Sa mga hindi kauyon, na binigid mga bata, mga kape, yuck, I don't drink coffee. Ito ang kape para sa lahat. Coffee for all. Santon plus coffee mix, mga kasama, may kape ka na, may bulong ka pa. Ang Santon plus coffee mix, manamit, mahamot, saboroso kag masustansya nga kape. And it's caffeine free coffee. Ang kape na walang kape. Kung gusto mo mag inom sang kape kada gabi pero nakulbaan ka base hindi ka katulog, ang kape para sa imo, Santon plus coffee mix.
2: Tatak RMN.
0: May sa kape nga soya, xanthones and malunggay. And sa liwat, caffeine free coffee. Sa mga nagabusong, hindi pwede ka inom kape kaya base mag active tong bata sa sila. Kung kinabawalan ka kape, nagabusong ka, ari ang ikape mo. Santon plus coffee mix kay caffeine-free coffee siya. Pero ang sabor niya, kaping-kapigid inday. Imna iniagaw, to hapon gabi, wala problema, hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Santon plus coffee mix, may kape ka na. May bulong ka pa! Marisa ninis ang Santon plus Gold. Mga kasama, ang Santon plus Gold, epektibo ini na herbal food supplement. Ilabinigit sa inyong diabetes para ma-prevent ang hypertension or high blood. Maduming dugo, nagdudulot na iba't ibang sahin ng sakit. Ang inyong mga bukol-bukol, no, benign man o malignant, no? Ang mga may myoma, Santon plus Gold. Ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan nga herbal capsule. Imnan nyo ni ang Santon plus Gold adlaw-adlaw. Kay mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Kay ang Santon plus Gold, himo sa ampalaya, mangustin, moringa o malunggay. May ahos kag may superfood na spirulina. Mabakal nyo ni sa mga suki nyo mga butika. Tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold FDA approved kag produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Santon plus Coffee Mix, Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal nyo man eh sa mga suki nyo mga butika. Kag syempre, pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo magpa-check up dira Domingo hasta Biyernes, kaupod ang mga doctors of alternative medicine, mga eksperto ini sila. Gamit ang mga natural ng mga bulong. Bisitahin sila sa number 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang ini sa Midtown Hotel.
2: Tatak RMN.
0: Ma- Papa G kita, Anay. Pagkatapos ang Papa G, ang kwento ni Nanay Dolor and kung makatuhaw si Ma'am Elsa Delgado o si Ma'am Rona Mahandukon, may kwentong kababalaghan po tayo. Alas 12.37, tunog-tunogan na ang inyong monitor. Pamatian naman nato ng isa na naman nga problema. Niyang problema ni kasamang Stephen with Papa G.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay atong pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa J, ako si Stephen sang Iloilo, 31 years old. May long-term girlfriend ako, Papa J, pero sugod sang nangin kami, wala na kami lakat or out of town nga hindi namon iupod ang isa kag isa. Gani ang nobya ko, nagapamilit gyud nga ma-experience ko niya ang mag-solo travel. Bisan isa lang ka lugar diri sa Pilipinas, pero ti ako naman niya, Papa J, wala ko yung nagsugot kay nahadlock man kuya nga base ko na nung matabo sa iya nga hindi niya ko upod.
1: Babe, sige na bala. Magsugot ka na nga magsala travel ko. Aw, bagyo lang gid. Kalapit sa bagyo.
2: Lapit ka to? Nga akon may matabo si mo dito nga malain. Makadali-dali ko to kadto, aw. Hindi ko bala si Superman nga kaya luparon ang lugar nga inasang amusin na kadasig.
1: Stephen, babe, kanagatiba lang sa imo. Wala sa malain nga matabo sa akon, ah.
2: Hindi na, ah. Kagabla, gusto-gusto mo gid nga magsulo travel, aw. Gusto mo maging single, aw.
1: Stephen, hindi man, ah. Kwan, luwag ko lang ma-experience. Kiti, 8 years na bala kita, gani syempre. Luwag ko man mag-try mag-solo travel, eh. Sige na bala, sagot na.
2: Hindi ko gani. Hindi ko.
1: Stephen!
0: Nagsunggod sila Lane sa akon tungod wala ko napasugot. Wala na siya text-text sa akon, Papa J, upong tawag. Kagsama kitay kami isang migo ko na istorya ko man ini sa iya, rason ko niya ang nagsunggod ang nobya ko sa akon.
3: Galing ka, Meg. Amo yun ang rason kung nga nagsunggod si Lalin sa imo?
2: Oh, Meg, basta gani subong, wala siya ka kapabatsyag sa akon.
3: Te, nga pala hindi ka magsugod nga malakat siya. Ano? Wala ka sasali sa nobya mo, ha?
2: Meg, may ara man eh, pero siyempre, nakulbaan lang ko. Nga ba sibla, may mamit siya dito nga lalaki kag ibaylo niyang 8 years namon nga pag-upo daw.
3: Nan, muna iya. Muna ang rason. Migo Stephen, pamati ka.
2: Oh, Migo.
3: Bisan ano kalapit sa tao sa imo. Kung luya gano'y na mangita sa iban, mangita gano'y na giyapon sa iban. Pero kung ang tao bisan ano kalayo sa imo, kung ikaw lang para siya, ikaw gid lang para siya. Gets mo?
2: Migo?
0: Papa G, gusto kita ginambal sa akong sang amigo ko. Bisan, ano mo kung kahugot sang tao kung luyag ya magbuhi, buyan gid. Gani ang ginhimo ko, ginistorya ko sila Lane, kagin pasugta na lang ang luyag niya nga mag-solo travel.
1: Oh, mano ka di?
2: Abi, hindi na magsunggod sa akon. Oh na, nagapasugot ako nga ma-solo travel ka.
1: Matuhod ka, babe? Oh, thank you, babe. Pero babe, sorry ha. Kaya bisan hindi ka bala magsugot, malakat man ko gihapon.
2: Ha?
1: Pero mayon na ka nang sagot ka. At least, himo sa akon dala tiyagon sa paglakat. Kag tungod nagsugot ka, may reward ka sa akon.
2: Ha? Ano, babe?
1: Paayawan ko ikaw sa katre. Asta magkaagawan, ha? Pero once mag-alarm ang cellphone ko, oras na iniagod nga maglakat ako pa airport, kag magpabagyo!
2: Lalane?

0: Nakuha ko gid ang reward nga ginasiling ni Lalaine. Nag-sex kami, Papa G. Makapila kami nga rounds. Asta nga, mag-aga. Ubusay duga eh. Kag wala pa tani matapos kun wala nag-alarm ang iyang cellphone.
1: Pila na kita ka, Rose, pero wala kaya kung kita ginakapoy. Yeah!
2: Wow! Sulog-sulog, iba? Grabe! Kaya paayawan mo kututuod ba? Ubusay ginaduga ba? Kanamit si mo, kibayo ba? Lain naman tayong posisyon. Sige na, tubad naman tayo. Style kita. Mainido naman kita.
1: Sige.
2: Wow. Ibulibi ako ni ikaw, ha?
1: Oh, shit.
2: Sulot-sulot.
1: Oras na ako maghimos. Unta-tunta na ini, ha? Mahimos na ako pa airport. Kagugali, am. Hindi mo na ako pag-itulong, ha? Kaya ko na nga ako lang isa.
2: Lalaine?
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Siguro tungod luyag niya nga mag-solo travel, papaki. Among nga, pati sa airport, wala na siya nagpadulong sakon. Nagsugot naman lang ako kay isa pa kapoy man ko, kay ti. Makapila nga daan kami nga beses nga nagtirahay. Daw naubos ang duga kagusog ko, papaki. Sa nakalakat na siya, ato na, siya sa Bagyo. Nagtawag sa ako ng ako nga pakaisa, nga ato manggalit dito sa Bagyo.
1: Bah, ang pakaisa ko manining nanawag sa akin? Ay, ay. Ah. Hello, Cas? Katawag ka man.
2: Hi, Cas! Kwan ah, mamangkot lang ko. Ano? Wala na ka mo sang nobya mo? Nila Lane?
1: Ha? Ay, ara pa eh. Going strong kami, abala. Ngao.
2: Ay, ari ako diri sa Bagyo. May seminar kami. Kag nakita ko siya diri kaina nga may ginasipit nga lalaki. Oh. Sweet-sweet pala sa ila. Tapos nakita ko gitsang sa nagalukay sila.
1: Ano? Matuod ka, Cas? Basi ko nagsala ka lang, Cas.
2: Agin kuhaan ko sila sa picture, Cas. Dari lang pala kay isan ko sa imo. Himutari sa maayo kay Shaggy na to.
1: Ma, ginpatay na sa pakaisa kong tawag niya. Ba, nagsend na siya sa picture? I-open ko. Ba! Hindi! Sila lang matuod din eh. Kag may upod siya ng lalaki kag naghahalukay sila. Hindi pwede din eh. Hindi pwede din eh.

0: Papa G.
1: Nagalalaing kita ko sang nakita ko ang picture nila sa lalaki. Ginhulat ko anay nga makapauli siya god nga suknaan. Kagsa nakabalik na siya?
2: Sinuupod mo sa Bagyo? Siya blang rason kun nga luyag mo mag-solo travel? Agod maka-date-date ka mo dito nga wala ako, ha?
3: Ha? Ano pala ginapanghambal mo, Stephen?
2: Mapaabo-abo ka pa. Oh, tulukan picture ninyo sa cellphone ko. Hindi blay ka o inakag ang lalaki mo?
3: Oh, hindi. Kwan, Stephen, patawaran ako. Nadadala lang ako sa iya. Office mate ko siya. Pero, nakikbulag na ako sa iya, tawad. Ito na ibalan ko nga yung magluwas sa hakon. May iba man din siya nga lobby, ah.
2: Hindi. Bagay ka mo nga doa.
3: Oh, Stephen! Stephen, patawara ako. Nagsala lang ako. Pero ang matuod, ikaw yung palang ako. Please, hindi ako magbulag eh. Mabago na ako. Hindi ko na hindi pagbuhato ni Watsay mo. Hindi na, Stephen!
2: Laleng!
1: Ang matuod palang ga ko gigatama si Lalain Papachi. Luya ko siya hatagan sang second chance pero ginakulbaan ako nga basi. Kung buhato naman niya liwat, ina. Kag ina subong nagbalik-balik sa ako ni Pensar, kag luya ko gidang imong alaygay Papachi. Ako gali si Stephen sang Iloilo. Madamog nga salamat and more power to your program, Papachi.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki, partnero, magkakantang
6: isugid kay Tiyoy. Mga hinaing ng puso, mga kwentong nakatago,
7: ilabas mo na
6: para lumuwag, lumuwag ang inyong pinagdadaanan. Bigyang lunas ang mga dinaramdam. Isugid kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy.
8: Taksil! Mga kasama, may aga na. Welcome sa ato niya, porsyon sa ato niya programa. Kung sa tingin mga laygayo niyo na naman, kinanglan ni Stephen. Taksil! Tawag lang sa 0933-879-0931. Pwede man kung friends kita sa Facebook. PM o voice sa call nyo lang ko ha, sa akong messenger, Tiyoy Punch. Sabado na, pecho 5 na para sa bulan sa September. Oy, advance happy birthday kay Inday Rosalie, ang bata ni Papang Miling. No, birthday boss, September 6, advance happy birthday man kay Ma'am Mary Ricabar. September 8, oh. Ang birthday man ni Mama Mary. Immaculate Conception. Welcome sa atong mga pinalaga mga suki, labi nagin sa atong mga bolantero at bolantera sa nakalainain ng mga merkado publiko na nakaplastar na. Wala ulan, mayo atong simpo subong. Pero kung nga nagatrangkaso ka, bautistingan mo gid ining klinika D3 Bayo ni Doc Ramil Uy. Kung nakulbaan ka, kay dugay mag-ayot trangkaso mo, may mga 4-5 ka daw na, why? Pag nag-ayot trangkaso mo, why ka kabalo kung virus o bacteria ang nagatugas ang trangkaso mo? Kung may upo din nga ubo sipon kag hilanat, nako! Relax ka lang. D3 Bayo mo na yan. Inom ka 2 to 3 D3 Bayo. Kaya ang D3 Bayo ni Doc Ramil Uy, Manggarano ni sa medium chain glycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini kag ginpaamanan pa sang vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 bio ginaproseso ini sang aton atay para maging monolaurin, isa ini sa pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay sa mga virus kag bakterya nga nagatuga sa trangkaso kag hilanat nga may ubo-upod nga sipon. Protekta ng aton lawas kontra sa virus kag bakterya. Mag D3 Bio na para proteksyon. Sigurado! Mabagal yun sa mga suki niyong mga botika. Kahit pwede makabukabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, libre ang pa-check-up dira. Kaupod ang mga Doctors of Alternative Medicine. Kadto ilang ang Klinika dito kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sila sa Haro, sa kilid sang Robinson's Haro. Hindi na kamo magsulod dira sa may tubang sang St. Robert's International Academy. Mayara man sila branch sa may Salvation Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, kag San Jose Antique kang pinakabag-on lang branch dira sa may Apologista Street sa may Sara Iloilo Klinika D3 Bio.
0: Tatak RMN.
8: Dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasubong sang DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C kag Klinika D3 Bio. Salamat gid sa aton nga mga advertisers ano, patuloy na sumusuporta sa RMN Iloilo. Sige, okay na, basi ma-off-air kita sa radyo. Kung off-air kita sa radyo, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tuloy-tuloy ang chikahan dire sa Facebook page sang DYRI RMN Iloilo. Sa aton mga viewers, listeners sa RMN app, YouTube and Facebook Live, salamat in mayong agagid. Sige, laygay na kita kay Stephen. Pinay, ano tong klaseng babae? Ginpayawan mo ang boyfriend mo. Tagmangita ka man lang sa iban. Yan problema man sa iban ng mga lalaki. Iban ng mga partners, both sexes, ano, guys and girls, o men and women, rather. Ang problema man kung bisa sa aton mga relasyon, ang overprotective. Daw wala sang wala ginawala nato tay ginatagaan sang space ang aton mga partner daw congested bla daw feeling nila daw ginasakal na sila sa relasyon noong ining wala mo ginapagustuhan dapat kung diin sila upod ka man. That just shows nga wala kita salig sa aton nga mga partner kung amo nang aton nga paminabat panaminatasan. Nga daw gusto nila, pirmid gusto, pirmi lang upod, pirmi lang ginacheck, pirmi lang nagatawag, pirmi lang nagatabid-tabid. Kasi hindi ka welcome, tabid-tabid. Naselos kita, naga-advanced thinking kita. Ano, ginapaminsaran nato nang wala pa matabo. Galing kay natabo gito sa miga ni Stephen. Bagyo ti honeymoon spot inaya. Kalabanan nga nagakadto sa Bagyo magkahigugmagit tungod sa weather. O tamang katugnaw. Inaya, basta ara ka sa Bagyo, biskan way ka sweater, way ka jacket, basta may partner ka lang. Sipiton mo na, mainit na mo. Tugay na kway ka to Bagyo man. Sige, sa mga gusto maglaygay, tawag na. O si Ma'am Rona Mandukon, ma-family day na siya. Hambal ni Alice Friedrich, taksil sila Lane Stephen, gusto tumikim ng ibang uraro. G-A-G-A, malapad mata lang kagad. Kung ako sa mo, bayan mo na na. Anon mo nga love mong isa katao kung hindi ka man love, di ba? Magdalena Ganizera, mayong nga aga si mo. Si Ma'am Elsa Delgado, absent daw, palso aton kababalagan siya. Mayo gani, kaya makapuli ko sang mayo ni. Pagapon ah, nag-drive ko, ay ko katulok-tulok sa center mirror, kag side mirror lang. Ariel Panizales, mayong aga. Kung ako si mo Stephen, no, binabinaon mo anay. Buyan mo sa anay, pabayi sa anay, para makapaminsar man sa sang iyang asala. At least yan, nahibaluan sa partner mo ni Naling na may ebidensya ka, kumbaga may resibo ka. Da, ang muna nagpakita nga, nadakpan gid sa iya eh. Hindi kagit pwede tuwad ka panago-nago, no? Kay may subo, may mga kamera na ang cellphone. Hindi pwede nga chismis-chismis lang, may resibo. Okay, kuwata na yung caller, ha? Hello, mayang aga.
7: Papang, mayang aga.
8: Oy, mayang aga, papang. Adan sa piberti sa bata mo, para boss.
7: salamat.
8: Siya din ang celebration now.
7: Mabot ko nga po ulit. Isa ay Manila. Sa sabong naging kanto sa Ligad Bulan.
8: Isa, mula, padala lang ang pagkaon. May padala lang ang pagkaon ko rin. Padala lang ang handa.
7: Nakaanak ko nga narada kay bukas tigtumara sa Bilya.
8: Oh, para kay advance happy birthday man galing kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Oh, birthday niya galing September 7, oh. Pauwa pa advance happy birthday.
7: Stephen, bayan niya naman ng media yan na. Kaya pa nila makasal, galuid na. Kudo nga kan, pala niya. Subukan siya, impunan niya, may mga kamera ng cellphone.
8: Oo.
7: Tama ka mga disto.
8: Isa lang ka-click di, pwede niya padala, pwede i-post mo, no? Hindi ka nagkipanago, pwede pa rin isang una nga, puro chismusa lang ang palibot sa syudad kag probinsya. Mambal ka nga, hindi to, chismusa, nasaan pati ka na siya?
7: Ang gano'y. Naya, nangitahan, masyentan, Amerika ka pa yung gustaan kaya
8: ko. Oo, picture, kaya budlay kaya sa buk. Hindi ka man pwede mambal, AI, no? AI, no? May isang pwede mo ibutang ang picture mo, itingan ang babae, no? Te, inigaling, te. Na ang nagpicture, te. Ang nagpicture, pakaisa mo. Isa magambal sa kanya, nakapicture sa ako, pakaisa ko. Te, ano pa yun, lusot mo na?
7: Pwede na, ang yita ka sa tarong bahay.
8: Ngayawang ka na pangita, tarong babae sa buong.
7: Hindi man, dawa man.
8: Yan, sino eh. Mayo, ka, mayo ikaw eh, kaya nakakita ka tarong. Pero sigurado ka tarong yun na ya. Pato ka na.
7: Ay, wala, huwag taong niya rodara. Ari ko rin mong sa kwan. Bawan, mapuli ako karoon sa hapon na.
8: Nag-inulan man dahil sa tibawan, oo eh. No?
7: Grabe ulan daw. O bagyo ba?
8: Gani, ano kagina?
7: Ang baka.
8: Tsako, basta gaulan ka puli.
7: Puli again?
8: Kung gaulan ka puli ko na ya, may nagaw ko na ya.
7: Okay, tignan mo.
8: Gani. May nagaw ko kaon, kaya may kakalan. May ilain ng imo ya yan.
7: Hindi ako lehiyudin nga. Ay, leto siya. Mayroon.
8: Sige pang, halong-halong na pang,
7: may
8: lang ang pagbiyahe karon na pagpuli mo ah.
7: Okay, salamat.
8: Sige, papang miling. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayong aga man. Ariel Panizales, Ezra Flarca, kay Gladys Estorque Orbe. Ama ni Ma'am Gladys Estorque Orbe, balikan niya pa, paano kung bumusong to siya? Kag ang upod ya gali sa Bagyo ang amay. Okay lang na yan magbusong sa Ma'am Gladys kung balaan niya ang tatay. Ang masakit di kung hindi mo ipaako si mo. Kag sa mga lalaki, lain gid yan. No? Ang mga ganito, hindi ng hustisya. Ang mga kami nga mga lalaki, kumatandog na nasang iban nga lalaki, ang amon nga buho, daw hindi na kami na... Touch move mo, no? Nagpatandog ka sa iban, bahala ka na imo yan. Oy, si Tonyo, Tonton Kinsay Pang, mayong aga si imo. Morning, te Punch, good luck ka buwas sa game nyo. Sa inyo man, may ampang kamuanti sa mong, tabuang unang amampang, good luck man si imo, Pang Tonyo. Hello, mayong aga.
9: Good morning, Choy.
8: Oh, Marilo!
9: Oh, Tiyoy. Wala, guys. At Tiyoy kay Stephen. Oo. Ang malagay ko na si Stephen, ang imob lang ng amiga, daw hindi masaligan, ah. Pero may lang nagpangitalibay ng malakas. Si, ano na lang na, eh. Pabayaan mo naman na alay, eh. Pahuway, alay ang inyo relasyon. Call off, alay siya maya. Pagpanilagag mo na lang siya eh, kung magbago siya o kung hindi. Kung magbago, di, kahit tumulangga mo, matunol mo. Pero kung so, wala man pag-asa nga magbago, bulagan mo na lang niya.
8: Galing iyan eh kay Lalain niya, hindi aksidente, habang niyang office mate niya. Okay, mako office mate ba, sinahubog. Hato sila sa guha, nahubog sila, nahimo. Galing iya ni Dugin plano niya. Si Pablo halin sa balay, nagagusto niya amalakat sa masolo travel, wala man problema da, padulong sa airport, hindi sa magpadulong. So gin plano niya gid ni, gin suhulan niya si Stephen para magpasugot. Kaginhimo niya gid, gintuma niya gid ang plano niya nga magupod sa iban nga lalaki dito sa kadtuan niya sa Baguio. So gin plano niya gid iniya. Hindi ni aksidente nga natabo sila to sang upod niya.
9: Gani man joy kay paano man yung aksidente na kay dito, di niya daan, hulong doon na iya mo. Hulong doon niya dito yung kadtuan sa Baguio, siya layo, siya. Ano, di ito, ni tumakuan kung wala siya mabuking, ano mo kayo nabuking. Hindi na dakpan. Amo na lang na eh, hindi na dapat mas, kung ano ang babae nga, kaya si hindi masaligan siyo eh. Pag nito wala siya blaris dito sa ila relasyon nga duwahaw. Amo na lang nga kahugot sa inyo, pagigugmaan ay, strong na gani ko no, di wala kaya galit kabalo, kaya may ginatago man siya. Ang mga himoon, babayin na lang siya ah. Kung ano, kay kalaway mo na siya nga, kung gapagamis siya sa'yo mo, tapos sa piyak, kung gapagamis man. Mayasan eh, kung ang babae ang may respeto sa kagalingon niya, ikaw lang din na iya isa. Hindi na siya magpagamis sa ipan, paano na lang kung tumusong na? Wala kakabalo kung sinong amay sina ikaw kung ang isa ko.
8: Langka, abe ni si Lalin. Langka si Lalin. No? Langka si Lalin. Hindi parehas ang una nga COVID-19. Kita mo, COVID-19, may COVID. Ang mga may kirido, may kirida, hindi sila madakpan. Sa COVID-19, mga naka-face mask.
9: Nani?
8: Kung nag-face, mamaubra ka man lang sa mga tinunto, pagsuloob ka sa face mask. Para hindi ka makilalaan.
9: May face mask, may masubog siya balik.
8: O di balik, di ba? Kaya may haze. Kung kita mo sa una, mga nagapangiri, mga nagapang chicks, mga pangirido, pangirida, face mask na katapat sila.
9: Gani, tuyo ay, hindi ka na makilalaan kung may face mask
8: ka. Oo, ito, naka-face mask ka, tapos nakantipara ka, hindi ka kita makilalaan.
9: Oo, good tuyo eh. Ay, wala kita. Low, hindi mapino ang iya nga pag, kwansay, pag-luib-luib.
8: Hindi siya na ba yung mag-una-una nga, ara ka na sa Baguio, may parinte ka pa galito? Napicturan ka pa to?
9: Parinte. Gani, laktan yun siya. Amo na lang yung mo, yung tiyo ya. Kabayin na lang na yung amita mo ah. Kasi kung wala pa siya maayawan, pagid mo ah. Gabi naman niya resistensya sa babae, no? Tapos sa pila karoon to, ang kanto pagi sa pihak, daw wala kaayawan, inang klasis ang babae.
8: Chino.
9: Babae na lang na dyan siya.
8: Masa namit, ni pag-untot ha, namit mo. Hisa lang ka muya kay mala ng bubonyo.
9: Hindi yun siya. Isang hubing ka pa siya to, Joy. Eh, isang isa mo lang naghihapon. Siya ang mga basagan mo.
8: Hindi, ang laing gijay.
9: Tama na ako mga hubing, kaya gahuro-huro.
8: Oo, na yung gahuro-huro, no?
9: Gahuro-huro, pa na yan.
8: Subong, kung gusto maghuro-huro, kung gusto maghuro-huro, mega man, amo na, kung gusto nyo maghuro-huro, ano yung bataon eh, naghuro-huro abaw. Ang mga malaam, mga mega man daw, toro nga maghuro-huro. Mega man lang ang katapat sila.
9: Umagil siyo yun, para nga hindi ka pagkapuyon. Oh, wala, mag-megaman ka na lang.
8: Bakli si Michael, blas ang megaman. Tisting eh, bakli sa dua, ay sus.
9: May ginakawin ka testing, kontroy mo.
8: Patisting eh, gani dapat ang babae, ang mga asawa, sila gabakal megaman. Kay mga lalaki, iban nga lalaki, nahuya magbakal megaman.
9: Ay,
8: ako gani yung pamangkot ko ni misis ko. Ako bakli ko megaman. Ako bakli ko megaman. Ano nga? Ha? Tao ko babakal megaman? Ha? Pasingkit-singkit pa sa may butika? Ano nga? Nga ako babakal megaman? Okay, abi niya mahuyan ko. Singkit mako. Kaya aratara ng sweldo ko si Bo. Ikaw nagkakapot sa sweldo ko. Ikaw may korta. Ikaw bakal megaman para sa kon. Naghipos man sa. Ya, bakal ko. Dahil bakal ko megaman dua. Dua. Ano ko? Dua.
9: Grabe, maluwag.
10: Tuwa, amin ko, bakal na yun ng cement oil. Basi magsalakit na, was mo pagtapos na.
9: Among it, sir. Hindi man sir ang non-stress sa subong sa sige ako niya. Bakal siyang non-stress.
10: Dapat, dapat. Gawin
9: yung pinasok ng non-stress.
10: Ginaino mo?
9: Wala, sir, ah. Ginaban, yes, ka, low, sir, eh.
10: Ako ko sabi ko, ginaino mo maintenance. Ha? Ha, ginaino mo?
9: Oh, maintenance, sir, sir, ako, one year, sir.
10: Ah, mo na, klaro, abi ko. Abi ko, ginaturos mo, may gabang nanansin mo.
9: Hindi, sir, ah. Tayo na, isa sir, abi, saan ihilot mo, sir, sa mga balik-balik, sir. Namin siya, lasig siya, makuha.
10: Ano mo na, ya?
9: Mag-ayo din. Nice. Ha, okay. Manaw niya ako sa'ya. Ang great ko na dagalit sa kanila yung Mama Lina and Mama Dulce Hermano, kay Mama Gina Mayura at kay Mama Sisi Tiquek, kay Mama Mary Rica Bar, advance happy birthday, ma'am. Sa kay Mama Ruby Canonicato, advance happy birthday, man. At sa kay, kay Sir Dolce, kay Ma'am Jocelyn, kay Sir Telford, kay Ma'am Grace, kay Sir Pichu, kay Sir Sokoy Sokokoy, kay Ma'am Alice Pidwitz, kay Ma'am Margie Covillian, kay Ma'am Milia Cordova, kay Ma'am Gima Pindon, hi Ma'am, good morning, kay Ma'am Jenny Halyarina, kay Ma'am Lorena Rabi, at sa Tatanan-Tanan Tiyoy, kay Ma'am Muni Hopna Galia, kay Ma'am Jonah, kay Mang Jonah, lumakala. Ay sa iyo, Tiyoy, good morning. Mang Tiyoy, kay sa akong grupo, ang magandang bulan, good morning. Kay sa kainday, galila o, higilan na ipamati, day ah. Kagay na nag-istoryan eh, naman kami nga nag-pamati sa Tiyoy ah. Mang sa iyo, Tiyoy, God bless you all. Thank you, Gid. Thank you, Tiyoy.
10: Salamat, Gid. Si Maynggab Agaman kay Caproni Paguntalan sang Parara Sortig Bawan Turbo Mateo sang Molo nagatamyaw si Gold Star Andre Canonicato. In advance, happy birthday ha, Mama Maria Ruby Canonicato, September 7. Tiyoy paliog tamyaw kay Mama Jueline Fernandez Palma, September 4 sang Commonwealth Drive sa may Pasig City. Kagsamon one and only son niya si Christian Iniego Furbush. All the best and enjoy your special day, anak. Salamat gyud ang bali Ma'am Telly Pfeffer. Ay Marilo, thank you kuno sa mga ginatamyo mo, labi na gid kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Uy, ari na si Ma'am Elsa Delgado. Ma'am Elsa, are you ready to share your kwentong kababalaghan in a bit? Excited na nag-backout tong isa. Kaya may kantuan to si Ma'am Rona Mahandukon. Pero wala tulat na ito ni si Ma'am Elsa Delgado. Ano, tawagan ko si Ma'am, ang messenger or cellphone number? Dayon gid ni eh. Mga kasama. Mega Man ha, hindi magkalipat. Mag-inom sa Mega Man Herbal Capsule. Wala na programa sa radyo. Ah, nag-off-air na kita, ma'am. Nag-off-air na kita, Ma'am Elsa Delgado. Shift na kita dire sa Facebook. Mega Man Herbal Capsule, produkto de kalidad sang Herbsmed Pharma Corporation. Ining a weekend testing ano yun. Try nyo it. Just one weekend, no? Sabado subong. Bakal kamo duwa ka kapsula Mega Man. Imno nyo na antis kamo maglabing-labing. And kamo sugid sa Lunes sa kung anong naging resulta sang Mega Man. Pero dapat ginapabalo nyo kay misis nyo, kay nanay ninyo. Ah, kay nanay ninyo. Misis nyo ako nga wifey ninyo. No, partner ninyo nga mainom ka Mega Man para makapulo, preparar man sa. Duha ka kapsula, okay na ini. And again, Mega Man Herbal Capsule, safe sa heart. Wala po itong side effect. Walang side effect. Kaya puro herbal siya, mga kasama. Tiyoy, ara na da, Tiyoy. Anong ara na da, ma'am? Anong ara na da, Ma'am Elsa Delgado? Friend request. LH type ko, Elsa Delgado. Anong ara? Na-text mo? Dalingit, base nag-text si Ma'am Elsa Delgado. Dalingit, ha? Wala, nag-text ako si Tatay Boy, sang East Baluarte Molo, si Bobet El Checo, kagang tanod ko, mga tanod commander, sang East Baluarte Molo. Nag-shoutout man kay Nanay Teresa Siasco Bahen, ngalin sa kamagulangan ni Mama Nenen, hasta sakon nga ginabantayan niya. Hasta nag-engineer ako, diriman si Gyapon Sam. Ay, salamat, Ged. Dalingit. Ano, Ma'am Elsa Delgado, ano tawagan ta ka? Ano nga number mo? PM mo sa akong? Dalingit, search ko anay. Dalingit. I-search ko di ha, Elsa. Sa diin mo gin type, Ma'am Elsa Delgado. Ari ad, i-add friend ta ka, Ma'am. Add friend kita, gin add friend ta ka, Ma'am Elsa Delgado. Tapos pamangkuton ko kung din ta ka pwede. Ikaw, share! Sa diin mo gin type ko lang ay, pwede mo basahon ng... Hindi, ikaw share ka. Budlay ko kung magbasa, hindi ko lulbaan. Pero kung ikaw mag-share, mahambal siya nga, tutuod yun eh. Gin-type ko lang, tiyo. Talagay na, Ma'am Elsa, are, message, hi. Nag-thumbs up ko, Ma'am, lantawang imong message sa may messenger mo. Lantawang Facebook mo, Ma'am, nag-message ko na si imo, yan. Mamakot ko, at ako matawag si imo, no problem. May... Para kay Stephen Tiyoy, kung sa akin lang Tiyoy, bulagan ko lang ang babae. Hindi worth, no? Hindi worth si Lalaine para si Ino. Kay dira pa lang yan, ginluiban niya pa. Silingga nila, kung nahihimo niya isa, mahihimo niya pag naliwat. Yoy, mayong aga, base may kapaltahan man si Stephen. Kaya ang babae, kung sexually satisfied sa imo, isa ay nakarason, ngayon hindi ka pagbulagan. Pero ba base may ara, pag iban nga, wala na nauyunan sa babae sa pamatasan ni Stephen, or base may ginapangita pa siya. Nga nangita pag itsang iban, ang babae, amo na ang dako nga palamang kutanon sa aton nga mga lalaki. Nga mangita pag itsang iban ang aton nga partner.
11: Tatak! RMN!
10: Siguro para sa akon. Kay kita mga lalaki, nag-assume kita nga tanan natin ginahimo, tanan natin ginabuhat sa aton nga mga partner, sa aton nga partner, is nagustuhan niya, nauyunan niya, sapat na. Pero nagkalipat kita, nga mamangkot kita. Ano, okay ba? No, diba, dapat may healthy conversation man eh. Eh, nga nag-lead o nagtulod sa babae, nga mangita sa iba. Hello, Mayng Aga? Hello?
12: Hello, Tiyoy.
10: Oh!
12: Morning.
10: Morning mo man. Ay, morning.
12: Good morning.
10: Magambal mo morning. Di, morning mo man eh. Morning. Good morning. Good morning.
12: Good morning, Yoy.
10: Oo, katatlo na kita na good morning, Yanay. Oo, gani.
12: Mamangkot. Malagay ko kay
10: Stephen.
12: Oo,
10: kay Stephen.
12: May nabalaan mong kunating basta may nasago. Hindi ginasasay mag-ako. Hindi na siya mag-amunin, mag-dulong. Kaya may ginatago. So, wala din si Stephen. Kumaan niya may ginatago. Ang babae, hindi siya gusto mag-dulong. Kasi, kung ako siya, yun na naman nga po pala yun nun. Kaya kumagasawahay na sila sa lihi. Ang takalikbo na lang sa babae. Ang nga himo ng mga lain. Hindi man sa kanag nga babae, muna. Sa lalaki, may araman. Hindi makita na niya lalaki. Ito ako ka straight na pabayaan niya na lang ng babae. Napakidloin, napusin, hindi sa pag-ibiyaan. Hindi mo yung naganyang malakas sa bagyo. Tapos, malupas ang sa pagbayaan, tabo ko sa dalit pag siya ng office niya, kaya plano yung matitanan-tanan yung hindi sa pagsundan. Hindi sa pagsundan, yung lakak sa lakuan din sa siyang kakol, yung tubasukan ko sa bagyo, kakol din ang PL niya lang. Pabayaan na lang, Tiyoy. Mga ulap na lang sa kung saan mo naman sa kitas mo biyaya eh. Kaya kung padayunin niya, matalikod ka, tapos pizza. Ano yung mga babae na gamit na tago, tapos malakak lang o ay mga sarabalo kung anong ginahimo ya. Ano na mabulog siya pa ya, at bang sa birthday kay Jerusalem. Kag sa tatay ko sa matahibin sa 7 ni birthday.
10: Birthday man sa 7?
12: Ako na sa 7. Tatay ng tatay.
10: Sa 7?
12: Tatay ng tatay ko. Sa no? Number 7 ni birthday.
10: Amo gani kumbita. Sa 7 gani abungol.
12: Hindi na siya. Sakit ka.
10: Salamat man kay Nanay Rod. 7 gani ang balkon niya at 7. O ti ano karon? Ay duludugsing na muna ni duludugsing lang na muna ni Nanay Rod. Elsa Delgado. Ma'am Elsa, i-add mo ko sa Messenger. Pwede takatawagan sa Messenger, Ma'am Elsa Delgado. 7-7-2-7-0-2. Melanie Harjolin, mayang agaman. Sige, mga kasama, try na itong tawagan ini si Ma'am Elsa Delgado sa Dili Madugay para sa ating kwentong kababalagan.
13: Tatak! RM.
10: Alaw na 18, ining abayin, dulong na sa ito ang Life Extension, Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
16: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
17: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Tatak! RMN.
10: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamatay na cancer. Mag-inom at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 at dawadlaw. Hindi lang pang cancer, ha? Cardiovascular disease, respiratory tract infection, mataas na blood sugar, mataas nga blood pressure, meaning high blood, diabetes, kung ano-ano pa. O basta mataas ang vitamin D3 level sa imong dugo, makabato kagid. No, labi na gid COVID-19. Subong, wala natin gina sa pakang COVID-19, pero may mga COVID-like symptoms kita mabatsagan, tipo ba? Mataas ang vitamin D3 level sa imong dugo, ah, para likawan ang mga balatian. Ini ang FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Numero uno, super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Sa mga gusto naman mag-avail no sang libre na medical consultation, kao ba ng mga medical doctors, magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic no nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City Proper. J. De Leon Street, to sa likod siya, sa Robinson's. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street, sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor man, sa may food court area. Bangga Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade. JC Solueta Uton, Atubang Iglesia ni Cristo. Kaya ang pinakabago, dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. And para epektibo ang resulta, tudluan ta ka. Inom ka 2 ka soft gels ng Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos mo pamahaw. Kagkada gabi, mag-inom ka sang Super Fiber. Ini ang solusyon, no, Super Fiber sa hindi regular nga pagpamuhin. Agod hindi magtinerang higko sa imong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang imong immune system kag pagtuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Ang fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto tanan ini. Dekalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
13: Tatak! RMN.
10: Ang mga Life Extension products available man ina no sa mga suki niyo, mga butika. No, pwede ka mo kabisita. Morning to you, ara na ho. Tiyo, ari na ko di, ikaw di sa ako. Yes, ako yan! Ganda lalaki ko, Ma'am Elsa, no? Ah, dalingge. Si Annie La Rosa. Hello, Ma'am Annie La Rosa. Hambal ni Ma'am Annie La Rosa. Daw aswang nagabunan ang nobya mo, Stephen. Prangka ha, bulagi, pangita sang matarong nga babae. Daw aswang ko, gabunan. Si Melanie Harjolin, mayong aga, dalinggit. So ready na, may malaygay pa ba? Kay taugan ko ni si Ma'am Elsa Delgado para sa ating kwentong kababalaghan. Isang kwentong kababalaghan para sa inyo as requested.
18: Biyernes na naman mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kababalaghan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kababalaghan. Diri lamang sa numero uno ng programa kada kaagahon. RMN. Isugid kay Tiyoy.
19: Tatak RMN.
10: Okay na, kwentong kababalaghan dalagit. Ma'am Elsa, may gin PM ko si mo. Pwede mo ko matawag ma Adrio sa pihak sa Facebook sang RMN. Aragin add ta ka Ma'am Elsa. Kay wala nagali alansakan ning akon cellphone. No? Dira kita tawagan sa Facebook page sang RMN. So mga kasama, mga kwentong nakakatakot, mga kwentong hindi may paliwanag ng sensya. Yung mga kwentong alamundo mistiko. Ginastoryahan nato nini kada Biyernes. Pero due to insistent public demand, mga kasama, Sabado, nagpromisa si Ma'am Elsa Delgado nga ma-share siya. Kaga si Ma'am Rona Mahandukon, but sad to say, si Ma'am Rona Mahandukon may kadtuan, may appointment siya. Pero kapunta ito sa linyari na. Hello, Ma'am Elsa. Mayong aga si mo, Ma'am Elsa. Taga-diin si Ma'am Elsa.
20: Tiyoy, ari ako sa Kubay. Kung is, adito ko sa naitabak na tingham.
10: Ay, okay, sige. Welcome, welcome, Ma'am Elsa Delgado sa aton niya programa is Isugit kay Tiyoy. Welcome sa program sa aton segment ng kwentong kababalaghan. So, storyahan nato ng inatabo sa imo nga kababalaghan story. So, Ma'am Elsa, balaan mo naman eh, no? Hindi naton pag-imit lang ang lugar.
20: Ay, okay.
10: Hindi naton pag-imit lang ang lugar. No? Hindi naton pag-imit lang kung diin ini nga lugar. No? Itagua lang ang lugar. First district, second district, third district, pwede man syudad, pwede man sa tabo. Dama na. Hindi naton pag-imit lang ang mga lugar, ha? Kaya ginalikawan natin din, okay, balikan ko sa mga multo na yung mga aswang. Basi ako ang balikan, hindi kamo. Hindi lang natin pag-i-kumplitohon ang mga ngalan. Pwede man mga ayo lang ang atin nga i-meet lang, no, Ma'am Elsa, no?
20: Sige, Tiyo, ya.
10: Okay, mayong tani, kung kamo lang ang balikan, basi ako ang balikan, tibaw. Sige, Ma'am Elsa, sugod na natin. Mga kasama, yari na ang kwentong kababalaghan ni Nanay Elsa.
20: Oh, sige, Tiyo, mayagagasat na mga nga palamati, ah. Oh, ang akong ba, Tiyo, yung inog-share, hindi man ni sili nga ang akong bala nga, kay sibin dito na ko ba, Tiyo,
10: Yung 72 ka na?
20: Oo, Tiyoy.
10: Ang ino ka, Tiyoy, bla, daw mga 71 pa lang.

0: ang nag-ano ako, siyempre ako lang mo ang mga parents ko. Though,
1: mga pila edad mo ni Elsa sa tona ni Elsa?
0: Mga anin ako sa 28.
1: Okay.
0: Kung sa ina mo, iniumis. So, halos kablot yun makaisip. Parang kaugin sa akin, makahain ka gidya eh. Oo. Hindi nagbakas ng kukusula ko eh. Isang nag-ano na ako, time na balmabuhi na sapon. Eh, hindi man ang siling sa mga bagyo, ang bagyo ba lang ang inatawag, hindi makakaladlog daw. Wala lang sa kaya. Nagamunog ang ulan, nagamunog, pero ang inang-inang ang ulan, wala na ibaha-baha. Isang nag-ano na ako, bahana na ako mabauli, ang ibang kong mga kalabanas o ginagapando, mga dahon, isang saging, maagi ka sa kasaging, hugnit ka sa saging. Ikay naga ano man kami sa mga ano ko classmate, hindi man kami isa ka barangay Gapuli, linakaman kami. So doon na lang ko dahil nagliko na ko pasulod sa Siyempre Viva, nagliko na ko pasulod na to sa among lugar. Ang distansya siguro kung lakton ko pa daw Plaza Sangaro kagdito pa sa may Itrium.
1: Wow, lawig no? Lawig ba?
0: Oo, tiyoy.
1: Layo, no?
0: Wala na ginabaliha, tiyoy. Kay siyempre, kagad na kami sa linakat mo.
1: Pito, walo.
0: Karoon sa nagalinakat na ko, napalaypay ko na akong kwan, boring na basket. Pag ang akong dahon na kandong. Sige ko nga pangilingat-lingat na kung gakasirom na mo, na mag-uom. Sige ko lagi ko upod nga pasilungan ba? Mapasilong kung ikaw sa katahuyan, magabihan, gig ko. Ang nilakat na ko, guro mga ano na lang ang lalakton ko, tiyo, mga pa na lang, mga itrium kagaysano ang lalakton ko.
1: Alapit na lang.
0: Nakalantaw ako, sige, uy, may nagalakad sa unan, may payong. Pero ang color, tiyo, isang tao, hindi ko matagan, nagagarahom lang. So, nagalapit na ako ng mga 15 o 13 10 meters ina, do, hindi man ko ka-klaro. Hindi ko ma-estimate ang distansya. Basta doon mulan na, sisim ko, madali-dali ko bala, dagdaliwan ko para malabot ko na siya. Sa uli, nalapit na lang, naging sit-sitan ko siya.
1: Anong galakat ni may payong, babae o lalaki?
0: Hindi, ganit yun kay laba. Laba yun ang bayo, pero hindi ko klaro kung anong color. Basta gagarhom lang. So, nag-sit-sit na ko, sambal ko siya, ginsit-sitan ko, nadulog. Pagdulog niya, wala man siya magbalikid, di wala man ako yan maglaong
1: nagdulog lang siya?
0: Kung nagdulog lang siya.
1: May payong siya nga ginakap.
0: May payong siya, tiyoy.
1: Ano kolor sa payong niya?
0: Ang payong niya, tiyoy, ang kita mo na daw, hindi man printed, inang daw gray ang color na gagawa ko. Gray or of white, na hindi na ako napunta. Kung natutwigin yung tiris ang mga color,
1: pero ano, hindi, pero anong payong niya? Dagko ni nga payong o dong para sa iya lang solo?
0: Hindi, dako ang payong.
1: Dako,
0: okay. Hindi, dako ang payong,
1: lapad. The beach umbrella, o, lapad.
0: Ulihi ko lang, tiyoy, nabatyagan, kag sa sugid-sugid, ang mga tigulang mula. Ulihin ako, kinulbaan mo. Hindi, ano na to, tiyoy, nag-ano na ako sa iya, gintangla ko sa bala, tiyoy. Pagtamod ko sa iya, ay na ah. Ini ang iyong itsura. Ano amin mo, tiging was-was ko ako.
1: Utod gan. Pagtangla mo siya, ano to?
0: Nakita ko, tiyoy, wala itsura, matapan, wala siyang mata.
1: Uy!
0: Wala siyang ilong, oo. Amo to, tiyoy, nga daw matyag ko daw gingkamangan ko sa manog balang ako nga dalan, nga hindi ako padalagan mo. Gindapol ko bala, tiyo, gindapol ko daw. Ang akong, hindi ang chinilas ko ng plastic lang na bakya na, oh. Hambot ko, hindi na to nagtabog. Ang akong dahon nga pandong. Nabuyaan ko na siguro, ay naku, kabatyag ko namin pang dalagang, daw hindi na ko yung dumi nagabalabag sa akong naman. O, siguro, tuluhan ko ginadalagan, makaano lang ko. Nalimutan ko na, tiyo, ang napananaw ko nga payong, wala na ko kadipo.

0: para akong din sa naglipo. Ay, lapit na lang ko. Dugin da, pool ko bala. Kaya ang balay na mong din sa bulo, banglin mo. Banglin, magpanaog ka karsada.
1: Okay.
0: Hangin sa karsada, magdulhog ka pagid, bye-bye na inaktiyoy. Damo na da, kahoy sa tulod. Mga gamot sang lunok, balat yung dalag ko. Bado mga bulubatis nga gamot sang lunok. Yun, daw nagkwa na blasang dakya kabalon. Amo na ang mga gamot sang lunok, itao na. Muto na yung isang lapit na lang ko sa balay, sirong na mo, ambal sa tatay ko. Nga ang dogi na hapo pa, siling ko mapungpo ko anay ah. Nga, nga ang hapo ka hao, na ano ka nalagbong ka, siling ko wala eh. Tudo dalagan ko, siling ko tudo dalagong ko, kay wala ko nanugid dati yun, naging bagat ko. Tudo dalagan ko, kay maulan mo, basa ko gani. Ang ismagol ko, siling ko wala na nang piyak mong wigit. Siya nga nagdilagan ka kayo hindi manidamo lang ulan. Amo ko rin, tigin sugid ko na blok. Hindi ko kabalo magpaathag sang dogin ko. Ang kusang guya tiyoy na wala itsura. Ano to, singkuman? Ano to? Amo ni, uli ko na nagdamdaman siya. Amo ni guro ang nasiling nilang bagat. Sa ula kong pati, sang bagat na ginataw ko. Amo tiyoy na agyan ko gidya ang itsura nga wala sang ilong, wala, asap yun, gina-istorya ko, gina-permis sa mga kilala ko, nga muna lang akong nakita. Kasi wala na kong singkong kapatis ang bagat, gusto ko makita ko siya liwat. Ang mga tiyo, yung nagpanggubla, kung maglakat kong singkong, di na nang ginasiling na wak-wak, ang tik-tik, gusto ko makita ang itsura. At nga time bala tiyo, ang ginpakita sa akon, nga hindi ko bala interesado, na gusto ko makita ko siya liwat para maklaruhan ko. Ikadwa pa din natin yung naging paagyan pagibiyo tayo eh. Ang kwan, ang nagigda ko sa katri, ang balay namon, ang bintana, bla, isa lang, pumus, anale, exit kag entrance, bala palaba, wala nga balay. Nagigda ko dito sa katri, pagigda ko sa katri tayo eh. May nagtamha sa ako ng tao, may bungot na daw pantat, ano nang pantat, lalong pantat.
1: Pantat ang isda, pantat?
0: Ang bungot siya bratoy nagwaslik siya sa ako nga baba. So sa uli nagmurahag kasi ko diin ka na kay gusto ko makita tayo galiwat siya hindi lang ko pagpahuga. Amo bratoy ang mga bagat na magsiling ka ma hindi ko magpati kung may bagat bala gusto ko makita ko siya liwat ay kung maghadlok ha do mapatay ko sa hadlok eh mo muna nga wala ko nagasiling ba nga padaugda ko eh sad to nga tayo doon mapatay ko tiyoy mo gundiin ko ang alagyan ko nga kung diin ako bala diin ko bala malapas ang alagyan ko amo na nga kung mag-agi ko sa dalom kasipat ng mata ko nung punita kita kung basing nga rapa bala liwat hao gusto ko makita ko klaro sige tiyo amo lang na akong kwan
1: tiyo pero ano nga pagsugid mo kay tatay mo aparte to sa nakiuna nakita mo nga bagat bla anong sense anong siling niya ano to kuno niya
0: hindi ginambalan niya ko nga balaan mo siling niya inang lunok mga balay na dasang putik nga mga tao ising ko wala man kuya kabalo kag wala man ikaw magsugid sa akon siling niya ang mga tigulang lang na iyang nagasugid-sugid pero kung makaagi ka amo na papati ka nga may ari nagaga star ang lunok galit tiyo sa mahigad sang dagat ilistaran sa mga kapatid ko ng akwan, mga white lady na ang ginatawag. Kung kis ako no, mga akwan, nang sinila, santir mo nga nagatumbo. Amo na siling ko, kung maglakat ko, siling nila ko no, kung may napatay da, may nagatumbo-tumbo da nga akwan. Gusto ko siling ko makita ko lang, misturya mo kung ano ina. Hindi na, so good ka lang, mapatay ka, hindi mo ya, kung hindi ka mag, abi mo, mapatay ka sa kahadlok. Siling ko ngayon mo, siling ka nga, hindi ko magpati pro sulaye ka.
1: No, sulayan
0: ka gito. Sulayan ka gito.
1: Na, kay man, paisog-isog ka, kaya, palawit ka man.
0: Oo, pag amo man natiyoy ang sa tatay ko, ang hambala, wala sa kapati sa ukwak. Inambalan niya nga, bili nila ko na isa kagulot. Iga panakat yung tatay ko sa, ano, sa tuba, sa ng lubi. Ano sa kuno kawakwak. Ang balya ko nung ay, bilingin lang ko na isa kagulot. Sus. pag ano niya kuno tiyoy, eh, may sanggot niya kung hindi mo ko pagbilinan lang buton, takaroon. Ni tatay, tiyoy, wala niya ginbilin sa lubi, dito sa may hagda na mo, kuno ginbilin niya ang karni.
1: Wow!
0: O, tatay, daw maano ko mo, daw malumpat ko, wala alang-alang sa lubi mo, kayo nalupan
1: ko mga ginawa. Damo ko ng batian, amo na, damo ko batian yung mga istorya, kaya binlabuot, gali ang mga aswang, eh, no?
0: Oo, ambang ni tatay.
1: Binlan ka, pagkaon ay binlan ka pa, no?
0: Oo. Dito yung pag-inbilin ko na sa mihagda na mo, naman ni tatay, daw malumpat alang-alang sa lubi mo, kaya ginaan na ako yung gubla. Doon ako pakupon niya ko. Ambang sa tatay ko, hindi lang ko pang anhabili, nilang ko to dalom karnyo. Amo to, nagpat si tatay ko sa lubi. Pag-aaga, yapat yung nakita. Uy, mga sinadumduman ko galay kagabi, sanggit-sanggit ko sang wakwak sa lubi. Amo to nga, hamba lang ko sa singin,
1: yung bilin. Pero sabong, why na digto?
0: Oh, wala na kami to Tiyo Gester, ari na kami di sa ano. Pag ang tatay ko, ya Tiyo, patay na to ya. Ah. 1,000 tin pa.
1: Sige.
0: Ano man to si tatay mo, oo. Pinisok po man to sa saan mo ang ginasurugi-sugi lang ang mga kaladlokan. Hindi na siyang pati.
1: Kita mo, binlan sa isa kagurot.
0: Ipatilawag siya sa wakwak.
1: Binlan sa isa kagurot, eh, man.
0: Sa may hagdan ka naman, Tiyo.
1: Damo na mga istorya mo na eh. Sige, Nanay Elsa, madamo ka salamat sa mga kwentong kababalaga.
0: O, sige, Tiyo, salamat.
1: Ayos ah. Sige ah. Salamat, Ged. 72 years old. Pamati sa aton si Nanay Elsa Delgado. Salamat! Kwentong kababalaghan. Ari pagid ng isa kay why si Mama Rona Mahandukon ari dayunon tanan ni dumduman nyo kagabi akagakaw kaginasa kagapon sang aga ang ambal kong istorya natun sa inyo ining puno sang santol. Si Tatay ani ngalan dringit si Tatay Eming no at Tomas. Tatay Tomas. Mayong aga, Tiyoy, ang akong kwentong kababalagan sa akong gidin na tabo. Dugay ko na inigan na tagu-tago, ginakuno-kuno man inino, Tiyoy, sa amon nga barangay diri sa 3rd District. Ginakuno-kuno pero way ko paginsugid ini, Tiyoy, tungod nga masakit. Masakit para sa akon. Sa isa ka banwa, Tiyoy, naka-star kami sa akon nga sawa. May balatian ang akon misis, Tiyoy. Pero nakabata pagid siya, Tiyoy. Ang masubo-subo di, Tiyoy, is may edad-edad na kami abis ang nag-updanay sa akon asawa. Sa nagbata siya, Tiyoy, daw hindi gid masarangan sa iyang alawas, Tiyoy. So, sama-sama sa natabo, Tiyoy, napatay gid, no? Si misis ko. Kaga kami na lang sang ako nga bata ang nabilin. Masakit, Tiyoy, kinadulaan ako sang asawa. Pero maginbilin man siya sa akong nga isa kanghel, ay na yung akong nga bata, no? Sadto. Ako gid ang nag-alaga siya sa bulig sang akong nga ginikanan. Napalubong ko nga akong asawa diri sa amon banwa. Kagang akon nga bata, Tiyoy, ti mabudlay maging single parent sa to. Nabinagid nga gakinhanglan siya na, Tiyoy, isang i-breastfeed nga wala ang iyang iloy. So ginantos aga hapon gabi, Tiyoy, ako gid ang nagtindog bilang amay kaga iloy sa akon bata. Sa nagdako-dako ng akong bata, Tiyoy, mga manug 1-year-old na siya, isa katuig, Tiyoy. No, ako na ni basta kada hapon, kagabi ako nagapatulog na siya. Sa bulig sa akong kinikanan, sila ini samtang nagapanguma ako, o nagapangita ko diskarte para makakwarta, si nanay ko, no, kag si tatay, inang atipan na sa akong nga lapsag. Pero pabot mga hapon, kagabi, siyempre ako na responsibilidad. May payag-payag man kami, Tiyoy, iiping lang sa balay ni nanay. Sa likod sa balay namon, Tiyoy, may isa ka nami gidya puno na ni tapuno nga santol. O puno kasi santol, pirmi ni sa gapamunga, Tiyoy. Ini ginatawag na Java nga klase nga santol. O dagko gid ini nga klase nga mga santol. Kag nami dito yung kaya mong shade niya balatiyoy. Alang, mamaya biskan init ka presko kay kadagko sa mga dahon sa ning santol. Siling sang iba ni mga katigulangan da samon sang una tiyoy. Hindi ko kuno magkadto dira kung ining manugsirom o mga kaagahon. Ila binigid mga min mga alas 3, alas 4 sang kaagahon do hindi ko kuno magkadto. Gaway mako kabalot yoy, way mako gapati-pati sina. Sang isa kagab ihapon tiyoy, sang ginahili-hili ko ang akon nga bata, no, dira sa may santol, kay kalapit man lang inisamon tiyoy, yung mga 5-8 katikang santol na tas amon nga balay. Tuwod nga medyo mainit, hindi man to, wala man kami electric pan sa uma tiyoy, kay kuyab lang init tiyoy, kag press ka man ang hangin diri tiyoy sa uma. Sang ginailili ko akong bata, may nabatian ko nga doon lain nga huni, tiyoy. No, diri sa likod balay, samtang nagahilili ko diri, nabatian ko, tiyoy, ining tik-tik, tik-tik, matunog. Kag medyo madasig ang iyang apaguni nga, tik-tik, tik-tik, tik-tik. Tinasugid na inasakon sang akon nga mga ginikanan kag mga storya di. Siling nila, kung matunog ang huni sang tiktik, matunog ang huni sang tiktik, but silingon, malayo ini. Amo na nga, samtang nagabili-ili ko, kag nabatian ko ining tiktik, nabatian ko, tunog, matyaga ko doara lang sa likod, balan ko na medyo layo. So, way ko anagin sapak, tiyoy eh. Kag wala man ko nagwala man ko kapaminsan nga tik-tik to. Habi ko baka base bispes o kung anong nga sapat to itong nag-tik-tik-tik-tik. Sumay ko sa ginsapak. Kag ginpadayon ko tiyo yung pag-ilihili sa akong nga bata. Nagsulod na kami tiyoy. No, nagsulod na kami sa balay sa akong bata. Medyo mabatian pa ining tik-tik-tik-tik. Mga 30 minutos, 45, 40 minutes o 30 minutos tiyoy. Daw gulpi nga naglinong. Gulpi nga naglinong kay daw naggulpi nga naghinay ang pagbati ko sang tik-tik-tik-tik. So, ginpagwa ko ang ulo ko tiyoy sa bintana, kay pamatian daw layo gid man ang tik-tik. Subot silingon, malapit-lapit na ini ang tik-tik sa balay, kundi sa lugar namon. Sa akon kakibo tiyoy ang ido, no? Dikto sa dalom sang hagdan namon, gulpi na lang tiyoy nga nagtsabaw, doon nagahibi, kag nagakurog. Kag babatian gid tiyoy nga nagahina ang huni sang tik-tik, kag daw tik na lang. Amo na nga ako mabatian, tiyoy, pero kahinay gidya. Digto na, tiyoy, ganun nagpamalhas ako, tiyoy, kagin kulbaan na gid ko. Naglantaw ko, tiyoy, sa palibot. Ginpanarado ko tanan nga bintana namon samtang kung akong bata. Ginsarado ko ang pinto. Naging pasiga pang isa ka kinky, tiyoy, para medyo masanag-sanag. Gulpi lang ko tiyoy nakabati isang karas tiyoy sa amon atop. Ining himo sa nipa pang amon atop, wala pa yung siusong sin sa amon. Kagpagtanga ko tiyoy, may nakita ko tiyoy, naninag ko tiyoy, kay tungod nga medyo sanag sa sulod sang amon nga balay-balay, may nakita ko daw nabika ang dahon sang nipa. Kag may nakita ko tiyoy daw may galingling samon nga atop. Kag may makita ko tiyoy nga daw dila nga nagalaba nga nagapanaog tiyoy. Ako amo ni guro ang ginatawag nila nga aswang. Kag kumakita ko tiyoy daw siguro ang target niya ang akon bata ini nga lapsag ang akon nga bata. himo ko tinoy, ginbutang ko sa crib. Mas himo-himo sa kahoy nga crib. Ginbutang ko, ginkuha kong akon nga sanggot. Kagagin, nagkuha sang, ano? Kag nagkuha sang bangko, tiyoy. Tuyo ko, tiyoy, nga palabaon pa dila, kagwakwakon ko. Paghanudusan ko tanian dila, ya. Kaling pagkuha ko sang bangko, tiyoy, pagsaka ko sa bangko, dalang akon nga sanggot, tiyoy. Anak ko, tiyoy, nga lalason ang iyang, nga dila. Gulpi na lang nadula. Gulpi na lang nagsaka. Medyo na kayuhom ko, tiyoy. Naghimbal ko nga base na kulbaan sa sakon. Ugaling, tiyoy, sa masubo-subo diri, tiyoy. Pagpanaog ko sa bangko, kagpaglantaw ko sa amon nga crib kung diin ko gimbutang ang akon nga bata. Nakibot na lang ko, tiyoy, nga wala na ang akon bata. Nadula, tiyoy, sa crib. Makita ko, tiyoy, dumayagi man, tiyoy. Makita diri sa kilid sang amon nga dingding na damay giya, tiyoy. Digto, tiyoy, nga nagsyagit na gid ko, tiyoy. Nagwa si tatay, may dalaman sa sang binangon, tiyoy. Kagang amon nga mga iping balay, medyo malayo-layo iniyang hinhalinan sa amon nga iping balay. Pagsinggit ko, tiyoy, nagdalalagan sila. May mga suga, may mga flashlight, may mga sulo sila nga dala-dala. Kaga mo to, tiyoy, agin libot ginamon ang palibot sang amon balay. Pero sa masubo-subo, tiyoy, wala ginamon makita ang akon nga bata, tiyoy. Amo nang, tiyoy, ang aking kwentong kababalaghan. Siling sila hindi mapatihan nga mga kwentong kababalagan, pero sa akon, tiyoy, natabugid ini kung sa diin pati ang akon nga batang alapsag, tiyoy. Ambot kong gindala, kong kaon, wala man kami may nakita ding mga bakas sa mga ano mga unod-unod, tiyoy, sa amon nga barangay. Halos pila ka adlaw, pila ka simana namon ginlibot, pati sa iban nga mga talamnan, nakalabot kami, pangitas ang kung ano man, no? Kung may nabilin o si ginlubong, wala gid, tiyoy. Wala ko gid niya ginistorya sa iban, tiyoy, sa imo lang ni sa programa, sa imo nga segment, no, tiyoy, nga kwentong kababalaghan. Wala man ko naga siling patiho ng akong kwento, pero kung makakadto sila diri sa amon barangay, tiyoy, sa subong, tiyoy, mabalaan gid kaga kilalain ang istorya, tiyoy, sa mga katigulangan diri sa amon. Salamat gid, tiyoy, sa imo kag sa Aremen Iloilo. Inyang akong kaupod, tiyoy, diri sa akon nga tigadlaw-adlaw si Tatay Tomas. Madamo gid salamat sa ating kwentong kababalaghan. Dumasubo-subo galang kay Tatay Tomas ining natabo, no? Abi niya, kiginbigin, tisino bi magunahunang ibilin mo. Siyempre, for safety, safety mo sa crib. Kay gali, base hindi lang isa, no? Base hindi lang isa, base dua to ang aswang to nag-target sa batang. Isa, nag-lansi, nukwao ng atensyon ni Tatay Tomas. Sa ara ng atensyon sa isa, sus may hinablot gidang bata, yaw, sus. Basi mo nang ang masiling kuris-kuris pagid ni story ate kadtuin niyo si Tatay Tomas toy sing gabgalasan balasa nga si Tatay Tomas nga kuris-kuris ang istorya kay mayo kun di ka pagsanggoton to ni Tomas. Mga kasama, kwentong kababalaghan diri lamang sa RMN ni Sugid kay Tiyoy. Salamat gid kay Nanay Elsa, ha, sa pag-share. Salamat gid Nanay Elsa Delgado. And dalingi na Elsa Delgado. Thank you Nanay Elsa Delgado. Kag si Tatay Tomas, salamat gid Tatay Tomas, ha, sa pag-share man, bumasubo-subo gito Tatay Tomas ang imo inagyan. Sige lang nga, kayod lang Tatay Tomas, ha. Kaya na, may patuloy ang buhay Tatay Tomas. Mga kasama, ating kwento ko mabalangan, builog man nga ginudulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga para sa imo, sobra pa niya sa pagpalangga, no? Kung palangga mo si nanay, tatay, lolo't lola, Soft Touch Wonder Oil.
2: Tatak!
1: Ako gid ang bulig sila ni. Kag syempre ang kape nga para sa inyo, kape para sa tanan. Kapehen nyo 14 in 1 herbal coffee. Mapapa wow ka sa sarap. Kay man ang mga sangkap sang kapehen nyo 14 in 1 herbal coffee 14. No 14 ingredients sa isa ka kape. Ang mga ingredient ay ni collagen. Nagapahubin ining collagen. May mangustin, malunggay, o mas kilala sa moringa, Garcinia Cambogia, chia seeds, may black cumin, may kokwa, gotokola, may maca root, may ginseng, syempre kape. May sakap man ining stevia, no, panamis niya stevia. Matamis siya pero hindi delikado para sa mga diabetic and pwede rekomendado gani ang stevia sa mga kauturan natong diabetic. Kagwagin pa namin ini isang non-dairy creamer. So ano pang pipiliin mo? Dito na, sa kapihen nyo, 14 in 1 Herbal Coffee. Ang Kapehenyo Herbal Coffee, 14-1 Herbal Coffee, kilala ini nagapahubin, gapalayo sa balatian, gapanami sa aton nga pagpamuhin, gaparilak sa aton nanuhuna, gapautay sa pulaw. Kape nyo, ikapehen nyo na 14-1 Herbal Coffee. Pwede nyo maistoryhan. Mas nami ang istorya kung barkada, mayong istorya ni kung mga grupo. No, kag nami mag-istoryahan ay pamilya, grupo man, kung nami man ang kape. Ang recommend nyo ni ang Kapehen nyo 14-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kaga kung di nyo mabakal ang Kapehen nyo, dira nyo man mabakal ang Soft Touch Wonder Oil. Sa mga ginasipo, nagamay baradong ilong, Soft Touch Wonder Oil. Kaya may sangkap na eucalyptus. Sa mga hindi katulog, naton yung mga senior citizen, hindi na insomnia ka, Soft Touch Wonder Oil. Ay may rosemary oil na kabulig din para buo kang tulog. Pwede yung man mabakal, mga kasama. Ang Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee and Soft Touch Wonder Oil dira sa may Mary Mart Mall. Pangita lang da sa sulod sa Mary Mart Mall sa Activity Center, lapit sa escalator, ang Zamara Shop. Iping lang inis ang Sarabia Optical. No, dira, mabakal. Pwede ka mo kapatudlo da kung paano ka mo ka-order online. Kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Tatak! RMM.
1: Si Sir Romeo Manaay Jr., ba, musta, Tio Panso? Okay lang kami ni Sir. Ikaw, kamusta ka na sa North Pole? Mati naman programa mo, medyo dinagawa busy sa work time. Work time, ah. Relax, relax, ah, samtang nagapamati sa programa isugid kay Tio. Salamat, gid, ah, Sir Romeo Manaay Jr., kagsiya bata. Upod sila dira sa may North Pole. Thank you. Alauna 55, wala kita isugid kay Tio, buwas. Kay Domingo, buwas. Palahuway-huwayon yung mas Tio, panso. Pero magabalik kita, no? Temporaryo kita na yung magatalos. Kay Radyo Man Rodel Folion Agado para sa programa Patrol 774. Para sa mga mainit yung mga balita, sundan sa ato niya Facebook page, RMN or DYRI RMN Iloilo. Ma'am Beth Concepcion, Nonoy Silobre ko. Si Sir Johnny Figuro, dira sa may Figuro Meat Shop sa mga nagmangumpra subong para sa ila pang weekend o pang birthday, pang okasyon. No, pambaligya, pwede man. Kanto ka mo sa may Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market sa mga nagapangita sa barato. Pero preska. Preska ka, karning baboy. Karning baka. Kanto ilang sang Figuro Meat Shop. Pangitaad ha, si Sir Johnny Figuro. Hambalang classmate! Sigurado, baga kilala ka ni Sir Johnny Figuro nga nagapamati ka, classmate ka sa programa Isugid kay Tio, paamanan niya ka na. Discountan ka pa ni Sir Johnny Figuro. May nga ka lang, kay Sir JL Figuro. And tanan-tanan nga mga staff da, manuglasa da, oh. Sa may Figuro Meat Shop, sa damo, yung salamat. Ma'am Marilu Villalobos sa may Luben Store sa Iloilo at sa may Lapas Public Market, salamat man. Yoy, patamiyaw ko kay Nara Rosa Cardenas Celubrico. Happy, happy, happy birthday. Kay Nara Rosa Cardenas sa Celubrico. Halin kay Sir Nonoy Celubrico.
2: Tatak! RMN.
1: Baseball time ka naman, buwas, enjoy the game. Yes, sir. Hindi lang buwas kung hindi karon. Sabado, mahampang ko to anay sa may Pinya, sa may Gimaras, sa may Jordana ning Pinya, no? Binabista pa ni, noong Pinya mahampang kutuanay, sa Pinya buwas ang hapon, tapos buwas, Domingo, Santa Barbara. Enjoy, Gidya. Yes, amo na ang buhay. Dapat enjoy and dapat maging healthy kita. No, ang physical fitness, exercise, hindi natin paglipatan, ha? Hindi porket damo ka na kwarta, manggaranon ka na, lipatan mo ng exercise. Dapat exercise every day. Adlaw-adlaw, exercise kita, hindi kita magkalipat. Nga mag-ehersisyo. Alaw na, 58 na, sa drill na akong kapagpakalagad. Bantayan ang mga mainit ka mga balita karon sa unang radyo, unang balita. Kaya karon alas 3:30, mag-suugod na, no? Ang aton nga department, wala kita Department of Agriculture, o unang radyo, unang balita, gali. Kay Sabado na, enjoy your Saturday, enjoy your weekend, mga kasama. Ilaminigit, uy, si Mama Donna Aguayon Feldman. That's my Sofia, Bulgaria. Enjoy, mga kasama. Kita karon sa gabi. Kaya mga pangunahing mga balita, pagid, mga updates ka, kung bahala. Sa mga apektado sa brownout, bow 6-6. Gimaras, bilog na Gimaras, alas 6 ang aga. Tumtum alas 6 ang hapon. Kagang ginlawag natin kagina, bow Kabatuan, Leganes, Aragoy, damo, brownout karon. Te, hambal ko gani. 110 nga adlaw na lang, nga puro brownout, Paskwa na. Hasta dre lang ako niya pagpangalagad, mga kasama. Kita kids and have a beautiful morning ahead of you. Inisitio niyo Pancho, have a beautiful weekend. Ciao, baby.
3: Nalangga natong ngatik pamati. Ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisisang ngisi. Ako ang inyo alagad,

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
8: Mabakal sa pagmutika.
6: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibot, ako gidang pagniwang ko bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
6: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Char, Fab, Con, pamong tanggal amoy ko sa bango ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdog kumbaka Bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Sampung Plus Gold.
1: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sampung Plus Gold. Sa mga butika. Sampung Plus Gold.
2: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo gid ang akong arthritis.
0: Sampung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampung Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsik lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika.
4: Goodbye.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm and Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon at Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
7: Bangbang kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Matakas mga butika!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu,
11: isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Habis sa mga

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS
2: Mighty C
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako ganay si Abigail Luza sa estudyante. Ga problem na gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kay na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pag subong ka na isa kong paminsari.
2: Mighty C mabaka sa mga butika.
6: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
7: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
11: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
10: Muna gani nga kinangan gigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
11: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
2: Megaman Herbal Capsule.
12: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
2: Megaman Herbal Capsule.
12: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
15: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Sampol Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sampol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
17: Sampol Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
17: lalakas,
15: at gaganda ka pa.
17: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
17: D3 Bio, ang D3
19: gamay Physio,
17: ang Physio
19: gamay D3.
17: D3 Bio.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Hello, anak!
2: Pupunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni gabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ako si

0: Free Fire! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! Sample Plus Gold!
1: Ako si Joven, subragid kataas ang ako nyo, Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Hipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold! Matatas mga butika! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: Two capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
2: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay natitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sagayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. TTX 500.
7: Gina ka, no? Ang ginibatya ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
8: Si Sakadlo, kapila ka mag-inom.
9: Sa TTX 500.
7: Meron ka tatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nagay kami sa TTX 500. Ay, nagay ko ginapat.
0: TTX 500!
10: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Likawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4 sa 8 na sa aga.
12: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona.
14: Eric John Pamplona.
13: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
14: Benroy Bernal.
13: Back to back sa unang radyo.

0: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI, Armen Iloilo 774 sa lilisuan sa inyong nga mga radyo. Adlaw na kita sa Sabado, Pizza 5 sa bulan sa Setyembre 2026. Lubos kinakaton niya pag-ibihabi sa aton niya mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa aton niya mga pinalangga ng mga karadyuman. Diri sa 180 ka mga kabaranggayan nga nagabugo sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanwanan sa palibot sang probinsya. Mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas. Nagtubtob sa manabutan sa aton niya pagwaragwag. Mayong aga, good morning sa aton tanan. Sa aton sini nga mga overseas Filipino workers working abroad din kaman nga bayan sa kalibutan, anuman nga oras sa inyo kamay pangayara kamo sa mayong time tangan. Plastar kay kami ang mabahala sa mga dalagko nga mga balita. Sa mga wala pa makafollow sa aton sini nga official Facebook page, please i-follow ninyo ang DYRI Armen Iloilo kag Armen Iloilo 774.
1: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
0: Si Vice President Sara Duterte ang ginpapanaugan sang mandamiento de arresto. Ini matapos nga ginfile ang kaso nga grave threats against sa iya. Nagugat ini 2 years ago matapos tublang nga ginapahog niya. No, si President Marcos kag First Lady o nga ti ipapatay niya kung mayara sa nga may matabo sa iya. So 2 years after gin file ining kaso kag nagwa sa tunga-tunga sa nga impeachment trial, no, ang iya sini nga warrant of arrest, pero ti bailable naman ini sang 120,000 pesos para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Di ka simple ah, no? Bail ka kagato, bangon mo ang imo sining nga kaso, malabutan para sunod nga eleksyon, no? Ang iya sining nga kaso. Pero ti ang kulba mo man blanga base kon arestuhon ka. Base kon harangan ka, damo sang himuon sa imong nga mga dirty tactics para nga ti malupot kagid sa karsel. Kay kalaban nanti ginasugata man lang ni sang bail. Basta gani mga impluwensyado nga tawo, naduro man ang koneksyon. Kaya mo na nga hindi ka si Mota Rias. Pero kung mga ordinaryo nga tao, laban-laban ni makit-kit ni Rias. Bisan, pila lang ka adlaw luwas nga ti. Mga laghap ni sila sang ina sininga piyansa. O ti, wala man sang mga naghatag sila sang sang info nga may ara sang warrant of arrest. O ti, laban-laban maaristo kagid. Tinal tuon abi karon nga weekend. O ti, kundi manimuron kagid sa prisuan. Bisan pa toon may arak na sa nga piyansa. Pero ti, katulad sinisila, bala na iniya. O ti, sugalawon mo lang iniya sa nga kwan sa bail. Eh, bailable man ang lain niya kung hindi bailable. O ti, wala gidila mapapriso si Vice President Sara Duterte matapos nag-post ang bail sa Quezon City Regional Trial Court. Okay, galao man ang kampo ni Duterte nga base kung mahimuon sila nga kung ano nga taktika nga hindi manami. Wala naman na santaran nga tananimuon man sa administrasyon nga ini para nga itumok sa kung ano man nga pamagi si Vice President Sara Duterte. Si Senator Bongo ang suod nga abyan gid sa nga pamilya Duterte, kag defender sa nga pamilya Duterte, gin question sila niya, bakit ngayon ka lang? O nga, subong lang kuno, nagwa ini kag file ang kaso nga grave threats 2 years after nga ginimo ini sa nga vice presidente. Magay may punto man, o. Nga, 2 years after, sang ginimo ni Sara Duterte ang mga terances niya against the president and the first lady Ti, daw wala man totoon gin file ang case, tani ko na file to. Ah, gila yun, tani nga nakagawa na eh. Ang arrest warrant, kag subong guro, ti. Nag-move forward na eh. No, hiniringay na lang guro. O, ti nga, subong lang nagwa ang yasining arrest warrant. Kay may impeachment mo. O, di ba? Kay ginulat nila gurong impeachment. Kaya muna nga, subong ang sinilang gin file ang kaso, kag siyempre, nagwa ang arrest warrant sa tiyon sa nga impeachment. Yung isang kabuhi pa na iming malang na. Diba? Among ginang kabuhi ah. No, kung isa mataimingan ka, ati balda ka, antos ka, pero kung di ka mataimingan, ti, swerte ka. O, ti, karon kay do mayong timing. O, ti, kundi, subong niya nagwa ang arrest warrant kag ti planado naman abitanan mo. Huwag ka sang may memo, kundi atubangon ini. Ang balila, pag inyo naman niya chimpo, ti sulayon man nila ang konsekwensya. Kung subong kay hindi pa chimpo sa mga Duterte, sulayon nyo anay ang mga konsekwensya. Isa galing kay tama gid ka, gagwa gid ang buli sang Marcos administration, no? Isa na mo kakuob, ano mo kapangay, panago, tama gid ka bahol, kag tama gid ka halatado. Na, ti amo na ang aton subong nga gobyerno. No, kadamos ang mga talalupang doon nga mga problema, amo ning ginatupag sa aton sinisubong nga gobyerno ang waswasanay sang sadtuanay tama ka sweet nga tandem nga BBM Sara. No, ti subong tanawa, amo na ini ang nagakalarabo sa aton sini nga gobyerno. Wala na ta sang may nahimo nga kwan nga katinuan subong, no? Ang mga problema ta, nagalala. Do, mainit ka man, galing kiti, alangan man mag-abusar kasi ni, alangan maghala kasi ni ka minaoy. O, nga ti, amunin problema sa gobyerno ta, why matagyapon sa paon sini, no? Bisan mag-tuwad baliskad kita sini, wala matagyapon sa may memo kay amunin ka insensitive sa gobyerno ni Marcos. O, di ba? Ti, subong, maubra naman siya kuno sang comprehensive plan para sa mga baha nga ini. Pariusip nga klasika po plano naman ini. May mga plano na ni sa nagligad nga administrasyon. Di ba may mga river basin master plan. Damo ni kay ang ato niya subay hindi man tanan konektado. Oh, may Project NOAA kita sang una nga ginumpisahan sa mga maayo tutani nga mga tao sa DPWH na dahil Secretary Babe Singson sa nga Kino administration. Nga mo tutani ang mga basihan naton kaya mo to nag-identify sa mga lugar nga ginabaan. Hindi na kita tani mga budlay. Mangita na lang kita kang magapadayo na lang kita tani sa pagpangita sang solusyon. Oh, kang pag-ubra sang solusyon. Oh, timbis nga ubrahan nila sa solusyon, inubrahan nila sa dako-dako pagid nga problema ang kinawatay buiset. Oh, di ba? Matanamin yung isa ipamuyayaw kay punong-puno naging tuod. Amo ning reaksyon di tamabaso lang aton sining mga kuturan. Amo ning reaksyon sa aton sining mga pumuluyo. Kay subong maubrak naman kita plano. Ano pa ka klase ka plano hay man? Tuwidugay na ning isa na kanikada nga may plano na kita. May kumbaga may kung sa aeroplano, bala may flight plan na kita. O, may plano na kita kung diin kita malupag. Kung paano kita kagiin kita madungka sa uli. Di kita ka airport madungka. Di, ang problema na lang ang piloto kung paano yung paluparon ng aeroplano kag paano yung padungkaon kung diin magpa ni. O, di bala mo na tani. O, galing kay problema, hindi yung aeroplano, hindi yung plano. Ang problema yung piloto. O, ting piloto naton, amo si Bongbong Marcos. Way pulos nga klase ka piloto. Way direksyon. Balang-balang kung amo ni ang kuan, amo ni piloto sa aeroplano. Mag-crash landing kita sini maginamo ni. Way sa kabalo kung din sumugpa. O, way sa kabalo kung din nga airport yung paan kigali. Tudlo ilang kung hindiin, wala gali airport. Oh, di kundi crash landing aeroplano ta, kay piloto ta, wait na nalungungan, hindi gali tunay nga piloto. Oh, ti, tanong ka bala subong, wait padulungan ang aton sining nga gobyerno, ano pa nga plano, maplano kapag kung diin ka mag-ubras ang flood control, Mariusip nga. kapila na ni nga planuhan kag ara na lay down na ini, no? Ang mga plano, ubrahon mo na lang ini. Galing kay ginkawat, no? Galing kay gintinuntuan kag wala gid basic kabahin man ang tanan. May lang takabalo, ilang takambal, no? Kay gapanginwala man sila. Grabe gid ato. Subong, no? Grabe nga krisis sa tiempo ni Marcos. May krisis pagid kita sa kuryente. Oh, kay sensitive man sa administrasyon nga ini. Nga sang hindi lang ni sa Visayas. Kuan na ni sa Visayas siya, second round, third round na ni. Ining mga worst nga na experience siya natin sa power shortage, no? Sa Mindanao, ginuro imbestigahan man ni Day Tulfo. Oh, ilang pakulahaw kag pang kagapakyot lang sa tao nga imbestigasyon. Wala man sang may natabo. Kay grabe man to ang power outage, shortage dito sa Mindanao. Yung mga basic ini nga mga nesisidad, no? Kinanglanon sang aton sini nga mga kauturan. Ayet dugay-dugay matapos na si Marcos iya sini nga pulungkuan. Malsa balutan na siya dugay-dugay kay less than more than 2 years na lang. Ay wala gidya sang may nakita kami nabatian kita nga solusyon. Panagtag kabuga sing ang iya sini nga nabalan. Eh why gid no? Kung kilala ko pa, Antos my love. Alas 4:17 na sa aga, diri sa aton sininga pagpangalaga dito sa Maynipal. Ang update to bala kay nagapadayon pagidya ang kwan. Hindi kaguro makapati, no, nga sa sulod sang siyam kadlaw may arap ya sang buhi, no? Amo ni ning ambal sang tanan nga sila hindi na ni search and rescue. Only retrieval operation. Hindi nga ti manguha ka lang to sang patay, eh, no? Kay tama naging kagamay kag why naging sa nabilin nga porsyento nga makambal ka nga may buhi pa sa imo sini nga gina-rescue, di ba? Kay ti pinang tambakan sang sa duta, what you expect kung pinang tambakan sang duta ini, ti natural makamatay naging lang tao. Pero after 9 days siya naglikad law, no, nga pagkatipag sang glacier kag pagba sang tubig, may ara payasang duwa ka mga tao. Swerte gini nga mga tao, no? Nga nakuha, na-rescue nga buhi, nga ini sila ang na-trap, no? Sa isa ka kwan, sa na-trap sa tunnel, nga konektado sa hydroelectric power station dito sa may Trishuli River sa may Pungsod, Nepal. Mayusip, no? Galing kay ti tunnel mo, wala man sila guro tiyan malapawan, away man sila yung sulob gid mi natuod sa nga tubig, natambakan lang sila sa nga lutak. Oh, pero ti amo nang ambalta ang tao basta ipit na ipit mangita ginaiya pamaagi para magka-survive, basta buhi lang yung tao mangita ginaiya pamaagi, no, nga maka-survive kami na gid sa nisisidad nila nga pagkaon kag tubig. Damo niya sa mga kwan, eh, mga istorya sa mga istorya sang survival, no? May ara gani nga ti di ba tigtila kasi mana nga nga po tautaw lang sa dagat, wala man sa may ginakaon. Oh, pero buhi, no? Galing kayang will lang nga makabuhi sa tao nga mabuhi ara, no? Di pero sinisila, anong kaunon mo to abi sa sulod sang tunnel? O di ba? Maswerte na lang gila kung makitaan ka, madiparahan ka, mabatian ka, magasinggit ka. Pero kung wala, ay, laban-laban mapatay ka to nga, mapatay ka to sa gutom. Oh, sa sulod sa nga tunnel, dua kadlaw, ganin nga wala ka kaon-kaon, bisan may tubig ka pa, kundo ka budlay, guro mag-survive. Pero ilaya, siyam kadlaw, no? Nga wala iya tubig, wala iya sang pagkaon. Kasi kung ihi nila, gina-recycle, guro nila. Ito, ito, anong ispektaron mo itong pagkaon? May mga noodles to sa dalom, may mga kunano itong pag may relief goods to. Why? Di ba? Kay iti, unexpected. Pero nakasurvive ini sila. Sobra na 1,000 subong so far, na-retrieve ng mga lawas kag sa Gyapo, nagapabili niya masobra 4,000 ang wala pa makita. Alas 4:21 na sa aga, diri sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga bayan na butang sa hot seat subong si MMDA General Manager kay former PNP Chief General Nicolas Torre. Ini matapos nga nag-agi ang iya sa lakyan nga armored sa bus lane. Yung busway ni, bus lane ni. Dedicated niya nga ni para sa bus. Itawag ni nga bus lane, kag hindi SUV lane. Kaya tani kung SUV lane ni, bus lane ni SUV lane, o pwede na lang SUV lane. Ibangod sa traffic para nga may ara sila isang alagyan nga ilagi dya pros na bilang may bike lane, may kunano-nano ang mga lane da, ti inayang alagyan para inasimo, hindi ina pwede magyan sa ibang. Ay, si Mario Josep, si General Torre, ha, umagis bus lane. Tikaroon kay ka vigilant mga dahan sa mga tao dito sa may Metro Manila, sumala, klangin mo, ya, makabiduan ka din nila. O, ito nag-viral ini. Sangin check, si General Manager, Nicolas Torre, anak ng tinapagido. Yawan sa mong kapanagangting sa batya, kay kuno may ano to, may nag barikad, may na trubulan kuno to, tapos doon nag-agi sila to, ay sa pag-insindi ko no, emergency nga ti, dito sa nag-agi, parang nga mabuligan nila to, ang nagbarikada nga, ang nag-natrubulan nga salakyan. O, tapos, ginbuligan nila kuno tulod, ara man siya gani. Galing kay hindi na ang main issue. Inay malutsan mo na kay Ma'am Bak. Pwede gi man tuon niya kung may rason gid man niya nga amusin na may emergency kung ano. Inay malutsan mo pa kay taga MMDA ka, kay ti otoridad ka. Ang budlay karon niya lutsan ni General Torre kay ning salakyan nga may ngalan niya MMDA Patrol. Hindi niya iya kay MMDA. Yun nga lanan niya lang. No, din pa stikiran yung pangalanan niya lang nga MMDA Patrol ining Toyota Fortuner. Para nga to make it appear nga iya ka MMDA for whatever nga purposes day puro guruti para ma'am kita na yun kay Mark Vehicle mo. May wangwang pagid. Di wala ini sa mga exception nga application. Wala mo gina-applyan bla sa exemption bla. No, nga ti, kung may mo, pwede kaya makabutang sina. Tapos, I don't know kung legal ina nga private vehicle, imuan mo nga mark, imark mo bilang government vehicle. Ang salakyan niya ni kuno, ginbakal yan eh, sa isa ka religious organization. In trace back ini 3.5 million kay armored ini bisa Fortuner to Fortuner ti dram lang na sa mga 1.5 kun top of the line gro mga 2 million e 3.5 kay armored ini kay ti syempre may security issue kay General Torre pinakalya ko nung ini sa religious organization. Diyos mio, ang religious organization ini ang leader si Congressman Bine Abante. Ibala naman sa tanan kung sino si Bine Abante. Ito mo lang, isa sa mga chairs ang Quadcom. Gabunggo sa mga Duterte. Kinaan si Sara, kinaan si Torre, kinaan nga amuginin public enemy number one sa mga Duterte, man. Hindi mali siya, kay dito yung binakal. Kuno, no, kay Bine Abante. Tino, hindi ka sabat si General Torre. Amo ni ka hyper sa mga issues kung magsabat si General Torre. Pero this time, doga alag-ag si General Torre mo. Di paano mo ni sabton kay ginako yung nagaling nga sala, ya? O, bisan ako mo galing nga sala mo, damogin sa natukibang. Di magluwas nira, ang worst pagidiri, hindi amo ni, no? May ara pagid. Kaysa yung check ini sa LTO, ang iya nga salakyan, hindi naka-red plate. Ay, Diyos mio, ang plaka, gali, hindi niya original yung plaka. Kinuha, ya gali ang plaka, ya. Yung kakas, ya. Inisla niya sa iban nga plaka. Ang plaka nga ini, nga red plate, ginkuha, ya, sa dump truck sa MMDA. Ay, Mariusip, ano na tabo kay General Torre ni man? Dupay plano pa naman yung magpadlagan senador. Ano nga yung anong sulod ya sa kukupi mo yung tiki siyempre kay nakamark nang iya sininga vehicle. Di ba nakamark na? Tiki na lang naka-red plate na. Ti para nga mag-appear nga iagad ka gobyerno, pangitaan niya sa plaka nga red plate. Tiki niya yung salakyan na binigay private, tini niya red plate. Di kayo may nag-standby kung ito ka dump truck sa ila. Iya ka MMDA. Aha, pinakakas ito. kag binutangya sa iya sini nga Fortuner. At yan ang kaso ni General Ture. Sumungad lang, duma-appear ni sila sa LTO. Kaging syoko sila. Pero, ini nga kaso, tampering of ano na yung plate number. Mario, Mario Joseph nga. Klase katraso ni. Do nam otak wa. Nod nga daw hindi bala, do wala sa personalidad. Ngay mo on ini. Pero wala kay expectar. May mo gali ni General Ture. Kun sa bagay sino man abi maguna-una nga mag-controversial sa mo no. Sino man abi maguna-una nga makaagi to sa bus lane. Kay kung wala lang to siya tanay nag-agay sa bus lane, ah, wala gid ya problema. Hindi gini mabalaan kay LTO. Kag wala gid mabalaan sa mga pumuluyo nga nga nanguha kay sa iban nga plaka si General Ture kag binutang ya to. Sa mga kwala niya, sa mga nagkatabo niya, sa mga inablang utok, bala nga gapo crook character bla, pros na, kung may araya sang gusto mo gidyang amo na nga trabaho. Pero ti, wala ka matagan sansang makatrabaho sa amo na. Gusto-gusto mo gid. Di pa kuro karakter kasi na eh, no? Di do mo na iya bala? Tingin General Ture, kinuha iya to yung plaka? O, kaging tapik yung siya yung salakyan? Di paano mo na eh? Mario Joseph, sa putot mga paminsaron, ma, pwede bala ina? Nangyong PNP chief ka? Nangyong MMDA ka? Ang pag-agi sa bus lane, pwede balay na? Kaya mo na ganin na tabo na, dahil Bong Revilla, dahil sino pag ito, nag-controversial dira, si Fitulfo, di bla? Yan, sa laki niya, gagawin sa bus lane, kay, bala mo, ang bus lane niya na, kung mag-agi ng private, siyempre madasig, kay, wala,

sang pasaylo. E mo lang ay, misan ano mo pa nang kapangayo ko pasaylo, nagadamo naman, damo nga daan na nagabantay siya. Oh, damo nga daan sang nagapanamkon gid kay General Torre, tigunin, tagtag gid siya sa negative nga komentaryo. Tidaw wala nang chance ni maginamo ni. Daw sarurot kagid si ni General Torre maginamo ni. Kay barot-baruton ginasang mga pumuluy. Kalaw ilaw ay criminal offense na, di ba? Ang tampering sa plaka. Oh, may dako ang salabton mo sini administratively ang iya ka driver, no? Kay ti ang liable sini ang driver, hindi man siya ang driver si Torre the time, no? May driver siya kuno. Amo na masakit kay driver ya, base kon ma revoke ang iya sini nga driver's license. Tama ni ka patal nga klasika opensa. Kag ang criminal offense nga tubango nila kag iban pang mga administrative offenses nga ipataw sila sa nga Land Transportation Office. Law ay no kay daw why ka nag-set nga example amo pa naman ang image siya nga nag-set siya kanami pa man isang una ta sang PNP chief si General Torre kay nag-set gid as example bala sa iya sini nga mga tao no kanami sa mga program niya kay gali may paminsaron pa si Torre nga amo sini. Do hindi tapaktan tuod isang tao no. Pwede mo na yan nga mag-request ka to sa MMD kay General Manager ka man abi. ma-request ako sang salakyan. Oh, nga Mark Bicol. Kay syempre naka-red plate na na kaya ka gobyerno. Kaya kay ginalaga siya armored. Hindi man na pwede nga magpa-armored yung MMDA para sa imo. Tigali ka nag-bike-bike ka gani, di ba? Kung security concern yan, mag-bike-bike ka. Oh, di ba? Ti tani wala ka nag-bike, tani nag-salakyan ka nga armored all the time. Kaya may security issue. Di ba nag-bike-bike pa na si General Torre pakanto sa iya sining opisina? Di mo na bala? Kung namo nang issue, galing kay Ambalta, daw medyo salong kakikid. Daw kabudla, ikin niya lubagon, General Torre. Alas 4:32 na saga diri sa aton sininga pagpangalagad standby kay i-check naton anay sa hindi kila mamdugay ang aton sininga patrol sa piya kabahin. Trending man ni subungo ang mangunguma blas may dingli Iloilo no ang kun ini ang post kini coming from Department of Agriculture Western Visayas kay damo ka relate sini kita mo damo gani shares no damo ka comments. Eh, madamo sa mga mangungumat ang daan, subong. Nagabako, no? Sangila sininga panubason, sangila sininga mga harvest. Ang kanguro, sa isa ka ektarya, makarvest kaya nubinta, isa ka gatos, the best na gina. Pero galing fairness, subong, namin presyo, no? Presyo, subong, 21, 22, 23, ang maximum 24, gabay 5 gani, sang una nga mga, sang kwan, sang Agosto. Kay way padamo harvest gabay 5 gani no namin precious bong paldo subong ang mga farmers naton bisan gamay lang tubas mo harvest mo paldo ka kay mahal subong ang humay ti dito sa may dingli Iloilo gin pabugal ini abangay dingli no gin pabugal ini sang Department of Agriculture ang harvest sang isa ka farmer nga si Lito Lagayaw nga naglabot sa 8.63 metric tons. Grabe nga, kuan mo? Nga tubas, grabe nga harvest. Equivalent ina sa 257 kasako. Nga umay, nga nag-average sa nga 47 kilo kada sako. Ang iyang land area is only 1.4 hectare. Uy, gani kalabot, isa ka hektarya kagtunga. O, kay ti, kumag 1.5, natural, isa na ina kagtunga ka hektarya. Ting iya nga land area, ang area is 1.4 hektar. Pero ang iya sining tubas, 257, galing kay kabos lang ang kinilo. Ang kiluhay, subong niya, di ba, para maambal mo nga isa kasako. Kaya wala naman niya sa mga puro panigan, unlike sang una yung ati, di ba, mula na iya, tag 45 kilos. Dapat at least 50 kilos. Hindi mo tanta pa, abe, pamunoon, tanin mo, unta nga 50 kilos. Tilaban naman mga dira sa 250 kasako ang iya sininga tumas. O, tigo ni divide mo na sa 1.

0: 4 hectare. Ang yasin nga ito ba sa kada hektarya, i-convert mo na per hektar, laban-laban dira sa 150 hasta 160 ang kada hektarya. Oh, Mariusip nga, kung ano? Timaga mo na, sa isa ka hektarya, mga pila, ang isa ka tonelada is 1,000 kilos, divide mo 50, may mo sa nga pila, pulo, 20. Ang kwan, ang 5 tons, isa ka gatos, mga dira sa 7.5 tons, no? 7.5 tons, maga 150 to 160, mga 7.5 tons, ang iya sininga harvest sa kada ektarya. Panami namin ng klase ka kuno ka panguma. Maginamo ni no namin magpinanguma. No? Dibla, mga mo malani mag minimum mo ba 7 tons ang per hektar mo? Dira sa 150 pasaka. Ay Mariusit. Manguma na lang ta. Tapos kung hindi magdubo ang presyo sang humay. Ay paldo-paldo. Imaga mo ni butang ta sa isa ka sako. Tag isa lang kalibo, abig kada sako sa bili nga 20. Ah, Mariusip, 160 mil ang imo sininga, kwan? 160 mil ang imo sininga income sa isa lang kay hektarya. Oh, 160 mil, di kung tutalon mo kay 257 sacks ini. Oh, di mo na eh, 257,000 sa 1.4 hectares. O, di, minus mo lang tanan yung mga gasto. Abutang tabi, 100,000 pa. May 157,000 kagid. No? Nga net income. O, ang iagaling nga, kwan, nga gingamit nga, tawag sini nga, bini is hybrid. No? Ang LAV or LAB 77, tatlo ka 7, nga hybrid. Bodo tanglad ang yasini nga, kwan, no? Galing, okay gini, no? Kung may ginagasto ka sa hybrid, kita mong iba niya nga mangunguma, basta may mga kuan gani iya, mga farmers, gidya nga mga certified, ngayon na bala may igasto? Dito na sila sa hybrid, kaya damo sila i-spray, damo sila i-abuno, damo sila i-gasto. Pero sa mga hit and run lang niya nga mga kuan, nga mga farmers, wala man sila yung nag-hybrid. Kita mo, sa mga irrigated ya, kagin ng mga kuan nagiblaya, mga lagko nga mga farmers, mga diri sa Pututan, Baruta, kag sa iban pa, lapit diri sa mga 4th district, no? Ang ilay gina tanom na hybrid kay makasarang sila ya mag gasto. Siyempre gi preprahan ya nila. Pero ya dito pa Northern Iloilo, ang malakalaka to yung hybrid. Inbred to yang ginagamit nga mga kuan nga mga bini kay hindi ya magasto. Di mabalaan mo na kung farmer ka, no? Ang ginabot ang balon nga magasto kung hybrid kaga hindi tama ya kagasto kung inbred. Ang mambal ko lang, tilaway lang. Para mo mabalaan ang kinalain sang hybrid kag ang kinalain sang inbred. Di mayo man eh, no? Nga i-promote sa nga Department of Agriculture. Ini nga mga variety. Galing kay ang baltagani, kabus-kabus yung bulsa sa aton sini nga mga manguma. Oh, di ining sa dingli nga ni, grabe na ni guru yung natutok kasi sini nga pag-panguma. Di ba? Guru halos kada adlaw, libot ng sanga libot sa umaya. Pagkakita, duwap lang kabilog nga, ano ni nga, sapat-sapat, dayon spray. Oh, ang abuno, tsaktugid ang abuno. Ang monitorin sang tubig, tsaktugid. Bala mo, pagpanguma, mauti man. Oh, kung hindi kans on sa pagpanguma, ay sos, mabudlayan ka man. Kahit swerte sa lapo mo pang imo tao da nga, ang imo nga, inog spray, hindi nga mag-spray. Ay, inog abuno mo. Base kon hindi maabuno tanan. Tiyo mo na, gina-implo talan eh, parang at least, gina-discuss talan eh, at least para sa mga farmers naton, base gusto nyo man ya. No, sang amo sining klase kapag panguma, magurugasto, pero medyo makalgo ka naman, pag-abot sang adlaw. Titilawan yung hybrid ah, no? Kay man kung isa sugal man ning pagpanguma. Kung hindi mo kuno pag testingan, ti paano mo na mabalaan? Oh. Labi niya kay ti ah, mga batid na ni sila ya kag bastante sa inog gasto. Alas 4:40 sino si Rajuman Marjorie? Check ta Rajuman Marjorie Miani.
1: TYRI Rajuman report.
2: Rajuman Benroy, mayong aga, mayong aga
0: sa aton mga Mads, good morning. How's your morning?
2: Rajuman Benroy.
0: Oo, siling ko, how's your morning? Kamusta ang morning mo?
2: Okay, good.
0: Abo.
2: Manami ang siyempo subong. Wala sang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Nag-check kita Rajuman Benroy sa mga presyo sang baboy kag karne kay do pila kadlaw wala nga isda kita kag utan mga panakot. Subong ari naman ta sa baboy.
0: Wani subong sa bado cheat day. Di ba?
2: Oh, cheat day.
0: Anong cheat day mo ya? Minggo?
2: Domingo or Miyerkules.
0: Bala mo tsakto man na. Nami man na bisan at least galing kay Iban, galing nyo, apat kikadlaw sa isa kasimana ang cheat day. Hindi kin mapahiway ang karne kagang ang baboy, abe. Balang taman nga, tindi yung pagsigi-sigi. Hagin, okay man nga, pro, silinga daw laban pa yung baboy, isang sa utan daw, hindi naman naman nami. Marge, no?
2: Tima, ba sila, tindi may sarang makamiga, baka mabakal.
0: Oh, tsakto na, makasarang gani, makasarang, pero ti, ang ikayong lawas gini nga aton ginaamligan, di ba?
2: Amo gid, depende na
0: depende mo na sa ila ya kun mo nila ya nga for days and cheat day ya sa kada semana ila man na. Pero ato na ya ginasuggest am lang, pwede yung mga isa duwa lang kadlaw, mga weekend.
2: Depende sa ila.
0: Oo, kay kung weekend namin idaan titililipon kamo sugba-sugba kamo da baboy abaw.
2: Balan mo nga, depende na ako magbatiyag sila, that's the time yung ma-realize nila nga limitahan, Rajuman Benroy.
0: Mm.
2: Sa presyo, Rajuman Benroy, isang baboy kagkarne, subong na Sabado, sa Rose and Leo Pork and Beef sa Iloilo Terminal Market, ang baboy niya regular, ara sa 300 per kilo. Ang baboy nga boneless, 330. Ang gingaling, 330, dala na nagaling. Liampo, 360. Ang mascara, tag 280. Karne nga puro unod, 420. Ang lalagaon nga ginahimo bulalo 380. Ang TL tag 220 per kilo, kasudlan 220 per kilo. Kag panit baka nga pangpata muning paborito sang kilala ta tag 180 per kilo, Rajuman Benroy. Sa madulong naton diri nga mga balita, ang sunog bala kahapon dira sa may Mr. DIY Rajuman Benroy nagdangat sa masobra 1.2 million pesos. Ang balas ng sunog na nagluntad, no, sa Mr. DIY, sa Barangay Argilias Haro. Busy siya sa Dowland area, kaya ti amo nang ginabasihan sa operational man ng BFP mo. Wala pa nalabot ang iban pang wala pa nila ma-declare sa sulod Rajuman Benroy. No, base ni sa assessment sa Iloilo City. Sunod rin kahapon kay Gismar Cristobal, ang assistant supervisor sa Mr. DIY, nga sa vault room nila naghalin. Ang vault room nila, no, secret room na siya, Rajuman Benroy, umutong ibang tuktok kahapon sa BFP, agod lang tawon kung diin ng mga rooms. Malaki ko lang tawon mo, do pader lang na siya tulukon mo, do part ka semento. Pero dara na da ginatago ang mga importante ng mga pagkabutang kag iban pagid. No? So dito naghalin na ang aso, kagati ongoing ang investigation regarding that. Ang mga plastar sang Mr. DIY kung anong mga nabili nila nga gamit nga posible nag-aso sa sulod sang ila nga vault room sa piyak nga bahin.
0: Pero Marge, wala gini mabalaan pa initially kung kuryente o kung ano?
2: Wala pa.
0: Kaya ano nagkalasunog to sa vault room nila kuno?
2: Actually, yung ginahambal kahapon sang Mr. DIY nga representative is sa vault room na naghalin ang aso, ang mga computer, ang ilang radio na bala nga daw, ano na ganyan, daw main station na bala, ang ginagamit na bala sa mga tanod, Radio Mountain Boy.
0: Ang kwando, kung sa mga kwando, server nila daw, ano
2: na. Oo, amo na. And then, may, amo na, may computer dito, mga printers nila, water dispenser, kag may electric fan. But according
0: sa... At iba si, tilaban-laban mag-amo na, kurinti na, no?
2: Oo, kay dito nag-agi sa pangilid mo, and wala man niya... nasunog ang mga gamit sa sagwa kay ara lang sa vault room, medyo budlay siya may buksan. Pero tingnan mo sa BFP, medyo dugay ang investigation, padala pa na sa Manila. kay dira pa na mabalaan na Juman Benroy. Pero ti
0: wala man sang kunano, wala man sila may ginambang nga may na-unplug o kunano.
2: Ay,
0: ah, may naka-plug pa nga kwan nga mga gamit.
2: Gipamangkot man na natin kahapon, pero ang hambal sa assistant supervisor, nandun nagabot man kuno nila. Diba si Mimi?
0: Sabagay, hindi
2: wala sa kabalo.
0: Bisan may ara pa na, laban-laban, hindi man
2: na
0: guru magsugid.
2: Pero,
0: pero ang sagwa iya, wala iya sunog.
2: Wala
0: iya.
2: Ara lang sa sulod sa vault room. Siyempre, ang ulihi ito guru nga, nagawa lang kabal man niya nga, nagabot kumantanan, pero diba si Mimi nalipatan bala. Or kung ano pa dira. Amo nang gina-investigaran karon sa BFP, Radyo Man Benroy. Sa piyak nga bahin, mas dako pa ang bilis ang inbilin nga Royda kaguma sa motor sang sa multa. No, yun yung pahayag ni Sir Dante Dumaging. Chief sang Pabia Public City Traffic Management
0: Office. Si Kuan Gali, si Sir Dante, ano gani, Dante or Dante? Dante, no?
2: Dante Dumaging. Dumaging.
0: Ang hipi, anay, isang Pabia mo na ginambalamon nga po ni Radyo Man Eric ngang ilahed ra sa traffic. Former chief nila, si Sir Dumaging. Gali!
2: Oo. So, okay. Amo nang iya pahayag kahapon matapos nga ginbilin sang motorista ang ruida sang iya motor sang ilagin clamp no sa barangay Kabugay Sur or Kabugaw Sur Pamiya sang Setyembre 3. Suno kay dumaging nga halin kahapon wala makakaton tang iya sang ruida sang motor agud i-claim na wala man nila mahawidan ang plate number kay wala kuno to plate number ang motor Radyo Man Benroy. So gapanugyan man diri si Sir Dumaging sa mga motorista kag sa mga tag-iya sa salakyan nga likawan ang on-road parking kag sundo na ginapatuman nga layi para sa safety sang tanan. According kay Sir Dumaging nga nag-start sila sang clamp apang clamp sa mga on-road parkings dira sa Pavia sugod sang September 1 no. So ika-apat lang and madamo ang naklamp para Juman Benroy kung motor 500 kung salakyan 1,000. Kasi galing kay ay depende ano na tong dalaga niya kapaminsar sang isa nga imbes nga bayad niya lang 500 ginbili niya na lang no.
0: Galing kay wala pa ni mabalaan nila kung sinong tag-iya mo kay wala pa ganit tong tag-iya sang clamp nila wala sila sa may makuha nga papeles di ba?
2: Wala
0: oo. Oo pero na-assess nila kung pila ning bilis ang Guru Marks, pagkabalo yung naging clamp, abiya guru, i-impound guru yan.
2: Oo, abiya guru, i-kuha.
0: Hindi na, matay ko guru, sa sulod sa pinsar to yung driver, nga naging clamp ni, laban-laban ni kuhao nila, ni kung piskaro nila, ni ngakon mo motor.
2: Gratiway man sa mga documents, bala Radyo Man Benroy.
0: Pero damo sang kuan mo, damo sang posibilidad, it's either nga kinulbaan siya nga base kung piskaron, o base bala may problema ni balang motor, bala niya mags?
2: Di ba si gani wala sa mga lisensya kag kumpleto sa wala bala eh sama na Radyo Man Benroy.
0: Uti magluwas yang wala sa sang lisensya isa gina dako inang posibilidad nga registro ya guro expired or base wala ya ma-renew. Tapos wala pa sa lisensya mambal siguro. Bodo mo dahamo nga akon nya alat bangon sini.
2: Kumpleto sa violation.
0: Oo. Ti isa pa gid ha base bala ya kung may kamlamalahan maning motor nga hindi ya gusto ya nga ma eh, karon ma-investigaran, karon na akong madakpan ka na. Ti, ang pamangkot, paano matrace karon sa nga ton sininga traffic management sa Pavia kung kay sino in-emerge?
2: Tingin ako lahat naman lang nila, kaya wala naman chance nga matrace Radyo Man Benroy. Pero, ti, wala na yung balas sa Dumaging. Bako pa yung gastuhon niya yan? Yung bilay niya ka na. Mas mahal niya ako para sa 500.
0: Tigani, mambagay kay galing kayo, hindi tampaktan ito yung pinsari itong kulba. E guro to nga ginclamp. Iniway man siya yung unguan guro to. Basi uway man nagpamati isang gina-cascade ining ordinance.
2: Basi hindi man sa taga-Pabia.
0: Oo, basi hindi man taga-Pabia. Way sa lungungan. Abi, e guro, tiga 5,000 blairan. Or basi kung piske, impound kaya motor. Tiyan mo ito guro, binakla niya guro sang rim. Dalaguma. Kay pila man lang na baklo ng rim dalaguma, hindi guro ko ubos 2,000 kasi isa man lang na 1,000. O, suru-sobra. Oo. Ti, wala ma-assess dahil Sir Dumaging kung daw mga pilang bilay, sinisingin bilay niya nga guma dala rim niya?
2: Wala. Radyo Man Benroy. Kiti, sako sila kahapon niya sa pangklamp. Ang haba nila nga nasundo lang yan nila ang traffic rules na rin sa Pabia. Parang niya sa safety. Amo na, santo sa igi, bilin niya gid. Magbakal na to guro, bag-ora Juman Benroy.
0: Oo, nagdali-dali guro to. Pagkakita, iya bala March nga, ay, gin clamp man eh. Tapos damo na nagsulod guro sa pinsarya, ay base madugangan ni violation ko, way ko lisensya, way ko ristro. Tapos base impound eh. Ngita siguro sa bike ka shop, tapos motorcycle shop, tapos ngita sa to ka kwan. Yaga dinali dali ya. Hukas kagin takdan sa bag-o nga guma. Guwapo.
2: Sila bala sa durbaan, duro'y tag-iya.
0: Ay, Marius, wala agit CCTV sa lugar?
2: No, wala agit si sir. Kay mga ano na da mo, mga kilid-kilid, mga kilid kadalan. Base mo identify Manila. Pero pinaka-focus din sila sa buso paglibot. Radyo Man Benroy.
0: Pero very good niya. Amo ni, sa iba niya mga banwa, kwan makamukam, apakamu sa ordinance nga mo ni, para nga may disiplina.
2: Para nga tayo malikawan ng aksidente sa dalanon. Correct. Ipas ka na imuya, kagabungguan ka na karoon, kundi hindi ka bayad. Anyway, yung munang madulong nato ang yung mga balita, subong na aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Inuulo. Radyo Man na Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
0: RMN. Madamo gid niya, salamat kay Radyo Man Marjorie Miyane. Ang budlay kong damo, ka-violation, bla kay ga-klorog, itlog mo. Di ba? Amo man na sa checkpoint sang LTO, checkpoint ka PNP. Mas gani nga, may problema, mo papilis sa motor man o kung sa lakyan ay gaplamalhas na yami. Kung magkita mo may checkpoint, di ba? Tiki, isipon mo, kapin pa kung LTO? O, hindi lang ulang kung raan yung, violation. Ang ginapatuman yung kasuguan sa nga LTO, wala ka na karoon lisensya, wala ka na karoon, wala ma-renew imo sining registro. O, damo pagid ba violation imo sa lakyan. Kasi kung ma-impound pa nang imo sining sa lakyan, di ba? Okay lang kung pulis ka ni kong isa, kay team pulisya, tama kung isa ka, ka mapinasinsyahon man ka pinpi sa checkpoint. Eh, pag, pangayo mo ya, kuan pagpangabay mo ya, pagayo mo ya sa pulis, tingin ba, amo mo na ang gasagsa, galing iban ng batasan, kabalya, wala man lakap ng DLTO, pulis ba lang, di, mambalang pagayo mo to sa pulis, kay maluluyon man pulis kay ti, siyempre, kapangabuhi man na tao, mambal mo lang pulis, sige ah, sa sunod galing, suksok ka helmet, sa sunod galing, iparehistro na ng imo sininga motor, sa sunod galing, dala ka pad ang padraybon mo, may lisensya, galing kay tanan-tanan, wala lisensya. Amo ni problema sa mga banwa, di ba? Ang lisensya, wala. Ang motor, wala man ginarinyo ang registro, di ba? Pag bakal mo ulit sa kasa, may registro na. Pero after a year, kay marinyo ka na, mambalsa, dire, wala na di ginalibot-libot sa banwa. Amo ginagkalabanan niya rason, wala, man ko naiga pangayaw, kundi na. Dire, malang ko yan na ginagamit, kumula ni Dulong, si estudyante, magpaninda. O, di mga pulis, di, mag-checkpoint, ayoon mo malang na, suksok lang helmet, okay na. Dumay na balaan, dumay kilala, gino. Suksok lang helmet, ayoon mo lang sa mga amigo, tanga pulis, ti palabayon ng Manila. O, mga muna bla, ti, no violation pag ganiya, kung may ara sang registro, may ara sang lisensya, daw, violation pa. Duman, kung naman ang istorya sang mga motorista sa may kapis nga nag-checkpoint LTO. No, nag-checkpoint ang LTO. Di karon ang mga motorista nagapundos dalan kay kung mag-checkpoint yung mga pulundo kay ti wala na mga lisensya, wala na mga registro, namong violation. Ay, sus, nakakita sila yung chance para makatabok. Ti ulat-ulat lang sila. Timing, may nag-agi nga patay. O, nagkumpanyar. Ay, Mariusip, nagdamo ang nagkumpanyar. Kay nagsulunod sila. Ti, paano mo ba ito karun kung ikaw ulti? O, langan man pang i-plug down mo ito sila. Kay ato sila yan nagkumpanyar. Ay, Mariusip, nga abilidad. Sige, magabalik kita. Standby, hindi lamang maduga eh. Alas 4:54.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa apoy, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapasa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
8: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
7: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
3: Sample Plus Gold.
9: Kasi yun is, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Ilig sa mga butika. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Parang sumangguti ka.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Sample Plus Gold.
5: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
6: pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
8: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggang amoy ko lang sa pangon ng Charm.
9: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. D3
10: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kami sa mga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzon sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C. Alkaline Vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantogilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
6: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadali nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
12: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
11: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
12: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping bread

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Hello, anak!
3: Papunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
2: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoma low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Alas 5 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
9: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
8: Super Fiber, pinakabagaw kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredyente nga nagalain sa old fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagad sa nagakigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog kag gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers o pila sa tiyan kag colon. Obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Sa ilo na kita sa aton nga mga balita sa Regional News Wellness Clinic sa nga Department of Health, Region 6, ginbuksana. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
9: TYRI, Radyo Man Report.
10: Paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
11: Bukas kag mas accessible sa publiko ang mga serbisyo sa ikayong lawas sa pagbukas ang wellness clinic sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sa SM City Iloilo. Ginpahayag ni Dr. Mary Pauline Histusani, OIC Assistant Regional Director sang DOH Western Visayas Center for Health Development, ang pagbukas sang wellness clinic ang magatanyag sang mga serbisyo kasubong sang non-urgent ambulatory healthcare services na naga-focus sa nutrition, wellness, immunization, kagiban pa nga health promotive kag preventive services. Kalakip man diri ang screening, curative kag rehabilitation care, pati na ang traditional kag alternative medicine na ginatanyag galibre. Bahin man sa basic services na ginatanyag ang reproductive health kag general preventive services, miscellaneous services, kalakip ang general consultation para sa mga common ambulatory concerns, maternal health, kag iban pa na general preventive services. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Mon Yales Kapalian Tatak, RMN.
12: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Kagini nga ba yung dalaman sa inyo sang non-liniment oil kay number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras. Ang non-liniment oil agatag protection kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dalasang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sige mo sini nga parimalay. My name 3 extract nga pareho ang performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nimo nga panit. Ang non-liniment oil mayuman kontra sa skin problems kanga isang arkis, alap-ap, alipunga, an-an eczema, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Non-liniment oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Sa police report, traumatic head injury, rason sang kamatayon sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa Banwa sang Zaraga. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
9: TYRI, Radyo Man Report.
1: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Daan nga agi sang lampos sa matigang nga bagay sa likod sang ulo o traumatic head injury ang rason sang kamatayon sang 15 anyos nga lalaki nga nasapon sa barangay Balod, Liloan, Zaraga sa tinalikdan nga adlaw suno sa kapulisan. Ang biktima gin hinago kay alias Nico, 15 anyos, pumulo sa barangay Talawgi sa Amunga, Banwa. Suno kay Police Major Beverly Catalunya, hepe sa Saraga PNP nga base sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay ni Nico, nagagawa nga hindi bag-o nga samad. Ang naangkon sini sa ulo kag posible sa nagligad nga inadlaw antes siya na sapuan. Pangayag pa ni Catalunya nga posible tuga ini sang sumbag sa likod sang iya nga ulo ukon matigang nga bagay kag wala nahatagan sa nagakiigo nga pagbulong. Wala sang patal nga pila si Nico sang nasapuan kundi mga bagras lang sa tuhod kag paa. Sa karon nagapatigayon sang backtracking sa mga nagliligad nga aktibidad sang biktima ang kapulisan agud matumod kung sino ang nagsumbag sa likod sang ulo sini inadlaw ati siya na sapuan nga wala na sang kabuhi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed a vitamin D3 brand in the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
8: Alas 5:11 na sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mag Mega Man Herbal Capsule ang paborito sang mga kalalakinan. Number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, ang Mega Man Herbal Capsule nagatag ini resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagapanugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maka category goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa ilo kita sa City Hall pag panagtag sang cheque pagi sa bawat barangay makikinabang program natapos na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
9: City Hall Reports.
13: Dala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaligate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutyan. Nagpapadetoxify sa imung lawas. Nagpapulig-padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
14: Nakompleto na ang pagbanagtag sang cheque para sa mga barangay sa siyudad sang Iloilo, sa ilalom sang bawat barangay makikinabang ako ng BBM program. Kaso dinis ang distribution sang cheque sa mga barangay sigan sa distrito sa Molo, City Proper, Arevalo, Kagharo, mismo siligan ng mga barangay President Maria Riniong, ang nakonfirmar na nakompleto na ang releasing sang cheque. Kinpangunahan na dayong kag mayroon isa trenya sa pag-release ng cheque sa itong Huwebes. Una na gin-release ang cheque sa mga barangays gikan sa Manduriaw kag Lapus. Ang cheque ay nagabalor sang 200,000 pesos kung sa diin ang 100,000 pesos paggamiton para sa proyekto sa barangay, samtang isa pa ka 100,000 pesos paggamiton para sa lima ka presidential scholar nga magabaton sing tig 20,000 pesos kada isa. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
13: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nanscord Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: RMN, RMN, RMN.
8: Tag Mag-DTX 500, mataas bilang presyon sa ngimutugo. Ikaw ba lang ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagulat ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kanaga palapuyot, singi mo sininga dugo. Inang isa sa mga rason ko nga nagka-hypertension ako na yung blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ng kidneys, kagmadamong nga komplikasyon, kaangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 by Charantinalin sa Margusong nga nagamimik sa insulin function. Kuno mo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo, ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hypersidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbanamo pang nga iban. Gani mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kagparisan mo inisang mighty C, dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-mighty C, ang alkaline nyo vitamin C. Magkabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies, mighty C, kag DTX 500, sa manamay nga kombinasyon, mabakalini sa mga butika, kag produkto ni Doc Ramil Uy. Sa ilo naman kita sa may Kapitolyo Provincial, Iloilo Provincial Health Office, nagpandam sa epekto ng haze sa ikaayong lawas. Kasama mo sa balita, Radyoman Fia Mayotero.
9: TYRI, Radyoman Report.
15: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkarto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Ginapaandaman sa Iloilo Provincial Health Office sa kon IPHO ang publiko nga maghalong sa epekto sa haze nga tugas ang magagmay nga particles kag pollutants nga nagaupod sa hangin kag makahalit sa ikaayong lawas. Sunod sa health advisory sa IPHO, ang mga kabataan, mga tigulang, ang mga may asthma kag iban pang balatian sa baga kag ang may mga balatian sa tigipusoon ang mas madali nga maapektuhan sa haze. Ang mga na-expose sa mahigo nga hangin mahimo maka-experience sa nagalain-lain nga mga sintomas. Laki pang pag-ubo o kung mabudlay nga paginhawa, pagkatol o kung pagpula sa mga mata, pagsakit sang ulo kag pagsakit sang lawas. May mauman nga magpalala sa balatian sa tagipusoon kag baga ang masabing nga exposure sa haze. Agud malikawan, sunod sa IPHO, ginapanugyan na ng publiko nga magamit sang N95 mask, ilabinakon kinahanglan nga magwa sa balay. Mas maayo inisang sa regular nga face mask, bangod bakabulig ini sa pagsala sa magagmay nga mga particles sa hangin. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros Occidental.
8: Armin. Kuya man tamay mo sinisang haze to no anong tani abi tabugon sa kawaan to parang hindi di magalapta sa aton. Kag ti bisan ano to ka pinanawagan sa kwanto sa may Indonesia budlayan man to sila sa pagpalong sang kalayo. Ano abi kay ang hangin timing gid nga bagati diri gid pakadto sa aton. The least nga imo naton ti siyempre magsuksok kita ka mask labi na gid sa mga immunocompromised drop lang nga may aran sa kinabatyag sa respiratory system ti daw amo nang medyo alalungan gid sa mga normal ya iban ti daw wala man gani ga mask gid pero mas mayo no at least may protection gid bala kay ti halin ini sa sunog to nga mga kwan mo mga kahoy kaga ilamon to sa kagulangan to sa nga Indonesia nga naga kasunog ara na pe check ta ang pinakuling nga lakat sang panahon.
9: RMN News Panahon.
8: Sa linya naton si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir, good morning. Upod mo si Radyoman Benroy Bernal.
16: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, September 5, 2026. Southwest monsoon gyapon ang nag-apekto sa may Luzon kag sa Visayas. So, munisa mo nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique. Expect na to na mga occasional rains and for the rest of Western Visayas, magalumon nga kalangitan. May chance sa mga scattered rains and thunderstorms. Ang hangin, kasarangan tugtog mabaskog sa direksyon na bugatnan, nakatundan, na may magadala sa kasarangan, tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 540 sa aga, magatunod din 557 karon sa hapon. Namin na ito ang latest weather update.
17: Sir John?
16: Yes, sir.
17: Yes, sir. O gusto na itong blama ki-update sining apla buton ta, sir, nga El Nino. Kay damo sumong nagkakahangawa, bala. Regarding sa mga epekto, mga anugid nga kwan ni sir, mga anugid nga bulan mag-umpisa nga inang kwan naton mabatyagan naton ang epekto sa El Nino, sir, Super El Nino.
16: Yes sir, kung if we're talking about ano sir no, ang Super El Nino, actually may ano na siya eh, ang probability sang sa subong abi ano nakita eh, present na ng aton nga ano no nga El Nino, pero sa ano no in terms sa probability sang aton nga Super El Nino, actually medyo mataas pa no ang probability sang aton nga Super El Nino, and possible mag ano na siya sir no mag emerge na siya by the last quarter sang ininga tuig, so October, November, December, and pero ang ininga bing El Nino naton sir, since ano siya no slow moving climate pattern siya, so kumbaga baka slow moving climate pattern, hindi ni siya dayon insigida mabatsagan naton nga compare naton sa bala sa mga heavy rainfall naton or sa mga bagyo naton nga once pag-ara na siya batsagan mo dayon, and then after maglabay niya dula man siya dayon ay niya ano ni siya sir kinang landamo pa ni siya nga bulan nga nagadugay no. So, and usually mga back end na siya or mga sa ulihin mo na lang siya mabatsagan, so sa subong abi I think to nag-declare kita ta sa aton nga El Nino is sa June pa. So ano na siya no, ang usually mabatsagan ta pa na siya pag ano na pag ano na no sa next year pa na ang usually mga ano gina mga during warm and dry season mga March, April, kag May no, kay balaan naman nga daan pagkabalota sa ano no sa El Nino is supposedly dapat gakulang ang aton nga ulan, medyo mainit no ang aton nga tiempo, pero kung manotice naton do hindi mo na ang ano nato no ang aton nga ginabatsyag do mas damo pag gani nga ulan, actually isa ka misconception man gani sa ano no sa during El Nino. Walang pagkabalo naton dapat ano na siya ay kapinto kong rainy season naton, dapat supposedly gakulang ang aton nga ulan, nagainit ang ating tiempo, but actually that's not the case. It's quite the opposite, no? Kung may El Nino kuta during sang aton nga rainy season, mas nagaano pagid, naga-enhance pagid ang aton nga southwest monsoon, or nagakusog pagid ang aton nga southwest monsoon, which is amo na no naga posible siya maghatag sang mas madamo nga mga paulan. So usually nagaano gina siya sir mabatsagan tagin ang El Nino kung sa diin wala ang aton nga tiempo mainit na nga daan kag gakulang na kita sang mga paulan.
17: Pag-abot sang dry season next year, mas ti adugangan pa sang El Nino dito nang epekto niya ma batyagan ginaton nya ti posible wala na kita sa mga pag-ulan nga maeksperyensyahan, but not sining first ko last quarter of the year. Kay ang ginapaminsar abi nato nya sir, kita kami nga mga ordinaryo yang ati di makami expert sini no, mga ordinaryo nato nga mga utod pag ambal El Nino. Kumbaga do instant ang inexpectar ta nga ti pag declare nga may El Nino kita, ti wala na ulan do amo na bla.
16: Yes sir, actually ang El Nino abi ano na siya is climate pattern na siya, so magmamba kita nga climate pattern, ano na siya no, ang kinanglan dugay na ang iyang ano sir no nga epekto anay sa aton bago naton nga mabatsagan.
17: Yes.
16: So muni siya no, ang ginexpect ni siya naton actually is basta mabatsagan siya naton during sa tag-init naton nga season no, kay laban-laban siguro given binga kung matabo gimani nga aton nga Super El Nino, which is possible siya mag-emerge October, November, December, then we're talking about ano no sa possible mga dry spell or drought condition during sa ano naton no ang tag-init naton nga season or warm and dry season naton by next year.
17: Okay. Pero ining kwan ing last quarter of this year, October, November, December, hindi man butang balon nga wala na gidaulan. So meaning kahit gradual man yung epekto niya, hindi man instant. Meaning nga may maka-experience siya gigitaya sa mga pag-ulan sina iyang mga binulan pa, sir.
16: Yes, sir. During sa October, November, December, may expected patanda nga ano no nga mga paulan, especially mga October, kay usually transition naton sa rainy season kag rainy southwest monsoon naton to northeast monsoon is usually mga dira na siya patapos na sa October or starts ang November. So mga October may mga paulan ka pa na da, and then by November, December do dira na naga decrease no ang imo nga mga paulan. Pero usually ang ato na bizarre criteria sa ano no sa inang mga ano nato inang dry condition naton, dry spell, drought condition, kailang na may ano na siya, sir, may accumulated na siyang months nga dapat gakulang ang aton nga ulan. So dira na da masugod eh November, December. So syempre kay aminana
17: so
16: no? Yes, sir, mamatamat na siya isip. So November, December, January, February, and then eventually once kung makarecord kita sa muna bi nga mga binulan nga gakulang gid ang aton nga mga paulan, butang bi November, December, January, February, then possible na siya pag-abot na sa aton nga warm and dry season or tag-init na aton nga season. Dira ba siguro either nasa ano na kita no, dry spell or drought condition.
17: No, dira ng extreme abi daw, dira ng peak ya. Pero lastly, sir, normally kung may mga El Niño, pero sini I think 4 years ago naka-experience siya kita, naga-prolong blang kwa ng transition blang from rainy to from dry to rainy season bla. Like for example, ang ulan galabot biya Hulyo mo. Ang ligad to, Hulyo. Tini nga El Niño, makapikto ini, sir, sa transition period, base mapalawig ya, bala?
16: Yes, sir. Sakto na. Actually, pwede niya na, no, iprolong ang aton nga warm and dry season. If I remember, no, sa previous naton nga El Niño, ang aton nga, ano, sir, taginit, why mo siya actually naglabot sa Hulyo, pero nag-delay siya. So nag-delay ang aton nga ano, sir, nag-delay ang declaration sang aton nga onset sang rainy season. If I remember last time no, so I think that was 2022-2023 yeah, so nga El Niño. I think I think first week or second week na kita sang June nag-declare sang aton nga onset sang aton nga rainy season. Kaya at that time is may El Niño kita. I think nauna to yung El Niño eh. Kaysa sa aton nga rainy season, which is opposite sa subong no, kaysa subong abi, ang naguna ang aton nga onset sa rainy season, and then nagsulod si El Niño.
17: Oh, amo na ganyan butang balong ko, sir, sa itong atyempo, ang pag-ulan, ara niya sa kwan, lapit niya, kwan, manugtapos niya ang June, normally, di ba, May, kay bangod ba El Niño, ining El Niño, subong, base ko na mo amo man eh,
16: Possibly so, sir. Let's say may scenario kita na sabi nga by next year nga kung madelay ang may possibility gina siya eh, nga madelay ang aton nga onset sang aton nga rainy season eh. And once mag-declare gyud man ta sang onset sang aton nga rainy season, kisa may times pa na siya, sir, nga ang mga paulan naton do hindi pa siya tanto pa kagabi. Tapos kisa may mga kapanada, may mga monsoon breaks kapanada nga, kisa may times kagid nga nami gapon ang tiyempo, mainit gapon, pero may times man nga nagaano siya no, nagapaulan siya. So hindi siya para sa subong bala, sir, nga do kadadlaw nga nagainulan siya. Yes. Pero may times gid siya nga isa nami tiyempo, mainit gapon, tapos may times man or may adlaw ka nga nagainulan. So ano na siya, sir, do parang amat-amat na siya. Once mag-start ang aton nga onset sa aton nga rainy season, do gamat-amat na siya, matamat na siya paulan. Kung may mga times na siya nga naga-experience siya kita sa mga paulan. Then after timing na siya nga siguro mga patapos na sang June or start na sang July na dayon gasulod ang nato no, ang mga do frequent rains naton nga do na gid siya no, do amo nang dumatawag na gid naton nga do nag rainy season na gid siya.
17: Tingulan na gid. Kay sa frequency sang kwan, sang pag-ulan no.
16: Yes, sir.
17: Sige. Sir, anyway, salamat kay at least na enlighten kita kay damo nagakabalaka. Sini salamat gid, sir. Good morning.
16: Sige, sir, and good morning.
18: RNN News Panahon.
17: There you are, si Mr. John Baron, Engineer John Baron, sa pag-asa Iloilo, sa aton sining nga mga tagpalamati.
8: At least, no, na kuan kita na intindihan naton kay damo nagkakabalaka sini, no? When you say il ninyo, dahan, ti, tubig ang aton ginisturan, balaan nyo naman, balaan naman sa aton sini nga mga kultura niya, ti, ano bala ang aton sini experience at tong il ninyo? Nakabudlay-budlay sa pangabuhi. It doesn't follow nga, ti, kung nagumpisa na, actually, nagumpisa na ini, no? Kag-gradual ining epekto, yeah. Hindi butang balon nga instant, nga pagambal il ninyo, wala na dayon buwas sa, kuan, wala na dayon buwas ang tubig, may kasing ulan. Hindi amo na mag-ambal ka nga El Niño, ti gradual man na pa matamat nga epekto, mumpisa sa

0: inyong dedikasyon kagapag pangabudlay. Gani, magpasakop sila sini nga raffle promo ang kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura para may chance kang magdaog sa mga brand new na kalidad nga Kubota products. Simple lang ang imo sini nga imuon, bakal ka sang Kubota equipment or genuine spare parts para makakuha ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga pagbakal, may isa ikaw ka raffle coupon. Pero kung damo pinaklan mo, damo man ang raffle coupon. Ang coupon mo sulatan mo sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sini nga mga drop boxes. Ang raffle draw lapit na lang sa December na, December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barangay Kwewan Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Nagaulat na sa inyo ang premyo, ang grand prize isa ka brand new nga traktura, ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize special power tiller with diesel engines. Gani, magpasakop sa raffle promo sang Kubota kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa balita naman sa patag sa Nginampang Rockets, ginpalawig ang kontrata ni Amin Thompson sa ila. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus mas ginpaipitibo kag mas ginpabaskog. Gintingog ang Mangustin Guyabano Malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang inyeriya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog na korason. Bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Ginanunsyo sang Houston Rockets ang contract extension sa ila guard nga si Amin Thompson. Ang lima katuig na rookie scale extension nagabalor sang $208 million o kon 12.98 billion kag nagalakip sang 10% trade kicker suno sa ESPN. Suno kay General Manager Rafael Stone nga ginapresentar ni Thompson ang tanan nga luyag nila sa ila organisasyon kangay sang iya elite way ability, kakusog, determinasyon kag nagakumpit sa kada circumstansya. Payag pa ni Stone nga mas naga-improve probar si Thompson kada tuig kag nahibaluan sang Rockets nga nagapadulong palang ini sa iya pinakamaayong nga performance sa basketball. Magasulod na ang 23 anyos nga Rockets guard sa final season sang iya apat ka tuig nga rookie deal nga ginpirmahan sa tung 2023. Makaangkon siya sang $12.26 million sini nga season antes magsugod ang iya bag-o nga deal sa summer sang 2027. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang non-super plus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
0: Mga kasama, ari ang good news para naman niya sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta nga ingrediente nga ginpailalom sa maiinid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayuman nga pagkontra sa arthritis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, makabakal ka sini sa mga butika, no? Kag makabakal ka man sini sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center. Kag syempre, para maka-order ka online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton nga hello attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala ano ang katuyuan sang Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para onda.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang liver o kunatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o kontoksin sa aton lawas. Para nga mamintenar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamodera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr.

0: Ang Squalene Capsule, ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kay ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay, pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bacting Pharmacy, TDS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Nagapamangkot ang isa naton katagpalam mati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang katuyuan sa Juvenile Justice and Welfare Act sa Pilipinas. Attorney?
2: Well, ining aton nga Juvenile Justice Delinquency Act, no, is primarily intended as a reformation, no? Supposedly, dapat i-reform niya ang any children that may be classified to be children in conflict with the law. Though it's instead of punishing them for retribution, ang magagawa sining ati, i-rehabilitate sila, may mga intervention programs, kagti intended siya para nga maging may reformative, no, nga chance niya maka-reform or makapag-upa ang nasambit ng minor de edad instead of putting them in jail.
0: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, derigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Alas 5:37 na sa agad, diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa aton nga mga listeners and viewers kay Romeo Heter nga nagapamati Lisel Kapada kay Mary Ricabar, si Kagawad Romar Martires, si Pare Romar. Good morning. Nabalda gid siya kuno ba si ginto yawan ka pre. Gaba nagtalab gurong tuyaw. Kay Alma Aginga nga nagapamati man, good morning. Nani Bichayda, mayong agaman. Si Pare Imok Balume, nagapamati dira sa may pangi sa may San Junisio. Lito Binyas, good morning man Pare. Kay Ma'am Gemma and nung Julie Navarro, nagapamati man kay Major Nairo Jimenez, no, nga nagaprepar para sila sininga fun run dira sa may Camp Hernandez sa may Dingli, Iloilo. Brad Pet, Madeira Bistwer, ang Madeira Bistwer Armada Alejero Duerme Borsilio family nagapamati. Helenita La Pastura, Stephen Faniga, nga nagapamati. Sir, good morning. Kay Alex Caras, kay Pare Alex Caras, kay Kagawad Naldo Mandulusaga, kag sa Team Megaman, dira sa may Baruta Cavio, Iloilo, good morning gida sa inyo. Sa kay Jerry Banyes sa may Madureo Public Market. Kag dira man sa kay Brother Bong Cathedral, nung Benta Blate, Brother Efren Shaw, kay Brother Federico Guzman dira sa may Balabago sa may distrito sa Ngaro, kay nung Plasing Escobio dira sa may Amyagaw, sa may Igbaras, good morning kay Pariel Ted Ferraris dira naman niya sa may Igbaras, sa may Amyagaw, Iloilo. Salamat gid sa inyo nga pagapamati. Good morning gid sa aton sa inyo tanan. Magabalik kita, standby, istoryanta, dugang ng mga balita lokal. Last 5:39.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Dream Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dream Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Dream Bio.
7: Dream Bio. Ang Dream Bio.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika. Sample Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
7: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
7: Mighty C. Abaka sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredyente kaya dapat tara sa inyo kay ginainom na kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
0: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
5: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
6: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya nang dito. Ako, may diyang pasasalamat
0: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
0: nanakas,
13: at gaganda ka pa.
0: TTX 500.
14: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
15: Sige, sakit lang ka maginom.
16: Sa TTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagkoginapat
0: siya. TTX 500!
17: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh, wala bit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
13: Mabasa ang butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pabulito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
1: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
8: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
15: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Importante magali Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
21: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Squalene Capsule.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
19: Sample Plus Cold.
25: Ako si Roy, taang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
19: Sample Plus Cold.
26: Mas pinalakas,
19: pinagaling,
26: pinahusay.
19: Sample Plus Cold. Mighty C,
26: ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C,
26: mabaka sa mga butika.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
29: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
19: Ang samatilong
31: GTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tantindo ang atay. Happy kanunay GTX 500. Masaligan, epektibo GTX 500.
32: Alas 5:49 pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
24: Radyo Man Eric John Pamplona.
25: Eric John Pamplona.
24: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
25: Benroy Bernal.
24: Back to back sa unang radyo, unang balita.
32: Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian, labi namang kamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 na super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mapakal sa tanan nga branch sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisit kag mag-avail sang libreng medical consultation kaupo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdakuang galastuson sa ospital kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sunod sang Iloilo tagbak distrito sang Haro poblasyon sa may istansya Simian Aguilar Street sa Pasi SM City Iloilo Bangga Dama Santa Barbara kag JC Silueta Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Gani mag Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
24: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
32: Sa aton nga mga balita sa Ronda Balita, LTO 6, seryoso nga ipatuman ang layi, batok sa overloading. Kasama mo sa balita, Radyo Man na Mon Kapalian.
24: TYRI, Radyo Man, report!
2: Seryoso nga ipatuman sang Land Transportation Office o kon LTO Regional Office 6 ang layibatok sa overloading. Iniangin paabot nga mensahe ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan II sa mga kooperatiba kasunod sang pagkadakop sang tatlo ka unit sang modernized jeep sa overloading sa ginpatigayon nga law enforcement operation sang nagligad nga Setyembre 3 sang gabi sa distrito sang Mandurriao.
3: Well, sa management sa mga co-ops na mag-ooperate sa Western Visayas, no? You think we're not serious in implementing the rules in so far as overloading is concerned, no? We will impose the more severe sanction sa inyo kag sa inyo ang mga driver kag mga konduktor if this continues, no? Kay makita naton may ara gani ko na observe, no, nga ang konduktor gani ara na sa guha, no, hindi na maklot ang mga modernized units. So magambal kita nga ang 12 lang ang ginatugutan naton, 12, no? Duse lang katawo ang magtindog.
2: Ginpahayag pa ni Attorney Hidospan nga ginakonsiderar nila ang pagsuspend sa driver's license sang mga nag-violate nga driver.
3: So we will treat this nung intentional yung pag-overload and we are seriously considering i-suspend niya ang mga lisensya sa mga driver para nga hindi na sila magliliwat.
2: Nalakip sa mga nagkaladakpan ang duha ka unit sang MITS Co-op kag isa ka unit sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WBTC. Sa diin, mayara sang tag 47 tubtob 49 ka pasahero ang sakay sang tatlo ka unit kag may 21 tubtob 23 ka standing passenger. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
32: Itindihan taman ni Tani nga tawag kapag nga buwi man. Pero ti may layi kita nga dapat sundon. Ti kung pabayaan mo lang niya yung mga modernize niya. So pinagusto lang sila yan. Gusto nila yan mag-unload gani yung kapasayro sa tunga dalan. Ma-unload sila yan. O nila gusto nila buta-butaon ganyang ilaya nga kwan nga salakyan, butaon nila yung mga busador, no? Actually, hindi man tanan. Pero kalabanan din bala, wala disiplina. Yan mo ni dapat niya butangan gini-instill ang disiplina sa mga utok nila, no? Mga driver, ang bagtaga ni hindi man tanan, may ara man niya nga ti, nag-pati man niya sa aton traffic rules, sa aton sining kasuguan. Pero damo gigitin obserbahan nga mga bugok utok, no? Mapakon mo yan nga maparking kay Moyas, kung nga dalan niya, ma-unload kaya kapasero. Inang kalangalangan niya, ma-unload kaya, kay gusto niya mag-unload. Kinago nga klase ka utok ini. Hindi bala? Pasensya agad, pero ti, pirmi kita nag-a-observar sa dalan eh. Nga, hindi bala pag-ibutang sa husto nga lugar, may jeepney bay man na, may harang kita na isang loading-unloading ngayon husto. Inang kalangalangan nga mag-create sang traffic, dira ginaya paborito nila ambot anong unod ka utok nila sini, no? Matyaga nila yung may pribado sila yung mga dalan ni kung tapay na sini mga overloading nga ti nagapa superman oh panakpa bala LTO. Okay ni kita nagabilib kita ya sa abilidad ni Director Hidospan kay daw subong di man nagsupog ang ila sini nga mga operations. Oh ti pasaki permida bantay eh, no? Kag pang tikitan gidya, no? Para nga madudla. Kaya kamudlay kung wala sang amusine, wala sang kadudlaan. Arimin. Check ta naman sa City Hall, power generator sa syudad, sang Iloilo, nagpangayo sang dugang capacity sa tunga sang power interruptions kag rotational burnouts. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
4: TYRI, Radyo Man Report.
5: Nagpangako ang Panay Energy Development Corporation o PEDCI nga may mga tigang na sila agod makadugang sa generation capacity sa Visayas. Ini sa tungas ng katabong power interruptions kag rotational brownouts kada adlaw sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Suno kay Mayor Estrella sinigin pasalig sang PEDCI sa Sinapol sang Iloilo City Business Development Council sining kanon lang. Maluwas sigin sining man sa alcalde nga magasulod sa syudad sang Iloilo ang LNGPH. Base sa online sources ang LNGPH isa ka integrated liquefied natural gas import regasification kag power generation complex na nakabase sa Batangas. Importante ini para sa alkalde bago idilang problema sa Iloilo ang brownout kundi sa bugos ng Visayas. Pila nakabulan ni nag-anto sa rotational brownout sa isla sang Panay bangod sa kakulang sa supply na gagi sa grid. Pasalig ni Trenyas, wala niya ginapabayan ng problema kundi aktibo siya nagpangita sa dugang solusyon kaupod sa power sector. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
32: Ang ambal sang NGCP ang ano yung TVI unit, ano yung pa-qualified dito sa May Toledo, no? Unit 1, kagang PEDC Unit 3. And ang Unit 1 sa Toledo, mabaliktani sa August 22. Sa pizza 22 pa sa bulan sa Agosto. Pero ti pizza, ano na ta, kahapon yung interview is 4, subong 5. Ang gambal nila, nga nag-ayo, nga kung pwede palawigon until September 11. So meaning, wala gyapon isang garantiya. Pag-abot sang September 11, mag-namin ang supply naton. Kay base, mangayo naman sila sang extension. Kung nadudla na kita si niya, no? Naubos ng pasensya naton sa ila. Ang PEDC, Unit 3, sa September 5, pero nagpa-reschedule sila, ma-schedule sa pagbalik sa September 25. Ang hambal sa NGCP, wala sila may-maymo kay iainik ka mga power generators. Ano? Ang ga-generate, bala, nag-produce sa nga ton sining mga elektrisidad. Kaginapaagi sa aton sininga National Grid Corporation, sila nagapang-distribuer sini sa nagkaliline. Quite ironic lang, ano, kay ang mga planta nga dalag ko, diri sa aton, di ba? Diesel power plant kita, no, yan yung kafisam dito sa may dingli, di ba? May arap kita coal-fired dito sa may Concepcion, nag-expand naman gani ni. Na may arap kita sa coal-fired diri sa may Ingure, nag-expand naman ni. Ang do hindi talang niya maintindihan na amo niyang sistema ay tigaling gagay sa grid. Dito pa niya, bahala niya ang grid. Ang grid na niya makuan, mang-distribute, kundi nila ni, pang-distribute ang mga kuryente. No, quite ironic lang kayang baltari din mga dlagko ng mga planta. Pero ti, burn out bang kita? Tapos, rasunan lang kita sang amusini. Oh, ti, anong mahimuta? Di ba? Kundi, manghakroy na lang kita? Oh, wala kita sang may-maymo. Ti, alangan man nga mag-wild kita sini. Alangan man maghala kita sini kaminaoy. No? Kay ti, ang ambalila, may problema ang planta nga amuni. May problema ang planta nga amuni. Hindi pa ma-repair subong. Hindi pa makayo subong. Nangayo extension. Oh, ti, alangan magligid-ligid ka sini. Di mo nang ambal tagani nga preparasyon na lang ini mo, no? Iyan ka gobyerno, ti obligasyon. Iyan ka Department of Energy na ito. Na-experiensyahan na nato na ini previously. So, abin naton gani, may mga contingency plan na kita. Di ba lang? Amo na tani mo. Kaya ang power, ang water, mabudlay nga madula sa aton. No? Tapos na tayo sa era nga ti sulo kag Petromax ang ginagamit naton. Tapos na tayo sa era nga ti nagainom kita sang tubig kundi diin lang halin. Lain na subong niya ang sitwasyon naton. So hindi na pwede nga wala kita sang kuryente. Hindi na pwede nga wala kita sang tubig nga matinlo nga mainom. So mo ning ambalta kay na eksperyensyahan na naton ini before, no? Kapila na naton ini ma-experiencehan ginuro imbestigaran man ini gani sa kongreso nga white sinanggol man tong classic investigation ginimbestigaran man ni sa senado. Oh, puro man lang grandstanding kaga pa-cute man lang, wala man to may natabo ang investigation ni Tolfo, di ba? Dumduman kag hindi ko gini malimtan sa Mindanao mo man yung problema mo. Oh, ti wala man sa nga may natabo amo man Japon, ti wala pakita iya. Wala pa kita iya, nag-plano, no? Nga kung matabo ini, ano ang aton sining contingency plan? Ano ang aton sining plan B? Ang aton sining plan C? If in case nga ining mga planta nga ini magka-problema, kay once nga daan, nga hinataga na kita sini problema. Dumduman nyo, I think mga 2 years ago, nga tinagaan na kita sang takudako nga problema. Sa nga power shortage, diri sa Panay Island, sa bilog nga Western Visayas, di mo man Japon, ay ambot kay nagakatulog ang aton sini nga Department of Energy. Nami man tani, nga ti, diri pang ang Department of Energy Secretary ta Ilongga. Pero ti, why man kita gani kabati siya? O kun diin sa subong, nag-ano sa subong? Last time yung nakita, siya nag-upod to siya kay Marcos nga nag-inspect sa mga ginbahaan nga mga lugar dito sa may Metro Manila. Ato to saya mo tong katapusan talaga nga nakita siya. O sekretarya ta, nga nag-upod sa kay Marcos nga nag-inspect sa ginbahaan nga lugar. Why nagtas sa nabiling nga tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad? Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo. Ako si Radyoman Ben Roy Bernal.
0: Tatak RMN.
6: Suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI FM 74 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. MN.
1: Oras alas 6:05 sang aga.
0: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
1: Power generator sa siyudad sang Iloilo nagpangako sang dugang kapasidad sa tunga sang power interruptions kag rotational brownouts.
2: Kakulang sang supply sang kuryente sa Western Visayas tuga sa manubo nga power generation suno sa NGCP.
1: Anay barangay kapitan sang San Juan Molo nga si Cipil Espinosa ginpahibalo ang liwat nila nga pagopdanay ni anay Mayor Trenyas.
2: Movement sang hay salin sa Indonesia nagapanunong ang direksyon sa Iloilo suno sa forecast.
1: Mangunguma nga taga Dingle Iloilo nakaanis ang 8.63 metric tons kada hektarya gamit ang hybrid rice.
2: Macho Toro Kanding Co-Contest Year 2 giniwat sa Kabatuan, Iloilo.
1: Balita Nasyonal, VP Sara ginisyuhan sang arrest warrant para sa kaso nga grave threats.
2: Sa international news, duha ka mga tao nakuha nga buhi matapos matrap kasunod sa pagbaha sa Nepal.
1: Sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas naghinay sa 6.1% sang Agosto sunod sa PSA.
2: Sa hinampang Alex Yala, sunod nga tubangon si Iva Jovic sang Amerika sa third round sang 2026 US Open.
1: Sa entertainment, Chinchin Gutierrez nagtuhaw matapos ng isa kadekada nga pagbuya sa showbiz.
2: Sa extra wow balita, misteryoso nga vanishing island sa Canada nadula kagliwat nga nagpakita.
1: Yan obe. Global warming.
3: Laban-laban.
1: Gadabaw ng dagat
3: eh. Or basi kung nag-istaran sa mga maligno eh.
1: Ah, naglain pa. Kaon lang kulang sa na.
0: Tatak RMN.
1: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
2: Mga Karadyo Man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, September 5, 2026.
1: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
2: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
0: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point.
1: Kumusta hontan dalagan sa aton nga panahon subong adlaw. Radyo Man Joy Paraonda.
0: RMN News Panahon.
4: Maayong aga mga Karadyo Man. Padayon nga nagaapekto ang southwest monsoon o kon hangin habagat sa Luzon kag Visayas nga nagadala sa pag-ulan kag magalumon nga panahon. Samtang ginabatayan sang pag-asa sa tropical depression o kon bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility as of 5 AM subong adlaw. Ini anahamtang sa kalayoon ng 1,685 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sa western Visayas, maka-experyensya gihapon sa magalumon nga panahon nga may tsansa sang laptalaptang pag-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:40 sini nga aga at magatunod la 5:57 karon sa hapon. Para sa RMN Weather Forecast, Rajaman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
0: Tatak RMN.
1: Salamat Rajaman Jaylin para Onda. Sa detalye sa aton balita lokal.
2: Mga Karadyo Man, ginatag sa National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP nga ang kakulang sa supply sa kuryente subong sa Western Visayas nagugat sa manubo nga power generation kag ini problema sa transmission system. Suno kay Mr. Regan Alcantara, lead specialist sa NGCP, pinagkamadalag ko nga planta sa kuryente ang offline subong o kon na delay ang pagbalik sa operasyon rason nga nagnubo ang supply sa kuryente. Ini ang ginalagipan sa TVI Unit 1 kag sa Unit 3. Ang TVI Unit 1 unang nga ginalauman nga magabalik kuntani sa Agosto 22 sa panginpalawig tubtob sa September 11 kag mahimo pa nga maglabot sa September 16.
5: At the time, ang ginahatag na target was ang duha ka dalagkong planta, no, sa Visayas Grid, TDI-1 to TDI-2, was supposed to be August 22 and August 30. Ang isa nakabalik, verified ng physical August 30, pero ang isa, nga supposed to be August 22, which is TDI-1, na nag-extend siya to September 11. Then may latest update pa yun, parang may additional extension naman, no, possibly September 16 naman eh.
2: Samtang una nga ginalauman nga magabalik ang PEDC Unit 3 sa September 5, apang mahimo naman nga ma-schedule ang pagbalik sa September 25. Gimpahayag ni Alcantara nga ang CEDC Unit 1 nga bago lang nagkatapos sa natalan nga shutdown ang nag-trip off o kung hinali nga nag-untat liwat sa pag-operate.
5: May additional ng mga power plants naman, no? Na dula naman sa grid as of this disaster, no? So, tripping naman sa LACEDC, tripping naman sa PDPP, no? From what I understand, ano nang ginatawag tanga mga forced outage, no? Meaning unscheduled shutdown. Actually, ang isa ni, si CEDC Unit 1 was actually on scheduled shutdown the last time we spoke, no? On earlier August. And then, nakabalik siya yesterday. Kaso nag-trip naman siya today, no?
2: Ginatagan pagtamo ni Alcantara nga hindi makapadugang sa supply ang NGCP kung kulang ang kuryente nga naghalin mismo sa power generators. Ginugan pa sila nga nag-apekto man ang haze kag overcast ang panahon sa solar power generation, particular sa mga solar plants sa Negros.
5: May effect sa atubalang Indonesia na haze. So ang solar power na usually ang dako nga supply, no, especially coming from Negros, parang affected man ang ilang ang ilang audio. May may effect sa cloud cover or sa iridian sa sun, medyo affected man, no.
2: Ang gabayin sa ang pahayag ni Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist ang NGCP. Bangon sini na ka-experience sa mas malawig nga red alerts and grid, mga mahimo turaan sa power interruption sa pinagkabahin sa Western Visayas.
1: Tatak RMN. Sa mga nagapamati, dugay-dugay, sundan nyo kami ni Boss Idol. Kay i-explain namon kung paano mag-work ang power sa aton iyang mga balay. Most especially sa mga balay gid over sa mga establishments. So mga establishments, sila gid ang tam-an, no? Kita sa balay ta ang discomfort ng aton. Pero ang pirdi ta hindi giman masyado.
3: Hindi masyado
1: gid. Ang igosante gid ang kaluluoy
3: di. Tama-tamaan gid Radyo Manubi, yes, ang mga igosante.
1: Pero kung maigo ang igosante, igo man ang mga ordinaryo nga tao pero sa aton kay mga employees kita. Ang losses sa mga kumpanya nagabalik inaman sa possible losses man or delay sa benefits and salaries ang aton ng mga empleyado. Pero explain ta karon ang power generation, ang power transmission, kag ang power distribution. Kay subong pwede ta mahambal, wala na di sang sala ang transmission, which is NGCP. Wala man di sala ang distribution, which is ELECO 1, 2, and 3, more. Kaga more power. Sila ni sa mga Kapelco, Akelco, Anteco, Gimelco. No? Kundi ang sala na di ang power generation. Pero nga ang wala ma-anticipate ang power generation issues. Karon man kutonta ang wala pulos nga Sharon, no? Hindi Sharon kunita. Ang Sharon sa Department of Energy. Ambot ko naka-practice giman isa sa pagka-engineer niya. Kay daw nag-diritso na malang niya sa politika. Dugangan man sa presidente nga kaduro diya ka naka-inchindi sa energy, inapoint niya man niya ang kisyo kay political ally niya.
3: Why gid niya klaro ang aton nga...
1: Why ko kabati kay Marcos nga prioridad niya ang power nga balaan niya gid? Ang epekto sini sa ekonomiya sa Pilipinas?
3: Latawa bala Radyo Manubi ang Visayas Region. Kada adlaw sa isulod sa isa kasimana, ha? Muntay pito kadlaw. Sa balay lang. Lima gid guro kadlaw ang branok.
1: Te, lantawan niyo bala. Te, si Bogid ang mayor nga
3: lantawan niyo lang.
1: Nagahalit sa aton kay ang mayor nga supply dito ginapadala sa ila kay dako sila katama mo. Pero ang aton diha, damo-damo kita ya sa power generators. Nagpreparar kita ya timprano mo.
3: Ato lira Jumanovi kung power generators lang may ara kita sa dingli.
1: Galing gina-share ta to ya.
3: Ya mo na gani may ara kita sa Concepcion.
1: Ya mo na sa sobrata nga share, kita nagsakripisyo.
3: Why kita ya bilindi?
1: Ya, pero in return anong ginahatag sa aton sang gobyerno? Hindi nyo gani mapunduhan ang mga kinanglano namon ng mga projects di?
3: Kay
1: Perni lang kamong ginaprioridad yung Imperial Manila. Ginaprioridad yung Cebu. Nasa tuod lang, long before nabatian ko na ni kay Frank Drilon, kay Art Defensor, kay Jerry Treñas, amo ni mga leaders tanga na kay Inchindi mag-look forward, no? Sa nga kahintangan sa Iloilo. Ti, nanticipate na may mga call plans kita diya sa
3: kompleto kita diya sa call plans din.
1: May ito sa inyo, tos Concepcion. May aras amon sa dingli. Bawang mga generator gali kita sa
3: kita yung ang generator, Radyo Man Rovi.
1: Inubi gali ka si Regan.
3: Ah, Rigi di tanan.
1: No, sa amon sa dingli. May ito to.
3: Isa amon sa Concepcion.
1: Na, may ari pag hindi sa Inguri, Lapas.
3: Ah, sa Inguri, Radyo Man Rovi.
1: May mga solar investment ta sa Ahoy, sa Marutak, Biho. Among others, ang anilaw, ginahikot na subong.
3: Diba?
1: Tika damo-damo sa ginpreparahan ta iya.
3: Kita iya kita iya ginantos. Kaya
1: nagtulo transmission kita, ginhatag tara sa tanan,
3: yeah.
1: Na kuhaan pa kita iya. Kita nag-sakripisyo, pero in return sa sakripisyo ta, anong ginabalik sa aton sang Marcos administration?
3: Bayan kita di.
1: Karuson gani magsapak sa mga kinanglanon ta nga infrastructure di.
3: Ito na iya. Kaglantawan nyo bala kung anong actuation ni Garin sa Facebook niya.
1: Oo. Ah, ining, ining Garin gani?
3: My God.
1: Nag-comment ko na kay isa. Sa iya page, black na ako.
3: Kita mo.
1: Kaya ba, ano nga classic, utok na. Kagang comment bala yan, ang comment bala yan nga may pulos. Gina-question ko this time, ang kompetensya ng ahinsa niya, black ako. Kita mo? Dira mo ginakita si Sharon Garin. Ngaway kaya kay Inchindi sang ubra mo? Taga Iloilo pa siya? Iloilo pa yung nawadaan?
3: Kita yan.
1: Ang iba niya ang energy secretary, brasuho nila ng tanan, pero ang lugar nila, hindi mapabayaan, kapin pa. Anong ginambal nga data sang una ni ex-mayor Jerry Treñas? Mayor nga contributor sa pagrimit sang buwis to. No, per capita ang pinakataas sa tanan nga standard. Western Visayas kagang mayor nga contributor Iloilo. Pero lang tawang ginahimo nyo si Iloilo. Taka Iloilo pa ang energy secretary.
3: Tamaan gid kita.
1: Kung ako ni kay Sharon Garin, mag-resign ka sa pwesto mo, iatag mo na sa naka-inchindi.
3: Himusang binagtong mo kay ang imo ni mga kasimanwa sa Iloilo.
1: Oh.
3: Halin sa aga, astak sa gabi, nga rotational brand out.
1: Oo, oh, may kamahuya.
3: Ikaw yato ka to sa Batangas.
1: Oo. Oh.
3: May ano ka to? Attend ka to sa Sulu Seminar.
1: Mm.
3: Ang aton di Radyo Man Rovi, dapat nakuha nyo na, nalantaw nyo na, may na-forecast nyo na, nga kung may mag-trip off, nga mga planta, hindi dapat tanan.
1: Kalakat-lakat si Aaron Garino. Kalakat-lakat sa Batangas.
3: Aaron sa Sigon pa.
1: Si Gob na-interview tani nagligad.
3: Ano ang want?
1: Gin-briefing siya sa mga tao ni Garin. Ka-expect gani ko si Garin gina-nag-briefing siya. Technical men gito sa Department of Energy. Ang hambal nila, ang power generators, ini mga coal plants ta, kag-iban pa dahi, kung hindi man niya coal, nagkuhan sila subong ga preventive maintenance.
3: Hindi niyo pagdungan.
1: Ya, balikob sang una ko no mag-maintenance, may spare pa ta. Mini may sobra pa nga patsada na yung planta mo, pero may gandar pa nga iba nga enough nga makasupply. Subong wala. Bastante pang supply ta, pero why na extra? So kung mag shut off ang isa ka planta,
3: igo gidang
1: why na sang bilin ma-brown out anay ma-rotational brown out kita. Tipuras na sanong nga monyo na iyang pumuluyo.
3: Di dapat ya kung ikaw sa Department of Energy.
1: Di nga nga why may nag-anticipate sini.
3: Ay, anticipate mo na lang yan.
1: Natiari na tigali sa states nga why natas ang sobra. Di nabila ta, nag-explore na possibility. Matukod naman ta mga power plants.
3: Diba?
1: Di, ining parte sa solar, okay ka tukod ta. Di, pero hambal ni Gob, hindi man enough. Kaya yung nag-haze lang gani. Hambal ni Engineer Alcantara or ni Mr. Alcantara.
3: Oh, why no? Batsag na dayo.
1: Nag-haze lang. Tati kulang ang init. Why man masyado sang isupply to sa solar power plants ta? So, dira ng problema ta. Ti ang pinaka-reliable gapon. Ti mo ni ang mga coal eh. Although, tani gina-dismantle na ni.
3: Sa
1: Australia, ginapang-ubos na ni yun. Tati, ti because ang halit niya sa environment.
3: Subong Radyo Man Rovi, mas grabing halit mo kung wala ka sang kuryente. Kagabi, nagsulod ko to sa City Mall sa Tagbak. Alas 8 ng ilang closing. Lasays! Ang mga barber shop, mga ano, wala galis na generator sa sulod. Stop na! Ang nag-under na lang, ang ilan na lang supermarket. Pagpatak, last 7, ginpamatay ng iban. Kay man, hindi bastante ang ila sininga power. Kay generator ang ginagamit nila.
1: Yes.
3: Imagine mo for 2 hours, nga mag-andar ang generator sa mall, suspilayan ka container na nga krudong
1: umusulit. Di, Sagad kita ka binakal. Ti magbakal ka naman sa gatong para sa imong generator. Mahal man subong. Why man kita maginhimo? Sa muna hindi ko kainsindi kung ano niyang natabo sa Pilipinas.
3: Eh, nagbutang kita sa
1: nga sa secretary. Nga binutang naman niya si Marcos, presidente man. Pero hindi man kambals Duterte nga siyang mayad eh. Kay ikaw ang vice president.
3: Siya man ha!
1: Ubra niya lagaw mang lagaw.
3: Kung nga isa tani, mabutang bala kita sa mga tao ta sa poder.
1: Oh.
3: Isipan nyo man bala kung kasarangin na si Sharon Garinia.
1: Mm.
3: Congressman, representative niya sa ambis uwa.
1: Hindi niya na gani mapadaog ang party list niya.
3: Abi.
1: No? Why na iya ka practice tudos pagka-engineer niya?
3: Ano ka pati ka sa iya?
1: Ano ka pagka-engineer ni? Electrical ni?
3: Kasi civil
1: engineer. Civil man niya? Abi. Ako na yung binutang ni Marcos na why gina-experience sa energy nga problema?
3: Ay, Diyos ko.
1: Oh,
3: aguantahon tanil. Ti subong, kada burnout may mahimo ka mo?
1: Mm, ti amak mo taga.
3: Oh, subong nga kuno
1: duga dugay. Na ya tagi sakadlaw kita di sa Iloilo ya. Adlaw-adlaw na halos.
3: Radyo man ubi sa balay ang balanta ka nga kagab ilang way nag burnout mo.
1: Mm.
3: Ang burnout niya ya kalabanen halila una sa hapon hasta alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon, alas 8 sa gabi.
1: Mm.
3: Muna ya kalabanan gid ang burnout. Subong nga semana do kadua lang kami way ka burnout sa balay.
1: Do nagbalik kita ya sa Peko era sa una.
3: Pero ti ang lain lang. Kaya hindi lang niya sa sudad na Batsagan.
1: Oh, bilog na niya ang Pilipinas.
3: Ang taga probinsya, ang taga bilog na Panay Island, ang taga Negros.
1: Oh.
3: Manaylan na Batsagan.
1: Ti sano pa ya mawaras ang ato niya nga national government? Pero sa lokal naman, sano kita mawaras kay Mayor Raisa, kay Gov Tuto, sano kita mawaras di? Hindi ninyo sala nga duha, pero pakita niyo na subong akig na kamo.
3: Hindi na niya magwanta ya Radyo Manuvi nga brano tanay. Tutud. Subong naman na sa Badaw.
1: Ang mangin na gobernador kag mayor subong sa Iloilo. Anong una mong obrahon bu sa idol?
3: Putbulon ko lang taga NGCP. Galing ang NGCP, way may disala mo.
1: Ako anong
3: ano imo brown? Ano brown mo?
1: Magbuta ko, state your question.
3: Kun ikaw ang mangin gobernador or mangin mayor, Radyo Manuvi, anong una mong obrahon?
1: Ngita ko man og hiwit.
6: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
1: Ay, sa brownout lang po sa idol, ubos tanan. Ang negosyo sa tao, igo. Ang comfort sa tao, igo. Ang income sa negosyante, igo. Ang pinakalala, ang aton means of communication, igo.
3: Igo.
1: Kabalo naman kamo sa moderno nga panahon na karilayan tanan sa communication. How can you communicate? No? Sa amon nga sitwasyon. Kay bisan na ngaton nga mga signal sa mga data ta affected kun hindi mayong dalagan sa ngaton yang supply sang kuryente. So it's about time ngang gobernador sang Iloilo kang mayor sang syudad kag ang League of Municipalities of the Philippines kag
3: tanan
1: nga lada nga proud Ilonggo sila nga may posisyon tos babaw. Tipo na kamo kag pungkuyan niyo tong Marcos administration.
3: Oh, namin ni Radyo Manuvi hindi lang Iloilo, tanan diri sa aton. Dayon pati ini mga business club.
1: Oh.
3: Actually sila gid ang ego gid.
1: Actually nagmeeting na gani sila ang business group kay Mayor Trenyas.
3: Nagwantay.
1: Pero kung magtindog ang tanan nga gobernador, tanan nga mayor, tanan nga congressman ta kag pabalon ta tong Malacañang ati hindi na niya sakto. Bastante kami sa supply nga amon. Galing kay gina-share namon sa iban, hasta kami akaroon, why na yapulos ang kaintangan namon?
3: Duduhoy kita.
1: Di hasta san o niya nga daw wala lang kita yan, me, niya mga kababayan natin, me. Daw robot pala ho. Mga kababayan natin, me, gagawin natin lahat, at na.
7: Dr. Adlawan.
3: Kailinit kidyo
1: bala. Kusuga nga mo man ang isa ma, in your life, oh, itok atok.
3: Lariyogin.
1: Muna kayong utok nyo, abi, mag-ililect ka mo sa mga leader
3: nyo. Latawan nyo?
1: Puro lang ka mo panugid kay, kay tatay.
3: Tatay!
1: Kay Inday.
3: Te!
1: Is Marcos nagligat sa agad nyo man kapaking bato.
3: Ara, kinapili-pili ka muna.
1: Tapos subong ka muna man sa agad kreklamo. Kamu ginuna una. Kaya Buwanta tanan kita. Amo na hambal nila sa study blas ang isa ka US nga eskulahan. The only way kuno nga maliso mong utok sa mga ginlumay sa politika no? Kung experiensyahan nila mismong problema.
3: Yara na.
1: Kabay pa, no? Nga muna niya ang awakening sa inyo.
3: Ano na?
1: Te, kinagpalalate ka mo sa fake news, nagligad sang lutang-lutang. Walang tawan yung naga, si te, pertik malipayon to yasmong.
3: Di kita yan, nag-ano kita?
1: Oh, pero ang the rest of the country, nag-ano?
3: Papatay ka mo sa una, sang tigre kag-agila nyo?
1: No, kay kapila na ka mo paintsindihon, hindi na na sila masaligan.
3: Te, kaya sumong,
1: natilawan na na.
3: Te, sumong, sinong nag-antos?
1: Te,
3: inantos kamo, kita tanahan. Kaya inantos ka mo, din ka mo numero uno, da magreklamo da, dumapatay ka mo sa...
1: Sa ating kababayan, sinisikap natin na gawin ang solusyon na eh
3: dugangan no? Mo sa isa
1: ti dugangan mo sa isa nga si BBM hindi kurap si BBM di magnanakaw I love you BBM
7: dokra lawa
3: tikan gid
1: te eh lantawan niyo subong lantawan niyo sila nga duha
3: tawan sila kung paano sila subong maginaway
1: tinabulos ang isa
3: amo man nagyapon
1: lagso niya naman ang isa. Tikitay ang mga Pilipino. Paano? Kita nga may ilunggo.
3: Balan ka mo, hindi ka mo mamati mo.
1: Amo na.
6: Tatak RMN.
1: Tulo na, may luglugon si Presidente. Me.
3: Ano kung hindi na magambal yung hindi yakairo?
1: Isa, itok-atok. In your life, oras alas 6:26 ang aga.
2: Ginalauman ang partial energization sang desalination plant sa Barangay Inguri Lapas sa Disyembre 2027. Ini ang nagkakahulugan nga may dugang 30 million liter per day o kon MLD nga tubig para sa mga residente sang sudad sang Iloilo. May kapasidad ang desalination plant nga 66.7 MLD kag target ang full energization sa second quarter sang 2028. Suro kay Metro Pacific Iloilo Water Incorporated MPIW Chief Operating Officer Angelo David Berba, ini ang ila commitment sa sudan. Matandaan nga na-delay ang proyekto bangon sa mga issue sa permits nga gina-require sang sudan sa Iloilo. Sa tiun nga mangin fully operational na ang planta, magasaka na sa 50% gikan sa 40% ang coverage sang MPIW sa sudan sa Iloilo. Ginagabi nga pinagadako ini nga desalination plant sa pusod nga gisuguran sa groundbreaking ceremony sa tuong Pebrero 21, 2025. May 5.5 billion pesos nga budget ang proyekto nga magagamit sang reverse osmosis technology agun mahimo nga potable water ang tubig dagat.
1: Good news ni Busaydo, may supply kita nga dugang.
3: Kagang good news ni Radyo Manuvi,
1: unlimited eh.
3: Unlimited dagat ni siya. Plus ang water to ang waste to energy bla.
1: Magamit pa.
3: Magamit pa di ba ang aton tong coal plant ano ni ang basurahan to sa Mandurayaw i-close dito. Then ina diri ang tananta nga mga basura mo siya ang mag-energize ang power man Radyo Manuvi.
1: So congratulations gid sa Metro Pacific Iloilo Water. Pero kita mo na. Ang inhalinan sini bangod kapila ni sila kiga nagligan ni former Mayor Jerry Trinias.
3: Yeah.
1: Kag ni Mayor Raisa Trinias, kita mo na presyor. Pila na katuig nga promise why matupa pero sangin pressure lantawa
3: amo na nag-investment sila
1: kay Gob Tuto kag kay Mayor Raisa kun ako si inyo subong nga pick mong duha kay kamo ang mga leader namon hindi nyo ni sala at agunta na why na di sala si Gob kag si Mayor Trinias why nila niya control ang power nga ni may power to nga makapahog ni sila national government tigal ni kay me na mga kababayan natin me I love you, BBM. Pero, kita, kamo nga duha ang representar sa sentimento sa mga Ilunggo. Supra na ini. No? Abi nyo do sa wala lang ni, tag-isa ka-adlaw yung brownout sa probinsya. Lala pagid yung probinsya.
3: 15 oras?
1: Ayaw-mayaw pa din more power kaya di may huya pa.
3: Ang aton niya na
1: Pero ang mga iliko, ya?
3: Adaw!
1: Sos! Subra-subra na.
3: Tag-15 oras ko na mo.
1: Oo.
3: Tikita.
1: Kaya hindi lang na kay isa ka-adlaw. No?
3: That's
1: halos kada every other day.
3: Gabi gidya.
1: Hindi mo yung mapaktan. Depende kada yellow alert palang gani isang NGCP. Batsag na ang iliko.
3: Kada mag appear sa Facebook. Kulang taong ko na ako nung feeder ko.
1: Hmm.
3: May mga feeder 1, feeder 2, feeder 3.
1: Kami feeder 3 mo.
3: Feeder 2 kami.
1: Feeder 3 kita. Ako ka mo.
3: 2 kami.
1: 3 kami.
3: Pag nag-sulod na lang feeder 2, sila ko tapos na.
1: Part time. Amula na ang balkosi mo, no? Why ko masyado nabatsagan yung problema? May kung nabatsagan ko pag ini, nagligad pa ni Guru silang semana daw. Pero not because kay why tani nabatsagan, hindi tayo mabatsagan ang pagbako sa ibang.
3: Nabigid yan.
1: No?
3: Nabigid yan.
1: So sobra na ini. Ti sa kay Governor Defensor kag kay Mayor Raisa Trenyas, mayo gid ko makakamap kamuya sang

0: dapat din, dapat din. No? Mapalabotang problema sa aton nga syudad kag
1: probinsya.
0: Kami mabawon-bawon, di mo bibig, no? Sobra ka pa yung ngayon, glis ako mga mas na. Ako naman abe magkota.
1: Kinanglan, mga tigayon, tagid ni para masolbar natin ang problema sa syudad, kag?
0: Probinsya. Nakadlaw na lang ni mo sa idol.
1: Subong brand out karoon naman sa hapon, namula ng pawayway ko, alit sugas ko.
0: Kung gaulan-ulan pa subong, wala ni ang
1: kwan. Kung wala na
0: ang bulig ni isang ginambal ni Joy Bla. At bulig sa hangin na baga. Southwest monsoon nga nagkaginota. Ay sus. Gaurumintado mga Ilunggo.
1: Ligad, ligad. Nag-brunout. Nagpasiga kami na Jumanubi. Mga 10 o'clock na sila be. Tiara kami sa gwa. Sus, aray mo lamok nga. Ti, mano ka abi. Kung dito ka sa sulod, mano ka to, kay perti ka ginoot. Kung di magwakas mo lang mo.
0: So, may mag-march sa sang tingog sa mga Ilunggo. Nga gahudon ta. Kag medyo adversarial na.
1: Dapat no? Na, medyo gapang siyak na.
0: Lamos ang una, yan, anad kita yung sang ara pa sa pwesto si Governor Art Defensor. Ang tatay nga Defensor. Kag ang mayor nga Jerry Trenas, ang tatay man nga Trenas. Kag ara si Frank Grillon nga may puder sa babaw.
1: Medyo dasig pa to.
0: Gapang lampos kita yung lamisa.
1: Grabe to.
0: Sa tubang sang Executive Secretary. Kag wala sila ka-offend kung mga king kita, kay balaan nila kung ano gina-contribute sa inibilo.
1: Yeah, grabe.
0: Sa ekonomiya sa Pilipinas. Di subong kinanglan si Gov Tuto kag si Mayor Isa. Nga kigig ka mo yan. No? Kay uhon ta na ni kag medyo may bugat na ang ipangakig tato sa national government.
1: Kag kung ano madiman kita ya Gov, ah, Mayor? No. Kung gusto ninyo nga ito, naabutun lang ah!
0: Ang power na mo niya, kapwede kami anay magamit eh, kaya tiyamon mo na niya.
1: Mudamo kami niya, power plant niya, may sa Concepcion, may sa Dingle, duwa ni kabilog sa sulat sa Iloilo.
0: Problema ta niya.
1: Problema ta pa yan.
0: So, kabay pa, bit-biton sa mga leader ta, nga medyo may pangakig na, ang tingog na ito ng mga Ilunggo, nga actually, akig na, no? Tingog na ito, diri sa syudad, kag?
1: Probinsya.
2: Tatak RMN.
0: Okay ka na? Mamawan ta ka karoon mo sa idol ah. Pwede malon eh.
1: Wala ka na lang ko laswa. Okay na ko ah.
0: Pwede ganit ko yung panibin. Impay balon ni Anay San Juan Molo, punong barangay si Phil Espinosa, ang liwat nilang pag-updanay ni Anay Mayor Jerry Trenas. Matandaan nga si incumbent punong barangay Jose Martin Maloto, ang yara sa grupo ni Trenas, samtang si Espinosa ang nalinya sa grupo ni Anay Mayor Joe Espinosa III, apang liwat naman nga nagtingob ang duha ka mga anay alkalde. Sa social media post ni si Phil Espinosa, makita ang ila picture ni Trenas nga magkaupod kag nagpasalamat sa tion sa ila pagistoryanay kapag dumdum sa mga nagligad. Ginapresyar man sang anay punong barangay ang pagpaambit nila ni Trenas sa mga ideya para sa padayon nga pag-uswag sang Iloilo City. Bagobdanay na da Espinosa kag Trenas na tabo antes ang nagahilapit nga barangay kag SK election sini nga November 2026. Balogit stream niya sang formula niya, no? Ang San Juan Molo, no? Kung dako ni nga barangay mo.
1: Radyo Manubi, ti kung matunga pa nagkaroon ng San Juan Molo, ti kundi hindi manami para sa politika. Pero ti kung away ginasla ligad.
0: Away, no? Ti siyempre, dakot san sa mabrundani kag mabilog kung
1: ti,
0: wala. Ti subong tingob ng pwersa.
1: Giorogin ko na, ginistorya lang na. O, ikaw si Phil, amuning imo ha. O, ikaw Maluto, ikaw amuning inyo, istoryahan ta na lang ni. Patason ta para wala problema. Muna yung politika. Nagapakita sa August 26 tubtob September 6, 2026 nga forecast ang movement sang haze halin sa Indonesia pagkadto sa Panay Island. Ang haze ang may mataas nga concentration sang aerosol halin sa wildfire sa Indonesia. Ini ang ginahuyop sang hangin habagat padulong sa iban nga parte sa Pilipinas. Kalakip na ang Iloilo. Sa datos sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, yara sa napulo ka mga banwang apektado sang haze. Ini ang kabanwanan sang San Miguel, Tubungan, Miagao, Haniway, Kalinog, San Dionisio, Concepcion, Banate, Leon, Banwa, kag Banwa sang Ibaras. Nagapanawaga naman ang Iloilo Provincial Health Office nga magsuksok sang face mask agud malikawan ang respiratory illness.
2: Tatak RMN.
0: Break anay sa balita, mga pikita magsanton gold the coffee mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timparano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kidatulukon. Gani para forever young magsanton gold coffee mix. Uy, good.

0: News. Nagdangat sa 8.63 metric tons per hectare ang anis ang mangungumang na si Lito Lagayao sa barangay Abangay, Dingle, Iloilo gamit ang Love 777 hybrid rice. Sining September 2, nakapatubas si Lagayao sa 1.4 hectares nga talamnan sang 257 kasakos ang humay nga may average nga 47 kilos kada sako. Grabe bu sa idol, no?
1: Grabe ni.
0: Suno kay Lagayao, hindi lamang sa binhi nakasandig ang mayo nga ani bangod dako nga parte man sini ang bastante nga tubig, di kalidad nga binhi makinaryang panguma, technical nga guide kag maidid nga pagtatap sa talamnan. Dako man nga binta para sa iyang pag-angkon sang irigado nga uma nga nagasiguro sang bastante kag tayuyon nga supply sang tubig para sa iya mga pananom. Dugang pa ni Lagayao nga importante man ang regular nga pagbisita kapag bantay sa iya talamnan bangod mas mahapos nga masolusyonan kag maaktuhan ang anuman nga problema kun gilayon niya ini nga matumod. Suno pa sa manguma, dako pagid nga bulig sa iya kita ang buying price subong 22 pesos kada kilo para sa preska nga humay sa Dingle Multipurpose Cooperative.
1: Kina-imagine ko lang ang income sang tao nga ni sa isa lang ka-cropping. Mm. Sa 1.4 hectares sa Jumanovi, sa amon ang isa ka hektarya. Hindi gani kalabuot guro na si Sinta sakos lang.
0: Tiyamak mo iya 257.
1: Kay man amuning problema bisan gobyerno mo. Mahatag kita binhi, naming binhi. Pero Radyo Manovi, why kita tubig?
0: Oh.
1: Ang hybrid niya, kinanglan niya ginatubig. Sa amon, nagtesting to ang mga mangunguma. Si Radyo Man Binroy, lapad na umamo. Hindi sa magamit subong sang hybrid. Sa amon sa isla, hindi magamit hybrid. Kay man, wala kami tubig.
0: Sa muna, dapat luha sa binhi, butangan mo.
1: Tubig, irrigation.
0: Tubig.
1: Kaya
0: mo ginambal niya, oh, hindi lang niya binhi. No?
1: Tubig, gini.
0: Kinanglan may tubig kagid.
1: Ang ining mga farm equipment, mga pagbantay, mga kung ano, kaya na naiya sa farmer sa Radyo Manovi.
0: Ang tubig, way sa control.
1: Oh. Eh, kung may tubig ang imo talamnan, lain niya ang panano mo sang sa wala tubig, iya nga kung gahulat ka lang niya sang, sang ano, sang kaluoy, sang ginoo.
0: Kaya muna ang ginambal ta, nga ang Halaor Project.
1: Muna na!
0: Dapat gin prioritize ini sang administrasyon. Tikay way man ini gin punduhan ni Duterte Chimpon niya. No? Chimpon ni Marcos igo kita punduhan last 2 years
1: last 2 years na lang.
0: Tay kun gin prioritize ni abi sang una. Titani subra pa ni kadamo
1: kag,
0: sa mga Lito Lagayao nga makaproduce sang nami nga patubas.
1: Kag Radyo Manovi igo punduhan bla iya mapakitluoy katublanay sa ilaw.
0: Oo.
1: Makadto kag ito.
0: Tamo na ba? Tiya makmo ang power ta diya i-share ta pa sa ila. Tapos pabayaan nila yung aton de. Kanami si inyo eh. Hindi na lang. Oras alas 6:39 sang aga ang balitang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Ya sabi gamay pe kay ni ko kainsindi kung do higanti ako kung kay isa kay sa do unano man ako
1: ang hidrom permi Radyo Mantupi hindi mo papanubuon na sakto na nasugod
0: na mo na pe o para do mistiso man kita bla bisan sa screen lang subo sa idol nga daan niya kapag pretend pa niya 38 mo na matuod 36 plan siya
1: binote ginayang imo Radyo Manovi nga 36 36 gig
0: 36 kapon announce niya na 38 siya malamo gino.
1: Bukas na para sa mas accessible nga serbisyo sa ikayong lawas ang publiko ang Wellness Clinic sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development sa SMCT Iloilo. Gipay ni Dr. Mary Pauline Histosani, OIC Assistant Regional Director sa DOH, ang pagbukas ang Wellness Clinic magatanyag sa mga serbisyo kasubong sang non-urgent ambulatory health care services nga naga-focus sa nutrition, wellness, immunization kag iban pang health promotive kag preventive services. Kalakip man diri ang screening, curative kag rehabilitative care pati na ang traditional kag alternative medicine nga ginatanyag nga libre. Kabayan man sa basic services nga ginatanyag ang reproductive health kag general preventive services, miscellaneous services kalakip ang general consultation para sa mga common ambulatory concerns internal health kag iban pa nga mga general preventive services.
2: Libreat tanan din siya. Libreat ang ato ng mga services na pinag-provide. Sila yung newsman, under mo siya sa maternal health, no, sa screening man. So, libreat din siya ang ato ng mga services sila pinag-provide sa DOH na screening.
1: Samtang gitpahag naman ni Dr. Fiman Rene ay tahay medical specialist for kag wellness central point person. May isa ka team nga naka-assign sa wellness clinic nga ginabugusan sa tig isa ka doktor, nurse, midwife, medical technologist kag admin assistant.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:41 sang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system. Kag nagapalikaw sa allergy, Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Nagdangob sa RMN Iloilo ang Ilongga Overseas Filipino worker nga si Rose Jane Balayo sang Barotac Viejo. Agod nga magpangayo sang bulig nga makapauli na sa Iloilo sa labing madali nga panahon. Suno kay Balayo, nga 7 ka bulan pa lamang siya nga nag-aubra sa iya amo nga tigulang nga babae sa Riyadh, Saudi Arabia. Apang luyag na niya nga makapauli sa Pilipinas, bangod nga hindi na niya magwantahan ang pagpanakit kag pagpamuyayaw sini sa iya. Panaysayon ni Balayo nga yara sa 70 anyos ang pangidaron sang iya amo kag makapila ka beses na siya ginamaltratar sini sa dinang pinakamalala diri amo ang pagsakit sini sa iya sa ulo.
4: Sir, pangatlong business na po ito eh. So, yung una kasi sir, sinaktan niya ko pero binigyan ko ng chance kasi nagmamakawa yung anak niya. Tapos yung pangalawa sir, tinapunan niya ako ng bamya na pagkain. Binigyan agad ng chance sir kasi buntis yung anak niya. Pero yung ito na po sir kahapon sir, nasaktan niya talaga ako sir eh, sa ulo. So, minura niya ako, ganun.
0: Dugang pa sang OFW nga duha lang sila sang tigulang sa sulod sang balay bangod nga malayo man ang lugar sang bata sini nga amugid ang nagkontrata sa iya. Payag niya nga wala man siya sang pahuway bangod wala untat ang pagtrabaho sa iya o kung pagpatrabaho sa iya sang natumod nga tigulang. Suno kay Balayo nga hindi siya makontak sang ang hindi na niya makontak ang agency sa Riyadh gani hindi siya makapangayo sang bulig diri samtang nibaluan naman sang kabataan sang natumod nga tigulang ang pagpanakit sini sa iya apang wala man nila ini ginaktuhan.
4: Oh, balaan niya sir, pero sabi nila kay ganyan naman daw siya, tapos stress daw siya. Pero sir, pag-stress ba, dapat manakit ka ng katulong, di ba? Hindi. Okay lang murahin sir, wag ang saktan, okay lang patayin sa trabaho, basta wag lang ako talagang saktan sir. Mahalin na gid ako di sir ba, gusto ko na gid mag-upuli sa Pilipinas ba, biskang ano mapuli gid kuya ba, kay hindi ko balaan ko ano pag idimuon niya sa akon ba.
0: Ang kabayan sa payag sang Ilongga OFW nga si Rose Jane Balayo sang Barotac Viejo. Gipagingutan man sang RMN Iloilo si Dr. Cynthia Dario ang Chief sang Public Employment Service Office Iloilo Province. Nagpanugyan ini nga pagkatuon lamang sa iya opisina ang pinakamalapit nga himata ni Balayo agud nga maistorihan kung paano ini mabuligan nga makapauli sa Iloilo.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:44 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle lang aton gadugan. Dikaw kita sa risko sang high blood art attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, aral lang sa mabutika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program, dito sa DYRI, Tatak RMN.
1: Sa piyagkabahin mga karadyuman, sa lugar baginaton ng mga balita, LTO6 seryosong ipatuman ang layi batok sa overloading. Kasama mo sa balita, Radyuman, Mon Kapalihan.
5: Seryoso nga ipatuman sang Land Transportation Office o kon LTO Regional Office 6 ang layibatok sa overloading. Iniangin paabot nga mensahe ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hidos Pandesecan sa mga kooperatiba kasunod sang pagkadakop sang tatlo ka unit sang modernized jeep sa overloading sa ginpatigayon nga law enforcement operation sang nagligad nga Setyembre 3 ang gabi sa distrito sang Mandurriao.
6: Well, sa management sa mga co-ops na mag-operate diri sa Western Visayas, no? You think we are not serious in implementing the rules in so far as overloading is concerned, no? We will impose the more severe sanctions sa inyo kag sa inyo nga mga driver kag mga conductor if this continues, no? Kay makita naton may ara gani ko na observe, no, nga ang conductor gani ara na sa guha, no, hindi na maklut ang mga modernized units. So magambal kita nga ang 12 lang ang ginatugutan naton, 12, no? Duse lang katawo ang magtindog.
5: Ginpahayag pa ni Attorney Hidus Pan na ginakonsiderar nila ang pagsuspend sa driver's license sang mga nag-violate nga driver.
6: So we will treat this, no, nga intentional yung pag-overload and we are seriously considering i-suspend niya ang mga lisensya sa mga driver para nga hindi na sila magliliwat.
5: Nalakip sa mga nagkaladakpan ang duha ka unit sang MITS Co-op kag isa ka unit sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WBTC. Sa diin, mayara sang tag 47 tub-tub 49 kapasahero ang sakay sang tatlo ka unit kag may 21 tub-tub 23 ka standing passenger. Kasama mo sa DYRI RMN Ililo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Sa piya kabahin, Matsuturo, Kanding Ko Contest Year 2, ginhiwat sa Kabatuan, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
7: Ginhiwat ang ikaduhan na nga tuig ng Macho Turo Kanding Ko Contest sa Kabatuan, Iloilo, September 4. Siyam tanan ka district halin sa 99 nga barangay sa Amunga Banwa ang nagpasakop pa. Ginpasuksukan sa mga goat racers ang ilatag sa ka mga kanding sa mga 99 nga costume. Sa Amunga competition, ginkilala nga kampiyon ang duha ka tuig nga si Tura nga ginapanagiyahan ni Daisy Iskanda sa barangay Sulangan, Kabatuan, Iloilo.
8: Ang ino ang kasa premyo naman sa baklan sa tanatang buskete o yun na gidramo. Tapos karang sir ang kwarta, siyempre kami estudyante ko sir gamitan ko sa mga estudyante ko sa mga pagkaalis sa balay. Ang tour ang giya mo rin nga rin na mo kayo daw mo rin nagsalad sa isip kung nga ipangaran ka na. Kaya mo sir, hindi man ta natin badlay, natin panan. Kaya hapos malang ko yodon mo, hapos malang ta na igo yodon mo, tapos malambing, matana na kanding, kapra panila pagani.
9: Ano na yung concept ng mga costume?
8: Ah, sir, ang walang din ang sulod sa akin yung isip. Nabutangan siya kang indigenous, kag-recycled ng materials, ang anang costume.
7: Tinutuyo sininga programa agot ipakita ang respeto sa mga kasapatan bilang mga pet sa mga Goat Racers Association.
10: Tinutuyo na to nung nagasagod kita sa kasapatan nila binagid ang kanding na hindi lang gid karne ang lagasta sa ila, hindi lang gid pagkaon, kundi naghahatag man kita respeto na kung sabihin ang atong kasapatan, luwas sa ginasagod naton para sa atong pagkaon, ginasagod naton para nga mangin pet naton. No, gatagid kita sang respeto kag dako nga paghigugma sa iya.
7: Ining aktibidad ang kabahin sang nagailapit na nga kapistahan sang Kabatuan sa maabot nga Setyembre. Yes. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: May maning Kabatuan kay bisan sa amo ning paagi, ga promote sila ni Animal Welfare. Way maning ginasakit ang mga kanding ko ginapabayuan mo.
1: Tiway man.
0: Parada daw.
1: Parada ka daw pang ano lang ah, kay humyuhum ka man Radyo Man Uvi. Ti actually yung mga kanding na kunun wala ka kun ang imo abi nga likod sang balay damo damo sang hilamon dayon tamaran ka mang hilamon
0: kag may manog eh
1: butang ila kanding
0: kanding lang wife pasweldo
1: wife
0: di ka na kinanglan nga magbayad tao
1: kay ang kanding
0: dilar pa ang maintenance
1: ang kanding era Jumanovi magkauna sa iya inang daw pa isa-isa bala pero kuan ginaya
0: idid
1: na idid. Ibutang ibla kanding ang inyo balay nga damo-damo ilamon. Buson nga kanding.
0: So hindi ka mo kinanglan mag-hire na hardiniro?
1: Hindi na.
0: Butang lang ka mo kanding. Sige, ang balita ngayon na batian, dulong sa inyo sang Vita D Plus Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract, may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy nga atong kape, mag Vita D Plus Cofemex. Pagbalita, balita nasyonal, kagiban pa nga mga balita. Standby, mabulosan na yung online greetings sa makadali ni Boss Idol. Alasay 50.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang gamit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
13: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Gig

0: at exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats! Bilang sarap, sustansya rap!
3: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
4: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayop ako. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
3: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa pangor ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:59 sa aga. Sa balita nasyonal.
3: Napagwa ang Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant bato kay Vice President Sara Duterte. May kantana sa ginapangatubang niya nga grave threats. Ginkonfirmar ni Duterte nga natagan siya sa notice para sa gin-issue nga warrant of arrest bato sa iya sining nga Biyernes September 14. Sa isa kapahayag ginatugya na sa Vice Presidente sa mga abogado niya nga sanay Paul Lim kag Clifford Chua ang pag-asikaso diri. Natalana nga mabiyansa ang kampo ni VP Sara suno kay Interior Secretary John Vicrimulya. Gintalana sang korte ang piyansa sa valor nga 120,000 pesos.
1: Tatak RMN.
2: Sa balita international, duha ka mga tao ang naluwas matapos nga matrap sa isa ka tunnel nga konektado sa hydroelectric power station sa Nepal. Inisyam kadlaw matapos ang pagkatipag sang glacier kag pagbaha sang bato, tubig kag lutak sa lugar. Ginabanta nga yara pa sa 900 ka tao na trap sa mga tunnel sang hydropower projects.
1: Tatak RMN.
4: RMN News Negosyo.
3: Nagnubo sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas sa nagligad ng Agosto kung ikumpara sa 6.2% sang July santo sa record sa Philippine Statistics Authority. Sa piyasang paghinay sa inflation, nagapabiling gihapon ini nga mataas kung ikumpara sa target sang gobyerno nga panubuan ini santo to 4% sa tunga-tunga sang tuig. Sa bayluhan ay sang dolyar sa US dollar 62 pesos and 59 centavos.
2: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dire ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kun din malapit ang inyong lugar, SM City, Iloilo kag Bacolod, Robinson's Place, Iloilo, Pasay, Estancia, Uton, Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose Antique kag San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
4: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Matapos magdaog bato kay Olisandra Olinikova sa Ukraine, sunod nga tubangon ni Alex Iala sa third round o kon round of 32 sa nagapadayon nga 2026 US Open, si Iva Jubic sang Amerika. Hindi man liwan para kay Iala, amangin kasumpong bangod mag-abyan man sila kan nakaginahampang sa Stars of the Open exhibition match antes ang tournament. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
4: RMN News Entertainment.
3: Sa tumalagsahon nga tiyon ang pakita sa publiko, ang anay aktres nga si Chinchin Gutierrez masubra isa kadikada matapos sa malino nga nagpalayo sa industriya sa tuong 2015. Sang damlaglang isa siya sa mga alumni nga gin feature sang commemorative coffee table book para sa centennial sang Miriam College. Sa ringgit pakigbahin niya ang istorya sa iyang pagtuo. Talulupang doon ang pakalakip ni Chinchin sa libro bangon madugay na siya nga wala magkapakita sa publiko humarin sang nagretiro siya sa pag-arte. Ang iyang pagpalayo sa showbiz ginalina naman sa mga espekulasyon nga nangin isa na siya ka madre.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay isa lang ka sa shea sa gabi para pagkaaga mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Wow! Balita!
2: Liwat nga nasiplatan ang isa ka magamay nga floating island sa isa ka lake sa Canadian province nga British Columbia matapos nga madula ini sa satellite images kasunod sa initial nga pagkatukib diri. Sang July gin-confirm sang isa ka satellite image nga pag-ukunang pag-exister sang natumod nga isla ang kadakuon kangay sang isa ka tunga nga American football fields. Apang pinakasimana ang nagligad na dula ini sa among lugar, kagliwat naman nga nakitan sa masobra 18 miles alin sa original sini nga pwesto. Una na ginpatag sang utility company nga BC Hydro nga posible nagpurma ang isla sa pangpang sang lake. Pila na katuig ang nakaligad, nagalin ini sa mga nagtingog nga laya nga kahoy nga gintubuan sa mga tanom, rason nga naghimo ini nga isa ka landmass sa ibabaw sang tubig. Pahayag sang BC Hydro nga posible nagbuya ang among isla sa Pampang bangod sa pagtaas ang level sa tubig sa reserva bangod sini nagpandam ang utility company nga magdistansya sa hindi estable nga isla. Kiwi.
6: Kiwi.
2: Kanto kada karon nabi mo duta na digidugay gali tubig naman. Ang aton nga extra wow balita bo sa idol.
3: Diti extra banded kita Choi ang aton sinimabian nga blood sugar kung magtaas sina iguon ang aton sini nga kidney, iguon ang aton nga kurason, ang aton sinimabian nga tiil mautod kag mabulag kita. Sa mga tapalamati naton ang pinakasimple mong himuon indi kanay magkinaon sang tamis, exercise ka, gamay lang kaon sang karbo kay suboman karne. Ang imo himuon kadto ka sa doktor pa check up ka. And pinaka the best, bakal ikaw DTX 700. Ang DTX 700 may charantee na gikan sa Margoso nga nagabulig panubo sa atong blood sugar. Di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay kay mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani sa mata pala mati naton mag DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:05 sang aga. Karon sa aton nga STP3. Sabaduhan kita sapat turismo kag pumuluyo. Ibalonta ang etiketa para sa mga stakeholders sang turismo. So ano ka importante nga kung stakeholder ka sa turismo, may observe ka man ng etiketa sa imong pangginawi, busay do.
6: Tama.
2: Kag sa pagpadalagan man sang negosyo. Karon istoryahan na to niya. Kag siyempre, sa ato naman nga mga segments, bantayan ta ang Papi Love ni Rajuman Fia May Otero. Nangin successful. Ining libre kapon sang kabatuan LGU. Ginsakdag ini sang 300 ka mga pet owners.
6: Mayan.
2: Kag sa aton nga, be the best. You can be a hero in your own little way. Student photograph. Oh, kung student photographer. Sadto. Registered criminologist na subong. Kag subuman, sa aton naman nga
6: adventure.
2: Nanday boss kag idol. Anay chef sa iban nga pungsod, nagpuli, nagtukod na gid sa iyang kagalingon nga negosyo. Bilang taon ta, imbis nga pakanoon mo to sang manamit mga luto ang pangayaw.
6: Taon na lang ya.
2: Dire na lang sa imo lugar. So ano ang epekto sini? Karon ni balonta sa kay Radyo Man Flo Navarrete.
1: Tatak RMN.
2: Siyempre araman ang aton nga tourism vocabulary kag ang tourism news of the week. Restoryahan ta karon antes ang aton nga main topic. Busa idol gin adapt sang isa ka animal welfare group. Atong ido nga allegedly gin sakit sang gwardiya sang Central Philippine University. Si Tiger tong ala niya. Karon ibalonta ang nag-adoptar sa iya nga animal welfare organization.
1: Tatak RMN.
2: Suerte klase do ino.
6: Suerte, suerte.
2: Pal sa Tuguros Guardia, balikan yang Guardia si Pio. Thank you good parts paghaboy mo sa akon ha. Napukawan ang tanan, subong. I will live a very comfortable life.
6: Actually mga ido da Radyo Manuvi. Happy na sila da. Lapad ila lugar, damo sila pasilungan.
2: Wala na sila nasakit.
6: Wala na sila nasakit. Damo man gapakaon sa ila.
2: Radyo Man, Novi Guaso.
6: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN.
0: RMN Network News. News.
7: Food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate. Ito ay may 75% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo nitong Agosto mula sa pagtaas noong Hulyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 3.4% inflation rate, particular dito ang kalabasa. Nag-ambag din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 6.6% inflation rate gaya ng bangus.
8: Inaasahan naman ang pagtaas ng inflation ngayong Setyembre dahil sa naging epekto ng mga bagyo sa agricultural products, particular na ang gulay.
7: May direct effect itong mga sakuna like flooding. Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products. particularly yung vegetables, no? Although itong ating vegetables for August, negative yung kanyang inflation rate kasi may mga items siya na mababa, pero may mga items din naman na tumaas. So ang expectation natin, baka mag-change ng movement ito for the month of September. Our provincial offices reported na may parang may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
9: Nakikipagtulungan na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Assessment of Hazards, UP Project NOAA. Iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa Flood Management Master Plan. Plano ng DPWH na i-update ang mga hazard maps, climate data at iba pang scientific information bago ipatupad ang proyekto kontrabaha. Nais palakasin ng ahensya ang mga hakbang kontrabaha sa pamamagitan ng scientific at long-term solutions dahil na rin sa epekto ng climate change. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahanda ng bansa laban sa baha. Kaugnay po nito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na binuo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Taong 2012, inaprubahan na sa administrasyong Aquino ang 351 billion pesos na Flood Management Master Plan, pero hindi ito naipatupad at na-turn over ng nakaraang administrasyon.
8: Magkasama, sensitibo po ang susunod nating balita dahil sanggol, pinatay at isinilid sa sako ng kanyang menor de edad na ina. Diyan po yan sa Toboso, Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: RMN Live Report!
11: Nagtamo ng 15 sugat dulot ng pagsaksak ang sanggol na babae na nagsulta ng pagkasawi nito matapos pagsaksakin ng kanyang minor de edad na ina sa Barangay Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental. Batay sa inisyal na investigasyon, isang 17 anyos ang ina ng sanggol, ngunit pagpanganak sa biktima ay agad niya itong pinagsaksak ng ilang beses. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development ang ina ng sanggol. Nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa motibo ng suspek at inaalam kung ito ay may problema sa pag-iisip at pinaniniwalaan niya mayroon din itong kasintahan at desidido sana itong akuin ng sanggol. Napagalaban na lang ang insidente matapos nakita ng kapitbahay ng suspek ang isang sako at ng kanyang tingnan. May laman itong sanggol kung saan nakadikit pa ang pusod o umbilical cord nito. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatag RMN.
9: Samantala, magkapatid na truck driver at pahinante na tagpuang patay sa Apalit, Pampanga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan si Radyoman Mike Sigaral.
10: RMN Police Report.
12: Natagpuan na mga katawan ng magkapatid na truck driver at pahinante na napaulat na nawawala matapos tumagilid at mahulog sa binahang palayan ang kanilang sinasakyan truck sa Balukok Bypass Road sa Apalit, Pampanga nitong Biyernes ng hapon. Patungong San Simon ang magkapatid nang mawalan umano ng balanse ang truck at mahulog sa binahang palayan. Agad namang nagsagawa ng paghahanap at pagsagip ang mga tauhan ng lokal na disaster response team. Matapos ang operasyon, matagumpay na naihahon mula sa binahang lugar ang mga katawan ng magkapatid. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkatagilid at pagkahulog ng nabanggit na truck. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak RMN.
8: Sa iba pang balita, pinalagaan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pag-absuelto kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang isa sa mga akusado sa kasong plunder at graft kaugnay ng anomalya sa flood control. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, nangangaba sila na baka magamit itong si Bunoan para idiin si Romualdez sa flood control scam. Pinaalala pa ng abogado ang naging pagharap noon ni Bunoan sa Senate Blue Ribbon Committee at Independent Committee for Infrastructure kung saan wala naman itong sinabi na may kinilaman si Romualdez sa katiwalian. Sa ngayon, wala anyang may tuturing na credible evidence laban kay Romualdez matapos na mag-recount ng testimonya ang 5 Maleta Boys. Matatandang sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isang mahirap na desisyon na alisin itong si Bunoan bilang co-accused sa kaso, pero malaki umano ang may tutulong nito upang malaman kung paano nangyari ang korupsyon sa flood control. Tuluyan namang nakalaya itong si Bunoan kahapon at magsisilbing state witness ng prosecution.
9: RMN Network News. Marina Ticos ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano ay kanilang mga gawa-gawang akusasyon laban sa kanya. Sa inilabas po na pahayag ng kongresista, tinawag niyang NBI na iibig sabihin ho ay National Bureau of Invento. Ha? Ito ay makaraang maghain ng NBI sa Department of Justice o DOJ ng kasong qualified human trafficking laban sa kanya, gayon din kay dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras at limang iba pa. Nagugat ho ang kaso sa umano'y honey trap plot ni Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Gitpa ni Leviste, imbento lang ito ng NBI gamit ang buwis ng bayan habang lubog sa baha ang maraming lugar sa bansa. Dagdag pa niya, nakakaawa ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa.
8: Samantala, 15,000 na ayuda sa kolehiyo isinusulong sa ilalim ng pinalawak na batas na tertiary education. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang si Radjuman Chanel Salazar.
10: RNN Live Report.
13: Aabot sa halos 2.8 milyong mga estudyante ang inaasahang may kinabang sa government subsidy para sa tertiary education sa susunod na taon mula sa 2.6 milyon ngayong taon. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, mas lalawak ang sakraw ng programa sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act, kabilang sa mga maaaring makinabang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps, solo parents, persons with disabilities at iba pang disadvantaged sectors. Samantala, nais ni Agrupis na itaas sa 15,000 pesos ang subsidy bawat benepisyaryo mula sa kasalukuyang 7,500 pesos. Anya, hindi lamang matrikula ang kailangan tustusan ng mga estudyante, kundi pati pamasahe, tirahan at araw-araw na gastusin. Sinabi ni Agrupis na makatutulong ang mas mataas na subsidy para masustentuhan ang iba pang pangunahing pangailangan ng mga estudyante habang nag-aaral.
14: Itong bagong sign na UAP is just an expansion of the coverage of our existing RA 1091 or UNIFAS law. There is now a specific budget to be allotted to the equity group like the single parent, the PWD, at lahat ng mga groups ng estudyante na hindi kasali noon sa on top of the listahanan and 4Ps.
13: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Shirley Agrupis. Kasama mo sa DZXL RM in Manila, Radjuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
8: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Vice President Sara Duterte no show sa korte sa kabila ng utos ng pagpapa-aresto sa kanya kaugnay ng kasong grave threats.
9: At big time oil price hike, nakaamba na naman sa susunod na linggo.
10: Network News.
9: Bundag Pilipinas sa Idupos.
15: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang pagkahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
17: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
10: RMN Network News.
8: 7:21 po tayo mga kasama, Radyoman Angel Garcia
9: at Radyoman Christian Bascone.
8: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, no show itong si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kasunod ng utos ng pagpapaaresto sa kanya ng korte. Kaugnay po yan ng tatlong bilang o tatlong counts ng kasong grave threats na isinampas sa kanya ng DOJ. Reso mo na yung pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan ng QCRTC Branch 98, nakitaan ang probable cause para litisin itong si VP Sara sa nasabing kaso. Ayon kay DILG Secretary John V. Cremulla, plano ng kampo ni Duterte na maghain agad-agad ng piyansa na 120,000 pesos per count. Dumating din kahapon sa korte ang mga pulis kasunod ng inaasahang paglalagak ng piyansa ni VP Sara. Gayunpaman, bigong voluntaryong humarap sa korte itong si VP Sara. Pagtitiyak naman ang abogado nito na si Attorney Paul Lawrence Lim na hindi tatakasan ni VP Sara ang kanyang kaso. Ay naman kay QCPD Director Police Brigadier General Christopher Olaso na wala pang direktang utos sa ngayon para sa pilitang arestuhin si VP Sara Duterte.
9: Pag gusto may paraan, ito ang pahayag ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte kasunod ng paglalabas ng arrest warrant laban sa pinsan niya ang si Vice President Sara Duterte. Bagamat dismayado, hindi na raw nila ikinagulat pa ang naturang hakbang ng korte. Alam na alam umano nila na pinagkakaisahan si VP Sara para masigurong hindi siya makakatakbo sa halalan sa 2028. Sa kabilang banda, hinimok ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si VP Sara na sagutin sa korte ang mga akusasyon laban sa kanya. Kahit paikot-ikutin o daanin sa mga palusot, napakalinaw aniya na hindi na ang ginagawang o ginawang pagbabanta ng bise. Nirerespeto naman ang Malacanang ang anumang desisyon o kautusan ng korte.
8: Sa kaugnay na balita, timing ng pagpapaaresto kay VP Sara Duterte ipinagtaka ng isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Conde Batak.
10: RMN Live Report.
18: Kinwestiyon ni Senator Christopher Bongo ang timing ng pagpapaaresto ng korte kay Vice President Sara Duterte bunsod ng kinakaharap na kasong grave threats na may kinalaman sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pamilya nito. Ayon kay Go, nakilalang malapit sa mga Duterte na isip niya ang pagpapaaresto sa Vice Presidente dahil sa ongoing ang impeachment trial ng Senado dito kung saan isa sa impeachment cases ang umano'y pagbabanta ng Vice sa buhay ng Pangulo. Ipinunto rin kamakailan lang na isinampa ang kasong iyon laban kay VP Sara, samantalang noong 2024 pa o halos dalawang taon nang nakalilipas ang sinasabing pagbabanta ng Vice. Nang matanong ang senador kung ito ay panggigipit sa Vice Presidente, sinabi ni Go na nasa korte na ito at may legal team naman ang ikalawang Pangulo.
19: Kaiba naman po siguro yon dahil nasa korte naman po ito, nasa RTC po ito, iba naman po yung korte namin dito. Alang, nakakapagtaka lang yung timing. Nakakapagtaka lang yung timing kung bakit ngayon lumabas na. Ongoing po yung deliberation dito.
18: Samantala, nang hinga naman ang reaksyon si Senator Joel Villanueva tungkol sa pagpapaaresto kay VP Duterte, sinabi niyang wala siyang pangmulta na 30,000 pesos kaya wala siyang komento tungkol dito. Matatandaan naman na sa ilalim ng sub-judice rule ay pinagbabawalan ng mga senator judges, mga abogado ng prosekusyon at depensa at maging ang nasasakdal na magkomento sa merito ng kaso. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
10: RMN.
4: Network News.
9: Samantala, ang House Prosecution Team umaasang hindi tatakasan ni VP Duterte ang batas. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
10: RNN Live Report.
20: Umaasa ang House Prosecution Panel na tutuparin ni Vice President Sara Duterte ang sinabi nito na hindi niya tatakasan ang batas at sa halip ay gagamitin ang available na mga legal na remedyo. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon makaraang maglabas ng warrant of arrest laban kay VP Duterte ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Ridon, ang warrant ay hindi nangangahulugan na guilty sa kaso si VP Duterte, kundi pagkakataon para maipresenta at maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte. Nilinaw din ni Ridon na ang impeachment proceedings ay hiwalay na proseso ng pananagutan na itinatakda ng konstitusyon. Ayon kay Ridon, ang nabanggit na magkahiwalay na proseso sa korte at impeachment court ay hindi dapat agad husgahan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Sapat na ang mga ebidensya testigo na magpapatunay sa maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds. Ayon kay House Impeachment Team Advisor and Spokesperson Ace Barbers, ito ang dahilan para alisin na nila bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sina Security Officer Colonel Raymond Lachica, Colonel Dennis Nolasco at dati nitong bagman na si Ramil Madriaga. Nakatakdasan ng ipresentang tatlo para sa unang article of impeachment. Samantala, nakalinya naman na iharap ng prosekusyon sa paglilitis mula September 7 to 8 sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at kanyang misis na si DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda. Kasama din sa listahan sina PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelin Magay at Commission Audit Official Bresilio Sabaldan.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Samantala, naniniwala si Senator Judge J.B. Ejercito na dapat Korte Suprema ang magdesisyon sa voting threshold o bilang ng boto ng mga senator judges para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaint. Ito ay matapos imungkay ni Senator Judge Juan Miguel Sumiri na ibaba ang 16 vote threshold na sinangayunan naman ng House Prosecution Team. Katwira ng prosecution, hindi naman kumpletong nakadalo o nakakadalo sa impeachment trial ang lahat ng 24 ng mga senator judges, lalo't ilan sa mga ito ay nakakulong. Sa kabila nito, nilinaw ni Ejercito na hindi pa napag-uusapan ng mga senator o ng mga senador ang issue ng pagpapababa ng threshold sa kanilang caucus.
18: Samantala, mari namang kinundina ng Department of National Defense ang patuloy na pagpapakalat ng baluktot na naratibo ng China patungkol sa Batanes. Tinutukoy ng DND ang isang artikulo sa payag ng Global Times ng China nitong September 3 na pinamagatang history shows that Batanes Islands do not belong to the Philippines. Nakasaad po sa artikulo na bahagi ang Batanes ng Taiwan at naninirahan daw ang mga Chinese doon mula pa noong sinaunang panahon. Tinawag naman itong state-sponsored propaganda ng DND. Hindi raw kasi kailanman naging bahagi ng China ang Batanes o alinmang lugar sa Pilipinas. Matatandang nitong Hulyo, ilang Chinese scholars din na nagsabi na geographic extension daw ng Taiwan ang Batanes na mariin namang pinabulaanan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ang naratibo ay bahagi lang daw ng plano ng China na kontrolin ang buong karagatang Pasipiko.
9: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa Licensed Manning Agency at employer ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ito'y matapos sabihin ng pamilya ng isa sa mga seafarer na ginamit nito ang karapatang tumangging maglayag sa Strait of Hormuz pero pinatuloy pa rin. Sa panayam ng DZXL, RMN Manila, sinabi ni DMW Undersecretary Felicitas Bay, nakasalukuyang nakikipag-usap po ang kanilang labor attache sa principal ng barko sa Oman. Napuntahan at nakausap na rin umano ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya ng dalawang seafarers na taga Luna o Laguna at Cebu. Tumanggi naman muna ang opisyal na magbigay ng detalye hinggil sa pagpapauwi sa mga labi ng mga tripulante.
3: Ay, hindi muna natin masasabi yan sapagkat there will be the necessary documentation and the necessary identification, all the other the arrangements that will have to be done. So, ayan naman po ay malalaman nyo. Again, due respect to the family, kung kailan po ang dating nung labi nung ating mga kababayang seafarers.
9: Yan po si DMW Undersecretary Felicitas Abay.
8: Bad news sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa apat na araw na oil trading sa Minoplat, Singapore, nasa 5 pesos and 10 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 40 centavos kada litro naman ang increase sa gasolina at 5 pesos and 5 centavos sa kerosene. Ang big time oil price hike ay dahil pa rin sa epekto ng gulo sa pagitan ng Amerika at Iran sa Middle East.
9: Muling na itala ang panibagong record ng pinakamababang palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos sumadsad sa 62 pesos and 59 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar sa uling araw ng kalakalan kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nahigitan nito ang naitalang all-time low na noong Miyerkules ho na 62 pesos and 56 centavos. Paniwala ng mga traders, malaki pa rin ang epekto ng gulo sa Middle East at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Bukod pa ito sa ingay sa politika sa bansa, kaya nagdadalawang isip ang mga dayuhang negosyante na maglagak ng puhunan sa bansa.
8: Ang Philippine National Police handa makipag-ugnayan sa mga mamabata sa stakeholders sa pagsusuri sa SIM Card Registration Act. Ang kasama natin sa balitang yan live si Rajuman Marjo Domingo. RNN Live Report.

0: Habang pinag-aaralan ng mga pagbabago sa batas, ay pagpapatuloy nila ang mga operasyon laban sa cybercrime. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Rajuan Marjo Domingo, Tutok RMN.
1: Plantasyon ng marihuana sa Toledo City, Cebu, nironda ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu si Rajuman Ken Galinea.
2: RMN Police Report.
3: Umabot sa 129 na fully grown na tanim na marihuana ang binunot ng mga otoridad sa isang plantasyon sa Sitio Ginkamote, Barangay Captain Claudio, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Nironda ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 at ng Toledo City Police Station, Naval Forces Central Provincial Intelligence Unit at Provincial Mobile Force Company ng Kapulisan ang lugar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa tanim na marihuana. Ang nabunot ng mga tanim na marihuana ay nagkakahalaga ng kabuuang 25,000 pesos. Kinilala ng PDEA 7 ang hinihinalang nagtanim na mga marihuana na isang alias Per, ngunit wala ito sa lugar ng inilunsad ng operasyon. Bagamat hindi ito nahuli ng mga otoridad, ay haharapin pa rin nito ang kaukulang kaso. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: 7.34 po tayo mga kasama. Mahigit sa 53 billion pesos ang natanggap ng pondo ng Davao City at mga barangay nito mula 2022 hanggang 2026. Ito ang inihiyag ng Palasyo ng Malacañang. Kasunod ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte na zero budget ang Davao City sa loob ng 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 52.8 billion pesos ang galing sa National Tax Allotment o NTA. Sa halagang yan, 41.63 billion pesos ang napunta sa city government at 11.17 billion pesos sa mga barangay. May dagdag pang 314.48 million pesos mula sa iba't ibang pondo ng national government. Dahil dito, umaabot sa 53.11 billion pesos yung kabuang pondo na nakatalagang o nakatalang natanggap ng Davao City at mga barangay nito sa loob ng 5 taon. Hindi pa po kasama dyan yung mga pondong direktang ginastos ng National Government Agency para sa mga proyekto sa lungsod gaya ng DSWD, DPWH, DOTR at ng Department of Agriculture.
1: Samantala, pinagre-resign ng ilang transport at commuters group si MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos itong dumaan sa EDSA busway. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nawalan na ng kredibilidad si Torre na magpatupad ng batas trapiko dahil sa o dahil siya mismo ay lumabag dito. Git pa ni Valbuena, welcome ang paghingi ng paumanhin ni Torre pero dapat pa rin managot ang opisyal sa kanyang paglabag.
5: Sa ginawa na pambababoy nitong general manager ng MMDA, isipin niyo po, paano ka mag-enforce ng batas trapiko? Kung ikaw ang number one violator, di ba? Kahit ano pang sabihin mo, wala ka ng moral ascendancy sa pagpapatupad ng batas. You are not effective anymore na, General Nicolas Torre. Ang nakita natin na abusado pala talaga ang pag-uugali nito. Hindi siya nararapat dyan. Saan na siyang mag-resign?
1: Ganito rin ang pananaw ng isang commuter o commuters group na tinawag na kayabangan ang ginawa ni Torre. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection Founder Attorney Ariel Inton, dapat maging patas ang pagpapataw ng parusa kay Torre kahit na siya ay opisyal ng gobyerno.
6: Sana ay maging patas po ang pag-impose ng penalty na nakita naman natin, inamin naman yung mga violation niya at yung mga violation niya ay hindi simpleng violation. Alam niya mali yan. Bakit niya ginawa? Alam niya mali yan. Hindi mo naman kailangan maging PNP chief ka pa dati para malaman yung mali yan. Kayabangan to. Kayabangan. So, na you can do away with this, violating the law, because you are in position.
1: Mga kasama, yan po ang sunurang tinig ni na Manibela Chairman Mar Valbuena at LCSP Founder Attorney Ariel Inton sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
1: At balita naman po sa Ibayong Dagat, matapos ang 9 na araw mula nang mangyari ang malagim na mudslide at flash floods, 2 katao ang natagpo ang buhay mula sa hydropower station sa Nepal. Kinilalang 2 survivor na sina Kabir Maharjan at Sanjay Sa na pawang mga trabahador ng Upper Trishuli sa 3A Hydropower Station na natrapo sa loob ng tunnel kasunod ng trahedya. Kwento ni Sa, Natrap siya sa loob ng control room matapos

0: Lungang makalabas ang ibang workers. Sa isang video, makikita po ang pagkuha sa survivor na balot palang putik. Hindi bababa sa 900 ang posibleng na-trap sa tunnel mula lang mangyari ang mudslide at flash floods noong August 25. Sa pinakahuling datos, mayigit 1,000 na ang naitalang patay, habang nasa 5,000 naman ang patuloy na pinaghahanap. At sa balitang sports naman, mga kasama, inaabangan na ang laban ng Pinay tennis superstar na si Alex Yala sa round 3 ng US Open. Aharapin ni Yala ang malapit na kaibigan na si Iva Jovic ngayong Sabado po, September 5 o araw ng Linggo sa Pilipinas. Si Jovic ay kasalukuyang number 14 sa WTA ranking, habang si Yala naman ay nasa number 18. Samantala, inilabas na ang presyo ng ticket para po sa homecoming event ni Yala sa Pilipinas sa December 8. Ang exhibition match na pinamagatang Alex Yala Live Game Set Celebrate ay gagawin sa Philippine Arena sa Bulacan. Makakalaban ng Pinay tennis star si Janice Ten ng Indonesia. Ang presyo po ng ticket ay nagkakahalaga na mula 618 pesos hanggang sa mahigit 25,000 pesos para sa VIP, at meron ding nagkakahalaga po ng mahigit 63,000 pesos na may kasamang dinner. Magsisimula ang pre-sale ng ticket sa Lunes, September 7 hanggang September 13, habang ang general sale naman ay sisimulan sa September 14.
1: Showbiz Report. Mga kasama, gumawa ng kasaysayan si Lea Salonga bilang kauna-unahan na Pilipinong tumanggap ng star sa Hollywood Walk of Fame sa seremonyang ginanap sa Pantages Theater nitong Biyernes. Ang star na nakaukit sa Hollywood Boulevard dyan po yan sa Tinseltown para kay Salonga ay bilang pagkilala sa kanyang 45 years sa music industry. Kabilang po dito ang pagiging kauna-unahang Pinoy na nagawi ng Lawrence Olivier Attorney Awards for Best in Musical para po yan sa Miss Saigon. Si Salonga ay ka-2,855 na celebrity na nagkatanggap ng star sa nasabing Hollywood Walk of Fame. Biro niya, feel free to walk on me. Binati man ni Dolly De Leon itong si Lea via private message na sinabing it's about time. Nakilala itong si Lea bilang famous singing voice sa mga Disney princess na sina Princess Jasmine ng Aladdin noong 1992 at si Fa ng Mulan sa Mulan noong 1998. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rachuman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Rachuman Christian Bascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang umaga at maraming salamat.
2: Atong hayan ang RMN Network News.
3: Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.

0: oras, mga kasama, 7:41 na magandang umaga.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
8: Tanggaling-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Base ko!
9: Smart 2!
8: Pritong ulam na masebo, plato at zero.
9: Smart!
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
8: Tanggaling-galing mo,
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
12: Kahandaan sa pagbaha.
13: RMN Network News.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
19: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
20: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ako, ulat anay. Nagalibot ang akong pananaw. Bumatumba ako.
25: Lolo, pungko anay kita. Kaputigit sa inyo na ako.
24: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimokhalin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
26: Para sa paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sinumala, hinebra na!
2: Yes, kanalo, promo na!
1: Tignan ang inalim ng Selyo o Pal
2: ng Hinebra Products.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na!
3: June 16 to November 15, 2026. Purdue OHF DACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Joylin!
7: Good morning, Boss Idol, and cute na guy.
8: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyuman Joylin. Good morning, Tiring! Good morning! Hi!
6: Good morning.
8: Tiring.
6: Ha? Huh?
8: No, Tiring.
6: Noras Itiring!
8: Noras Itiring, nay.
6: Ano?
8: Noras Itiring.
6: Noras Itiring. Gapamati, subong ang Noras Itiri. Din ka na mahaw.
8: Nora.
6: Itiri. Anong imo sudan?
8: Isda. Sabawan.
6: Sabawan, ano pa?
8: Prito. Sige.
6: Why tatu iya pinrito? Sinug bato nga tang igi?
8: Coba. Sige. Din pa yung panch. No,
6: Bihon? Kag marguso?
8: Marguso.
6: Kag baboy?
8: Baboy. Din sabaw?
6: Sabaw?
8: Nah.
6: Te anong mahambal mo sa Noras Itiri?
8: Namit gide.
6: Namit gino? Ang bala sila nato dito na kumukaon sa Noras Itiri.
8: Ito na ko guys, ang kaon ng Noras Itiri guys, oh. Nami barato pa.
6: Barato pa? Pwede pa ka utang?
8: Pwede pa utang.
6: So mga tapalamati nato mga karadyuman, subong aaga, cute na guy, anong kape mo?
8: Nice coffee.
6: Nga nga nag-inom ka sa Nanscon Coffee.
8: Nami amot na iti barato
6: pa. Sa mga tapalamati nato mag Nanscon Coffee, mga karadyuman, ang kape nga healthy, ang kape nga dapat ni mo imnon kay amo ini ang kape nga kaduwa mo imnon kay naka. Sa mga suki nato mabiyan mag Nanscon Coffee, ano nang balanyos mo kito guy? Ang Soft Touch Wonder Oil, may-ari inisang Virgin Coconut Oil, Lemon, Eucalyptus, Rosemary Oil, kag Aloe Vera. Bago pa lang! Gani sa mga suki nato mga karadyuman, mag Soft Touch Wonder Oil, mga karadyuman.
8: Lapit na lang Christmas.
6: Pila na lang kaadlaw, Radyuman, cute na gay, ang Christmas.
8: 30 days na lang.
7: Wow.
6: 30 days na lang?
8: O, para Christmas.
6: Christmas na. Grabe. Kay 30 days na lang, Christmas na, kantahi sila na isang Christmas song.
8: Pasko naman na thank you. Mabait ninyo, thank you.
6: Merry Christmas. Makuantabi nung... Sa pagpataks ang ano, next week ah, makanta kita cute na guys ang aton nga, atim, daigon. Timpranoon ta pa ang daigon, Gcash naman. Ari. I-remind mo ko ha, next week, umpisahan ta na ang aton daigon on air. Daigon on air. So, ang ila ibayad, pila?
8: Gcash
6: lang, mga pila.
8: 20, 20,
6: 30,
8: pulo, 5.
6: Lima. Pwede. Okay. So sa mga tapalamati natin, bantayan nyo sa masunod na semana ang aton nga Daigon.
8: On air.
6: With?
8: Cute na guy. Boss Idol.
6: Okay. Sa mga tapalamati natin, sinong tambiyawan mo, cute na guy?
8: Hi, good morning mga Totoy Store. Yung pa, good morning. Dr. Rapador, good morning. Parigibot, Nick Salis, good morning.
6: Okay.
8: Toto Gob, Toto Bon, good morning. Good morning, Doc Bambi.
6: Doc Bambi.
8: Good morning, man. Majik Berias.
6: Okay.
8: Ang Majik, ang...
6: Fika pada. Okay, oh, lipatan muna pirmi si Mamar. Si Mamar, Jay. So, turn muna sila mag-Christmas, ha?
8: Oo.
6: Oh, turn gift sila si Imo. Adlaw, ginadislagi na tamyaw.
8: Oo. Oh.
6: Okay?
8: Sige, oh.
6: Salamat, cute na guy!
5: Tatak RMN.
6: Radyo Man Tupi, ma-request lang ko. Patas-taas na kami, be. Mga gamay lang. Patas-taas na kami gamay. Request lang na muna yung radyo. Para nga... sa personal, hindi man bala kami mano sa personal. Basta salang ulo na.
7: Nabot na gani, nagdubot na gid.
6: Oo, amo na. Nan, okay na kami na.
5: Tatak RMN.
6: Last 7:48 na, antara sa aga, mga karadyuman, ari ng aton ng mga balita.
5: RMN News, Derecho Headlines.
6: Patay nga lapsag nakita sa higad sang baybay sa city proper. Lapsag ginbuligan pahigad sang dugong.
7: Sa showbiz, Baby Dolls, may bago nga kanta nga gintiguluhan nga meme.
6: Balita sinampang Rockets, ginpalawig ang kontrata ni Amin Thompson sa ILA. Inigiban pa ang mga balita nga nadulong sa inyo sa mga masunod. Mga karadyo man, mag Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, ang ining imnon mo kay nagapakita sa pagtuon nga mataas nga vitamin D3 nga level sa aton nga dugo. Tiyoy kag tiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kag kun magbalatian ka man, manasig ka makarecover. Gani mga karadyo man, sa matang palamati naton, inom ikaw sa Life Extension Vitamin D3, 11 pesos lang per soft gel for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
7: Radyo Man Jailene Tamayo para Onda.
6: Sa detalye.
4: Tatak RMN.
6: Nakita sa mga estudyante nga nagautaw-utaw sa baybayon sa Barangay Ortiz City Proper ang isa kalapsag Biyernes, September 4. Sa isa kalalaki ang among kalapsag nga nag-iedad sa 7 ka bulan sa dinyara na sa advanced state of decomposition. Suno kay alias Sofia, may isa ka dugong ukon mamal marin nga nakita niya sa lugar nga amo nagbulig nga mapahigan ang lapsag. Ginsili naman ni Monica de la Vega, anay chief tanod sa lugar nga wala man may nagbata sa ila nga mga pumuluyo base sa ila monitoring sa karon ginsulod sa karton ang mga lapsag kag insindihan sang kanila kag inbindisunan antes dalon sa Tansa Cemetery.
7: Ginapaandaman sa Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO ang publiko nga maghalong sa epekto sang haze nga tugas ang magagmay nga mga particles kag pollutants nga nagaupod sa hangin kag makahalit sa ikaayong lawas. Suno sa health advisory sang IPHO, ang mga kabataan nga mga tigulang, mga may asma kag iban pa nga balatian sa baga, kag ang mga may balatian sa tagipusoon o kon korason ang mas madali nga maapektuhan sang haze. Ang mga na-expose sa mahigko nga hangin mahimo maka-eksperyensya sa nagkalinlain nga mga sintomas lakip ang pag-ubo o kon nabudlay nga pagginhawa, pagkatol o kon pagpula sa mga mata, pagsakit sang ulo kag pagsakit sang lawas. Mahimo man nga mapalala sa balatian o kon magpalala sa balatian sa korason kag baga ang masami nga exposure sa haze. Agud nga malikuan, ginapanuginan ang publiko nga maggamit sang N95 mask. Ilabi na kon kinahanglan nga magwa sa balay. Mas maayo ini sang sa regular nga face mask bagod makabulig ini sa pagsala sa magagmay nga mga particles sa hangin. Ginapanugyanan man ang mga pumuluyo nga magpabilin sa sulod sang balay sa tion sa mataas nga haze levels kag likawan ang indi kinahanglanon nga mga aktibidad sa guwa. Kung ma-experyensyahan sa o kung maka-experyensya sang iritasyon sa mata, mahimo nga hugasan ng imong mga mata gamit ang matino nga tubig o kon saline solution. Ginahinyo sang IPHO ang publiko nga regular nga bantayan ang mga opisyal nga advisories kag impormasyon angot sa kalidad sang hangin halin sa natungdan nga ahensya sang gobyerno.
4: Tatak RMN. Pagkaran
6: sumala 7:52 Santana sa agang balita ang inabatian ang iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen. Mayo ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani mga karadyuman, sa matang palamati nato, ano pang ginahulat ninyo? So ikadto ka sa butika, bakal ikaw mga karadyuman sang aton sini nga Santon Plus Gold aprobado sang FDA. Ara na sa aton mga butika produkto ini ni Dr. Rimil Oy.
4: Tatak RMN.
6: Sa biyag nga bahin. RMN. Giniwat sa kabatuan ni Iloilo ang spaying kag neutering para sa mga ido kag kuring September 4. Inisiyatibo ini sang kabatuan LGU kaupod ang Provincial Veterinary Office kag Municipal Agriculturist Office or Agriculture Office. Suno kay kabatuan Iloilo Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo nga tinutuyo sa nga programa mga mangin rabies free ang banwa. Dugang pa niya nga masubra 300 kaido kag kuring ang napasakop sa ilang aktibidad. Ginkalipay naman ni Pueyo ang pag-upod sa mga responsible pet owners sa banwa. Naibaluan nga nasambit nga munisipyo ang isa sa mga top performer sa anti-rabies campaign sa probinsya.
7: Sa dugang pagid nga balita lokal, daan nga agi sang lampos sang matigang nga babutang sa likod sang ulo o kon traumatic head injury ang rason sang kamatayon sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa barangay nasapuan Patay sa barangay Balud, Liluan, Zaraga sa tinalikdan nga adlaw sa usa ka pulisan. Ang biktima ginhinago kay alias Nico kag pumuluyo sang barangay Talaugis sa amuman nga banwa. Suno kay Police Major Beverly Catalunya ang hepe sang Zaraga Municipal Police Station nga base sa ginpatigayon nga autopsy sa bangkay ni Nico, nagagwa nga indi bag-o nga samad ang naangkon sini sa ulo kag posible sa nagdigad pa nga inadlaw antes siya nasapuan. Payag pa ni Catalunya nga posible tuga ini sang sumbag sa likod sang iya ulo o kon sang matigang nga butang kag wala mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong. Posible suno kay sa opisyal nga gindala-dala lang sang gindala-dala lang sang biktima ang sakit sa yaulo kag natumba ini sang papauli na kontani sa ilang apulian. Wala sang patal nga pila si Nico sa nasapuan kundi mga bagras lamang sa tuhod kag paa. Sa karon nagapatigayon sang backtracking sa mga nagligad nga aktibidad sang biktima ang kapulisan agud nga matumod kung sino ang nagsumbag sa likod sang ulo sa ni inadlaw ang siya nga nasapuan nga wala na sang kabuhi.
4: Tatak RMN.
6: Last 7:54 antag na sa aga mga garadyo man sa mga suki naton ang aton sining kape nga may vitamin D3, Vita D Plus coffee mix. Amo man ining kape nga may aras ang Rishi mushroom, amo ako ng kape nga may Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Imagine mo lang, nagainom ka sang kape nga may 200 ayo nga puro kag dagkalidad nga vitamin D3. Di ba? Dayon gina-imagine mo lang nga ang imo sining kwarta wala mo na butang sa uyang kundi sa benepisyo. Gani mga karadyuman, ang aton kape nga may vitamin D3 bakal sa butika kag grocery stores, Vita D Plus coffee mix.
4: Tatak RMN.
6: Sa biyagabahin patay ang 28 anyos nga lalaki matapos nga nalumo sa suba sa barangay Agdahon, Pasig City, September 4. Gininagong biktima kay alias Romeo kag residente sa nasambit nga barangay. Sunod kay Jason Lalantakon, team leader sa Pride Responder sa Pasig City, nga upod sa biktima ang iyang mga barkada para nga magpaligo sa suba. Pahayag pa niya nga ang ginlumpata ni Romeo amo ang madalom nga porsyon sang suba kag gulpi lang ini nga nagsarurot. Nakitang bangkay sa biktima makaligan ang pila ka minutos nga pagpangita sa mga responder. Antes na tabo ang insidente, ginambalan pa sila sa mga pumuloy nga hindi magpaligo sa suba bangod madalom ang tubig.
7: Sa katapusan ng balita lokal, mas dako pa ang bilis ang ginbilin nga Royda kag goma sang motor sang samulta. Ini ang payag ni Dante Dumaging, ang chief sang Pavia Public Safety and Traffic Management Office, matapos ang ginbilin sang motorista ang Royda sang iya motor sang ilagin clam sa barangay Kabugaw Sur, Pavia sang September 3. Suno kay Dumaging halin sang among adlaw, wala makakadto sa ilang tag-iya sang Royda sang motor agod nga i-claim. Wala man nila mahawidan ang detalya sang motor bangod wala sang plate number. Panugyan ni Damaging sa mga motorista kag sa mga tag-iya sang salakyan nga likawan ang on-road parking kag sundon ang ginapatuman nga lahi para sa ila man nga safety.
4: Tatak RMN.
6: Sumanjilin sa tag-iya sang salakyan sa motor mo.
7: Makalumot, no?
6: Oh, imagine mo, dugay-dugay na itong kakaso niya itong motor niya kay i-disconnect niya sa guma. Tiang guma subong sang motor. Radyo Manjuelin, ang mga brand new, ha? Mm-hmm. Ang brand new nga guma, guro, mga 1,500. Mm-hmm. Tikon mga pigaw-pigaw ng guma mo. Mga 500, gimana na. Biti, ang penalty is 500. Ti, guma lang. Guma. Ati, ato, dala pa to rim. Di ba may rim na, na ginatakdan sang guma?
7: Oo, ganyan. Eh,
6: din mo to, ano mo to, motor mo to? Alam mo to, takdan saklay to?
7: Pagin, ano yato, ginkarga lang, guro, no?
6: Kinarga yaman, guro, sa tricycle, eh. May tricycle, guro, bla. Tikbog at ng motor. Yan lang ito guyuro. Believe man ko sa bilidad. Galing kay ang tao ba lang ang kulbaan.
7: Mm-mm.
6: Laban-laban, wala man ang tourist strong motor. Huwag man gani guro papilis ang driver. Te, amun na lang na bakla niya bago eh.
4: Tatak RMN.
6: Yes, 7:58 ontang na sa agay ng Philippine Standard Time. Sa mga suki na ito, mga karadyuman, kung gusto mo magpa-check up na libre, kadto ikaw sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ang check up dito, why bayad? Bisan 5, choy, bisan pisos, why kabayran? Ang ibayad mo lang, thank you lang kag smile. Ang bala natin, gin-refer ka mo di sa idol. Gani kung gusto nyo magpa-check up, may kwarta ka man o kunway, kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banua sa Estancia, Sunod Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo sa Banua sa Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Gimana.
4: Tatak RMN.
6: Sa ato naman nga balita sa Hinampang.
4: RMN News Sports.
6: Ginanunsyo sa Houston Rockets ang contract extension sa ilagard nga si Amen Thompson. Ang lima katuig nga rookie scale extension nagabalor sa $208 million o kon 12.98 billion pesos kanagalakip sang 10% trade kicker sunod sa ESPN. Sunod kay General Manager Rafael Stone nga ginarepresentan ni Thompson ang tanan nga luyag nila sa ila organisasyon kaangay sa iya elite showway ability kakusog determinasyon kanagakumpit sa kada sirkumstansya. 5 panistone. Nga mas nag-improvar si Thompson kada tuig kinibaluan sa Rockets nga nagapadulong pa lang sa pinakamaayong performance sa basketball. Magasulod ang 23 anyos nga Rockets guard sa final season sa 4 ka tuig nga rookie deal nga ginpirmahan sa 2023. Makaangkon siya sa $12.26 million sini nga season antes magsugod niya bagong nga deal sa summer sang 2027. Ang balita sa inang pamagaradyo man ang iladulong sa inyo sang non-slendament oil. Ibutan mo sa palad mo. Iban news mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pakututo. Salamu kay Mayneem 3 Extract, ikatatlo. May balanyos ka na, may kolon ka pa ang pambansang balanyos sa Mailunggo. Wala sa iban, non-slendament oil.
4: RMN News Entertainment.
7: Matapos nga mag-viral ang ilang mga kanta nga Ulala Baby kag Ikembot Mo, nagimo na naman ang girl group nga Baby Dolls ang bago nga dance anthem nga gintiguluhan nga Meme. Isa ini kakanta nga nagaimbitar sa mga tagpalamati nga magsinadya ka magsaot. Gin-compose kag gin-produce ini ni Christian Martinez kag gin-arrange ni Albert Tamayo sa diin ang star pop label head nga si Roque Rock Santos ang nagserbi nga supervising producer. Samtang nag-amot man ang Baby Dolls sa choreography sang kanta sa bulig ni Renz Janus Bercacio. Ginapabutsyag sang Meme ang masinadyahon nga personalidad nga nagkonekta sa Baby Dolls sa ilang mga sumulunod sa diin ang ilang mga kanta amo ang in-source sang kasadya kag Good Vibes.
6: Namihan ko sang ilang mga kanta.
7: Mapapaulala kasi katagin man sila
6: Natuluan ko na ni Kwan mo ni Mrs. ang saot nga na.
7: Mapapaulala.
6: Sige lang kay pagwa ang anong mo pronounce ni? Meme.
7: Meme.
6: Meme. Meme.
7: Ara na na galing kay wala pa saot, ano pa lang
6: music
7: pa lang. Oh, dadami man siya. Upbeat.
6: Upbeat, okay. Sa mga tagpalamati naton, mga karadyuman, sumungaga, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton. Tandaan nyo lang kung gamit pangumang ginapagitan ninyo, kadto na sa Iloilo nyo, Agri, Industrial Marketing, and General Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village, sa Balantan, sa Aro, malapit sa Maiseres Terminal. Choy, kung di na ka mabakal sa imong gamit pangumang, sigurado kita ang original ina. Sigurado